Gapaabot-abot gani kung i-discuss niya to the fullest para may idea kita mo. Pero amo tong patikim niya lang. Ha? Sa ato sini nga pag-intiende, ina bala acceptable o kung hindi. Sa pagpungko niya bilang vice presidente kag defense secretary, may mga safe houses nga gina-maintain. So wala pa sa budget at the time. So lugar ma-release ang confidential kag intelligence funds December dun. So pwede bala ini nga ang December gin-release nga CIF. Ha? Ibayad nimo sa obligasyon nimo since the start of your assumption to office, which is ha? Bali midday of June 30, bali July. And that's the thing. Ginahulat-hulat tagani na Glenn mo. Ha? Nga i-discuss kung tani nila sa depensa, pero doon ginahold pa nila subong eh. Sa kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening again kay Mr. Jigo Puray. Pulo pa nga, pinalang ning doha. Amo na gidman siguro, katropang Alex, no? As we grow, hindi lang ko maghambal kung mag-grow ikaw, ay ka naman nag-grow younger, no? As we grow, sometimes you need really to relax. Di ba? Pag-abot sa chimpo, nga, medyo hagan-hagan ang obligasyon, katropang Alex. Be contented of what you have, but strive more. Di ba? Be contented of what you have. Kaya nga, hindi mo matupungan si Henry C. Hindi mo matupungan si Enrique Razon. Hindi ta matupungan si Manny Villar. Mahambal nga tani magparyos kay Manny Villar. Strive hard! Pero that's impossible. Di ba? As of now. Nga malabot ang ilang kategory. Importante, kung nanonood sa bulsa mo, kontento ka na sa malabutan niya sina, katropang Alex. That's the way to make your life stress-free. Di ba? Kay pareho sina karon, balaan mo na gid nga, mga estudyante mo, expectaron mo, perfect exam mo. Kung ikaw maestro, be, ha? Will you be expecting a perfect score? Sa estudyante mo, balaan mo nga, manggiguro, di guro, ha? So, you need also somehow to put sang ginatawag sining level of contentment. Say mo sining kugalingon. That is the formula to have a happy life, stress-free. Sa kay Romy Taliti Pedregosa. Good day, sir. Gapamati kami di sa ginatakod mga ang balita ngayon. Ah. Good morning, gida. Sa kay Romy Taliti Pedregosa. Good morning and thank you for listening. Mabalik kita sa dugang nga balita kag informasyon. Maestro sa Dumangas National High School. Ginreklamo kay nagpost sa Facebook yan na mahog. Sino ako naway mapatay nga maestro da kag maestro da sa eskulahan. Sino nga ako mapatay. Sino daw mo na blang mensahe. Now, ginakobla ni sa maestro nga siya nagpost sa Facebook. Ano gidang hibubunot siya sini sa eskwelahan, sa maestro, sa principal, sa estudyante, kay sino siya mahibubunot? Ha? Bunatabuan bag-o pang principal dira sa Dumangas National High School, katropang Alex. Si Dr. Leo Abi-Abi, actually, head niya sa before dere sa Nasyo, Iloilo National High School, sang TVL, Technical Vocational Learning, which is a strand para iya sa grades 11 and 12. Siya nang head sa TVL namon mo. When I was with Nasyo pada sa PTA, upod kami ni Dr. Leo Abi-Abi with the rest of the gangs. Ambal namon tini gang eh. Mm. He was promoted upon application sa Department of Education to become the principal or head of Dumangas National High School. Wow! Sino ang ginapahog yun ni Dr. Leo Abi-Abi? Ha? Kiti siyang principal na mo? Si Dr. Leo Abi-Abi ang napahog yun ni. Doon ka mang kuha akong klase tao na? Bullseye! Bullseye! Yes, I know him. Ha? Saktum lang gani na mag-nguri-nguri katropang Alex. Mabugno ka nga. Ay sir, good morning. Ay good afternoon. Ari naman kami dari ha. Timanguri-nguri mo lang si Dr. Leo Abi-Abi because the last encounter we have with Dr. Leo Abi-Abi, personally ako ha, when I was the elected president of the senior high PTA, I am about to end my term. May pundo ko ginbilin. Gini nga gawya kong tani request
nga pa ba

0: Aklan katrupang Alex, sang gamit ang TVL sa nasyo, sang fund coming from PTA, galing kailang alang doon. The last project we have, ang pagpaatop na sang, bo, naguba man ang pagcore building 1. Ang kanopi sa pagcore building 1, kay ginagamit inang extension sang laboratory sa miskulahan, kay gutok sa laboratory room. So, at the time, ang atop, guba. So, ginpakayo namon, that's around 60 to 70,000. So na ulihi si Dr. Leo abi-abi pa naka request ka tropang Alex sa balkote. Sir, sorry, gid ulihin na niho. Singko the next time around na lang abi. That was our last encounter. Baon na promote nagali sa principal dera sa Dumangas National High School. Tingsaktom lang magmuring-uri si Dr. Leo abi-abi maghambal nga. Sige lang sir, at nun muna kay alang-alang. Kay ti it means deliberation kag approval of the board. Debla? That's the process. Amo na gani ka record sang proseso sa gobyerno. Bisan sa PTA lang katropang Alex. So, na-promote siya lately. At the time ti ulihi siya nangin doktor eh. No, pila pala katuig siya nag-doktor siguro mga 3 years. Why pag 3 years siguro nag-doktor si, or 4 years si Dr. Leo Abi-Abi. And he was promoted upon application sa DepEd. Si balon ta karon kay Dr. Leo Abi-Abi, bala may kainit sang buot. Ining taga-Palok Sool Dumangas nga maestro? Ha? Ano ang iya sining nalainan niya kabot? Gin-follow up ini kahapon ni Katropa Romel ang Katropang Jansen Crisostomo. May statement kita, pero nagpangabay ang maestro concerned nga hindi lang ko na pagigipagwa ang statement. Ha? But may information si Katropa Romel sini. Kung ano ginang nainitan niya? Kung ano ang investigasyon sang polis? Ano bala ang pahayag dari sang eskwelahan? In behalf of the school, si Dr. Leo Abi-Abi. Ibalon tani karon sa report sa ato sa mga katropa reporters. Kay mainom kami anay ni katropa Alex ang Ultimate Trio Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Actually, ini nga mga supplements could help us makadepensa against mga viruses, bacteria, fungi, amo ni nagakos sang balatian. Tihalim na lang ako kaysa sa bacterial infection. Magdinaton-naton sa ato sa mga organs na nagka-damage and nagresulta akong kaysa sa mga multiple organ failure. Diram na nag-umpisa. Virus, sabi, atake yun ka virus. Huwag man bulong sa virus, but vaccine lang. Ti, gamasakit ka dun, i-vaccine ka pa, kundi mapatay ka dalang karan. Diba? So, antes pa man ikaw matapikan ka virus, kinanglan makilala ka immune system tang virus. Number 2, mabaskog ato ni immune system. Di paano pagbaskog immune system mo na kung hindi ka mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule? Kaya vitamina ang sulod sa lawas mo? So kinanglan mo da Santon Plus Gold Capsule plus ang Santon Vitamin C. Amo na nagapapagsik sa aton lawas. Mama, do ka nami, pamatsyagan ko ha? Di nag-exercise ka nami, siyempre pamatsyagan mo. Healthy ang ginkaon mo, utan, permi ka masustansya. Kung ipagsik ang lawas mo, di ba? Nakainom ka Santon Plus Gold Capsule, kung ipagsik lawas mo. Oh. Amo nang pinakasigurito, nakainom kapag in Santon Vitamin C. Quality products ng Yeast Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika ng asuki ninyo kag sa clinic sa Yeast Health Wellness Center arada sa Yule Street at tubang sa Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:36 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yeast Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Sanson Plus Gold.
6: Ano daw po? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Sanson Plus Gold.
7: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health.
1: XFM.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
10: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Wednesday!

ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Happy
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
12: Makalage na ko.
9: XFM.
13: Patropa mo.
14: Exciting.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:52. Bullseye. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning kay Jerry Rodicor. Sa ring blessed Thursday morning katropan Josel kag sa XFM Radio Patrol Iloilo kag tanan nga avid listeners. Halong permi ang tanan, damo naman may sakit lalo na mga bata naton na prone sa ubo kag sipon. Halong man sa dengue, kay gasaka naman ang victims of dengue. God bless everyone. Amo ginahalong kita sa dengue. Kutot malanasang lamok ang ginahalinan sa dengue infection mo. Pero para hindi ka mo makutot sa lamok, kinahanglan mamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Kaya ang Santon Plus Herbal Oil, may balanyos niya, may ingrediente nga hindi makadapo ang lamok. Kay kontra sa lamok ang yasining scent. Pero mild ang scent niya. Nami ni sa pamanyos kay nagapakuha pa inisang palamuypoy sa lawas mo bala. So make it a habit sa mga kabataan ninyo. Kagkita man ni mga tigulang. Kay nga, way man niya ginapili ang dengue mo. Ang lamok, way man niya may ginapili. Mahambala do tigulang na niya. Hindi kaya pagkututun na. Pamanyos kamo sa Santon Plus Herbal Oil para nga hindi kamo pagdapuan sa lamok, hindi kamo makutot sa mga sapat-sapat kay kontra ni sa sang subay, kontra ni sa sang lamok, sang hamlok, mga sapat-sapat lang pangutot basta nakapamanyos ka sa Santon Plus Herbal Oil. Quality products ang Yes to Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration. Sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, pwede niyo rin mabakal ang Santon Plus Herbal Oil. Alas 8:54 sa ato sa ring pagparagad. Ano ba lang natabo nga ang daw nag amok sa Facebook ang maestro dera sa Dumangas National High School hao? Sino kontra yasen? Ano gid ba lang lain sa buot siya kay sino? Hibaloon tabi ang dugang sininga information sa pag-follow up sa ato sa ring mga katropa reporters with katropa Romel Paklibaran, katropang Janzen Crisostomo. Sa presentation sini nung nakuha ang information sini sa ato sa mga katropa reporters kagano ang statements ng police sa ila sining investigation angot sini may pasakaan bala kaso ini ano kay na-delete na actually sa post sa maestro ang mga pagpamahog. May patyon sa maestro. Kung hindi na sila mapatay niya, kung mapatay sila, daw mo na bala ang sense ang iya siningin post. We have a copy of that post, ladies and gentlemen. Pero sa account niya, gin-delete siya na ini. Sa dugang detalye, we'll be checking katropang Romel Paklibar. Mel, sa report, please proceed, Mel.
1: Kung walang mangyayaring mapatay, ako ang patatay. Isa sa mga Facebook post sa maestro katropang Josel na nagkapuhag sang bilog nga Dumangas National High School matapos nga nakita ini sa post sang isa sa mga maestro sang Dumangas National High School katropang Josel. Isa ini sa mga post niya nga nakita sa mga kadamaan estudyante, maestro, maski ang principal sang Dumangas National High School ang nakakita sang post na naghahatag sang kakulba, kakugmat, kapag-treat sang ispilahan sa pagpa-dismiss sang klase kahapon sa Dumangas sa National High School katropang Josel. This information na nakuha naton nga ang maestro ang nag-ako naman sang nga iya ang Facebook post sa iyang Facebook account katropang Josel matapos nga may ara siya kung nabing kaakig sa eskwilahan ka o kung may disgusto sa eskwilahan ka pa Josel based ina sa pagpangusisa ni Dr. Leonel Salvilla ang information officer sa Department of Education ka pa Josel kahapon nang ginpatawag sila alas 10 sang aga ka pa Josel based naman niya sa status o kung sa investigasyon sa katapos ng pulis sang Dumangas Municipal Police Station led by Police Major Kent Albert Lipsia. Wala sang security threat suno sa iya ang Dumangas National High School based sa pagpangusisa nila bangod nga may ara kuno tikang ang School Division of Iloilo patok sa maestro maging pahayag na nagpost sa pagpamahog sa mga kaangay sa mga manunudlo at sa principal, assistant principal base iya sini nga Facebook post sa Karapang Josel. So bin klaro nilip siya nga nag-request lang sang assistance ang Dumangas National High School. That's why nga nag-deploy sila sa mga personnel sang pulis sa kalibot sang eskulahan para nga ma-secure ang security kagkalinong kagkatawhay sang eskulahan Katropang Josel.
0: Mm-hmm.
1: So, muna ang pagkongsisa iya sang Dumangas Municipal Police Station.
0: So, wala sang threat ang posting sa Facebook. Wala gin-consider nga threat iya sang Dumangas Municipal Police Station.
1: Wala. Kahit wala man kuno sing may tao dito abi Katropang Josel nga nag singgitan abi ko na mahog o may nag-auya abi sa scale o kung patilyo na may kintret sa abi sa eskulahan. Ang nakita lang sa pulis na may arang posting sa Facebook post sang maestro na nagapati sila nga iagipiya sa maestro na posting na Katropang Josel. Kasi inako mana sang maestro sa division office sa pagpatawag sa iya sa kay Dr. Leonel Salvilla nga siya akong siya ang nag-post sa iya nga Facebook post baka ako na Facebook account kay Katropang Josel.
0: So ginako iya ha nga may na-post din man sa Katropa Romel
1: nga iya po post tanan.
0: Mhm.
1: So ginako iya na Katropang Josel dito sa division office nga siya lang nag-post sang tanan nga gin-post niya sa iyang Facebook account. Pero sang gin-kadtuan naton ang kay tuyo na tanin naton kahapon nga makuha man ang side sang maestro Katropang Josel, ito'y nagwa ang pangalan niya kasi sa iya Facebook account nagwa ang Facebook, ang posting Katropang Josel.
0: Mm.
1: So gin-kadtuan naton dito sa Barangay Paloksool sa Banuas ng Dumangas sa iya Sininga-Puloy-an nag-atubang siya sa aton kaya nag-istorya kung ano abi ang hibubunot niya sa eskulahan, ano gabi ang kung nga nag-post siya. Suno sa iya nga pinagkuhan siya kung Katropang Josel, do akid siya bala sa eskulahan bangod nga dumiara ang mga illegal nga bulaton sa eskulahan nga do indi niya gusto.
0: Mm-hmm.
1: Amo lang namin niya Katropang Josel.
0: So may mga nagakainabo sa eskulahan yung hindi gusto. Na-detalye yan yeah. Kung ano ang mga nagakainabo sa eskulahan yung hindi gusto. So
1: isa na sa ginpamangkot naton, kaya do isa sa mga term na gingamit niya na may illegal sa eskulahan. So ginpamangkot sa hapon kung ano abi ang mga illegal sa eskulahan. Pero nagpamalibad siya na magsabat ka Katropang Josel. Kaga ginatugyan niya na ang pagsabat sa division office, eh dito na lang siya may istorya, naging patawag siya sa division office Katropang Josel.
0: Oh. Kahit isa sa mga post niya na secure na ton ha, siya kung walang patay na mangyayari, ako mismong papatay. Amo ni nag-circulate niya post. Tapos may comment man siya, siya mismo nag-comment, wala na akong magagawa pa. Nasabi ko na, di ko na pwedeng bawiin pa. Ang hari ay hari. Pagkatapos may nag-comment, siya, sir, ano pong nangyari? Pero wala na sang sabat pa ang nag-post ka Tropa Romel. So this was the last post so far nga na-secure ta ka Tropa Romel, ha?
1: Yes, amo yung post niya.
0: Oo, kahit may prior post siya na gali ka Tropa Romel, eh. Prior to that, may mga gin-post pa siya, katulad abi posting niya, Moni. Sa buwang ito may patay na saguro sa Dumangas National High School. Principal, assistant principal o guro mismo. Mark my words. So, ang kontraya, principal, assistant principal, and may maestro. Tapos may another post siya. Lahat kayo damay sa galit ko. Ngayon, sagad na ang aking kabutihan. Humanda kayong lahat sa galit ko. Garespected ko ka-life sa bawat nila lang sa mundong ito. Pagkatapos amo na tong kung walang patay na mangyayari, ako mismo ang papatay, Katropa Romel.
1: Yes. Amo na mga post niya, Katropa Romel, na amo na nagkahatag pagkakugnat, pagkakulba sa mga higante. Pag sa mismo sa principal Katropa Romel, kaya nakatumo dito nga principal, although nga wala din butang ang pangalan, buti isa lang man ang principal sa Dumangas National High School, Katipag Yusel. Pag sa Kupit Seryabi, gala sa Dumangas National High School. That's why naging suspend, anay, ang klase, naging modular ang klase kahapon, tungod sa pagpamahog. So, sining maestro, pagi siya sining Facebook post Katipag Yusel. Pumatihan natin ang portion sa interview kahapon kay Police Major Akin Albert Lipsia, ang hipis sa Dumangas Municipal Police Station sa ila sining investigasyon, Katipag Yusel.
2: Instincts ng police natin, we talk kung ano ang problema and expressly, medyo may mga minor disagreements malanggali with the faculty kag sa mga co-teachers, which is promptly addressed immediately. Kay gimpatawag ng ang both parties sa division office. Initial investigation mo lang si police, no? Kay ang may proper authority and with substantive information is ang division office. Tuwa ka members ng school, teachers man. Well, based on post, we can speculate and presume na ang owners ng Facebook, si Sir, kag ang nag-post is probably in his person as well. Wala kita security title. Assuredly, sa point of view sa atong kapulisan, we are enough. Our force is sufficient para i-provide sa students ang conducive learning environment at ang peaceful ambience sa atong yung mga teachers.
0: Okay. So, pero ginresponderan gid sa police, ha, Mel, dito sa lugar, ginresponderan gid sa police. After nga gin-suspend ang klase because of that. Siguro, tinakalabotan is principal, katropa, Mel, kiti gin-suspend ganang klase.
1: Yes, after sa itong may pamahog gabi, pag after nga gin-suspend ang klase, nagpagatawag nila yun sa meeting ang principal sa tanan nga mga membro sang faculty staff sang Dumangas National High School upod si Police Major Kin Albert Lipsia para imbestigaran ka Katropang Yusel. Kaling kiti kahapon, limited lang abi ang information nga nahatag sang principal ni Dr. Lilio Api-Api sang Dumangas National High School. That's why nga do ang sa pag-abi Katropang Yusel dudura na ginatulon tanan sa investigasyon sa division office para nga ma-investigar ni tanan Katropang Yusel. Pero so the presensya sa police kahapon, full force ang police naging deploy ni Police Major Ken Albert Lipsia sa Dumangas Municipal Police Station dito sa Dumangas National High School para ma-secure ang eskwelahan kag ma-investigaran maayo. Ete, kahapon may mga duda pari kahapon sa Katropang Yusel mo na base din hack ang account ni Sir o base hindi siya ang nag-post na may nagamit sa niyang account. So erase na lang Katropang Yusel bangod at ako na ni Sir sa division office na siya ang responsable nga nag-post sa iyang Facebook account, Katropang Yusel.
0: Okay, ulay hunon ko lang ni Katropa Romel kay will be listening sa interview ni Katropang Jansen sa kay Dr. Leo Abi-Abi na padulungan ninyong balay sa Maestro Katropa Romel. Na istorya ninyong Maestro Katropa Romel?
1: Istorya naman.
0: Okay. So anong plastada Katropa Romel? Anong information gidhaw? Nga nahimo iya ato Katropa Romel?
1: Based sa information Katropa Romel, may kaakig siya gani. Na post niya to bangod nga akig siya. Tapos, hindi siya gusto na may mga illegal na ginahimo sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Ang munang doon mo ginang patalgid niya hambal niya kahapon.
0: So, na-specify niya kung ano yung mga illegal nga nagakinabo na sa Dumangas National High School?
1: Huwag niya na kahapon gin-specify sa hapon sa Amon Katropang Yusel.
0: Mm-hmm.
1: Kay feeling niya, dito na lang siya atubang sa division office. Kaging patawag siya kahapon.
0: Okay. So immediately yesterday, pinatawag siya sa division office. Pero amula na ang allegation niya, may mga illegal nga nagakinabo sa eskwelahan. Unspecified, yes. Tika damos ang illegal activity, abi katropang Romel mo?
1: Oo. So, mo ginagatan ka po ng kuyo natin kung anong mga illegal sa eskulahan, ang papalakad sa eskulahan, may mga illegal na nagasulod sa eskulahan, may mga illegal na ginangimo sa sulod sa eskulahan. So, mo nang gusto na po ka po na ibaluan sa iya katapang Josel. Kung naghatag siya tani isang rason, kung anong mga illegal nga sa eskulahan sa Pag Diyosel, pero napamalibad siya.
0: Mm-hmm. Pero sa pag-istorya ninyo, gin-admit niya nga siya gim na nag-post si Nehao? Personally, ya kan Tropa Romel?
1: Gin-admit niya.
0: Mm-hmm. Siya gim na nag-post. Pero check natin, latest daw deleted ng posting siya kan Tropa Romel eh.
1: Yes, na-delete na natin na do sukot sa hapon, Tropa Diyosel.
0: Mm-hmm. Okay, okay. So division office lang may investigar as far as sa police ang paghambalan, why sila sang nakitaan niya imminent threat? Why sang presence ang kung sino man niya tao that could threaten sang kabuhi sa mga naga arad na sa eskulahan, estudyante kang maestro ka Tropa Romel?
1: Wala. Ang muna ang sinasa kay police ni Joaquin Aldo Alexia. Wala. Pero doon binatagan si Sir sang 72 hours para magsabat katukang Diyosel ako mag-explain sa division office.
0: Okay, okay. So division office will be the one to conduct investigation further. May kang tanan si Katropa Romel. So we'll be checking division office if that's the case, Katropa Romel.
1: Yes, Katropa Diyosel.
0: Oo.
1: Kung kapan di Katropa Diyosel, kung may mga balita, ginadalong sa inyo sa Santo Glass Gold, Santo Glass Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, and Turbo Dita, at supplement, supplement. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are, si Katropang Romel Paclibar. May illegal kuno nga nagakainabo sa eskulahan, unspecified. Magambal kita ng unspecified. Why niya gintumod kung ano ini mga illegal nga nagakainabo sa eskulahan? So napuno siya. Amo to na posting niya sa Facebook. Pero kung ano nang mga illegal, amo nang gusto gin nato sa inyong mahibaluan. Kiti, liyo ko bi preparar sa number ni Mr. Lionel Salvilia, katropang Alex. Ibaluan tabi, before ang statement ni Dr. Leo Abi-Abi, ang principal, dira sa may Dumangas, kiti sa subong ng principal mo. Ha? Kaga rason gani nga kahapon gin suspend ang klase. Dira sa Dumangas National High School, because of that threat kaya tinakalabot sa tensyon sa principal. Pero pinatawag immediately yesterday ining concern nga teacher para imbestigaran na sa division office. So ang spokesperson sa division office, si Mr. Lionel Salvilia, hibalunta kon anong nadangtan sa ila sining imbestigasyon. May penalty ng ipataw blas maestro? Kag ining ginmuno niya sining illegal nga nagakinabo sa eskwelahan, ano ini, ha? Parti bala ini sa ano pag sinalayo sa mga teachers, sa mga activities dira sa eskwelahan, sa mga students. Ina mga bian unspecified up to now. Waay sang kaklaruhan pa up to now. Bullseye. Alas 9 chess sa to sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Pero try lang katropang Alex, ha? Para nga ma-check naton. Kay dugay-dugay mag-check kita sa kay katropang Jansen Crisostomo sa interview niya sa kay Dr. Leo Abi-Abi, ang principal sang Dumangas National High School, para sa kaklaruhan pagid sinitanan. Ha? Kiti, hindi pwede gurong way kay balos ini ang principal kung ano man ang lain sang buot sang maestro nga ini. Ha? Ngati sini kung way ti may mapatay, ti ako mapatay eh. Oo. Buta malo sini nga sukdol sa langit ang alam bala nung sukdol sa langit ang iya sini nga kalain sang buot dira sa kung sino man ang nalainan niya buot dira sa Dumangas National High School. It's already 9:11 sa to sini nga pagparaga diri sa palatuntunan na Bullseye. Good morning lang sa DYRC store sa Haro San Isidro nga nagapamati gid sa XFM halin sa Team Lemon Square. Salamat sir. God bless. Sa kay Jim Boy, Vilches Moya. Jim, kamusta na? Good morning landa. Again, dira sa DYRC store sa San Isidro Haro nga naga-monitor gid. Pagpanamayaw halin sa Team Lemon Square. Thank you gid ah sa kay katropang Jimboy Vilches Muya. Kag sa kay Mr. Rinaldo Abeto. Yeah, good morning katropang Josil. Keep safe always. God bless your family circle. More power to the staff of XFM Radio Patrol Iloilo. Thank you gid sa kay Mr. Rinaldo Abeto dere sa Mandurriao. We'll be checking na lang sa katropang Jansen. Why gigasabat si Mr. Lionel Salvilla katropang Alex. Okay. Check tabi si Mateneon, si Katropang Jansen. As to the statement and ang pagpahayag ni Dr. Leo Abi-Abi, ang principal sang Dumangas National High School, this must be settled once and for all. Delikado eh. May threat na yan nga mamatay eh. Ha? Buta malun siya nga, ay way kakmaan, di timo ka, pulong ka, ha? Pinsar kag Balatsyago niya katawang. Ano kung ano ka akig ang may ara sa Balatsyago niya sini? Ano kuno ini? Ano ini ang kalain sa buot yahaw? Ano mga illegal ka katabo na sa eskulahan? Eh, check tabi si Katropang Jansen Crisostomo. Katropang Jansen? Jans? Hello? Sakay Katropa Vibes ka na yunan. Good morning, niya Katropan Josel. Pa-shout out lang kami dari sa Maymay Bukuan. Tida mo gapabuka da. Kay ti maulan abisubong mo. Pero mana langan siguro ti dira na nilong niya kag nagano eh, nagpabuka buko. Check tabi si Katropang Jansen statement ni Dr. Leo Abi-Abi, principal sang Dumangas National High School. Katropang Jansen?
3: Katropang Josel, gin klaro ni Dr. Leo Abi-Abi, ang principal sang Dumangas National High School, nga wala sang mayatabo nga nag-amok, no? Wala abi nga maestro sa kahapon sa Dumangas National High School. Katropang Josel, magluwas sa ini nga unang information nga nabaton, no, sang or na post sa social media about sa ining maestro sang among bulutuan katropang Josel. Sunod sa iya nga ang ining natabo is between sa ining maestro, no, nga sang Dumangas National High School kag iya sining ginakabig nga concern sa eskwelahan. Wala ini gin mention ni Dr. Leo Abi-Abi ang about sa ining concern or ang ining ginatumod sang maestro nga iyang ginaakigan sa ining eskwelahan. Rason nga nag-post ini sa social media katropang Josel, so na-mention naman kay gina ni katropang Romel nga ginako naman, no, sang maestro ang iya sining ginhimo kay ti kahapon when it comes sa side ya ni Dr. Leo Abi-Abi. Naglaom pa sila kung tani nga base na hack lang or hindi mismo ang ining maestro ang nag-post sang ining mga threats or ining mga pagpamahog katropang Josel Batok man sa principal, sa assistant principal kag maestro manunod lo, no, baseman sa ini nga mga Facebook posts sang maestro katropang Josel. Suno kay Dr. Leo Abi-Abi, na desisyonan nilang i-temporary nga i-suspend ang face-to-face classes starting kahapon kagagin shift ini sa online class katropang Josel para man nga masigurado abi, no, kung ano gid man ang unod sa among threat. Ilan na nga mahimuan dayon sang tikang katropang Josel. That's why nakahapon after sang pag assess abi, no, sang eskwelahan kay ti gabi pa lang na katropang Josel sang ano pa lang, no,
0: a Julio, day before
3: o Agosto 4 sang gabi, nakita na gid man sang mga maestro kag mga maestra as well as ni Dr. Leo ang among posting o galing sunod sa ila nga abi lang nila is base na hack, no, or lain nga tawo katropang Josel kay kadua nag change sang profile pic ang ining account katropang Josel, no, sang maestro. Kumbaga pag post niya after a few minutes or after pila ka oras, nag-change sa sang profile pic kag nag-post liwat katropang Josel. That's why nga na tingala sila nga posible ba sila na hack lang or lain nga tawo abi no ang nag post si ni Katropong Joe. So that's why nga ginpakamaayos ang eskwelahan nga i ano na lang i suspend ang klase as well as magpatawag sang police assistance Katropong Joe. Sila mo to kahapon pag-abot naton no hugot ang naging seguridad sa eskwelahan. May mga dito may mga ginhimo silang security protocol especially ang Dumangas National High School kag ang pamunuan man mismo sang eskwelahan Katropong Joe Sil. Sa side naman pagid no sang pamunuan or sa kay Dr. Leo Abi-Abi when it comes sa ining security threat Katropong Joe Sil, kumaga suno sa iya wala man siya mismo nakahibalo kun ano abi ang posible abing rason no sa pagkaakig sang ining maestro batok sa ila or sa sistema abi no sang eskwelahan or sang pamalakad ni abi Katropong Josil. That's why nga gusto yaman tani actually kahapon mismo nga mahibaluan ang ininga concern. That's why nga pag-abot natong Katropong Josil insakto gid nga nagapulong sila didto upod man ang mga board of directors as well as ang mga maestro man kag mga opisyales ng eskwelahan Katropong Josil kag that's the time man nga naghimo sila suno kay Dr. Leo sang ilang incident report kag gilayon man nga ginpasa sa SDO Katropong Josil sa Schools Division of Iloilo. After sini sang ilang pagpatawag mga around 10 o'clock no, or 11 o'clock diri sila nagkita sa Schools Division of Office Skills Division Office sang Iloilo diri sa Iloilo City upod no ang Division Superintendent sang Iloilo Katropong Joseph para man nga maistoryahan ang ining concern. Actually may contact kita kahapon with the family or sang ining maestro, pamilya sang maestro Katropong Joseph kag suno si ila ti gin ano naman sila no gin paidalom naman sa ining or gin istorya na sila diri sa SDO kag sana sa ila ti hindi na sila makahatag pa sang dugang sininga statement basta ang kay Bangudman nga under investigation na ang ininga incident Katropong Josil.
0: Di ba nga daw mag-asawa teacher both teachers Katropong Jansen.
3: Yes, teachers ang eskwelahan gid Katropong Josil.
0: Luha sila dira mismo sa Dumangas National High School gatudlo.
3: Yes.
0: Oh.
3: Wala lang nato na confirm kung ano nga mga subjects ini no, pero sila duha gid sila nagatudlo sa among eskwelahan Katropong Josil. Ti based man gani sa puntanaw nato no, hindi naman nato ma-confirm ini. Daw sila gid ang sila duha man mismo ang daw medyo may concern gid no, hindi lang ang ini nga nag-post nga maestro. Kundi ang mismo man niyang asawa, kung tanong na ito, do may concern man siya pagid Katropong Josil. Do kumaga do siguro supportado niya naman eh ang iyaman sininga bana sa ila sininga kausa Katropong Josil. Pero kung ano ang kausa nga na, amo pa na ang ginatumod sa subong kung ano gid abi no ang ila sininga gina kumbaga sa ano pa ginapakiglaban Katropong Josil.
0: Kiti seryoso nga akusasyon ini Katropong Jansen, kiti may illegal kuno nagakinabo sa sulod. Yes. Sa eskwelahan ni. Eh.
3: Oo, amo na ang term nga agin tumod ni ano eh sang maestro kahapon no. May illegal amo na ang tinaga Katropong Josil sa ano eh sa ining o kumaga ang iya pag-describe sa ining concerns ko kay Dr. Leo Abi-Abi-Abi suno sa iya nga may concern lang kumaga suno sa iya wala man siya wala ko no sang kontra nga maestro or maestra sa ilang eskwelahan pero may concern ang ining maestro amo nang iyang gin-mention kahapon sa interview Katropong Josil.
0: Mm.
3: So abi naton basi kon may ano lang like gamay nga problema or may ano abi no may gusto lang nga ipaabot o galing kay sa side ya sang maestro no so siya is may illegal no quote and quote sa ining nga nagakatabo sa ining eskwelahan na Katropong Josil.
0: Kiti nagagwa sa post ya Katropong Jansen nga daw kontra ya principal assistant principal kay may kontra sa nga maestro eh.
3: Yes, amo na ang iyang gitnya gintumol sa iyang mga post nga ano eh nga may ano may school principal or principal assistant principal kag manunudlo or guro Katro Pan Jose lang iyang again mention, although wala gid sang pangalan pero amo na kumbaga ti may direct kumbaga kung tanaw naton matumod gid ang kung sino ang principal kung sino ang assistant principal kag ang manunudlo lang kung sino ang ini nga manunudlo. Pero suno kay Dr. Leo Biabe, wala man kuno no, wala man kuno sang persona gid abi or wala man sang manunudlo or sa ila bilang principal or bilang assistant principal Katro Pan Jose nga kontra siya or may kontra siya abi no sa ila nga tatlo man abi or duwa sa ila. Wala man kuno Katro Pan Jose o galing amo lang na may concern lang siya amo nang in-mention ni Dr. Leo Abi-Abi kahapon.
0: If so we speak about concern niya personally or concern niya sa school?
3: No, concern sa school Katro Pan Jose.
0: Oo.
3: Amo nang iyang pag-mention may concern siya, wala siya sang kontra pero may concern siya sa school. Amo na ang daw amo nang gin-mention kahapon ni Dr. Leo Abi-Abi. So may ara kita dira nga interview upod ang iwan pa ginatong niya katapos ang media kay Dr. Leo Abi-Abi Katro Pan Jose.
0: Okay, pabati tang interview sa kay Dr. Leo Abi-Abi, ang principal sang Dumangas National High School.
4: So good morning everyone no. So upon sa pag-receive naton kag pagkita naton sang post last night, nag-take action dayon kita gilayon kag gin-address na naton ang mga concerns. So sa subong nag-prepare na kita sang IR para nga ma-forward na naton sa division kag maka ano kinapatawag man gani kami sa division para nga mag-meeting dito. So ang aton nga mga lihok sila nga ginobra, nag-coordinate man kita sa PNP para sa aton na ano sa base sa post nga na nakita man aton kag na receive sang last night sa social media.
5: Okay. So bali last night kami gin post.
4: Hindi lang gid ako kaano kung last night na po. Oo, pero pagkita ko daw last night siya na post kay actually wala ko na nakita kay gin-send lang sa akin through screenshot ina. Nag-tiapan natin na ma-receive ang screenshot, nag-direct na yun, gilayon kita sa coordinate sa division office to inform them kag para nga makaprepare man kami sa among mga na IR in response man sa among na posting.
5: Sir, ano sir ang main reason it sir sa pag-declare to sang suspension? Ano na siya sir ang kumbaga about sa post?
4: Nag-suspend kita anay sa aton nga face-to-face classes. Actually, classes na go on. However, for ang suspension is the face-to-face classes lang ban. Kaya tungkol na nag-ano kita sa himay na meaning to say nga aton ng mga learners will have to adapt sa mga ADM, distance learning anay. Siyempre, ang sa social media nakapost, so upon receive sila ang aton ng mga teachers through sa aton mga president sa teacher association kag ang aton mga sa PTA nag-raise man some concern regarding sa safety ng ilang learners.
5: Pero ano sir, ang particular sir na post na na-alarm din kita nga kinanglan din sir nga i-declare ang suspension of classes?
4: Sa post dito, makita man natin dito nga ang nakabutang dito is may napag-mention regarding sa ato na nga safety. So, amo lang nga guro anay kay tungod nga we are preparing man for the IR and we will be we are closely monitoring at coordinating with the personnel sa division office.
6: So, identify man ang sir.
4: We verify pa man gid natin kung ang pag-post sa to or ano gid is kung ang teacher gid natin or ano or we are on ano kay kung pasi kung nahakman or ano, but we are looking into that man.
5: So wala man niya siya kontra diri sir? Wala man siya kontra diri sa school?
4: So far daw wala man gid na ano, may mga concerns lang gid na tinanglan ng distrikan. So amo lang gid na hinay.
5: Sige sir. Sir, what will happen?
3: Hello, Katro Pan Jose. Na-check amo nang kabahin sang pagpahayag no ni
0: Dr. Leo Abiabi.
3: Oo, sang Dumangas National High School katapang Josil. So kahapon

0: kay di madamo no sa mga parents ang naalarma man kahapon kontra pang Josel bangod man sa mga postings or sa mga
1: nag-viral kumbaga ang postings niya katropan Jansen abi pati ang mga estudyante nakabasa.
0: Yes, kag ang ano pag suspend katropan Josel daw gulpi bala kay ti may mga estudyante nagidito katropan Josel kahapon kag ti nang tingala na lang mga parents nga nagka-suspend gila yon base may mga natabo ti ang mga naglaptabi nga mga concern nga mga information ko tapon Josel is may nag-amok no or may nagawala nga maestro sa Dumangas National High School pero gamatong gin klaro lang kahapon ni Dr. Leo Abiabe nga hindi or wala sang may nagwala abi no or nag-amok sa mga eskwelahan kundi mga postings lang sa social media katropang Josel. So sa subong mo na mention mo na na-delete na gid man no ang ini nga mga postings sa katropang Josel kahapon mismo bangod man I don't know as per advice man siguro or gin ano na gid man no mismo naman ang
1: si mismong concern goro na realisar man nga it could not bring good to him eh ang mga posting siya katropan Jansen kay after all hindi ang netizens ang makasolbar sang problema ya ka makasolbar sang concern niya eh. But we would like to know kung anong latest update abi as far as ang school division office is concerned.
0: Yes, katropang Josel. Kag when it comes naman niya no sa mga postings siya sini ang nakit-anta lang gid man dito kahapon ang daw pinasahi ba lang nakita natin sa iyang posting katropang Josel. Amo tong again share niya about sa be teachable daw ano to daw Bible verse katropang Josel nga naging na-mention niya nga be teachable or kumbaga ano siguro kasi kung may ginhatag siyang advice or may ginhatag siyang ano abi no nga concern pero wala siya ginapamatian katropang Josel.
1: Mm-hmm.
0: So itong lang kung may connection sa muna nga nga idea or amo na nga gin-share niya ang iya sining concern about man sa ginatawag niya nga illegal sa mga eskwelahan na katropang Josel.
1: So up to now bisan sa school division office why pag sila idea kung ano ning illegal nga nagakinabo sa eskwelahan katropang Jansen?
0: Kita diri subong no katropang Josel sa SDO ginawag pa naton ang if ever nga atubang sa aton ang spokesperson no sang Iloilo SDO kay Sir Leonel Salvelion so far wala pa katropang Josel siguro hulat-hulaton naton diri if ever nga ari na di siya katropang Josel.
1: Okay. Gatawag kami sa linya ni Mr. Leonel Salvilla pero gina-cancel yang tawag katropang Jansen eh.
0: Okay. So possibly basi may meeting pagit sila diri. Ari kita diri sa guwa eh. Pero hopefully basi kan ma-entertain man kita sa hindi magdugay. Diri katropang Josel.
1: Okay.
0: So, check na to sa security guard. Sir, si Sir Leonel Salvilla.
2: Sir Leonel
0: spokesperson.
2: Dali
0: may meeting sila wala.
2: Pwede ko diya sir?
0: Wala. Sige. Gin proceed na lang kita sa babaw katropang Josel. Kung base ara siya. Siguro mabalik lang kita sindi magdugay
1: okay.
0: Katropang Josel.
1: Sige, taganta ka na yung chimpo katropang Jansen. Hopefully we can get schedule with Mr. Leonel Salvilla. To give us an update. Kung may investigasyon, giblan sila. We would like to know kung ano kadako ning concern sang maestro. And most likely, basi sang pati asawa niya. Basi kung makabutang bala sa alang-alang, sa safety, blaman sa mga kabataan, kaya makaupdanan niya na katruparang Jansen. Because ang gravity sa maging posting niya sa Facebook eh. Sige, balikan talang kada katrupang Jansen, hindi talang kaanay pagpa-extrohon ah. Okay, it's already 9:32 in the morning sa ato sining pagparagad. Ini may kang tanan sa posting sa Facebook sa maestro sa Dumangas National High School. Nga nagapamahog, nga tiyan, kung YT may mapatay, dako ang mapatay eh. May gintumod sa principal,

0: assistant principal, tapos sa mga guru. But ko na nugid ang lain sang buot siya. Sinamo na gusto na ito si Rimi Hibaluan. With katropang Jansen and with katropa Romel. And right now, si katropang Jansen ara sa school division office sa SDO. Hopefully, makakuha kita sa statement from the school division office pinagi sa ila sining spokesperson sa kay Mr. Lionel Salvilla. Mapos kita bala na isang commercial katropang Alex. Balikan tas katropang Jansen sa dugang sining balita kag informasyon na. Good morning, anay da kay kagawad Rodrigo Montaño sa Kalaparan, Arevalo. Good morning, gid kagawad ha, sa mga class members tada sa Arevalo. Good morning, gid sa inyo tanan. Sa mga katropa patrollers na ton, taxi patrollers, ta kamustang inyo sa ringan money market sa maulanon nga adlaw? Maulanon nga Webes, ha? Good morning, gid sa inyo tanan. Ha? Mabalik kami ni katropang Alex, kami inom kami anay Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus aktaloy, why niya sang caffeine, why sang coffee beans ini? Mangustin mo rin ka powder, kag suya powder. Nami ini, sa mga kabataan, 5 years old and up, labi na gid ko nag-study, makakonsentrate sila mayad, kay may lecithin, nagabulig ini balances sa hormonal imbalances, katulad sa mga kababainhan. Para makakalikaw bala sa hormonal imbalances symptoms, lain yung katulad bala sa nagaminopause. Sa mga kalalakinan, ang mabulig yun ni, makalikaw sa posible sini nga paghubag sang prostate that may cause prostate problem o kung ang ginatawag na to sini nga maglalati prostate cancer eh. Ha? Ang isoflavone nga ra sa Santon Plus Coffee Mix. Mabakali ni sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre na ang konsultasyon. Ara ni si Dr. Rem Pinado, ara di si Ma'am Gina, kag si Ma'am Isen. Oras, alas 9:35.
1: XFM.
2: Santon Gold, live testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
2: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
6: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gid,
6: may free collagen,
5: ang guta tayo nga pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
2: Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3
7: makatutulong sa kalusugan
1: na may VCO
7: at moringa.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kagay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
18: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.40. Why ko no sa opisina to si Mr. Leonel Salvilla. We don't know if we can get Mr. Salvilla through the line. Basi kon makuha na ton bala katropang Alex. Parang somehow makahatag kita update sa mga nagabantay sini. Pero people from Dumangas, kabalo sini kon ano ang ano ah konflikto dira nga nagapatunga. We are trying really to get to the bottom of this. Officially ha. Budlay man niya nga ti sa waniwani lamla ka istorya, maayo gid yakon official sa imbestigasyon mismo sang School Division Office sa Department of Education. Nga sa DepEd mismo maghalin bala. There is aton sering pagpaninguha nga mga tagan sang kasanagan ini. Una sa tanan, mapahamtang bala ang botsang tanan. Nga, everything nasettle, wala sang kabalakaan sa safety, security sa mga kabataan and also sang teaching staff sang Dumangas sa National High School. Katropang Jansen, please proceed, Katropang Jansen.
1: Katropang Josil, nagsaka kita din no, sa opisina ni Mr. Leonel Salvilla, ang spokesperson sang School Division of Iloilo. Katropang Josil, as of now, sunod man sa mga staff diri, wala pa siya diri na kayo report, no? As of now, probably pa si karon pa kuno katropang Josil. Actually, close pagid man ang iya sining office. Pero nagulat kita diri, no? If ever, basi kung matimingan na ton.
0: Pero si SDO, Arada, si School Division Office Chief, si ano bla? Division Superintendent, I really forgot the name, katropang Jansen.
1: Check na ton kita pa si Dr. Ruby Teris, no? Ang school superintendent as of now. Check na ton. Yun ang opisina ni SDO, gani ma'am. Sa Dalom. Sige. Check na lang. Check na ton dito, kato pang Josil. Kung naarap man ang si Dr. Ruby Teris, ang SDO. Or ang school superintendent, school division superintendent sang SDO Iloilo. Hopefully kasi makakita sang statement man sa iyan na lang mismo. Kay kahapon doon dito magsala. Sila ni ang nag or upo sila ni na nag
0: siya mismo nagpatunga, siya mismo nag meeting ha.
1: Check na ito ni Rino.
0: Mm-hmm. Pamati ka mo sa report ni Katropang Jansen.
1: Maganda ito po, Josie.
2: Morning. Morning, ma'am. Wala siya sa bong. May meeting sila. May travel. Okay. Sige. Ang about lang sa Dumangas na ni. Ang sa Dumangas, wala nga concern. Ang sa Dumangas na siya high school, wala kahapon. Ariyan siya, nag-upod man siya day. wala. Nag-iisrahanan sila.
0: Oo.
2: Wala man. Pero ari siya kahapon. Ma'am Ruby, ara siya.
0: So, si, School Division Superintendent Ruby Therese Almension.
2: Oo. Sige, ma'am, sa media, ma'am. So, wala si Ma'am Subong.
0: Si Mr. Salvilla may si travel Salvilla, man.
2: Wala si Subong. May activity? May activity? Okay, sige. Oo. Sige. So may activity, sige ma'am, thank you din naman. Sige. Okay, thank you. Ito kong Josil. May activity sa Pauvilla. Yakin na
1: kuan si Sir Lionel Salvilla. That's why nga wala siya diri sa office niya. Kag same man kay Dr. Ruby Teres Almension ang Schools Division Superintendent. Pero ari siya kahapon, kahapon Josel, galing kay Subungti on travels sila sa Subungti on katopang Josel.
0: So, naintindihan ta. Pero we want only an update katropang Jansen eh. Para mapamtang man buot sang tanan balang mga stakeholders dari. Parents, teachers, students, community. Gara sa Dumangas, Iloilo, katropang Jansen.
1: Yes, kag ginatry ginato no. Ginacheck taman si Dr. Leo Abi-Abi. Up to now, ginatry tagin niya sa mga taugan. Pero nagaring lang katropang Josel. Wala siya nagasabat. Ito lang lang, no? Basi kung may sa ilima silang meeting dito. Pero so far, wala man feedback sa aton. So kung ano ang posible nga, ano, abe, no? Nga update sini. Ang naka-text lang sa aton sini is ang ano ang asawa sa maestro, no? Ang concern mo itong invention niya man, nga hindi na hindi na kung sila makahatag mas ang ilang na statement, ginahatag na lang nila ang kay Gayunan sa School Division of Iloilo kung ano man ang posible or pwede nilang mapagawa ang statement sa ining incident katropang Josel.
0: Iti, we want to know kung ano ang ginatumod nga illegal katabo sa Dumangas eh. National High School, ano may bulang sa sulod? Ano prestata katropang Jansen?
1: Gani,
0: ano may bulahan ka dili double sa sulod? Ano plastada da?
1: Amo bala on base may ginatago bala or ano at least maka one way or another basta makabulig man na mismo no mapa atag ang kamaturan kung ano gid man ang ininga ginatumod na illegal katokong Josel.
0: Dito kalain man nga kung magsulod ng mga estudyante. Da estudyante kag maestro bla rikisahon kag pabukad ang tanan nga bagla kay basikon maestro will become as always ha. Delikado eh until masettle ini. Eh. Masibla ka tropang dyan siya ba? Hindi timo ka pulong ka pinsar ka bala tiyagon niya sina.
1: Magaling ka tropang Josel. Kag kung ano man ang next step eh sa bahin sang eskwelahan kung ayhan din suspend or inatagan sang reprimand abi o gin-reprimand abi ang yung maestro no kung ano ang posible sining matabok ato pang Josel kasi hindi man pwede nga as a tutusan o ma-online class lang eh ang Dumangas National High School. Kag kumbaga base kung kita ginatago pag ang ining gitawag nilang illegal. So kailan mo na ang ginpabangko taman sa bahin sang ining maestro pero subsequently ginagawalat ng kita sang feedback kung ano ang ginatumbog at ining illegal sa Dumangas National High School na katapang Josel. Kasi kamudlay mag-haum-haum kadamo sang pwede nga considered as illegal no sa subong tiempo katropang Josel. So mas mayo gid ni ati may baluan man sang publiko sa mga teachers kag as well as mga estudyante dito mga parents especially kung ano ang ining concern o ano ining problema sa ambong eskwelahan na katropang Josel.
0: Okay.
1: So live diri sa School Division of Iloilo ang diri sa opisina no ni Dr. Ruby Teres Almension ang superintendent ng SDO Iloilo katapos ito. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 1.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: There you are si Katropang Jansen Crisostomo live sa School Division Office. Dira sa Sagwalang Kinsang Iloilo National High School. Tani, mapakingotan natin si Mr. Lionel Salvilla, the spokesperson sa School Division Office. Or hindi gani si School Division Superintendent Ruby Teres Almension. Pero out of office sila eh. Kaya may activity sila somewhere in Pavia. amuning gina-cancel ni Mr. Salvillian ato sining tawag halin pagkagaina no to get update may kang tanan sini sa problema dara sa Dumangas National High School. Pero kon ano gid man ang updates and developments sini stay tuned diri sa XFM 100.7 Iloilo. Galing kay daway na ta tiempo ilang ala na ta sa ato sini nga pagparaga diri sa palatuntunan na Bullseye. Why subong impeachment ha? Sa Monday naman ha, until Wednesday ang impeachment trial. Why na ta tiempo sa ato sini nga pagparagad sa mga kauturan ta basi kinanglan yung pansit mulo. Pangitaan yung kapising pansit mulo arada sa GT Mall Pavia, pwedeng mo daktilaw, GT Mall Molo, sa Etria. Or hindi gani arada sa ano, SM City may arada manada. Basta kapising pansit mulo namit na amit ya kuno mo. Ambal ni kap Boss Florentine gani. Sila niya Biyernes ka magkaon, sila niya Sabado ka gutumon mo. Kon kinanglan niyo naman venue para sa inyo cinema activities, kinanglan niyo magpa-cater. Venue kag catering ha. Kanto lang mo sa The Crib Kitchen Cafe arada sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Sa likod lang gid ini sang police station na hindi mo magtalang da ha. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kon car wash needs naman, kanto lang mo dara sa Quick and Clean Car Wash kilid sang Alta Chera Church. Di ka mo magtalang da. Alta Chera Church ang pinakakilid sa sinadara sulong car washan, Quick and Clean Car Wash. It's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before and loving magturbo dietary supplement for men. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa Ayang Building sa Yulo Street at ubang sang Midtown Hotel. Libre pa dira ang konsultasyon. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Anay. Dara sa may bukuhan again. Good morning, ha? Selenya may ari man, sir, pero medyo mahina. Subong, ambal ni katropang vibes sa Kanayunan. Sa Kenyek Espinosa, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayo. So thank you for listening. Dari sa XFM Iloilo. Bullseye! With katropang Alex Saspa sa ato sa ning technical side para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
8: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, Mag-intra man sa Santon kag XFM, libo-libo pa premium. Salamat niyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa premium. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM.
10: Mga katrupa, exciting!

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalo maging buhat mo. Putigon ko. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
4: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

0: lang kita maginto, Anay Brian. Nakita mo ano sa tanga-tanga ako. Ganun na pinasaran mo ang maayo mga plano.
1: Nakita ko ikaw. Kag in love ako sa imo. Gusto ko nahatagan sang kasakit ang pamilya mo. Kag ikaw ang napinsaran ko nga gamiton para dira. Apang tagsa ka adlaw nga makahupod ko ikaw. Nagadala mang interes ko sa imo. Nagabago. Tubtub, hindi ko na may baluan kung paano ko isugid ang tanan sa imo. Ginpinsar ko si Nadia. Among nakakuha sang karma para sa akon. Tugod sa kadamos ang babae ang ginpahibi ko. Apang ginpinsar ko man nga ikaw ang akon karma. Tugod ikaw ang babae nga gusto ko gid. Apang sakit buhat ko. Madula ka man sa akon.
0: Ay, nahangpan kong balatsyagon mo, Brian. Apang hindi inang rason para manakit ka sang iban nga tao. Ilabi na ko ng tao nga inap. Wala man sang sala.
1: Oo. Nakaibalo ako sila.
0: Apang ginhimo mo gihapon. Bisa nakaibalo ka nga makasakit ka sang balatsyagon. Bisa nakaibalo ka nga sala. Ano ba ako magsalig sa imo pagkatapos sina, Brian?
1: Dolita,
0: oh,
1: I'm sorry.
0: Inuyatan niya ang kamot ko.
1: I'm sorry.
0: Oh. Sorry man.
1: Palihog. Tugti ako nga madulong ka pa uli sa inyo.

Ambog kasi isini ka sakit. Tagisa nga makig-break ako sa mga babae. Naging palaom ko. Kagso po. Matapos kami nga makasugilano ni Dunita, nagabutan ako sang tunok sa dugan. Subong ko lang na-experience ni. Apag siguro, tungod subong lang ako naghigugmas ang tampad. Sa ospital ako madiritso. Kantuan ko ang manghod ko.

0: Kamusta ka? Okay ka lang?
1: Okay lang. Kamusta na si Nadia?
0: Okay lang. Wala pa man siya dugay nga natulugan. Sunod sa doktor nga nag-check up sa iya kay na, may muna siya kung nga makagwabwas.
1: Maayo naman ko na mo.
0: Mapaulian na ako sa balaya para nga makakuha ako sa mga gamit ko.
1: Ah, idulong ko ikaw. Ari man si Mami. Siya lang nga na yung mabilindri. May nurse man nga nagatipan kay Nadia.

0: Hungot ko nga nagbuluntaryo sa pagtulong kay Francis para may rason ako na makabalik sa Ilabalay. Bisan hindi man kami magkitain ni Donita, at least mabatsyagan niya nga ari lang ako malapit sa iya.
1: Anong natampo sa inyo ni Manang?
0: Nagsugilano na kami.
1: Yan patawad ka na niya?
0: Ah,
1: yan ay higugma mo gid bala matuod si Manang?
0: Yes. More than I can say.
1: Tanangid man kita. May nahimo nga kagaguhan. Ang importante lang nga akuon mo lang. Kag makatuon kita sa nabuhat naton nga sala. Kung matuod nga nagahigugma kagid kay Manang, nagtani, wala ka lang nagabutig nga ginahigugma mo siya. Matunon mo nga nakasala ka. Dira kag tilawan mo, nabawion ang bot niya. My sister is amazing. Hindi kami magpasugot nga sa kaibisan sino lang siya makatupa.
0: Amo man sa utod ko.
1: Nakaibalo ako sila. Amo gani nga mahal ko gid si Nadje. Yani, hindi na ako gusto nga madula pa siya sa akon. Nagapati ako. Nga mo man sila nabatyagan mo para kay Manang. Yani, ginabulikan ko ikaw. Sa balay namon, siyang busing. Hindi tungod busi siya. Kundi, tungod ginapabayaan namon siya. Kaya nalipay siya nga mag-atipan sa amon. Yan, buligan ko ikaw subong.
0: Oh, buligan mo ako?
1: Oo. Buligan ko ikaw.

0: Pag-upod ka na lang sa sulod. Saka isa sa kwarto niya. Magsugilanon ka mong liwat. Magsuri ka liwat. Kagamong paghambal sa iya, mamahal mo siya. Sabi mo, kadali lang ang gaon kay Manang eh. Mahumok ang kasing-kasing niya.
1: Pero, hindi bala, kaupod ninyo sa inyo balay si Manong mo?
0: Ara na siya sa kwarto niya, Subong. Isa pa kung makita niya kita. Ambalon ko nga gin-updan mo lang ako. Eh, makuha ako sa ilislan ko. Eh, dito ako matulog liwat sa ospital. Pero, kung hindi ka mo magkitain ni Manong, magdiritso ka lang sa kwarto ni Manang Donita.
1: Ah, salamat, Francis.
0: Ah, okay lang. Basta, atipan na lang kagpalangga si Manang, ha? Kag hindi na pagsakitaliwat ang balatyago niya.
1: No, hindi na. Hindi ko na kaya. Mas masakit para sa akin kung masakitan siya.
0: Good. Maayoy nang nagahangpanay kita.

0: mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Ang amoy ng kwarto ni Manang, oh.
1: Paano kagali makabalik sa ospital?
0: Mataksi na lang ako.
1: Salamat, Francis.
0: You are welcome, nung Brian.

0: Madali lang. Ara na.
1: Pabangon ako, ha? Base kung si Manang Vinang na panuktok ay na. May kinahanglan siya siguro. Ay, nga anang, si Brian. Anong kinabuhat po dire?
2: I miss you.
1: Brian!
2: Sorry. I'm Brian. So sorry.
1: Ambi ko anay kun palayuan mo na ako. Ambi ko anay kun natulungan ka na sanggana sa akon. Iginaaway ko ikaw.
2: Silly. Karika.
1: Kinakot mo ako?
2: Dito kita sa kama mo. Sorry. Ganaistorbo ko ang pagpaway mo. Ganay bilang bayan. At ipanon ko ikaw. Patulogon ko ikaw. Pagi sa akong pagpalangka.
1: Oh my... Brian!
2: God! Ginahitla ako sa imo, Donita. I miss you so much.
1: Miss you too, Brian.

umaga nagali. Si Brian, makamuok ang tulog niya. Ay, ala. Hinanay ko lang na dumduman ang mga magulang ko ang lalaki. Ay, sigurado, hindi sila magduwa-duwa sa pagsakit kay Brian kung makaibalo sila. Nagari siya nagtulog sa akon. Pabanyo ako, kamag-ilis. Kinahanglan, mausisa ako. Kung sinong nagabugtaw na sa mga kaupod ko diri sa balay. Antes kong papalagyo si Brian. Medyo adlaw na eh. Masibala kung nagabugtaw na si Manong Frankie.

0: Hala! Ara na mga utod ko sa salas. Ara man ang nubya ni Manong Funky.
1: Oh, Donita? Anong ginabuhat mo dira? Nangara ka ng dinasagdanan? Hindi ka pa magpanaog?
0: Kwan, manaog na gitman ako. Nakibot lang ako eh. Kido, kadamog isang tao sa idalom. May ano? Nga doon nagagawal gito mo, how?
2: Ara ko nung sagwa nga sa lakyan sang boyfriend mo. Kagabi pa ko nung inatira.
0: Ah? Ay, kwan, ginduro niya si Francis kagabi, halinini sa ospital.
2: Tapos ginbili na niyang salakyan ni Adre?
0: Base kung nag-commute siya pa uli.
2: Dre mo pala siya ginpatulog kagabi?
0: Wala?
2: Kuna mo, anong ginabuhat si na Dre?
0: Hindi. Si Brian, nagkuha na gali siya sa kwarto. Nung palihog.
2: Kababae sa imong atawo? Apang nagapatulog kasang konsino nga lalaki diri sa balay? Kag ikaw, nagamol sang kuya mo, no? Niwala gani kami na kaibalo nga nagapangaluya ka sa utod namon? Bisan lang doon mo, wala namon nakita. Antes kaniya ng in-boyfriend. Karon, diri ka na nagtulog?
0: Nung palihog, isa pa, hindi mo nang dibalay, no? Karibisan magpatulog pa ako sa isa ka basketball team dire, pwede gid. Kag wala ka na sang labot.
2: Hindi lang punto ko. Bulaton blay na sang isa ka matarong nga babae.
1: Hoy, Frankie. Kayo gani kung maghambal ka, ha? Basta nalipat ka, nga pirmi ako dire nagatulog.
2: Tilain man na iya mahal. Utod ko niya.
1: Agali. Kung utod mo, protektahan mo. Apang ako, kamasaan mo.
2: Hari man niya, kalma lang bala.
1: Ay, hindi ah. Kaayos ang tuno mo ba?
0: Bayaan ko sila. Brian, kari ka.
3: Good morning.
2: Hoy, usapan ka. Di ba halok-halok ka ba?
4: Dali lang bala. At ako na, Tony. Hindi kita anay magising kita anay, bala.
0: Ay, nung Felipe.
4: Ano gid ba lang tuyo mo sa manghod namon?
3: Tuyo ko, nga pakaslan siya kung batunon niya ko liwat.
0: Brian?
3: Nga? Anong pagdumto mo? Hindi ako seryoso? Nga wala ko sang plano nga tindugan ang ginhimo naton kagabi?
2: Ano? Anong ginhimo ninyo kagabi?
0: Ina lang ba lang rason? Tungod lang sa ginhimo natin kagabi?
3: Hindi. Labaw sa tanan. Mahal ko ikaw, Donita.
0: Brian!
2: Hoy! Donita! Iyong maldita yaw! Ikaw bang nagako sa lalaki?
4: Ang mayo pa. Babayaan na lang natong sila nga magkasugilanon. Nabatian naman nato ang ginhambal ni Brian. Ipakasal niya si Donita. Gani, wala naman siguro sang problema. Hambalin ninyo sang mayo ang plano ninyo, Donita. Brian! Salamat, bro.
0: Brian, karika. Mabalik kita sa kwarto ko. Dito kita masugilanon.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.

0: by No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
1: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Yes, to help.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy at ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: The Secret of Health.
6: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
8: Visionix, marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
6: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
10: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natin rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Mins, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
0: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
6: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon

0: Plus Coffee Mix ka na, nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Militooy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DWIC CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Makalage na ko!
1: XFM.
6: Patroma mo!
7: Exciting!

Mga tropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo alas 10:40.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo! Sentro! Sentro!

0: Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang sentro.
1: Sentro! Sentro!
0: Subong kita ang Webes. Bet sa Sais sa bulan sang Agosto 2026. Nagsangalan sa inyong regular anchorman, katropang Mario Hilongo. Temporaryo ninyong mga alagad, katropang Johnzin Crisostomo.
1: Sentro! Sentro!
0: Mayong aga mga katropa, good morning. Kamusta kamo? Kamusta atod nga sitwasyon dira sa Subong? Sa atod nga mga katropa listeners and solid supporters, mga class members, good morning. And of course, atod nga mga taxi patrollers, nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga katropa? Kamusta ang aton nga plastada sa Sumong? Nakapanyaga na bala ang iban? Or wala pa ganin nakapamahaw? Ang iban sini wala pa nakapamahaw, no? Sige hapon, hindi gid magkalipat mga katropa nga magkaon, ha? Mayogin na yang bisan limitado na ito nga kwarta. Hindi kita magsiling nga wala kita sang kwarta. Kaga kung limitado na ito nga kwarta, importante makakaon sa gihapon. Kaya good line ng wala, nang, wala, sang, wala kita kaon. Especially kung nag-drive kita mga katropa. Isa ang ito nga presence of mind. Nagkakadula man. Or kumbaga kahit kung gutom ka na, kain na yung mga ginapinsar. Kaya importante gid mga katropa nga bastante gapon kita sa pagkaon. Hindi man bastante ang kwarta, importante nakakaon kita, no? Anyway, sa so nga mga katropa, good morning. Atong na nagina-welcome mga atong mga katropa nga nag-upod na sa atong pagpangalagad. Nagapamati sa ilang mga transistor radios. Sa XFM 100.7 Iloilo, ang katropa mo station mga katropa. Good morning gid ha, kag subong nga tiyempo, nagpakita na si Haring Adlaw. Inaaga pa nagbubo ang mamunog nga ulan dali sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ano sa iba ng area no, kagina to dito sa may Quinto distrito. So sana nagtuyo ang panahon diya sa syudad, kaga-kaiping sinyo yung mga mga banwa. Medyo maulan nun sa may pavia man to kagina. Aga pa nag-bubo ang mamunog nga ulan. Siyempre diri sa syudad sang Iloilo mga katropa. As always, no, ito nga ginapahanumdom sa ito nga mga katropa nga magbalon gid sang mga pangontra sa ulan. Bigin madulaan dapat sang either payong or kalo man lang, bisan kalo na lang gid, no? Hindi lang gid kita maulanan mga katropa, ay kinahanglan tagid subong sang mabaskog nga immune system. Palayo kita sa mga balatian mga katropa. Ay kabudlay subong magmasakit. Kailang malaki sa akon medyo limitado ang kwarta, basta hindi lang ko na magmasakit mo. And of course, atong mga gina-welcome, atong yung mga katropa nga nag-upod sa atong online, sa atong yung mga Facebook pages, sa XFM Radyo Patrol Iloilo, at XFM Iloilo 100.7. Good morning sa inyo mga katropa, and of course, atong mga OFWs, atong mga overseas Filipino workers, kamusta kamo mga katropa? Kamusta ang tiyempo dira sa inyong lugar? As we all know, may ara subong mga bagyo, no? Nagdabantayan ang pag-asa at mga international weather stations man, especially dito sa may area man northern parts ng Pilipinas. Kaya sa tunti, habagat, no? Although nga wala agad kita diri sang mambalaton weather disturbance, bagyo, pero ti nagatuga man sang pagbaskog sang habagat nga nagadala subong sang maulanon man nga tiyempo paulan ano so, abot-abot ng pag-ulan, especially dire sa syudad sang Iloilo. Aga based sa ton nga latest, no, may nakaulihing update sang CDRRMO o City Disaster Risk Reduction Management Office, ara sa pito, no, mga barangay dire sa syudad sang Iloilo ang ginbaha as of 8:30 a.m. aginasang aga, mga katropa. Tibalaan nyo na na kung ano, no, kung kalabanan sa mga low-lying areas gidna perme ang mga ginabaha dayon. Isang das, ano lang bala, isang gamay lang nga ulan. Gamay nga tiyempo bala, pero bisan 5 minutes lang na kung ang ulan niya, grabe nga munog o munog. Sigurado baha gid ayon, mga katropa. Ang pito nga ni dilagid sa may City Proper Duwani sa may Pica Aquino Street, no, sa City Proper, and of course dira man sa Zone 3 kag Zone 4 sang Zamora Milieza, Barangay Zamora Milieza sa City Proper gyapon, mga katropa. And sa dire naman sa may La Paz District, baha agina ang ano, Burgos Mabini, especially dira sa may Magdalo to Isat Yu, mga katropa. Pero paglabay ta to kagina daw, ano na gid man, no, amat-amat na nga naga naog ang level sang baha. Also dira man sa may Lopez Haina Sur, no, kag sa Barangay Divina Gracia, dira ginada halin man sa may La Paz Plaza, ginada ang dam, ano gid, no, ginabaha gid permi, mga katropa. And of course sa may area man sang Molo, dira man sa may Kasing-Kasing Molo kag sa may Kalahunan Mandoriao, mga katropa. May mga barangay diri sa syudad na naka-record sang mga pagbaha halin kagina sang aga. Subong do nag-init na, katropang Alex. Amat-amat na gid man nga nag-init diri sa aton nga ano, no, aton nga area. I don't know, basi sa iba naman yung mga kaprobinsyahanan, iba naman yung mga kabanwahanan, dira man mga nagaulan-ulan subong, mga katropa. So always maghalong gid, especially sa aton yung mga ano man, no, aton yung mga riders, aton yung mga ano, Batmans. Diri man gali sa tabok, so ba may baha man. Way lang na record, ah. Gamay lang, ah. Gamay nga area, katulong mga Alex, no? Pero diri man sa ton yung may haro area, may ano man, so siya sa may tabok, so ba. Pero magamat-amat, dasing naman lang na ano, eh, madula ang baha. So, pero ang budlay lang sini kung mag-bubo naman na mamunod nga ulan, at sigurado may baha naman. Problema sa gihapon. Pero susubong, mga katropa, no, muni ang mga na-record sang CDRRMO, nag-arrange ni from 3 inches up to 12 inches, no, of water level. So, 12 inches kani sa ka-ruler. Tama na naka ano, dalom, katropang Alex. Kapit na lang na sa tuhod. Kung mga ano ka, kung mga medyo ano ka, o kung mga grade ano ka, eh, elementary or high school, tin ano, eh, naas na yung level sang tubig, yung mga katropa. Anyway, no, sa tanga pag pangalagad, kamusta ang inyong dira nga ano, no, plastada man sa mga kabanwahanan naton. Possibly basi may mga naka-record abis ang mga pagbaha, o may mga road closure, no, or may mga landslides. Inyugid kami diri, mga katropa, ma-inform, madala sa inyong mga mensahe or sa inyong mga announcements diri, mga katropa. Gyapon sa ining ato, no, pag bantay man sang ining tiyempo subong, mga katropa. Diri sa ano ya sa Haro Iloilo City, sanag na ya ang ano, ang kalangitan diri sa aton nga area. Pero may mga ano pagyapon, may pagtalithi, kag may paghangin pagyapon diri sa aton nga area. Laban sini sa mga coastal areas, basi baskog, no, mga ano wala, ang balod as well as ang hangin mga katropa. So sa nahambal na natin, always good nga maghalong especially aton yung mga riders. Siyempre nag-yahig hapon sa piyaksang mamunong nga ulan. Siyempre sa ito yung mga taxi patrollers. So always maghalong gid mga sir ha. Sa ito yung mga nagabiyahe sa Subong. Sa kung maulanon ang tiyempo as well as sa mamuning mga oras mga katropa. Alas 10:52 oras sa XFM. Tugtog kita alas 12 Subong ito mga katropa. Magatalakay naman kita sa mga nagapanguna ng mga balita kag impormasyon. Ligid lamang sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga wala pa naka-like kag naka-share sa ito nga Facebook pages or sa ito nga Facebook Live, no, i-like kag i-share mga katropa ito nga Facebook pages and of course ang ito nga Facebook Live. And i-comment dira ang inyo sining mga patamyaw. Magusto ka mga tamyawon. O mga nag-celebrate dira subong sang ilang mga kaadlawan. Sang ilang anniversary ha, subong August 6, 2026. Nagagawa na to speaking of mga nag-celebrate subong sang birthday katropang Alex nagguwa dire. Ga-countdown na ya ang ano kadam-an para sa pila na lang kaadlaw before mag-September 1. 25 days? 25 days na lang. September na o. Oh, bare months na mga katropa. Hindi nakahulat sa kung ano ang Christmas mo. Ang gina-countdown na ng subong ang ano, September 1. Kiti, bare months na. Why na ginahulat ang December ah? Importante pag abot September 1, ti considered Christmas na ako no. Okay, considered as ano ang ano na Pasqua. Considered na ya as ano na celebration. Taya sa Pilipinas ang may pinakamadugay mag-celebrate sang Christmas kato pang Alex no. Ang iban gani manog duwa na katuig way pagapon na kuha ang ano ang ilang Christmas lights at Christmas tree. last year pa nang amo niya katropang dyan since 2022 pa way na ginakakas-kakas ang Christmas lights kag Christmas tree. kung Christmas ato niya countdown, 140 days to go pa. Hindi naman dugay-dugay pa katropang Alex. September 1 na 25 days na lang yun. Tingnan ang iba excited na for December. Ang iba niya excited na for September 1. Kaya mo na yung so good sang Christmas season. Pagsugod direti. Anyway, no, sa mga katropa, sa mga ano dira, kataasig ng gidman sang inadlaw, no? Nagidugay, September na gidman. Di basta mag-September 1 na gani ko, no? Considered na siya as Christmas season diri. Why na ginaulat mga December 1 mga na? O December 16? Start abis ang simbang gabi? Why na? September 1 pa lang, ah. Damo na nagabutang sang ilang ang mga Christmas trees, ilang ang mga Christmas lights, ano pa, mga ano na, mga pa-music, no? Yung mga mabatian na kita nga mga music sa mga radyo or sa ilang ang mga ano na, pa-music on Sunday. Ara na iya or sa mga mall, no? Sa mga malls gani. September 1 may mga ano na jingle bells na to yan. Amo kay na ka-excited basta December mga katropa. So ti subong no, damo po man kita maagyan ah. May September, may October, may November. Mapista minatay pag ani katropang Alex. May election pa in kaso sang ano, barangay kag SK no. Importante, lapit na lang ya ang birthday ni katropang Bea. Inabantayan man. Pero anyway, no, sa tunya mga katropa, oh, nagatika-tika na si ano, si katropang Jose Marichan. kanta na siya dugay-dugay. Si katropang Jose Marichan. Hindi na yan si Santa Claus ang gina, ano, no? Siya na yung ginabantayan. Ay, nako, na lang. Diba? Sa doon yung mga katropa, alas 10:57 oras sa XFM. Sa mga nag-birthday, sa mga August 6, kag sa mga nag-celebrate ang ilang anniversary today. Happy birthday, kag happy anniversary mga katropa. Kung may mga gusto ka mga tamyawon, no? Kung may gusto ka mga i-greet sa mga aga, feel free lang ipadala or i-comment ang inyong mga greetings, inyong mga messages, no? Sa itong Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7. Kaya ito nila nga pagkabasahon mga sa itong pagpangalagad. And of course, good morning gali sa itong mga katropa dira sa may Molo Kapihan, kay Kap Butch Florentine, kay Kap Pato Kim Singh, and of course kay Kap Ising Villanueva sa Kap Ising Pansit Molo. Good morning! Kamusta ka mo dira? Namin ginimag higop-higop sa mainit nga sabaw. Ha? Hindi lang mainit niya kape, mainit nga sabaw ni Kap Ising Pansit Molo. Sa may Molo Kapihan, good morning ha. And of course, sa mga katropat naman dira naman sa may Maymays Bukuhan. Ha? Nakapabuka na kamuda. Kung wala pa, try nyo na mga katropat naman sa may Maymays Bukuhan. Good morning ha sa mga naghigop-higop da sang buko juice. Nagapabuka da sa Maymays Bukuhan. Good morning. And of course, sa may 3S Eatery, good morning. Sa may Dikamay Eatery, may ayad lang ang pagpamati sa inyo mga katropa. Good morning, good. Alas 10:58 oras sa XFM. Kasi doon yung pagpangalagad. Kasi doon yung mga pagatalakayon sa bunga aga mga katropa. Check na ito na later on ang Schools Division of Iloilo, Department of Education mga katropa. Ay kagina, nagpadulong kita dito. About ini, no? Sa update sa natabo nga pagpamahog sang isa ka maestro sang Dumangas National High School mga katropa. As you all know, kahapon gina-suspend ang face-to-face classes sang Dumangas National High School bagod man sa mga naglapta, no? Nga mga screenshots, mga posts, kag announcements, no, about sa ining maestro ha nga nagpamahog nagyo sa iyang social media, nagpost sa social media mga katropa, nagpamahog against sa principal or school principal as well as assistant principal kag mga manunudlo. Diri mga katropa, may pagpatawag kahapon nga natabo. Patawag ni ang maestro as well as ang principal sang Dumangas National High School sa Schools Division Office sang Iloilo Province mga katropa, diri sa Iloilo City. Like to know sini kung ano ang posible abing kinhimo nga tikang sang SDO Iloilo sa ini nga maestro mga katropa. Iti laban-laban aton lang niya possibly basi kung either isuspend ni siya or may mga reprimand. Iti based sa nga initial information nga may problema, may concern ni siya sa eskwelahan. Ano, sa principal kay Dr. Leo Abi-Abi, wala man siya sang kontra, wala man siya may nakontra abi. No, sa among eskwelahan. Galing na mention niya man sini nga may ara inisang concern. Sa bahay niya sang school, ti concern. Sa bahay niya sang maestro, may illegal. Ano na ang illegal? We don't know pa, no? Pero, based sa developments ni mga katropa, kahapon pa lang, based man sa ito nga reliable source, ginako na ni sang maestro na siya mismo ang nag-post. Iti una to nga na mention is base ko na hack. Kaya iti subong daan basta mga muniba lang ang mga pagpamahog. Katropang Alex, di ba? Kalabanan nga nagakatabo, either na hack, especially kung mga anuman lang, no? Kung mga eskwelahan abe, halimbawa, mga eskwelahan nga ni, kung ilang mga estudyante man mismo ang nagapos, or ilabi nga mga maestro, or ilang mga manunudlo, posible nga base na hack. Just like sa mga pilang ka mga bomb threats nga to, Katropang Alex, daan mo to, nga based sa to sa information, or based sa investigation sa to, or allegation man sang owner sang ining account nga nahack ang iyang account kag gin-post or nag-message lang abi about sa mga like mga bomb threats. Kaya mo ni ang unang perception or unang na pinsaran man no sang eskwelahan. Di base hindi gin man tuod si sir to ang nag-post, hindi to si ma'am ang nag-post. Paghatag bala sang benefit of the doubt nga ginatawag mga katropa. No, syempre gadua-dua man tuod kita. Okay, kita naga ano dayon, no? Nagambal nga ay syagi na dayon ang nag-post abi, no? Pero suno man sa dun nga reliable source. Nga ginako na. Sang nga maestro kay di suno sa iya may illegal kuno. No, nga ginahimo ang eskwelahan. Oh, idon lang kung eskwelahan ini kasi may pamalakad, may guidelines, anong ninyo illegal nga ginahimo. So i-check na later on mga katropa ang SDO Iloilo. Hopefully maka check na kita later on with Mr. Lionel Salvilia, ang spokesperson sang SDO Iloilo. Sa ining latest development, kikahapon yung patawag sila gilayon after sang incident nga to. Kinapatawag sila sa city, nag-report sila sa SDO Iloilo. Upod man ang mga opisyales sang eskwelahan. Okay, kung amuni nga mga post katropang Alex, na hindi mo ni mahambal nga daw problema lang nga gamay ni. Ano wala ang nagtulod kay sir? Nga amugid ni ka mga ano bala? Mahambal aton daw ka threatening or kabugat ang iya sini nga mga post mga katropa. Kay ti kun nantaw naton may mga about na sa mga patay-patay nga ni. Isa na diri o isa diri sa buwang ito may patay sa ano ni sa guro. Patay na guro sa Dumangas National High School. So, gintumod ang ano, ang eskwelahan. Ginmensyon mo diri ang principal, assistant principal o guro. Mark my words. So, ano kabugat ang ininga mga aligasyon mga katropa? Nga ti may illegal o may nagakatabong illegal sa among eskwelahan. Tige na try man natin nga ma-reach out liwat si Dr. Leo Abi-Abi, ang OIC principal sang Dumangas National High School. Pero as of now, hindi pa siya naton ma-check or wala pa siya sang feedback as of now sa developments ini. Most probably sa experience naman sang nagligad, kalabanan sini basta makalabot na bala sa SDO or sa Schools Division Office. Iti especially kung ongoing investigation, ginaano na ni sila, gina-advisan na ni sila, ginagapanugyan sa ila nga hindi na magsabat para hindi man maapektuhan ang ongoing investigation. Pero ti amo na, we will try, no? Base pa lang man niya tuod makahatag man sang ila sini nga side, eskwelahan, ang ininga maestro, and of course ang SDO Iloilo nga muni ang nagpatunga subong. Kag hopefully maresolba kung ano man ang problema nga ini mga katropa. Kay di concerning man ni. Pareho to kahapon, damo to ang nakibot mga katropa. Damo man ang natingala. Ati, basi kung may nag-amo, may nag-amo ito, may nagwala. Kinagamo na dito ya sa Dumangas National High School. Kaya iti maestro ko no ang may gapangakig. Pinakig na maestro ang ending. Sa social media, siya galian nagpautwa siya. Pero ti, amo na, no? Hindi natin mapakta na abi ang pinsar sang tao. Masmayo na lang na iyang safe. Masmayo na lang na iyang preparado. That's why kahapon to nga ti, ginpalibutan man to. Gin-deploy dito ng police officers ang Dumangas Municipal Police Station para man nga masigurado ang security mga katropa. Haiti, ano, pakita na ma-preparar kung tapos na ang insidente. Alas 11:07 oras sa XFM. Sa pila pagi natin nga mga balita mga katropa, balikan ta na later on. No? Hopefully, malabot natin ang line ni Mr. Lionel Salvilla. Kay Kagina, gina-check in natin dito. Sige ito nga contact no, sa iya. Pero tawag daw may activity abisubong no? Sa Pavia. Sige lang, balikan ta na later on mga katropa sa itong pagpangalaga. And also, sa itong man nga pagpangalaga, sa itong man nga mabati later on sa inyo. Kay kahapon, may ginpatigayon nga Visayas Power Forum. Ang more power mga katropa. Dirigin discuss, no? Kaupod man ito kahapon ang Department of Energy. As well as mga ano, no? Mga business business owners, mga business groups, no? As well as mga ano man dito, mga officials man sang mga ano bala, mga electric distributors sa area sang Visayas mga katropa. Ini agud nga matagan man sang kaygayunan ang plano sang mga sang Department of Energy as well as mga distributors kag mismo man sang NGCP. Pero kapon to, wala to ang NGCP, ang National Grid Corporation of the Philippines. Diriya sa area sang Visayas mga katropa, kina-explain ka diri kun nga ang masami nga may announcements ang NGCP like yellow alert, no, red alert, blue alert, kag may mga manual load dropping nga nagakatabo mga katropa. Is it because man sa aton sining kakulang abis ang supply sang kuryente? Isa na dira mga katropa kay dito na ibaluan nga kalabanan sa ginakuha nato nga kuryente diri sa Visayas ang nagahalin pa sa may Luzon area kag sa Mindanao area mga katropa. Kita diriya ang do medyo literally nga natung-an eh. Di ang explanation to kahapon sang DOE kag sang mga electric officials na because man sang geographico sang Visayas area mga katropa. Di lain-lain gid man kita, mga isla kita diri sa Visayas mga tropa. May isla sang Panay, may isla sang Guimaras, isla sang Negros Island Region. Tapos Cebu, no? Muna nga mga areas mga katropa. Di when it comes sa mga pag-supply sang kuryente, kinanglan tagidya sang nga may ara gid kita diri sang dako. nga planta mga katropa. Ito kapon sa DOE may plano na nga ipatukod i-plastar din sa Visayas. Kaiti, although nga bastante kada katropang Alex, bastante ko nung kita no sa kuryente. Pero ang pagkabastante naton ang ara ba lang gamay mo na lang pitik ano na dayon problema na dayon katropang Alex. Ara igo-igo gid man to kita eh. No, kumbaga enough ang aton nga kuryente diri. Pero once nga alam amo na may ano lang abi may mag-shutdown abi nga planta, may mag-trip abi no nga distributor. Kahapon ganito na mention, tuko lang kuno katropang Alex, brown out dayon. Tuko lang ha or manog lang gani. Mag-trip lang sa mga power lines na brown out dayon bilog nga banwa. Okay lang bilog nga banwa, what if bilog nga probinsya na? That's amo nang sitwasyon naton mga katropa. So gin-explain ini sa ini nga power forum. Kag daw na ano mangkita sa sabat sa tusang mga opisyales. Okay, sige, kaya mambalaton dako gyud man nga problema. Kag when it comes sa mga power distributors nato, dako man ini tuod nga challenge sa ila nga para ma-improve ang distribution sang kuryente diri. Nga saying nga diri lang sa Iloilo City ha, kundi sa bilog man nga probinsya sang Iloilo and also sa ibang pagig nga mga kaprobinsyahanan diri, bisan sa diri sa Panay Island. Mention dito nga ti may plano subong ang Department of Energy na mag-install. Approved na ni kuno ha. Starting this year. Asa na ni 2028. So duwa pa ka tuig katropang Alex. Ang ini nga pag-install sang more than 4,000 megawatts ng mga planta mga katropa. And mostly siniya, daw na ang mulaning nami nga balita dito. Nga ti mostly sini sa ining 4,000 megawatts nga ni, more than 4,000 megawatts nga gina-expect naton nga dugang nga kuryente is mga renewable energy. So we'll be expecting laban-laban ba si either mga hydro energy, hydropower, wind energy, solar, no? Kahit yung mga renewable energy mga katropa. Aside sa mainly nga ginakuha naton ang mga coal power plant. Kahit yung usually ang ano naton eh. Ang ginasaliga naton diri sa Panay Island. Mga nagagamit sang coal power plants mga katropa. Later on naton pag i-discuss no, kay tinag-present to sa hapon ang Department of Energy mga katropa sang ila man nga plans diri sa Visayas. Kaya as we all know, hindi lang man diri sa Iloilo City ining problema. Diri gani sa aton siguro. Mahambalaton wala man sa ano no sa pag-mention abi, pero at least unlike sa iba niyang mga probinsya, halos adlaw-adlaw, siguro exaggeration na ni, pero halos adlaw-adlaw mga katropa nagkakatabo ang mga pag-trip off. May mga pag-brown out gid niya mga katropa, tag isa ka oras, duwa ka oras. Saksi na ko na katropang Alex dito sa may Aklan. YC Mana nga wala ga brown out to. Kaya mo ng mga challenges sa mga power distributors nga okay lang mag brown out. Kahit hindi na naya natin manigarangkis ang mga ano bala ang mga diba, grabe nga hangin or kisa may mga ano gidman natural calamities nga nagakatabo. Pero ara ba lang gamay-gamay lang abing ulan, gamay-gamay lang problema, take off dayon. Tapos sa muto na mention gani nga hindi lang bala tag isa ka oras, tag tatlo, apat, kisa tag overnight pa. Di ano nang ano nga epekto para sa mga ano sa mga consumers naton. Base ang iban to nagatrabaho pa, no? May mga work from home. May nag-aasikaso sa ilang mga kabataan nga may masakit. Tapos brown out, di ba? Anong huol mga katropa? That's why amo na ang mga need nga i-address. Tapos sa problema sa nga kuryente diri sa ano, not only diri sa syudad, kundi sa mga kaprobinsyahanan, sa mga areas abi, no? Speaking, pasinis nga ni katropang Alex, nagtaas po subong ang ano, sukot sa kuryente. Amon to, taas naman. So, amon na mga katropa. Last time na mention na ni President Bongbong Marcos yung SONA about sa ining systems loss. I don't know ni kung sa bahay niya sa mga power distributor kinahangla ano gini ko noon. Do kumbaga so kinahanglan gid ini ang systems loss charge kay once nga layo ang ginakwaan naton sang kuryente. Amo nang explanation ka to wang Alex no, daw engineer man ta. Nga basta layo kuno ang ginakwaan sang kuryente. Nagamahal nga nagamahal ina mga katropa. Ara na da ang systems loss, no? That's why nga ginapa ang ginaano, kina pabayad sa aton. Ano ni ang mga concerns subong pag-abot sa energy mga katropa. Ano ang solusyon? Ano ang dapat nga himuon? Ay nabaluan dito mas mahal pa yaton nga bayad sa kuryente diri sa Visayas kung ikumparar sa Luzon kag sa Mindanao mga katropa. So kaluluoy kita diri. So kinahanglan nga may mga himuon na gidman nga tikang no diri sa aton nga area sa Visayas para man nga mapaganhagan mapanubo ang kuryente diri. Mahal na gadaan ang gasolina, mahal pa ang gatong, mahal pa ang kuryente, ha? Mahal na tanan-tanan, sana all mahal, no? amo na ang realidad mga katropa. So, ano to na karon ha? Discuss sa pagina sa hindi ba tugay ang pagpangalagad mga katropa. Ang ina ng mga sitwasyon subong, tiging pamangkot to kahapon, ano ni ang pwede himuon abis ang mga power distributor, anong pwede himuon sang DOE sini ay sos katropang Alex so tama doon ka man sini ay man ang consumers siya kuno ang manawagan sa ano sa mga sa congressman sa opisyales mga businesses pa yung mga katropa. We're not saying ati ati private man tuod sila ni. Pero ay buligay na lang eh. Kag sino mas lapit tuod sa mga amo ning mga proyekto, di bala? Mas lapit sini ti kamo ang mga nakahibalo pagid sini. Kamo ang naka mas may hibalo, mas may ano ba? May plano tuod. Pero it takes time. Amo nang gin-prank ka man to kahapon. It takes time gid man tanan-tanan mga tropa. Itugay na ning problema kato pang Alex. Elementary pa lang kuni. Or ano pa lang gani guro? Basi tiyempo pa ni kupong-kupong patusang una. Pero anyway, no, alas 11:21 oras sa XFM. Ang ini nga oras ang inadulong sa inyo sang Vision X Plus. Good nga, klaro, aton nga panenawan mga katropa sa kamatuoran. Gitumag kita mga katropa sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kagzia, santin. Ha? Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata mga katropa, bangod man, at ikong kaisati sa itong mga pag-abuso eh. Or kung kaisati natural naman lang kung nagakaedad na kita, nagakapektuhan man ang aton nga mga mata mga katropa, especially kung may mga underlying kita ng mga balatian, just like diabetes. Pero good man ikawan mga katropa, no, ang ining mga problema sa mata, adlaw-adlaw magtumar sang Vision X Plus. May bangod man ang kada kapsula sang Vision X Plus mga katropa, ang may ara sang lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kagzia, santin, na makabuligid sa aton yung kayong lawas, especially para sa ikaayo sang aton nga mga mata mga katropa. Matingala ka mo nga bata pa lang kita. Mga 20 years old, kung kaisa, mga ano pa lang gani, elementary, nagareklamo na. No, nga, hindi na sila kakita sang maayo, nagaburo ng ilang mga pananawan. Bukod man sa itong exposure no, sa mga gadgets especially. Subong nauso na ganyan ang cellphone, mga tablets, mga nga, oh, nagdilagko pag hindi nga mga tablets. Tapos TV, tapos computer. Ay, may blue light na mga katropa nga mo nang nagiging rason. Kung nga nagaburon man ang atong mga mata. Kag nagakos man sang iban pagid nga mga balatian sa mata mga katropa. Just like poor vision, katarata, no? Glaucoma, no? Kag iban pagid nga mga balatian sa mata. Ganya good man ikawan mga katropa, pag tumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Palanggaon ang atong mga mata. Importante gid ini. Sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi mga katropa. Budlay man nga 30 years old, 40 years old ka na or ka pa lang, no? Nagaburo na aton yung pananawan din na kita kakita sang maayo. Palanggaon ang aton nga mga mata. Mag-inom mga katropa sang Vision X Plus. Himo sang Yeso Health Incorporated FDA approved. Kababakal sa mabuti ka sa inyong mga lugar ng bakalman sa Yeso Health Wellness Center sa iyang building in Lucid Barangay Arroyo, Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Bakalman sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sa Yeso Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na mga katropa. Palanggaon ang aton nga mga mata mag-inom sang Vision X Plus. Sentro! Sentro! Alas 11:24 oras sa XFM. Good morning lang kay Sherwin Mark Wee, kag of course kay Mama Hermite. Nag-upod sa aton subong aga. Good morning. And of course kay Alfredo Fernandez Labrador Jr. Good morning. And of course good morning man sa aton mga katropa dala sa may Nonong's Eatery. Sa mga nagapulupanyaga na da, good morning. Sa mga wala pa nakapamahaw, ti brunch na eh. Sa ito yung mga katropa dala sa may Nonong's Eatery. Of course, sa may Liday Store. Good morning man. And of course, sa ito yung ay manang dala sa may Shopee. Good morning, good. Sa ito yung mga riders. Sa ito yung mga riders ang Shopee. Good morning. Nagpamati. Samtang nagkakaon-kaon dala kay manang. Good morning, good sa inyo mga katropa. Ma-break ani kita sa itong nga pag-pangalagad kag sa itong nga pagbalik. Dugang ang mga impormasyon kag balita. Dirigid lamang sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. XFM.
2: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
4: Xanthone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Zip and Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santone Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: Santone Plus Herbal Soap.
20: X.
21: X.
20: F. M.
21: X. FM.
22: Yes to health!
23: Ikaw ba ay may

0: Ba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain. Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health! katropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libu.

0: Upa premio.
1: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabarangay Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libo-libong pa premio.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa premio. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Cup Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libo-libong pa-premyo! Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
3: Aray ko!
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM, alas 11.36 na sa aga. Nagabalik mga katropa ang sentro sa Gihapon. Kaupod ninyo katropang Janzin Crisostomo. Ang nangyabahin sang sentro ang inadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, ang nanacidic nga vitamin C. Sa mga katropa natin nga nagapangita, no? Sang dugang nga protection sa aton nga kayong lawas mga katropa, especially sa mga usugid ang ubo, sipon, hilat, kagtrangkaso. Ang inyong mga katropa sang Sunthone Vitamin C. Kag syempre sa mga medyo sensitibong ilang at syan, pag-abot sa ascorbic acid o sa vitamin C mga katropa, ang Sunthone Vitamin C alkaline base. That's why, bisan mag-inom kita sang Sunthone Vitamin C, na wala kita nakakaon, wala kita nakapamahaw, hindi magsulab ang aton nga tiyan mga katropa, kayo bangod man, nga non-acidic ni siya nga vitamin C. Yan eh, good para sa dugang nga protection, no? Sa aton nga ikaayong lawas. Sunthone Vitamin C na mga katropang. Alkaline base nga vitamin C, ang nanacidic nga vitamin C. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Kung baka sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center. And of course, kung nagpangita ka mo sang kape mga katropa, na makabulig man sa aton kaayong lawas, kag manamit pa mga katropa. Sunthone Plus Coffee Mix kag Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. Pili lang kamo, ay pareho lang ninyo mga manamit. Pero ang Sunthone Plus Coffee Mix ng mga katropa, wala nang shares ang caffeine. May moringa, may mangosin, kag may soya powder. Sa mga gusto bala nga ginapapulaw sila, no, or gasula bang ilang atyan, no, ga-acidic bala. Sunthone Plus Coffee Mix mga katropa, bagay gini sa inyo. Wala ni siya sang caffeine, pero puno sang vitamina kag mineral, halin sa mangosin, sa moringa, kag soya powder mga katropa. Ang Sunthone Gold Coffee Mix naman niya, wala, may caffeine na siya mga katropa. Kag may stevia para sa mga diabetic. Kag magluwasin na, may ara pagid nga glutathione kag collagen para sa naming akutis mga katropa. Pampagwapo, pampagwapa. Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. Available sa mga butika sa inyong mga lugar and of course sa Mercury Drug Store mga katropa. Ang Sunthone Gold Coffee Mix amo gini permi ang gakaubusan, ginapangita. And subong available na sa mga Mercury Drug Store mga katropa. Check nyo lang ang pinakalapit nyo da ang Mercury Drug Store o sa mga butika nga pinakamalapit sa inyong lugar kasi may ara na nga available nga Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. And of course, no, kung nag-inom ka mo sa Sunthone Gold Coffee Mix, hindi nyo paghihaboy ang inyong mga sachet. Tipunon nyo mga katropa kag ibutang sa puti nga sobre. Kay man, isa ina sa mga proof of purchase nato na sa aton nga Sunthone and XFM libo-libong papremyo. Madamo na mga katropa ang nagdaog sang mga papremyo sang XFM kag Sunthone. Sa aton nga promo nga Sunthone and XFM libo-libong papremyo. Basika muna ang masunod nga magadaog sang 3,000 pesos nga cash weekly mga katropa. Damo na ang mga nagkadaog sa aton nga mga katropa nga nagatutok kag nagahulog sang ilang mga entries mga katropa. 5 ka mga sachets sang or 5 ka mga empty sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix is equal to isa ka entry mga katropa sa aton nga pa-promo. And aside sa Sunthone Gold Coffee Mix, kung tumarman ka mo sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and of course ang Turbo Dietary Supplement for Men mga katropa, isa man ina sa mga proof of purchase naton. Sa Sunthone Plus Gold Capsule, isa ka banig blister pack sang 10 capsules mga katropa, empty capsules or empty blister foil mga katropa, blister pack, no, sang Sunthone Plus Gold nga capsule or 10 blister man sa kabanig, no, sang Premium D3 mga katropa. And also sa Turbo Dietary Supplement for Men, duwa ka blister pack. Duwa bala ka capsule na. Bakal ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi pulo kabilog ha, duwa lang. Okay na mga katropa. Considered as one entry or proof of purchase ang aton nga Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Nahulat-hulat na lang sini ang grand draw, ah. Basika mo nang magadaog sang 50,000 pesos nga cash para sa first prize. 30,000 pesos sa second prize, kag 20,000 pesos sa third prize, kag mga consolation prizes, mga katropa. Gari maghulog na sa inyong mga entries. Basika mo nang sunod nga magadaog sang 3,000 pesos nga weekly prizes. Weekly prize naton, mga katropa, sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Centro. Alas 11:41 oras sa XFM. Check tabi ka tropang Alex kung maka check na to, no. Maka-connect kita with Sir Leonel Salvilia, ang spokesperson sang Iloilo Schools Division Office. Gina aton ginatinguan man nga makakuha kita sang update, pero daw may activity abisubong si sir, no. Pero check ta lang whenever available na siya as of now. Kaya importante sini makakuha kita sang update man sa ining natabo didto, no, sa may Dumangas National High School, mga katropa. Maestro, no, nga nag pamahog kahapon, ganyan patawag na sila sa Schools Division Office ng Iloilo Province. And hopefully, basi may mga ginahimo ng tikang ang SDO sa ini nga concern, mga katropa. Hindi mabugat ni nga aligasyon, as well as mabugat man ini nga ano bala, nga pagpamahog man sa part sang principal, kag assistant principal, kag sa mga ano man eh, mga manunudlo dito. Idalata na lang pagid ang mga estudyante man, no, kahit hindi ini mapaktan, magsige niya ang conflict, no, kundi ini masabat ang conflict, hindi masolusyonan ang conflict ng ini, ang disagreement or ano nga ni ano man nga problema nga ginatubang sa eskwelahan, basi maglala pa ni, no, mga katropa. Importante sini masolusyonan, maistoryahan kung makaya sa istorya ang ini nga concern, mga katropa. So alang-alang na wala gid, no, kay do may activity subong si ano eh, si Mr. Leonel Salvilia, upod man ang mga opisyales ng SDO Iloilo, dira sa may Pavia area. Sige lang, hopefully ang maano naton malabutan, no, sa tong pagpangalagad, or kung di gid man ti check naton sa ibang pagid natong mga news and public affairs program sang XFM 100.7 na Iloilo. Alas 11:44 oras sa XFM. Ang ining oras kinadulong sa inyo sang premium D3 capsule, mga katropa, no, may BCO, may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag D3, ha, mga katropa, vitamin D3. Makabuligid sa aton ni King Lawas, mga dugang proteksyon para sa aton ni King Lawas, mga katropa. Himo sang Yes Health Incorporated, FDA approved. Kaya baka sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakalman sa Yes Health Wellness Center. Sige, sa aton pagpangalagad, ipabati tabala, mga katropang Alex, ang portion lang, no, sang ining ginpatigayan kahapon nga Visayas Power Forum on the part sang Department of Energy, mga katropa. Plano nila for this year as sa 2028 on the energy crisis, mga katropa, especially sa kuryente or problema sa kuryente. Kay kahapon ibaluan nato nga isa ang Visayas, particularly diri sa Iloilo kag Panay area, sa may mga pinakamahal, no, nga presyo sang kuryente. Dili kita magsala diri sa Eleco 1 daw 14 pesos per kilowatt hour. Ako di kita magsala. Diri sa More Power sa Iloilo City daw 11 or 12 pesos. Na nag-arrange, mga katropa. Dudugangan pa sa mga ibang pagiging yun yung mga charges gani. Anyway, ipabati na, no, dasig lang ni part lang na sa ining Visayas Power Forum nga gin-deliver ini ni Engineer Camille Rojas. Siya ni ang nag hatag sang explanation in behalf ni Director Luningning Baltazar sang Department of Energy, mga katropa, ang inexplicar sini ang about sa plano sang Department of Energy pag-abot sa problema sa kuryente diri sa Visayas area, mga katropa. So, ito niyo pamatian.
1: So, before we present po yung outlook, we'd like to share po muna yung current energy landscape natin sa Visayas grid. So, in terms po na installed capacity, we have 4,000 megawatt po, of which driven primarily by the renewable energy. It remains the most dominant po among all technologies at 53% po ng total capacity. So, it's around 2,100. This is followed po by coal at 33.1% or 1,300 megawatt, and lastly by oil-based power plants accounting for 13.8% of the total share. The same share can be also observed in terms of dependable technology. So, dominant pa rin po sa atin sa Visayas is the RE, followed by coal, and then the oil-based po. On the demand side naman po, the 2026 year-to-date peak demand reached about 2,779 megawatt. This accounted 14% po ng total share dun sa Philippine demand natin na 20,088 megawatt. So, yun po ma'am. Next slide po. As of June 30, 2026, we have monitored the private sector lineup of committed power projects and indicative power projects that will come online in the country by 2026 to 2031. So, for the committed projects, we term it as committed projects if these are already in the construction stage or already in the financial closing stages of their project. So, ito po yung mga power projects natin na sure na po na merong financing at tatayo na po talaga siya within the region. So, for the Visayas, we have 4,300 megawatt po na incoming from 2026 to 2031. These are largely driven po by renewable energy projects accounting to around solar, yung largest po natin, which is 2,300 megawatt, and wind po na 1,600 megawatt. We'd also like to highlight po that there are incoming baseload capacities coming from coal. So, meron po tayo dyan 300 4 megawatt capacity coming from PDI and PCPC expansion. And also about 400 megawatt po ng battery energy storage systems. And for the same period naman po, we also recorded 30,000 megawatt indicative power projects capacity. When we say indicative power projects naman po, these are the committed, these are power plants po na that are still in the pre-development stage and are yet to secure the respective financial closing from banking and financing institutions. Pero, if they are RE, they have secured na po their certificate of authority or service contract po with the DOE. And we also issued the necessary permits such as the clearance to undertake system impact study with the NGCT to ensure that these projects will be provided with the needed transmission line capacities or transmission line connections in order for them to be delivered to the grid. The indicative capacity pipeline also showed that it is dominated by the RE at around 29,000 megawatt capacity with largest contributor po ng wind power projects. So alam naman po natin na sa bandang Panay, Limaras area, malaki po yung wind energy resource natin based din po sa studies being conducted ng DOE. So meron po tayo dyan malaking wind energy resource and followed by solar din po na 3,714 megawatt. Meanwhile po, for the non-renewable energy, we have coal power project po, which is the 82 megawatt, which will come from the TPC, Toledo Power Corporation. And we also have the 3,400 megawatt po na ESS naman, that will come from standalone 3-3 and integrated renewable energy na 114 megawatt. So the overall project pipeline reflects the country's continued shift po toward a renewable energy-driven generation mix. In line again po with the DOE targets of 35% RE by 2030 and 50% RE share by 2050. Sige po. Next slide po tayo. So, siguro naririnig po ng lahat, lagi sa news yung red alert, yellow alert. So dito po, i-present ko po sana muna yung three operating conditions ng power grid natin. Meron po kasi tayong tinatawag na apat na conditions. Una po is the normal state. Next po is the yellow alert state. Third po is the red alert state. And last po is the blue alert state. So under normal state, the power system is operating po within the acceptable limits for frequency, voltage, and equipment. Meaning po, there is sufficient operating margin available in the grid can withstand the loss of a major generating unit for transmission facility without compromising system reliability. As you show in the diagram, ito po unang box. The available capacity is higher than the total requirement, which includes both the electricity demand, the required reserves. Then, this condition po means that there is also adequate regulating reserve and contingency reserve to support the reliable system operation. So, kailan po ba tayo kakaroon ng declaration ng yellow alert? So, yung yellow alert po, nagkakaroon po tayo nun kapag yung contingency reserve natin, which is ito pong yellow bar, nag-fall below sa capacity ng kailangan po ng largest synchronized generating unit to the grid. So for the Visayas, it is 150.
2: Centro! Centro!
0: Okay mga katropa, no? So amo to ang plano sang DOE. Gin-explain na lang din ni Ma'am Ann Engineer Camille Rojas ang about sa yellow alert status, kay red alert status. Usually ginababatian ta na kun kay isa sa mga announcement diri man sa radyo or sa mga posting man sa social media. So once nga may red alert status nga na, ina-alert na ang mga power distributor nga may manual load dropping nga na mga katropa. So may either ang cause na, either may nag shutdown abing power plant or may na trip abi, no, depende man sa ano, sa ilang sa cost mga katropa. Pero amo na ang mga indication, so kung may red alert status o may yellow alert status, usually ginapa prepare na ang mga consumers or mga power distributors na possibly may matabo naman yung mga manual load dropping. Amo na mga pag mga ano bala, mga unscheduled nga mga power interruption. Amo na ang explanation. Ti ang kinahanglan itong plano, 4,000 megawatts. May ano na, may pondo na, may plano na. Pero ang ano sini paghimo halin subong 2026 hasta 2031. We don't know kung nasa saan o ni, kung saan o gini ang makatilaw kid kita. Okay, no? Sang wala gid sa mga yellow alert nga ni, mga red alert na nga ni. Kay ti ang projection nila sa DOE, 2027 to 2028 amo na yung year nga wala na yagid sang yellow alert or red alert mga katropa na status sa grid. Pero subong yung 2026, expect paghihapon ko no, no? Nga may mga yellow alert, may mga red alert, kag may mga manual load dropping nga matabo sa Visayas area mga katropa. Alas 11:55 oras sa XFM. So sa dugang sini no nga mga detalye kag impormasyon, bantayan lang sa pila pag natong mga news and public affairs programs ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Kay lang alang nagigita sa itong oras mga katropa, it's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakag-clavo was ka gani basko ka kung naka-turbo ka. In non 30 minutes before ang loving-loving kay misis or sa inyong partner. Para sa mas mabasko nga panindugan, turbo dietary supplement for men. Ibalik ang intima sa itong ano ni misis or sa inyong partner. Turbo dietary supplement for men. 100% natural, safe and effective. Turbo dietary supplement for men. Huwag nagkikita oras mga tropa sa itong pagpangalaga. Thank you so much, Gid, sa mga nagtutok, nagmonitor kang nagpamati. Pagkid lamang sa Santo. Kay Sir Paterno Sithar Paklibar III. Good morning, katropang Janzin. God bless you always. Thank you, good sir, ah, sa always kanyang nagpamati sa ito. And of course, kay Sir Arby Chris Caceres. Good morning, katropang Sir Janzin. Sige, thank you so much, Gid, ah, sa mga nagmonitor kang nagpamati. San ba yung last masunod niya pagpangalagad? Sang XFM News Nationwide, mga katropa. Thank you so much, Gid, sa naging technical partner kay katropang Alex Saspa. Sa ngalan lang sa inyong regular anchorman, kay katropang Mario Hilongo. Ako naman si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, excited!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyaba na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: X-F-M.
11: X-F-M.
12: Mega Manila. Ang Mayo Katropa. Brian De Pars. At Brian De Pars.
13: Ang mga following headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Bagyong may patuloy.
14: Bagyong may patuloy.
13: Bilang tropical depression. Bilang tropical depression. Diyan sa Kalinga.
15: Dalawa patay, isa sugatan.
16: Dalawa patay, isa sugatan. Lupa sa bigge.
15: Sa gumuhong lupa sa bigge.
13: Higit 80,000 na mga katao apektado ng bagyo at tabaka. Sa bagyo at tabaka tayo po sa Indra.
17: Unemployment rate sa Pilipinas. Unemployment rate sa Pilipinas. Bahagyat maas sa 4.9% ng hudyo ayon sa PSA.
13: Pangilinan na nawagan ng tunay na konsultasyon sa Pax-Silica Project.
17: Sa balitang regional, magkasunod na malakas na lindol, magkasunod na malakas na lindol, bulig bumalik sa Sarangani, Davao Occidental, lokal na turismo.
13: Muli international, Mexican international, Mexican influencer, napatay naman habang nag-live.
17: Sa balitang showbiz, dagul.
13: Sa balitang showbiz, dagul.
17: Sa nawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz.
13: Katropa, back to back win, Alex Ayala at EJ Aquina. Muli nagdingning sa international stage.
18: Mga balitang dapat mong malaman. Mga balitang dapat mong malaman. Nationwide. Nationwide.
13: Pananghalian na po tayo today. Pananghalian na po tayo today. Katropa ng Webex Live mula sa XFM Live mula sa XFM Manila, Philippines. Manila, Philippines. Sumasinyo na po XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
17: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
13: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
17: Ako si Brian De Paz.
12: XFM News Nationwide.
13: Sa detalye ng mga balita,
12: Bagyo Update.
13: As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour, pagbugso nasa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mount Inland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw. 5:41 na umaga, inaasa lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
12: XFM News Nationwide.
17: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang pag-uho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
12: XFM News Nationwide.
13: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyong medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor na mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso na lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
12: XFM News Nationwide.
17: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
12: Bagyo Update. XFM News Nationwide.
13: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
10: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacañang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling nakamonitor ang administrasyon sa political tensions sa Middle East at epekto ng El Nino sa presyo ng pagkain at enerhiya. Bumagal din ang inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng pandaigdigang presyo ng langis. Tiniyak ng Malacañang na magpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling abot kaya ang mga bilihin. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
12: XFM News Nationwide.
19: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
12: XFM News Nationwide.
13: Mga katropa, si Pangulong Marcos dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
10: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang approach na itinuturing nitong pinaka-epektibo para matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Nilagdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
19: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa Farmally kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
12: XFM News Nationwide.
13: Naghain po mga katropa, mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito'y sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiyansa sa kasong malversation. May kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa. At nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan.
20: Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
21: XFM News Nationwide.
19: Pinalagan ang abogado ni dating Congressman Jing Parasang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Parasang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikilingang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit ito sa naturang modus. Igirit naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan at humarap sa anumang investigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kaniya.
21: XFM News Nationwide.
20: Si Senator Pangilinan, nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Pax-Silica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
21: Live report.
19: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax-Silica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
21: XFM News Nationwide.
19: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginiti Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindi anya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinuwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa umano'y 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista.
21: XFM News Nationwide.
20: Commission on Elections, hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
22: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at para nagutan ng mga tatakbo sa halalan simula sa 2026 Barangay at Sanggunyang Kabataan Elections. Isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest, kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, nilayon ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
18: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
20: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo rin mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
18: Balitang regional.
20: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa manoy pagbabanta ng isa sa mga guro. Tatropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
0: Pinauwi kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanilang vine-verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal na wala namang kaaway ang maestro, ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFL News!
19: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Report. Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Niluan, Cebu kahapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ng mga otoridad katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office matapos iulat ng punong guro ng Niluan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang barila. Dito na recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, 5 bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligan na pagmamay-ari ng baril at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang investigasyon katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
20: Ito naman, katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama, nahuli po ng mga operatiba dyan sa PRO2. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
2: Datunton sa barangay Midangan, Agilian, Isabela, kahapon August 5, 2026, ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at Agilian Police Station na ipinalabas Batas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagad, kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulog ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong ang krimen. Naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin na mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Naguilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
19: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
3: Patay ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Kalibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansi, Sur Numansia. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napag-alaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang nirespondihan ng otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
20: At katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
4: Yanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
20: Mga katropa, ang Balita International, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarili na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umano'y direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry, ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siya nga matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Paras, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie O.

0: Pabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian EJ of Vienna ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Stabogsprong meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Vienna ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos sa makasaysayin din kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, katropa, August 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: XFM.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Xanthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
17: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko.

0: Lipton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
2: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you!
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw!
6: XFM!
5: Patropa mo!
4: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ika episode sa ato sining pagpanagad, ululupod naman kita para nga magdiskubre sa mga sekreto sa tanom, mga pwede makaon. Kay syempre sekreto sa ato sining lawas. Naintindihan na ninyo kag na saliksik bala ko na research na ninyo kon ano ang sekreto sa ato sining lawas. Nga anaga masakit kita, ngang iban nagmasakit, ang iban wala. Ngang iban sini kun magmasakit dasig lang mag-ayo, ang iban sini nagakadayunan. So ina mga byan nagadepende una sa tanan sa ato sini nga lifestyle, and that includes ang aton sini nga pagkaon bala. Kun ano mga ginapasulod ta sa ato sini nga lawas, dako sina ang iya sini nga porsyento kun nga nagamasakit kita, or if not ang kabaliskad sina ang kabaliskaran nga mayo ang ato sini kayong lawas. Gamuno lang iban siya daw ay timo nagamasakit, no? Nga siling niyang tupad balay ko to, siling niya daw ay bulan nga hindi kasulod sa ospital. Kung kaisa depende ina sa ginakaon ta or ginapasulod ta sa aton lawas, including ang ato sini overall lifestyle. Nang pag may time ulo exercise man, pag may time kaon man utan, hindi nga puro na lang da oh, matambok kag puro na lang pinirito. Ara man lang da ang ulo tanon nga nagatungangon si imo, gahulat na malang nito gabang i-harvest nimo. Gahulat na malang da ganit talong ng sugbahon mo. Gahulat na malang na okra ganit da nga liswahan mo ininit. Amo mandahon ka kamuti. Okay? So amo ining punto ko nga we have this program, The Secrets of Health. Para nga magiyahan kita tanan, ano nagakadapat nato sa nga himuon sa mga tiyempo nga ginahangkata nato sa nga kayong lawas. Ano mga pagkaon nato dapat kaunon? Ano mga pagkaon nga dapat nato likawan kung may ginabatsyag na kita? Kag anong mga pagkaon nga dapat nato kaunon para hindi kita tapikan sa malala nga mga balatian? Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kitang mabatian sa tanan sining mga XFM station sa isla sang Panay kag Negros Island region. Kag syempre sa ato sining pagparagad upod ta sa gihapon ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sininga pagpangalagad, kag gina-welcome man aton upon sa aton sininga programa ang aton sining mga suki nga mga tagpalamati, kag kamusta no sa aton sining mga suki dira, kumusta niyo sininga bugtaw, kumusta niyo sininga adlaw? Siguro may iban Sir Josil sininga nagbugtaw nga healthy, may iban sininga nagbugtaw nga may mabatsyag nga daw kulang-kulang sa lawas. Isa sini kulang sa tulog. Iban sini siguro sa paglipas sa mga inadlaw na nagdalipas, kulang sa inom sa tubig, kulang sa kaon, kulang sa exercise. O kung ano man niya kakulangan sa lawas nga ginagmay man lang ina Sir Josil, pero hindi na makumpiyansahan, kaya ang ginagmay niya kakulangan magsululupot, magresulta sa malala sini nga balatian.
0: May mga utod kita ha. Ang iban sini nagaulo pisina, bisan ano kasako, lagi na kalitan gid nila magulo exercise sa Doc Leo. Ginakalitan gid nila magupod sa mga grupo nga nagazumba. Ina eh sa mga nagaopisina nang way bala tiempo nga mag-exercise opisina kay ti pungko lang ubra nila, pareho sabi assign ka sa mga local government units, ara kada cashier, ara kada assessor, assessor's office, ara kada sa research sa area, so pungko lang gid kagatubang sa computer kagamit nimo dang obra nimo. So iban sini pagkahapon or hindi ganit very early morning naga zumba sila Doc Leo. So makabulig ina sa ato sini makuturan. Amo ni nga kalabanan sini sa mga naga upod sa zumba. Hindi lang man gid babayi ha, may lalaki man. Pero kalabanan mga babayi. Amo nang hambal nato sa mga babayi. Congratulations sa mga nagazumba. Bongga kaday.
1: Laban-laban gide. Hindi lang pagbira-birahan naman kaon pagkatapos ni Zumba, ha?
0: Kaya masim, hambal sila nga. Sila niya daw naubos, sila niyang balhas ko, sila niyang Zumba, sila niya kay pasundan, tasang isa kaya kong kaldo, Doc Leo.
1: Aba, tesakam-sakam, Sir Josel, kung dari ba ang kaldo mo, magina-pares mo sana, may arasang ginabalahas nga butilya, Sir Josel, nga mabulubog na kanami, labukon bla.
0: Ay, apaw, amo nang hambal nila, nga lugar kaklabot sa balay nyo. Gakalabaw ko kumo, kapila kakasandad ko na.
1: ang gingamit mga fuel pag sumba mo, ginkargahan mo nung lahat, basi ah, kag posible, sobra pa sa nagamit mo.
0: Oo. Oh, inang, hindi ka pa kumpurme ko nung ka-12 lang, kay gusto mo, 5 gig kag 1 mo. 500, di gani, 1 liter mo.
1: Ang point lang siya niya, ni Sir Josel, punto lang naman siya ni, dapat balance lang gid no, may ginatawag kulang kag may sobraman nga hindi maayo sa aton sa ringa lawas, lakip na dira pagabot sa aton sa ringa mga ginakaon.
0: And sa aton sa ringa edisyon subong aktaliti mga ano lang namo na lingaw-lingaw lang namo ni Doc Leo sa inyo, but seriously speaking, may istorya kita karon sang isa ni ka mineral, and so far kung tanawon ninyo ang tanan ba lang sa inyo sining periodic ano tawag periodic table nabutang na table of elements amoning pinakakatapusan gid yako ni alphabetical order mo Doc Leo,
1: correct
0: ang inatawag nga zinc
1: correct amo nang gid may mabatiag kita Sir Josel sa nutritional therapy nga dapat kagang kinanglanon naton nagaumpisa sa A kag hasta sa Z
0: now, pero it doesn't mean nga kun punta na siya paama na lang,
1: correct.
0: Kay may kaugalingon sa iyang importansya sa ato sa nang kayong lawas. Gamay-gamay lang ng kinanglan na Tondok Leo. Pero mo nang hambal nila nga, tikon kaysa gani, grasa, gamay lang kinanglan mo. Kay kinanglan mo permi krudo or diesel sa salakyan mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may nagani grasa sa salakyan mo, laban na bandis grasyahon kagin sa salakyan mo.
1: Husto gid, kag di pag-abot, Sir Josel, sa Kiluhay bala, dumduman ko. Sa Kiluhay bala, Bulawan, Sir Josel. Kinudlit mo lang ang diprensyanay sina mo.
0: Pero ginatos kalibo ang diferensya.
1: Yes, dako sa ning value, Sir Josel.
0: Oh. So, mo man na ang zinc, actually. Anong function sang zinc sa ato sa ning alawas? Ano ining zinc para maintindihan naton? Di naton ini pwede makuha, diskusyonan tana. Pero una sa tanan, mangkoton tabi si Doc Leo, ano ining zinc nga ini Doc Leo, how?
1: Isa ni ka kinahanglanon nga mineral, Sir Josel, or essential mineral. But hambalon, hindi sininagahimo ang aton sa ning alawas. Pero kinahanglanon sang aton sa ninga lawas kag tuman ka importante ng iya sa ninga trabaho. Suliton ko hindi makaproduce kag or makastore sang zinc ang aton sa ninga lawas. That's why kinahanglanon naton nga magkaon sa mga pagkaon nga may ara sang zinc adlaw adlaw. Kasubong bala sang helper mineral. Manugbulig sa ninga mineral ang zinc tungod nga nagabulig gini sa ginatos ka mga body processes para nga mag-function sila sang maayo.
0: Okay. Sa kumpara nato sa vitamin C. Vitamin C isa siguro sa pinaka una kag may pinakadako nga konsumo ato sa ninga lawas Doc Leo. Sila ni sang protein. Dako na nga demand ang ato sa ninga lawas labi na gid sa mga athletes, sa mga nagapamlamog aton, grabing trabaho. So kinanglan nila sina number one dira is protein. Secondly, siguro, and all of us, vitamin C.
1: Yeah, iupod mo na ito, Sir Josel, dira, no? Sa mga aktibo wala, ang carbohydrates.
0: Oh. So, kinanglan na ito ng carbohydrates to, not only protein, but carbo also, eh.
1: Correct.
0: Okay. So, ang zinc, actually, kung sa mga, ano pa, pagkaon pa, ay, kung kaysa daw, ano lang ni, daw palaman, kung sa mga tinapay pa,
1: mm-hmm.
0: Sang kapalhit kung kaysa, okay na.
1: Ay, hindi ka magkumpiyansa, Sir Josel. May iban nga magbutang sa palaman, ga lalawas man.
0: Ang mali na, grabe ka man sila nga magbutang ka palaman, panumduman, magpalapan, tinapay.
1: Bawion lang ka na sa palaman mo.
0: Oo. Oh. So, ang zinc, gamay malaning kinanglano natin sa lawas ta. Pero, anong mga functions sa sinidok, Leo? Unabi kita, ang overall naton sa ninga lawas, ha? We are being protected by our immune system. Una kita sa immune system, Doc Leo. Anong mabulig, kag anong ginahimo sang zinc para sa pagpapagon sa aton sa ninga immune system, Doc Leo?
1: Nagabulig gini sa aton sa ninga immune system, Sir Josel. Nagabulig sa bato sa ni pakigaway, batok sa mga bakterya and viruses. Kag kung may ginabatsyag kita sa lawas, nagabulig gini padasig sa aton sa ninga recovery.
0: Mm. Ang isa pag idari, Doc Leo, ano eh? Nasamis ni marketing strategy sa mga nagabaligya iban sa mga vitamins for kids bala.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga with this and zinc. May chlorella plus zinc. Sa growth and development sang bata, Doc Leo, nga ginabutangan nila nga with chlorella. Why labot ang chlorella, yabi, no? Sa zinc. Nga may mahambal ikaw nga with zinc. Anong role sang zinc sa natawag naton growth and development sang bata, Dok Leo.
1: Dali man maglayo, Sir Jocelyn Blaza, Xanthones. Mm. Nga may plus man, Xanthone plus. Kagdamo ng mga pagpakamaayo bagin Sir Jocelyn ang makuha na tondira.
0: Uh-huh.
1: Hindi lang siling Sir Jocelyn ng ideya lang na, no, para nga mabaligya.
0: Mm.
1: Kundi kinanglanon man gin sa aton sa nga lawas.
0: So it's not only a strategy, it's a fact.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Like, kamatura na yan kinanglanon sa lawas ng zinc.
1: Correct, Sir Jocelyn. Amo man bala, ang Xanthone di antioxidantali na sa panit sa mangustin.
0: No.
1: Pero ang plus sina balunggay, ang plus sina ang palaya, sino Sir Jocelyn ang makabais, ang makalubag sa pagpakamayo kung nutrients sa lindira?
0: Amo ni nga, Ari, explain lang namon nga mayin, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang nag-Xanthone plus gold, kaya ang Xanthone primarily, ara na makuha ang dako sina sa mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Di kaya may ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina. Kung tingbon mo inisla sa mangustin, you have a gold labeled health.
1: Correct.
0: Bangod kiti, halos kumplito dirang vitamins and minerals nga kinanglanon sa aton sini nga lawas, Dok Leo, sa Xanthone plus gold capsule, because amo na gani nga may gold, because may mangustin na, may ampalaya pa, may malunggay na, may garlic pagid kag spirulina.
1: Correct, Sir Jocelyn, kag kinanglanon man sa pagpabakod sa aton sini nga lawas pag-abot iya sa nutrients. Kag specifically, balik kita dari sa growth and development sa ni nga zinc ang aton sa kinanglanon, especially sa kabataan, sa mga bata, kag sa mga pamatanon. Bisan pa sa mga hamtong, Sir Jocelyn, no? Kinahanglan ang zinc for growth and development, especially sa mga kabataan.
0: Oh.
1: Kung kulang sa zinc, Sir Jocelyn, arikutoy, hindi magdako basta sa ni ang bata. Part lang niya sa kakulangan nga dapat na ito ni-considerar, especially sa mga kabataan, matingala ka, anong bata ko, daw, kano, daw kahina siya sa nga pagdako.
0: Ang nila, arikotoy?
1: Hmm, arikotoy.
0: Oo.
1: Or undernourished, tabi, or severe ang pagka, ginatawag, malnourished, ang isa sa nga bata.
0: Mm.
1: Magluha sa iban sa nga mga sustansya, ayan, zinc ang isa man sa ginatawag kinahanglanon na, dira, kay kinahanglanon siya for growth and development.
0: Okay. So, muna ka importante galing zinc. Ang zinc is also present dira sa may ingrediente sa Xanthone plus gold capsule, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, may sources kita dira sa zinc. So, muna pinaka-importante man, gamay-gamay lang gini ni, and just like vitamin C, hindi ma-manufacture sa ato sining lawas. Kinanglan tagin pasudlon, kaunon, or upod sa ato sa limnon, whatever. Pero importante, makasulod sa ato sa nga body system para ma-process.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Okay. Sa, ano, Bidok Leo, sa ato nga normal nga pagsinalayo, ang zinc could also help makabulig man niya sa pagpapali, galik kag pagpaayo, kung mapilasan ikaw, Dok Leo?
1: Mapilasan ka, Sir Jocil. May gamay ka sining paso abi o kung nakasagaid ka sa mainit sining butang, may kaldero o kung sakalan abi, hindi uman siyempre ginhungon. Iban pagin sining injuries, mabuligan, Sir Jocil, sa zinc nga madali sila magpali.
0: Oh.
1: O kung madali sila maghilom. That's why sa iban dira nga mahimo kadugay mag-ayo sa inyo sining samad, magluwas sa aton sini naandan nga mentalidad nga basi taas ang blood sugar,
0: diabetic ka,
1: i-considerar nyo man, basi kung kulang man ka mo sa zinc.
0: Oh. May ara mambal nga hindi nakapacheck ako, hindi man kuya diabetic nga. Mm-hmm. Nga kadugay dan normal ang mm-hmm. pag-ayo sa akon sini nga pilas. Ipacheck up nila, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: That's correct. Our advice. Basi correct. Kulang ka mo tood sa zinc.
1: Ang isa sa mahimo nila, Sir Jocelyn, kung masuggest na ginman lang kita, mabalaan nila kung ano ang kakulangan dira pag-abot sa mga vitamina, minerals, antioxidant. Pwede sila makakadto sa Yes to Health, actually.
0: Mm-hmm.
1: Yes to Health Wellness Center.
0: Oo. May clinic abing Yes to Health. Ari pa lang dari sa Iloilo ang clinic sa Yes to Health Wellness Center. Ara sa Yulo Street sa A Young Building. Libre ng konsultasyon. May mga equipment dira nga makadetermine kung anong kulang ang mga nutrients sa inyong sining lawas. Agud to nga mahibaloan ninyo kung ano nga size ng supplementation ang inyo dapat sining sundon, no, kung mga pagkaon nga dapat ninyo bala i-prioritize. So amo na kaimportante ha sa wound healing o kung pagpaayo sa ato sining pilas. Sa pagsagod naman sa ato sining no, Dok Leo, sa ato sining outer layer and the largest organ of the body, amo nang tawag naton sini skin o kon ang panit. Kiti ang ang nagsulod sa pinsargin nato niya, Dok Leo, nga ang kinanglanon niya sang panit, really, parang mag-firm siya, collagen. Tapos kinanglan, detox mong lawas mo, limpyuhan mo, pagwaon mo mga toxin, sa sulod sa lawas mo, through glutathione, agod to nga mag-tingkad, magnami man mo sining skin condition.
1: Correct.
0: Ara na sa Santhon na gold coffee mix, mm-hmm, collagen ka glutathione. Pero ang zinc iya, Dok Leo, anong iya ginahimo sa ato sa nga panit, Dok Leo?
1: Isa sang ginasuggest to sa ni Sir Josil, ano? Ginasuggest na ton sa ni sa mga tao, balang kadamo sang punggod, balang kabudlay, Sir Josil, paayuhon. Muna yung silim blas ang kilala ko sa unang daw araw-araw ka pa mo, ang punggod, maging tubuan pagin punggod. May ara, gin Sir Josil nga muna.
0: Abi ko, mahambal nga niya, grabe man niya punggod mo siya, ginbutangan paguya ba?
1: Mga expression actually na naman ni Sir Josil, kag sa iba na, no? Kamu itong balon, kadamo sa punggod. Kag ti ambal ganas ang kilala ko, kadamo sa tulubuan sa punggod, pero dirigid dok sa guya, no? Nga makita, gid. Nga pwede man ko tani siya sa latrasan. Basang ko, nugay ka, kabasan ikakapungko, mayo, kung dira nakaroon magtubo. Ang pinakapunto sini, ang zinc gali, nagabulig para ma-maintain mo na to ng healthy skin. Ma-prevent ang acne from becoming worse. That's why, may mga kondisyon sa ni Sir Josil nga kabudlay bala i-treat o kon kabudlay bala i-manage ang iyasaring acne bala.
0: No.
1: Doon ka-sensitive sa panit. Isa sinisang gagawin na recommend na kon ang suplementong may zinc.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig sa madasig ng pagpali sinisang punggod kag nag-relax ang panit sini dituman mag sensitive kag of course nagabulig ang ginatawag zinc kun nga ang madasig mag pali ang mga punggod sini kag iban pagid sini nga mga rashes san hambal natong tagina sa wound healing man gani kay nagabulig sa repair sang skin tissue.
0: Pero dapat naton na i-observe man ang katinlo sa ato sini nga lawas, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang masami sini nga pagpaligo, depende sa inyo dra kon aga kamo da maligo kon gabi. Pero kinanglan sa ginagamit naton pala nga habon, makabulig man sa pagtinlo sa ato sini nga panit. Kaya hindi man lang na pwedeng isaligla naton sa sink, mambala. Eh, sink, ikaw na bala na magtinlo sa panit ko, ha? Hindi pwede. Kinanglan man naton nga maninlo on our own, on a daily basis, pareho sabi sa pagpaligo, gamit ka mo sang Santhon Plus Herbal Soap, Dok Leo.
1: Pati sampat ka na, Sir Josil, kag timely na nga suggestion naton, ano?
0: Oo.
1: May mga kilala kong foreigner sa una, Sir Josil, katingala sila sa Pilipino. Sige nga mga Pilipino, kung magkanto sa opisina o kung nantis magwa, nagpaligo.
0: Mm.
1: Pero pagpuli sa hapon, waay na.
0: Mm-hmm.
1: Which is sa ila, baliskad. Paligo sila kung na rin sila sagwa para matinloan ang mga higo, pollutant sa rin sa sagwa.
0: Mm-hmm.
1: Antes sila magtulog, matinlo sila.
0: Oh.
1: Pagkaga, waay na sila nagpaligo. Daritso na sila himos. O kung panibin ang dirapunas-punas, kanto sa ila sa rin mga itarinarya.
0: Mm-hmm.
1: Ang Pilipino, kung nabaliskad, kung aga yung paligo, antes magkanto sa opisina, antes magkanto sa obra, tapos pag abot sa balay, sa hapon, why na ko na nagpaligo? Tilaglahog man sa isa ka Pinoy, alam mo na, dokpas mo. Pero pinaka-point na ton, or may punto man, haling kita sa sagwa, damo, dalata ng mga kagaw mo.
0: Mm.
1: Madumduman ta sang COVID, sang una, tamo, antes kita magsulod sa balay, uba sa patos,
0: paligo
1: uba
0: ka.
1: Bayo, paligo ka.
0: Mm.
1: As much as possible, antes ka magsulod sa balay, mas manami kung nakapaligo ka.
0: Pero dapat amugin man at tanong pag sinalayo ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero butang tanong, bisa nakapaligo ka pa, Sir Josil, sa hapon, kung sa gabi, pagpuli mo, hindi ka sigurado sa habol mo,
0: mm,
1: hindi ka sigurado sa punda mo. Kapin pa kung hambal ba sa kilala kung ataguan man, contract la. Ang habol mo kagay mo sa nga punda, antes mo islan, mga bed sheets mo.
0: Hindi, tatlo lang kanina ksimana.
1: Pagka pangadisngaw na. Ari diya, masulod ng papel sa atong saning Santhon Plus Herbal Soap. Ha? Kami ara, mas Sir Josil, sinisang bayabas.
0: Mm.
1: May ara sang balunggay. Actually, may zinc man.
0: Oh.
1: Nga makabulig, tamo makatapna sa sang mga kagaw-kagaw, kag makabulig para sa may mga body odor. Ano na rason, Sir Josil?
0: Kung may external opening, galing mo sini, may pilas bala.
1: Mm-hmm.
0: Panit mo, gamay-gamay, mabakiras. Paris bi inagyan man sang acne more punggod. Mm-hmm. Madasig man magayo kay ti with Santhon Plus Herbal Soap. May sink man sa adok leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya nagpahamis pa sang aton sininga kutis. That's why, no? Ang pagpaninlo sa nin sa panit, hindi man sobra-sobra, ha? Kahit kung sobra-sobra, hindi naman maayo.
0: Mm.
1: Ang gusto lang sininga pag paninlo sa panit. Mabalaan ko ng Pilipino sa iba niya pungsod, Sir Josil. Especially ko no sa mga mainit pa lang ang pungsod.
0: Mm-hmm.
1: Balaan ko ng Pilipino. Bisan hindi ka magambal ng Pilipino, balaan ko no kay kapila ko na magpiligo si Sakadlaw.
0: Aha.
1: Ang mga Pilipino kumpara sa iban ko nung lahi.
0: Pati kita mo man ang hambal permi ginadayaw kita nga basta gani ko no Pinay kag Pinoy hamot.
1: Mhm. Kag tinlo ko no Sir Josil eh.
0: No.
1: Kati tinapay gani ko no ginahugasan pas kape.
0: Oh. Kita niyo lang gid pero kape pang ginahugas.
1: Kape pang ginahugas.
0: Mhm. So ti amo na ka importante ano ha? Role sang na zinc sa ato sining skin. Pati sa ano gali internally Doc Leo, no? DNA and cell production. Ay, why ka mo kay balog ka produce alawas na ton sang cells? Nagatunga-tunga man na sila mo. May cell, cell division ina kinabo. And that is how reproduction happens. Hindi ya pareho sa tao, mahambal nga niya, palipod-lipod ta na ito, managot. Tapos niya sa mga kabataan niya, may hingagaw ta kaagot.
1: Mm, padamo-damo ah.
0: Ang aton niya mga body cells ya, nag-amat-amat lang na sila ya, divide.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat, saguron taman sila sa nutrients, Doc Leo, zinc ang kinanglan manggali, dira?
1: Correct, Sir Josil. Pero ang kilala ko yan, Sir Josil, niya gusto naman niya mag-multiply. Turbo na kabulig, Sir Josil. Gamit sa turbo dietary food supplement.
0: Mahambal ma-multiply. Siling niya, ti, kunduhan na bata nila, mahimo nga apat. Kung maghulid sa sakay partner niya, tatlo lang na. Sa kinanglan, duha hulidan niya, Doc Leo, para ma-multiply ang two. Mahimo four.
1: Kapid, Sir Josil. Siyempre, ting igo sa turbo mo, nakabulig yun. Isa siya katiro, duha resulta. Sa DNA and cell production, Sir Josil, makabulig man ang zinc. Kaya nagabulig siya himo sa new body cells. Kag-importante for tissue repair. Diri sini Sir Josil, nag-ugat ang healthy skin na ton, kag ang ginatawag wound healing na ton. Actually, isa ni sang ginatawag manami nga resulta, Sir Josil, sa ton, sorry nga panit, kung may nagkaigo kita sa nga zinc, of course, upon healthy lifestyle, kay ma-maintain, Sir Josil, ang pagkahuben o kung pagkabataon sa isa sa nikatao.
0: Okay. So, importante man gali ini, ha? Parehos man bala sa pag-pa-firm sa ato sa skin. Basta gani, hugot ang panit mo. Younger looking ka na. Asan sa nag-colorin note bala? Kita nyo ang mga may kulukwarta, labi na gina mga artista. Ay, ginapabotox nila ng ila sa ninyo, ano mo, guya.
1: Correct.
0: Tanawa bala diri sa ila sining nga tangkugo kag sa ila gising-gisingan bala kay may piniluan ng panit. So importante ang zinc para mapabilin ta nga younger looking aton sining skin. And then ay sa mga daw kung kaysa bala hambal nati ano patais na lang ato ni. Sorry ha sa tinaga ha. Pero nang hambal bala nga nya dugay na kamo nang gubdan na sining nga daw ay gitinyo gana sining nga magreproduce.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sina may problema, either babae or lalaki. Pero sa lalaki, ang masaming problema sini ang sperm, ang tawag nato sini, ang pagka-healthy sang sperm.
1: Mm-hmm.
0: So ang zinc also could help gali para magpagsik ang sperm kag magdamo ang sperm production sang lalaki, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kasi may ginatawag mong problema bala sa lalakihan kung nga hindi makapabusong. Kay mahimo, Sir Josil, manubo ang sperm count.
0: Mm.
1: Pagkatapos, ang sperm motility, pagid, afektado, manubo na, maluya pa.
0: Mm-hmm.
1: So, problem mo kita. Kasubon, Sir Josil, bala sa isa katanom. Paano mo mabalaan karon? Ukon nga, ang isa katanom sa ni matambok. Diri ni Sir Josil nag-augat sa duta. Kung fertile ang duta, matambok sa niyang tanom. Manami imo sini nga yield, masustansya siya. May iban, Sir Josil, nga mag-asawa kadugay na sa ila sini nga nag-upod. Pero, why man sang offense, Sir Josil, ano?
0: Mm.
1: Kikadamo sa mga rason eh. Pero isa siguro nung ikonsiderarin nyo, mas manubo ang zinc sa lalaki sini. Actually, nag-a-affecto man eh, pati man sa babae o kung sa asawa man.
0: Pa-check up ka mo mga amo na aplastada. Pero, dapat nga hibaluon nyo kung ang supply bala sa nutrients sa lawas ninyo, vitamins and minerals, kung anong kulang, pwede ka mag-ikakanto sa clinic, for example, sa Yes to Health Wellness Center. dala sa iyang building para mapakonsulta, para mahibaluan nyo. Sa mga katulad sina nga nag-after pa nga makabata nga daw, hindi kita sila yung makabuo. Mm-hmm. Basi kulang tuod sa zinc, maluya ang sperm production sang bana. Pagkatapos, magluwas nga mahina or maluya, gamay pa.
1: Correct.
0: Oo. You know, it's a race mo towards the egg. Amo nang hambal nilang survival of the fittest. Kung sinong mabakod, siya na dito ang mag-fertilize sang egg.
1: Correct, Sir Josel. Kag depende sa egg, Sir Josel, kung nadiin siya ng yasin nga batunon, kag pasudlon.
0: Oo. That's why nga we are emitting pila na, million siguro of sperm cells. Pero isa lang inabaton sang egg eh. Sa part niya sang babae. Sa taste and smell, there's a purpose gali, Doc Leo, nga sang nagligad nga pandemic. It is highly recommended nga may zinc intake kita. Bangod man kay apektado nga to sininga sense of smell and sense of taste sang chimpong inigo kita dari sang pandemic, so highly required at the time for us to take sang zinc, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. That's why kumadumduman naton balik no sang pandemic. Nagkuhan gini Sir Josel, nagdamo gid ang nagakonsume sang vitamin C with zinc.
0: Mm-hmm.
1: C with zinc. Upod gid ni sila no. Ang zinc ay nagabulig balaan Sir Josel para nga ma-maintain o kun ma-enjoy nato ng pagkaon. Sino abi ang manamitan magkaon nga wais isang panabor, wais sing panghumot o kun panimaho.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti nagagawhan din handang duha mo, masaburan mo kag masimhutan mo. Kaya hambal sa kilala ko, budlay mo na nga simhot lang, way sabor.
0: Ano nang pinakabudlay ko no, kung way ka, ano bala, hindi ka kapanimaho na tawag nila. Mm-hmm. Way nang imo sining a sense of smell.
1: Mm-hmm.
0: Paano mo na karon matistingan nga ang itigali baho?
1: Bisan, ano pa naka-confirm?
0: So, importante ha, para sa ato sining a taste and smell, ang zinc. Ang zinc, again, pwede nyo na makuha sa Santon Plus Gold Capsule. Kung diin dira, ha, particularly, basi kung may utan ka mo dira, ito doan ka, kita karon ni Doc Leo, sina. Brain function, Doc Leo, dako galing mabulig sang zinc.
1: For learning and memory, Sir Josel, nag-suporta ining zinc.
0: Oh. So, importante, gamay lang ni ang requirements sa lawas sa zinc, ha. Pero amo ni kadamo, gali ang mga... mahimo niya sa ato sining lawas. Now, dari sa ato naman sa Pilipinas, Doc Leo, ang report sini madamo sa mga Pinoy nga zinc deficit.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo sini kulang ang zinc sa sulod sa sining lawas. Nga man, Doc Leo.
1: Ang pila sini Sir Josel ka mga kausa o kung kabangdanan, ang kapida naton sa pagkaon sini sang mga pagkaon nga may ara sang zinc.
0: Mm.
1: Hindi ka pala kaunutan. Hindi ka pala kaon karon sang balunggay, hindi ka pala kaon sang ampalaya, green leafy vegetable. Instead, ang imo sini ginakaon sini is mostly processed food. Posible magluwas sa pagkaon, Sir Josel, basi kung may problema ka man sa imo sini nga digestive system, like kung may ulcer ka dira o kung may chronic diarrhea, or pila man Sir Josel sini sang kausa kung pala inom ka man sa makahulubog sini nga ilimnon. O kung basi may problema ka man sa nisa kidneys, kagti sa mga nagaedad-edad, Sir Josel, ang naga-less man ang ilas sa nga absorption sa zinc.
0: Mm-hmm. So, according to records, latest records sini, zinc deficiency in the Philippines, that accounts mga around 30% of Filipinos deficit or may deficiency sa zinc.
1: Bako dako-dako, Sir Josel.
0: Mga 35 million ina to 40 million, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang may deficiency sa zinc, ha? Sad to say, ang kabataan, taas ang porsyento, ya, Doc Leo. Palakaon yan yung mga kabataan ni actually mo.
1: Mm-hmm.
0: Iti kung kaysa, why na gani pili, eh. 21% to 22% ang may deficiency. Sa preschoolers, plan na magamal kita preschoolers, nang below 6 years old bala, ti pag-abot siya sa school age na gidya, 6 to 7 years old, baho kataas, mga 30 to 31%, Doc Leo.
1: That's why, Sir Josel, no? Manotice, may mga mabatian akong opinion, Sir Josel, kung comment.
0: Hmm.
1: Sa kabataan, sang una, mga dagko, subong niya mga elementary daw, kinder, kindergarten. May mga opinion kung mabatihan sa Sir Josila.
0: Pero it is a given fact, Gidman. Sa gina-lecture man sa mga parisaton dari sa Pilipinas sa Department of Health, nga mo mani ang sing deficiency ang nag-contribute kung nga ang nag-putot ang mga Pinoy.
1: Isa, Sir Josil, no? Kasubong sang na-mention na ton sa growth and development bala. Nga kinanglanon siya ang zinc. That's why, gaputot ang bata kung hindi sa magdako, kung nag-recutoy siya.
0: Kung kaysa, tanga-tanga ka lang maghambal sila mag-lecture, ano ang English ang putot? Mahambal ka lang stunt or stunting, kosang stunting o kung pagkaputot mo ng botang balon niya. So ang zinc dako ang papelya. Mahambal ang iban niya. Sila niya, grabe. Mga putot man na siya sinanay kag si tatay. Ang ataas siya. Guru hindi niya. Guru bata na ay. It's because siya sinagod nila mayad. Kag agin mayong supplementation, Dok Leo.
1: Bati ko man, Sir Josel. Damo ko na nada sa 3rd District.
0: Badyangan, actually, isa sa mga ginabantayan nga banwa kay damo, dara ang putot.
1: Oh, beko sa pututan.
0: Daw taga badyangan ang iban mo. Okay, diri kita sa plant sources ang zinc. Amo ning hambal ta sa content or sa ato sini nga Santon Plus Gold Capsule. May plant dira nga source, number one nga source sang zinc. And ibaloon ta na karon sa premium details of gel capsule kon may makuha man kita dira nga zinc. Kag iban pa sini mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa plant sources ang zinc. Di na ton ini commonly makuha nga mga pagkaon, no?
1: Ang isa sini sa mataas, Sir Josil, no? Amo ang pumpkin seeds.
0: Liso. Mapikit ikaw sa liso. Sa kalabasa?
1: Correct, Sir Josil. Pwede na ito nakuhaon kag bularon na ton. Or hindi gani, lunga. Sesame seeds.
0: Ang iban sini, hindi ka-intindi na sang lunga. Sesame seeds. Kaon ka mo dabla sang tawag na ton butchi bla. Pinutos na sang sesame seeds. Ano mo na?
1: Pwede kita, Sir Josil, maka kuan sini no, maka lubak bala sang may mortar ka mon pestle dira.
0: Imo ka na lang palitaw kon mo acid, okay?
1: Pwede man, Sir Josil, ano, pero basi matamaan kita karon kayang iban sini. Hindi sila magkaon mo acid, Sir Josil, kon alang-alang katamis mo. Kundi iso-so, ganyan, kalamay pulabla. Hindi gini, wash sugar. Kaya may nagagamit, Sir Justus, refined sugar man, ha? Refined white sugar sa ilasaning muase. Which is, kung lunga malang aton, sininga ginalagas, pwede kita kagamit niya, Sir Josil, sa puro man nga lunga. Pero ari yan, Sir Josil, oh, ay halos sa may magreklamo sa ni kasoy.
0: Kasoy.
1: Makakuha man kita sang zinc dira sa pagkaon sang liso sa isang kasoy.
0: So bastante sa zinc ang kasoy, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Isa lang din bastante inog bakal kay kamahal.
1: Sa may mga puno sang kasoy madumduman ka, Sir Josil, somewhere sa mga lugar dira sa na mention no Badyangan. May mga lugar pa dira nga daw damo sang kasoy mo. Nalipat lang ko sa kung ano nga barangay, no? Pero personally, doon nakaagay ko dira sang una nga nakapamupo kami sa kadamo sang kasoy dira. Hindi ko lang madumduman, sorry.
0: Amo na yung kuno nga klasika kahoy nga sa guwa iyaliso mo.
1: Sa sagwa liso ya. Oo, ang prinsesa kuno nga gapungko stasa. brown rice, Sir Josil. Isa nga kaon magkita sang kanon. Why not nga brown rice aton sering nga kaunon?
0: Basi maghambal sila nga, "Ti akong kani black."
1: Actually kun nga ang brown rice ang aton sini nga gina-recommend kag ang source ginatawag zinc since nga ang brown rice ginkuha lang ang pasi, Sir Josil.
0: Unpolished.
1: Kaya kung ipolish mo na siya, well milled siya, may mo na siya nga white rice.
0: Oh.
1: O kung naginakonsumo na ton sa kalabanan. So kung hindi mapagkuhaon niya sa nga brand, ti brown. Pero kung kuhaon, kagkiskisa na siya, may mo sa nga white. I-prefer na ton ang brown rice. Ang pagkaon sa green leafy vegetable, Sir Josil, spinach. Ang pagkaon sa isang malunggay. Ang pagkaon sa isang palaya, makuhaan man na ton sa zinc nga kinanglanon.
0: So, amo niya sa pag-inom mo sa Santon Plus Gold Capsule, somehow may makuha ikaw dara nga supply sang zinc. Nga makabulig good to sa mga binipisyo na discuss nato nito fast healing sang wound, pagkatapos ma-prevent ang stunting, maka-function mayo ang ato sininga brain, and so on and so forth. Dara sa Santon Plus Gold Capsule. Di, kung may ara sa balungkay, ang premium D3 soft gel capsule may balungkay pag-idok layo in oil form.
1: Correct.
0: So, makabulig pag-idi na para sa ato sininga lawas. And source and sources naton sang zinc. Now, speaking about deficiency, Doc Leo, sang zinc, ano mga common nga mga signs and symptoms sa sining mga batyaga naton?
1: Kung madugay ni Sir Josil, ano nga kulang kita sini sa zinc, magambal kita nga madugay, ito chronic bala, Sir Josil? Nga sa mga early signs, daway mo lang ginasapak bala, o kung may kaya nagasuspet sa nga basi zinc ang kakulangan, nagaresulta, Sir Josil, sa diseases and conditions, ginaangot sini sa chronic zinc deficiency. Isa sini ang pagluya sa aton sining immune system. Kung kulang kita sini sa zinc nga nagresulta sini posible sa pneumonia, pabalik-balik sini nga infection, kag kun maduktan kita Sir Josil sang infection, malatunan kita madugay kita sini maumpawan o kun madugay kita sini magayo
0: dugay ang recovery period, no?
1: Correct Sir Josil, dasig ka malatnan, dugay ka maumpawan.
0: Tihambal nila gina-generalize na siya mahina ang imo immune system, ah.
1: Correct, Sir Josil. That's why there is ini magsulod man ng aton sa nga premium D3 capsule. Oh. Softgel capsule nga aman. Ang premium D3 capsule nagabulig, Sir Josil, control sa aton sa nga immune system. Hindi man siya maghina, pero hindi man siya mag-overreact. Kay problema ang duha, Sir Josil. Mahina, kag nag-overreact man aton nga immune system, balatian gyapon. Kag discomfort ang posible naton sa nga ma-experiensyahan, which is ginabalansin na iya, Sir Josil, kag ginakontrol sang vitamin D3, idira sa aton sa nga premium D3 softgel capsule.
0: Oh. So, tiidugang niya lang ng santon vitamin C to make it complete. At least ang vitamin C mo na nagpapagsik sa akin aton sining lawas. Kung pagsik lawas ta equals buta malun sina pagsik man aton immune system.
1: Correct Sir Josil, kung pagsik aton sining lawas buta malun mayo ang sitwasyon na kondisyon dito sa sulod.
0: Now, so ti speaking about mambal nga ti sige-sige abi nangin chronic ang deficiency sa zinc. Anong mga balatian madalaya? Immune disorders ha? Ti arada mo nang hambal Dok Leo, may pneumonia kada. Pagkatapos masamilang dali katapikan mga infections bla. Skin disorders at ti arada kon hambalon ta nagid man social dermatitis.
1: Mm-hmm.
0: Kon pigado gani arikis. May ara man eczema.
1: Mm-hmm.
0: Sa pigado arikis gyapon.
1: Mm-hmm.
0: May kulo kwarta no damo kuno terminoloya mo. May dermatitis, may eczema, may severe acne, konsa acne konsa ano eh, mambali may klo kwarta ka gamay ko no acne pero kon pigado gani niya po grabe man punggod mo ba.
1: Oh, kwan pa nagpaindisanay ba?
0: Oo. Oh.
1: Pero ang balsang kilala ta Sir Josie na nakabulig yung punggod niya iya, Santhon Plus herbal soap.
0: Oo. Oh.
1: Pero may ara man Sir Josie, ngaway man niya punggod, gusto lang mapahamis pagin ang kutis, clear skin herbal soap ang naging gamit.
0: Oo. Oh. Kay mas nagpahamis pagin sa ato sining kutis, kay nga may glutathione content man ina.
1: Correct.
0: Nga nagpanami, nagpahamis pagin sa ato nga kutis. Tamo ito, kaginanahambal na tondok layo, no? Sa growth disorders bala, nagaputot nga nagaputot ang lahi ta magamusin na abinaton mahambal sa lahi tagin na yung putot ah. Mm-hmm. Siling niya si lulo mo putot, si lula mo putot, ti alang alaman siya magtaas ang bata ya kundi putot man.
1: Oo, no, nangambal lang ang nanay ko putot, tatay ko putot, tanan-tanan kami putot, kaya putot ang ginalinan.
0: Hambal nila ko no, tapik lang hindi putot mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gali apelido na putot. So ti para malikawan tang natawag nga nabing ano stunting o kon ang pagkaputot. So kinalano nato ni na mga ang sa lawas ang tao pag ino sa reproductive problems naton low testosterone. You know nga ang abnormalities na sa secretion sang testosterone which is a hormone para sa mga kalalakinan could also result to hormonal imbalances, could also affect sa mudo, babae man o kung lalaki. Sa ang lalaki, testosterone, babae is estrogen, ha? So, kung napiktado, nagali ang production sa hormones na Dok Leo, pati mudo, tagali, gasunod, no? Gaswing, no?
1: Correct, Sir Josil. Kag sa kalalakinhan, once gani karon yung may mga imbalances kag conversion sa ning hormone, posible, Sir Josil, ang mag-influensya sa prostate gland enlargement. Isa man isang dapat naton sininga talupang doon nga dapat ang zinc areglado sa aton sininga lawas samtang kita sini ang nagaedad. Specifically sa makalalakinhan, way palabot sini makababayinhan Sir Josila.
0: Ang isa pagidari Dok Leo, may picto gali ang pabalik-balik chronic no deficiency sa zinc. Pati gali aton eyesight siniya, piktado, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Nag-efekto ni sa termino, blas, iba nga nag-harapon, blas, pasali kung si Rome, Sir Josil, blas.
0: No.
1: Budlayan sila sini makakita. Though, kadamo ni Sir Josil sa nabuligan sinisang Visionex Plus soft gel capsule mo. Nga may mga amo sini nga kondisyon, blas, Sir Josil, nga daw hindi makamurot maayo. Tiara ya, kung nagkakulangan mo ya is lutein, zeaxanthin, beta-carotene, dugangan pagid sang vitamin E. Pero kung may ara pagid sang zinc, iya nga kakulangan, Sir Josil, tikuha ka man iya sa mga sources sini, sang zinc na nag-efekto man sa aton sa nga panulukan, kati ara man ang eye inflammation sini, poor night vision, kung kulang makita sini sa zinc.
0: Kagang isa pagid ining masaming ginareklamo, kag ngaan na tingala kita doon nagdamo, ang nagakalat. Hindi man nagakalat na, no? Pero nagasuffer. Sa inatawag na ito, sining nervous, nervous system problem. Ining depression, worse than ining depression niya. Pero kalabanan, anxiety.
1: Mm-hmm.
0: May ara kung kaisa, medyo tao-tao pa, panic attack.
1: Mm-hmm.
0: Kibot ka lang kung kaisa, do, hindi ka kibalo ka ni Moon mo, ginapamalhas, ikaw at Miami. Pagkatapos, siya kung anxiety na gani, ara na dang kulba, nga, nagasala ka na, hindi ka nakibalo kung anong himuoni mo. Kung sa aton man sini, mag-resulta pag i-digestive problem, ina, mga ano, gali, kakulangan sang zinc, may dako ang contribution dira, Dok Leo. So, sini, if you're suffering, for example, sa anxiety, kinanglan mo gali ang daily supplement sang zinc for a faster recovery.
1: Correct, Sir Josil. Kag specifically sa aton sa nga brain and nervous system.
0: Mm.
1: That's why yung iban sa kadamo sa ginapaminsar kung ano ang bulong para sa ila sa anxiety or depression or tuman sa nga stress or even memory problem, kulang sa focus, poor attention na sini. Without thinking nga basically ang gamay nga kakulangan sini sa zinc kay kulang ka sa pagkaon sini, kulang ka sa pagkuha sa mga sources sini. Amo ang may labot kag may contribution sa ginapaligban mo nga do sobra gid ako ka termino bla kay sa Sir Josil nga sobra ka overthinker bla.
0: Mm-hmm.
1: Sobra na overthinker pagid
0: warrior.
1: Warrior mabinalak on do ni mapahamtang depressed stressed may problema sa memory malipaton kulang sini sa focus o kon na attention. Ayan ang isa sang inyo sini dapat kon angay nga paminsaron basi kulang kamo sa zinc.
0: Mm-hmm. Ang mga hindi ka-focus sa ilasining paris ni trabaho kung kaysa always daw disturbo bla, hindi ka pa numdumayo.
1: Mm-hmm.
0: So there's a big possibility pa-check up ka mo basi kung you're suffering from deficiency sa zinc.
1: Correct, Sir Josil. Amunin ba lang hambalan nun nga kulang sa focus bla, damo ng pisahan, may sa may nahuman.
0: Mm-hmm.
1: Kay pag way pa maano-ano ang ginumpisahan niya,
0: sailo naman sa piyak.
1: Sailo naman sa piyak.
0: Oo, oh, way pa mahuman ko ng portahan sa bintana naman ang gubro. Dama ng kalimbawa, iya. Pero ti diri kita sa prevention na medokloyo. We can prevent sining mga tawag na to sining problems sa health problems through intake na ton sang zinc. Sa Santon Plus Gold Capsule takag sa Premium Detox of Del Capsule sa mga ingrediente sining Medokloyo, diin kita makakuha dari sang supply sang zinc.
1: Ante sa Sir Josil, may tip lang ko bla sa mga daw hindi mapahamtang bla.
0: Mm.
1: Daw ka-anxious bala sa ila, masamiga ka-stress, or even na nag-experience na sang symptoms of depression. Abin nyo, makabulig ang peppermint oil, Sir Josil, pamparelax.
0: Mm-hmm.
1: Para sa tuman naton sa nga kabalaka o kung pag-worry, bisan paano, pinsar naton matawahayan bala, try nyo bala pamanyo sa isang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Para nga mag-relax.
1: Correct, Sir Josil. Kaya isa kasangkap, sinada is peppermint oil.
0: Mm.
1: Pagkatapos nga nami, pasan na kung mahaplas mo sa imo sa panit, mabanyos mo, ginabuligan pang makondisyon ng aton sa nga panit, kay may ara sa sang VCO and Moringa oil.
0: Mm.
1: Basis sa pagtuon, Sir Josil, may benepisyo internal kung i-consume, pasudlon ang Moringa oil. Kag may ara mo sa benepisyo, Sir Josil, external kung gamito naton pang banyos. Kagabintaha pagid, hindi kita mapalapitan sang lamok, kag specifically ang lamok, Sir Josil, nga nagadala iya sang dengue nga kagaw.
0: Mm-hmm.
1: So makalikaw kita sa dengue infection.
0: No.
1: Makalikaw kita sa isang kagat sang sapat-sapat. Tidrap lang nga daan, Sir Josil, dako na nga bintaha, labot pa kung magbalatian kita, Sir Josil, tungod sa kagat sang lamok, siguro hindi lang gamay nga stress, siguro ang aton experiencehan, siguro, Sir Josil.
0: Munang hambal nila nga, hindi lang guro anxiety ang batyagon mo, basing depression na gid.
1: Posible gid, Sir Josil, tungod sa kadako sang his all nga mangin resulta sini, nga ang kuan gali Sir Josiel, ang makahatag sa isang remedyo kung solusyon, gamay nga butilya malagli Sir Josiel sa Santhon Plus Herbal Oil, nga makabulig sa aton. Pero kadto kita, sa ginatawag prevention. At uya prevention sa kuan Sir Josiel, ha, sa kagat, sa lamok, hindi kita mapalapitan, makalikaw sa dengue infection. Kag, hindi maglala bala Sir Josiel ang stress nga nag-umpisa pa lang. Pag magpamanyos kita kaya nagabulig patawhay parelax sa aton. Pila sa isang prevention na to namang pagkaon sa ni sa mga pagkaon nga may makuha kita nga zinc. Muni bilang hambal nga kung ang kabangdanan sa baratian pagkaon, pagkaon na solusyon. Ang isang ma-recommend na to Sir Josiel sa ni amo ang moringa o kon ang balungay.
0: Tikon balungay area. Sa mga produkto sa Yesols Incorporated, kung hindi ka mo dala makautan masami sa balungay, Arada Santhon Plus Gold Capsule may malunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule, may malunggay oil. Ang Santhon Plus Coffee Mix, may malunggay. Ang Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay. Ang Premium D3 Coffee Mix, may balunggay. Nga, mambalangagin, pamutangan nyo ya, kabalunggay na. Kaysa masami, amuning ginahimu natun, nga partner, pagbugtaw ta pagkaga, mangin sa apo kita, mga pi mo, most of us nagapangapi. Di sa pagpangapi pa lang, kundi butangan na ton dar sang nutrients para nga sa inyo sininakagawian, bisan pa paano, on a daily basis, may intake ka mo sang zinc, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kagang problems ang kalabanan, bala, kung may mga ginalikawan, untatan nila, Sir Josiel, kani makapayos lawas. Ay, naku, ang problema, kung why sila sang ginatawag healthier version, nga ibulos dira, matentar sila nga magbalik lang gyapon to sa ginbiyaan nila, Sir Josiel. Like, for example, sa coffee, ginuntatan mo, kung untatan mong imo sining coffee, kaya masiling ka, basi amon yung kabangdanan sa kung sining hyper acidity, sa kung sining sugar, triglyceride, etc., etc., why ka man sa ginbulos, Sir Josiel? Ang ending, mabalik ka lang gyapon to sa ginbiyaan mo.
0: Okay, sa sobra binga pag inom naton sang caffeine bala, alabi na gid ko na may acidic na kamo bala, may acid reflux. Kung kaysa sini sa mga bago pa lang ganin nag-upo, Dok Leo, gamuno ng asawa mo. Yan ano man, daw na ka pa sila niya nagbusong sako na. Daw na ka pa digwa-digway.
1: Galik kayo nag-react na to kung galain niya sa nga tiyan.
0: Galik kayo ang kape, grabe ang acid, ang intake. So, make it a habit. Santhon Plus Coffee Mix, pili lang mo da. Wala ni caffeine, waya coffee beans. Santhon Gold Coffee Mix, may collagen na, may glutathione pa, plus ang lima ingredient, tingin mang gusto ng palaya malunggay, garlic and spirulina. Premium D3 Coffee Mix, arada virgin coconut oil, may arada damo pagid. May malunggay man ina siyang ingredient. Kag manami pa sila, may vitamin D3 pa. Amo ni nagapabalik, Dok Leo, no? Sang insulin sensitivity.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang manami pagid, kay ti, like for example, ang aton premium D3 coffee mix. Ang aton nga Santhon Gold coffee mix. Kag iduga ko pagid, Sir Josiel, ha? Ang aton sa nga Santhon Gold herbal tea, nga nagabulig mong panami sa aton sa nga condition sa digestive system. Ang mga pampatami sa gamit, sinisa ila, isa amo ang stevia. Zero calorie. Di total, hindi. Nyo ginman ma, untatan ang pagpangafe para hindi ka mo matem sini kung maglikaw ka mo sa kafe nga naandan nyo nga doon di mayong inyo sa nga pamatyag, try nyo be ang premium D3 coffee mix, ang Santhon Plus coffee mix, or Santhon Gold coffee mix, pangbulos. Kahit may health benefit ka mga makuha sini, or sa mga hindi mahiligon, mag-inom yung isang may caffeine, Sir Josiel, kung di gusto magpangafe, iyakag mahiligon sa tea, pwede mo kung makatry sini isang Santhon Gold herbal tea.
0: Kag isa pagigili, Dok Leo, yung zinc also nagapanami sa aton man sa sining eyesight. That's why nga kinanglan naton nga mag kun mga pi kita, ha, amo nang tatlo ka variants ang kape ta kay may zinc ina. Pero kon balaan ninyo nga deficient or deficit or may deficiency ka mo sa zinc, pwede ka mo gid kainom para ma-maintain ang good eyesight, ha? Specifically for good eyesight gid ya, Visionix Plus, Dok Leo.
1: Correct, sa Sir Josiel, no? Especially, iya ko ng deficiency mo maglawas sa zinc kaabe, hindi ka man pala kaon sa mga pagkaon sa nga manggranon sa mga antioxidant, kasubong sa isang lutein, zeaxanthin, kasubong sa isang beta-carotene, hindi ka man pala kaon na isang utanon or carrot or kalabasa, abe, kaga vitamin E, nga muning kinanglanon sa mata, Sir Josiel, para nga mapabilin kung taning kabakod sa mata or protection sa mata, malikawan ng paglabo sa mata, kag iban pa nga problema sa aton sa

0: sa plant source.
1: Plant source.
0: Kasi may animal source man eh. So dire kita sa ni sa plant source aton sa nga suggestion.
1: So Santhon plus coffee mix. Abin nyo mapungga na ton sina ang pagkalabo dayon sa aton sa nga mata. Ma-prevent na ton ang malala sini nga mga komplikasyon. Sa ikayong lawas ta madamo ang posible discomfort kag basi maglala ang ato sini nga balatian. Padayon nga deficit kita sa sink ang supply sa lawas ta Dokleo.
0: Correct Sir Jocil, actually may expression pag isa nang isa kag ginikanan nga sino ning bata ko man harapon na. Pero nga kun Santhon plus coffee mix anag man mataya.
1: Tultulan niya ko din ginatagon.
0: Tultulan niya bisan din ko natagoon makakuha gyapon.
1: Oo. So actually ini tanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Kag just to let you know, kung nagkapangita ka mo sa Santhon Gold Coffee Mix bala, kaya mo nang in-demand subong eh. Ang Santhon Gold Coffee Mix, available na sa tanan niya mga branches sa Mercury Drugstore. Pero kung may suki ka mo ng butika or pharmacy, malapit sa inyo lugar, ngalalakton nyo lang, kadto ka mo daraan ay kagdira mamangkot. Basta hambalon nyo lang, Santhon Gold Coffee Mix, produkto sang Yes to Health. Kag kung magbakal ka mo, make sure nga may tatak Yes to Health. Para sigurado ka mong authentic ina urig. Ha? Mabakal nyo ini actually mga produkto yung pang-mentionar ta sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy or TGP, sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's Pharmacy. Available na. Pwede ka mo ka-order, agi lang ka mo sa official store sa Yes to Health, sa TikTok kag sa Shopee. Ang official store sang Yes to Health is Yes to Health 2011 Inc. or INC. Amo na ang official store sang Yes to Health. Sa Bacolod City, basi kon makakari ka mo da or makakadto ka mo da, nakaagi ka mo dara, kumpletong produkto sang Yes to Health kag Program of Supplementation Guide ara da sa Yes to Health store. Diin located Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, landmark atubang sang Marayo Bank. Ha? Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, ang pangalan, Yes to Health Store. Sa Iloilo City, may Yes to Health Clinic, ang Yes to Health Wellness Center, ara da sa A, Young Building, sa Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. May consultant kita dira. Adlaw-adlaw, agud to mag-attend sa inyo sa inyong mga concerns, labi na gid sa ikayong lawas, including ang Program of Supplementation. Now, so, sa mga taga Capiz, Aklan, Antique, Negros Island Region, sa taga Guimaras, kag sa Malabotan, sa aton Pagwaragwag, kadto lang kamo sa suki nyo sa nga butika kag pharmacy if you're looking for Yes to Health products sa inyo sa nga lugar kay almost covered ang entire Philippines sa ato sa nga produkto. Anang isa na lang diri siguro Doc Leo, ang zinc ko don't know kung may effect ini sa ginatawag nato sa nga gana sa sexual activities Doc Leo.
0: May ara gid Sir Jocelyn, eh. Sana mention gani naton taga inano nga kinanglan sa mga kalalakihan, kinanglan sa kababaihan pag-abot sa reproductive health. Tuman gid ni ka importante sa hormones para nga bisan pag ani sa sperm cells sang lalaki Sir Jocelyn makabulig gid ini. So that's why isa man sa konsiderasyon naton nga kung nagahina na ang performance ni medyo nagaluya na ang dapat sa ni Sir Jocelyn nga aktibo gihapon kunta ni isa sa i-considerar man naton sa ni ang zinc na ginatawag.
1: So ti kon luya na ginman na pamatsyagan yung daway kamugan ang tali pwede pa inay. Ha? Pwede na mapabalik. In short, sini pwede mabuligan by way of taking one capsule 30 minutes before ang loving-loving mag-turbo dietary supplement for men, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Manang ambalbas ang kilala ko, Sir Jocelyn. Basta buhi pa na, basta mainit pa na, may pag-asa pa.
1: Mm-hmm.
0: May pag-asa pa na kung mabuligan.
1: Oh. Basta, importante buhi, Dok Leo. Ha?
0: Importante buhi.
1: Oh. Kaya tikon allows na, ati why na gid na. That's why nga, 30 minutes, ang advice naton, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Sa mga panahon bala subong nukleo

0: uso yang pala nakitgid permi sa lawas. May ara da kon kay isa nga di nagid ya kabangon mo.
1: Mm-hmm.
0: May kilala ko gani nga why nagid ya why kabangon duha na kadlaw. Bangod man sa pala nakit sa lawas. Damo lang kung kisa ikaw na silaan, bla damo lang ikaw na siguro sa kwan ko na siguro sa kwan ko inihay. Pero panumdumon ta ano ang himuon ninyo? Pero kung magwantahan ninyo, bloban nyo sila nga na sa ano be? Santon plus herbal oil. Pero kung daw hindi nagin magwantahan, bakal ka mo sang cease the pain, Doc Leo.
1: Kayang cease the pain, Sir Josel, makabulig mo sa palanakit sang aton sininga lawas. In fact, kada mo sang mga nakapresyar, Sir Josel, pabalik-balik ang sakit sang ulo, bisan sakit sang ipon, gani Sir Josel, mga nabuligan sini, may mga dysmenorrhea, ginatawag menstrual cramps, nga nabuligan, Sir Josel, ang iban sini gani, nag-absent mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung ara ila sa nga pamulanon or before, bala tungod nga, nag-alubid ang iban sa kasakit sini, nga nabuligan sini sa pagtumaras ang cess the pain.
0: Pati gali sa ano, no? Muna, Doc Leo, sa mga kababainhan, may disme, tawag nila, mabuligan. Ang sakit sa ngipon, Doc Leo. Amo pagina ba, oh Diyos ko. Kung magsakit lang ngipon, magpamatsyagan mo, blado maguba ang kalibutan.
1: Hindi ka makabati, Sir Josel, gamay sa nga lagpok. Gamay sa nga gahod kay ang termino sa kilala ko sa Sir Josel, yung lumalupok ulo ko.
0: Amo lang natuod ka gamay ngipon, ta pero batsyag kabilo galawas. So pwede ka makainom sa cease the pain. Pareho sabi ka ron, ga, sakit ng tuhod ninyo, bangod malamig ang klima, hindi na mo kagwanta, mahambal na kinanglang ko ni Imnan kay may laktan pa ako, pwede ka makainom sa cease the pain. It's a quality product actually, sang Yes to Health Incorporated. Galing kiti daw lang ala na kami ni Doc Leo Abis Chimpo. Wow, salamat gid sa inyo pag-upod ha. Sa isa naman kedisyon sa ato, sining pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Wow, kabay pa nga nataga namon kamo sang ideya. Nataga namon kamo sa mapuslanon nga mga health tips and information. Luyag talang i-acknowledge sa mga nagapamati sa aton si Kagawad Rodrigo Montaño. Si Ma'am Hermite, si sa Hong Kong pa iniga pamati si Ma'am Hermite, gabalon manisang santon plus gold capsule. Si Ma'am Melanie Martisano, dara sa La Castellana, sa Martisano family, nagapamati dari sa aton sa programa The Secrets of Health. And lastly siguro, kay daw alang-alang na kami ni Doc Leo sa tiyempo, hatagan ta lang sa iya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
1: Sa ginagmay nga kakulangan sa lawas nga kung naton mapabayan, posible magresulta sa niya sa mga kondisyon kag balatian, diri sini nagasulod ang aton sa niya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Kung ginaugali naton na ginainom mini sila, adlaw-adlaw naton na ginainom, mabuligan niya masuportahan, kag mabuligan niya malikawan ang kakulangan sa niya sa pinaka mga vitamina, mineral, mga phytochemicals, bioactive compounds, including zinc. Nga kinanglanon sa aton sa niya lawas sa nagmay lang pero kinahanglanon adlaw-adlaw mapasudlan ang aton sa ni kalawasan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magbibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akong nga natagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Maka-college na ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May lindakas, ah. Sinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinaka matinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM,
12: sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Les 2:13.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan?
1: I mean,
2: tugstugan?
1: Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: But anyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan?
4: Hindi, wow!
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
1: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang mahimoon ko? Kay double may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
8: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
9: Sana all.
0: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
10: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
11: X-Rated. X-Rated.
12: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: good afternoon. May dayat nga hapon. Sa mga kitropa nato, nagkapamatikag na kituto kay sa XFM 100.7 Rasyo Petrol, Iloilo ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon. Sa mga kitropa nato nga nagabukas ng ilang mga radyo, mga nagka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM band.
1: Yes!
0: Mga kitropa nato nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Kamusta ang aton nga hapon? O, doon nag-shine bright like a diamond man sa buong hapon ang ano no, ang adlaw. Pero mag-inas ang aga, it's so cold. It's so cold talaga. O, di ba, katropa Alex, ay, wala na ko gani, nanglipat na ko gani mag-alarm. Tapos, raw pataya. Kinaulan, gali iya. Diba, ka namin magtulong, mamalya, naubos, nakabuhos ang ulan. O, hindi mo sure, katropang Alex, kaya doon nagagalom pa to sa may punta, ho? Hindi mo sure, katropang Alex. O, dugay pa matapos ang adlaw, dugay pa matapos ang gabi. Basi later on siya maano, mabuhos ang ulan. Sa mga kitropa na ito, nga nag-travel today, halong gid sa inyong pagbiyahe, halong-halong gid mga kitropa ha. Dapat safe and sound kita mga kitropa. Dapat ano, dapat safe na safe kayo. Kung saan man kayo, this afternoon. Kundin man ang inyong mga transaksyones subong nga hapon, kundin man ang inyong mga kaladtuan. Keep safe mga kitropa, halonggit magdalas ang inyong mga payong, magdalas ang inyong mga panaming sa kalawasan. O diba, kaya dapat safe and healthy and malayo to sa sakit. Kag sa mga muni nga mga tion, mga kitropa, nga uso ang masakit kay tinaga pala inay na itong shampoo. Tanawa wala subong nga hapon, mainit siya. Tapos ganoon sa gabi, yes, tabuas naman sa aga, maulan siya malamig. So, our immune system is prone sa mga sakit, no? Especially sa ubo, sa sipon, sa hilanat, or sa trangkaso, mga kitropa. Ang inyong himuon, mag-inom sang Sunthone Vitamin C! Sunthone Vitamin C, alkaline base and vitamin C, mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Yeah! Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, yeah! Ilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Available mga katropa sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Gani, para nga magbasko gagatan immune system, kag malayo kita sa mga masakit, mag-inom sang Sunthone Vitamin C. Mag-Sunthone Vitamin C! O, diba? Wala na ako nakabate. Katropang Alex, ha? Di na na siya mag. O, feeling ko i-play ito siya karon. Ako si BG, nagkabayawin si. Nalipatan ko na napala. Ay ala, dugay na kita pala. Nahidlaw na ako na. Mag-Sunthone Vitamin C!
1: Wow!
0: Good afternoon sa mga kitropa naton ha, nga nagpamati sa aton, mga naka-tune in sa aton this afternoon sa 100.7 nga frequency sa inyong FM bands. Teka, musta? Nakamunda? Ano nang ginapagkakaabalahan ng lahat dyan? Okay lang kamunda? So far, so good. O, nakapanyaga na bala ang tanan. Ano nang aton nga ano da? Nga ginangimo, da, nag-inat-inat nakamunda. Ay no, nag-aano nakamunda? Ligid-ligid na kamuda. Ay, na mga tando-tando din bukid naman ang kadamot. Sige, best na naman. Abiskan po sa hanas na naman akaroon na skwatro sa hapon nga linigid ang inyo. O, diba? Kung hindi, kamuda akaroon pagpaarak-arakan, da akaroon sang baba nga aya po na, pagdigaang na, pagluto na sa sudan. O, wala ka na sa inyo, bilugad lang ako limagligid. O, diba? O, na, diba? Aton nga mabatian kung sa balay kita, di ba? Pero tika subong may mga klase, ti ambot anong ginahimo sa mga ginikanan sa balay o mga working parents ba kayo? Yeah! O, may kayat nga pagpamati sa aton ha, samtang kamuda ang nag-banana cues ang inyo nga mga merienda, nag-kamote cue. Ay, ka-perfect.
1: Yeah!
0: Di ba, paresan mo na yun sa, ano, sa mainit-init ng kape. Oy, good afternoon, ha, sa mga katropa natin nga nag-aupod sa atin dress sa may Maymay's Bukuhan. Sa Acacia Eatery, sa Di Ka May Eatery, sa 3S Eatery. Hello, how are you to find out? Kamusta ang inyong hapon? Damo ko, bala may nagkapabukada sa may Maymay's Bukuhan. Kag syempre, hindi natin paglipatan kay katropang Nunong Zararania. Oy. Mugid nga salamat katropang Nunong sa imo pagluto sa mga manamit kasudan adlaw-adlaw. Ay, kabay pa nga wala kasang absent, para nga very good ka. Kabay pa nga wala kasang absent, para nga ano, katropang Nunong, para nga 10 stars ka. Charot. O, katropang Janzine, i-greet na ang mga katropa mga nagapamati sa aton. O, basi magsungod sila, i-greet na da.
1: Sila magsunggod.
0: Aga, sunggod na sila. Oh, oh, sige na, i-greet na, oh, na
1: good
0: sila.
1: Afternoon, good kay Sir Noli Camino. Oh, nagpamati siya sa atong subong. And of course, good afternoon man sa atong mga katropa na sa may Molo Kapihan.
0: Okay.
1: Siyempre, kay Cap Butch Florentine. And of course, kay Cap Pato Kim Singh. And of course, kay Cap Ising Villanueva, katropa
0: Era. Of course naman. Oh, gusto nyo ba ng, ano, ng mainit-init na pansit molo? Every, ano, kundi kululan, balaan. Do, di ba? Gusto tayo magpasabaw. Do, gusto tayo magpakaldo. O, tikon ka mo, nagalingin ang ulo nyo. Kung din ka mo mabakal sa pansit molo, nga, manamit na, saboroso pa, and dugay ka pagutumon.
1: Yes.
0: Of course, kay Cap Ising pansit molo na, di ba?
2: Yeah!
0: Ako gani, subong lang ko ng nyaga. Kay busog pa ko mo. Charot.
1: Some Friday ka pa na nyaga last, no?
0: Ano ka mo na, ano to sa Friday?
1: Ha?
0: Sa Friday, mera?
1: Ay, wala, wala. Gali.
0: Tigala ko, ang gingutom ko kay.
1: Duwa na kasi, diba? Man, ha?
0: Oo. Ay, ewan ko. Ah, basta ha, mga katropa ha, ang Kapising Pansit Molo has so many, ano, outlets here in Iloilo City. O magkadto sa may GT Mall Molo, may Ili Arata, o sa may Itria, di ba, may Ara Pagita, o din pagid katropang dyan, sa so may SM City.
1: SM City.
0: Nan. Wow!
1: Sa GT Mall Molo.
0: Uy, oo, oh, ganito, mention ta na.
1: Tapos sa GT Mall Pavia.
0: O, di ba? Gakadto ka man to.
1: Oo, pagkakad diba? Ko to nagkaon.
0: Ato, od? Ate, ano hay? Ano ginang-in mo nga, ano? Pag higop mo sa sabaw, ano ginang-in mo nga, ano? Ano ginang-in mo nga facial expression? Kagang imo nga, ano? Expression. O, ara na lang para overall na lang may facial expression. May expression nga na lang. Expression mo na lang. Overall expression sa ikaw nagkaon sang Kapising Pansit Molo.
2: Yeah!
0: Wow! Kunabi, pinaghigop ka. Sige na, sige na. Kunabi, naghigop ka sang sabaw. Uy! Mangyapot ko, anay, wait lang. Kaya masunod ko. Oh, wow!
1: So refreshing!
0: Refreshing! Ano na yung kuno yung pansit mo? Lomo yung nga refreshing niya.
1: Dalain to yaw.
0: Dabu ko, to yas ang may mais bukuhan niya. Ang so refreshing.
1: Ay, sorry, sorry,
0: or
1: sorry.
0: Ang, ano, or ang, ano na ganitawag? Ang, ano na ganitawag? Ang dessert. Ang Mingo Float?
1: Sige,
0: magkaon kami sa Mingo Float na ni ano ni Ma'am sa may kay katropang Nunong. Sige, be. Pag unang scoop mo, so refreshing! Amo kami na. O, basi pa lang may additional ka pa karon. O, di ba may cookies and cream pag inada? Basi karon ko na hindi lang Mingo Float ang yatag. Si mo, pati cookies and cream matagan ka.
1: Simon model.
0: Oo, di ba? So refreshing!
1: Dato na. Dato na na lang refreshing.
0: Oo, bala. Miss ka na hindi na naka-fresh-fresh.
1: Buko, ito yung galing so refreshing.
0: Oo, bala sa lak. Ang sabor ya, be, sang, ano, sang Kapising Pansit Molo, do, ano siya, like, do ka, mas masarap ang kanyang hagod.
1: Hagod.
0: Do, parang buko, di ba? Like, do, ma-energize ka.
1: Yes.
0: Do muna, di ba? Like, kung gasakit ulo mo, ayaw ka dayon niya. Pagkaon mo, sang Kapising Pansit Molo. Okay, man, paghigop mo, nagatarabiris na yung mubalas. Oh, so, nagwa na siyang init sa imong alawa.
1: Dahilan natin, kao. Ano na yung
0: kanon mo? Feeling mo, feeling down ka? kaon ka sang ano, kapising, pansit molo. Kung feeling mo naman ga-init ulo mo, kaon ka man sang kapising, pansit molo. Kay mapaso ang dila mo sa kainit, madugang init sang ulo mo. O, di ba? Orte. Ay.
1: So refreshing.
0: Hambal taan nila, katropan dyan, Zin. O, kung na nagapalibog ka sa isa mo ka problema, kag daw gusto mo ma-distract, himo kapag isang isa ka problema para malipatan mong una mga problema. Amo na yan. Amo na ginahimo pala ni katropang John Ray.
1: Abi ko yan, ano?
0: Amo na ang ginahimo ni katropang John Ray. Para nga ma-distract yung iya kaugalingon sa una yung nga problema, nagahimo siya bago nga problema. Parang ini ang malumduman ang una yung nga problema. Amo na ang tip da, mga
1: tipa,
0: katropa.
1: Tipa, ano, kung mas dako ang problema ang nakuha mo.
0: Dapat himo kapag isang next nga mas dako pagid nga problema para malipatan mo ang previous mga problema.
1: Abi ko ya gani, manumdom ka sang solution.
0: Ay hindi, lain na subong.
1: Problema ya galang ano mo.
0: Oh, lain na ya subong ya ang ways to survive. Ways to survive problems in your life. Oh, kung may mag-abot nga problema, to distract yourself, create another bigger problem. Na amo na ya dapat yan.
2: Oh. Lain
1: na gid niya gali subong ya. Ano na ko no?
0: Amo na ya dapat mga katropa. Sa mga katropa natin dyan, hindi nakakaintindi ng ating dialect because we are speaking along the dialect. Oh, nakikita ko kasi katropan dyan, Zin, yung mga viewers tayo na hindi from Iloilo City at hindi Ilonggo. Sabi nila, man, hindi ko maintindihan ng iyong sinasabi.
1: Baka kasi Ilonggo yan.
0: Baka kasi Ilonggo ako?
1: Hindi mo talaga yan maintindihan.
0: Ganun po yun, no? If you're experiencing problem right now, if may problema ka ngayon, to distract yourself at para makalimutan mo ang una mong problema, gumawa ka ng panibagong problema. Diba? That's the tip. Oh, that's the tip from Katropang John Ray Bertiez.
1: May sama na nga ano, na don't face your problem.
0: Don't face your problem if your problem is your face. Yan. Yan, ganun yan. O, diba? Mga kotonda si Katropang John Ray, kaya ara na siya. O, diba? Pak!
1: Wag mong dibdibin.
0: O, diba? Wag mong, ano to yan eh? Don't boobs it.
1: No, don't boobs it. Wag mong dibdibin.
0: Wag mong dibdibin. Oy, good afternoon kay Ma'am Ayan Lee. Thank you so much, Amalia. I'm a big fan of you from Singapore.
1: Hi! Grabe, mga
0: grabe
1: fans.
0: Grabe naman yan, ang ating fans international level.
1: Oy! Grabe, posipo sa si Katropang Era.
0: Kamo da, ha? Mga super etchazera, kayo da, ha? Oy, good afternoon, ha? Mayong hapon sa kay Sir Noli Camino, hamal niya. Hi, Katropang Era, maulanon nga hapon. Katropang Era? Mainulanon nga afternoon, bisan ari, kundi sa nabukid nga bahin sang Leon, Subong, ang X-rated sa XFM, tutok gyapon.
1: Amo na iya.
0: Amo na iya. Yeah.

0: utility.
1: Ay, oo. Ayun, grabe ka man.
0: Siya ang security guard.
1: Mm-hmm. Ako siya man ang... Ano? Ano pag it?
0: Sa, siya man ang anchor.
1: Wow!
0: Siya man ang reporter.
1: Oh, good afternoon, Aneke, Ma'am Undergross Gregorio. Ha? Hamba niya, hello, Ma'am Katrapang Air. Good afternoon. And to all the staff, to all the staff of XFM, good afternoon. Simo, Ma'am, pa-shout out, Ma'am, watching, ha? Accommodation, SM Baco or Cavite. Oy, grabe. From Cavite. Thank you so much, ha, for being with us.
0: Grabe.
1: Salamat
0: from
1: po.
0: From SM Baco or.
1: Oh, wow.
0: Break ano, time, gano'n ni Ma'am Ana Rosa.
1: Feeling ko man, kasi accommodations ako, no? Oh. Grabe, ha.
2: Yahoo!
1: Uy, sakay ka, tropang AJ Bordon. Kamusta ka na, tropang AJ Bordon? To, dugay na ta, wala na, gupta na, di sex, like, ka daw. Okay, Sir Paterno sa Setar Paklibar the 3rd. You definitely get rapang Aaron, get rapang Johnzine. Oh, di ba? Ikaw yung katrapang AJ Bordon, ha? Kung ikaw may problema, anong ginahimo mo? Mga madistract mo ang imo kaugalingon sa problema mo nga na?
0: Mm.
1: Oh, ikaw katrapang AJ Bordon. Sige, be. Kay do, ano ka man yung adaan, the best in, ano ka man yung adaan, problem-solving girl. Problem-solving girly.
0: Hatagi kami sa tips, be, kung paano.
1: Oh, yes. Basi bala kung magamit manamon ang mga tips mo nga na. Basi kung helpful man ang tips mo nga na sa amon. Oh, di ba? Basi pa lang yan. Basi kung ma-apply mo namon sa amon nga kabuhi. Oy, sakay, George Ski watching from Imos, Cavite. Ay, alo.
0: Oy.
1: Grabe, bala mga taga Cavite, taga mga katropa, no? Wala, gina sang ano, sang ano na gani, taga puting kahoy silang Cavite. Wala, gina. Okay, taga Imos, taga
0: mga taga Land Heights na.
1: Oo, di ba? May Bacoor, may Imos. Oh. Kasi may mga taga Land Heights na.
0: Oh, Land
1: basta
0: Heights.
1: Taga puting kahoy.
0: Wala sa may puting kahoy.
1: Diba? Perfect.
0: Shout out lang na kay boss.
1: Shout out lang na. Shout out to my boss. Yun. Diba? Ano naging kanta? Shout out to my... Huh?
0: To my ex?
1: Shout out to my ex. Nagalit yato niya. Shout out to my boss. You're really quite a man. Diba? Kay Ma'am Ana Rose, sabal niya, coming flight for Qatar naman, ma'am. Muna ga-enjoy sa SM. Ay, ano, mapakatar si Ma'am, ano, si Ma'am Ana Rose.
0: Ay, ano siya sa accommodation sa SM. Ano na, daw lounge or something?
1: Oh, basi lounge. Oo. Basi nagpa-ano siya, nagpalipas oras.
0: Mm-hmm.
1: Nag-internalize siya, oh my gosh, sa Middle East naman, kugay-dugay. Oh. Muna na siya. Oo. Uy, Ma'am Ana Rose, Gregorio, ha, if makado kami sa Qatar, keep safe. Mm. And... Halonggit i, amo lang na.
0: Namin, ako na sa Qatar, katulong nila. Isa sa mga pungsod nga nubo ang crime rate.
1: Ay, tuon.
0: Kay bisan bilin mo to kung nai-imong salakyan niya, way may makuha.
1: Tinga, sino man ni makuha, bisan salakyan. Ay, hey, Andrea, ibili mo salakyan mo sa mga indie parking areas. Tinga, makuha, ginaya i. Kay ipa, ano, ipakuha, ginaya sa ano, ICTTMO.
0: Dami mga kong ibilin, diba? Katubi nga mga gamit. Oo, ano,
1: wala sa may makuha. Like, dira lang niya. Where you put it, it always stayed, there. Oo, diba?
0: Pabayaan yung ilaya.
1: Uy, good afternoon kay Ryan Intao. Thank you so much kay Easter Binondo. Thank you so much for being with us. Salamat po sa inyong panonood sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yeah. Katrapang dyan, Ray. Katrapang dyan, Ray. May pumakot ka si mo. Hindi, ano na, habal nila. Kung hindi ako na magtindugad ako, nabalang itlog mo. Oo, muna habal nila. Diba? Si Katropa Janzine, wala iluga kay Biskanda ko, iyalawas, pero tsaktuan lang ko nung iyaitlo.
0: May ikadako pa na, wala kay dako na nga daan.
1: O, diba? Imo yung Katropa Janzine, hindi pa na siyang max size. Ganitin dog ka da. Dali, diba, Lanay? May pagkakasin mo, bro. Bali, Ma'am Ana Rose Gregorio, salamat, ma'am. Wala gani pa huway. Halin, oh man, go naman Qatar. Ay, bongga pala si Ma'am Ana Rose.
0: Amo gina, ma'am, kayod lang ng kayod.
1: Oo, sige lang, kayod lang ng kayod. Diba? Amo gina, hanggang may buhay, may fag-aza. Dali, ana na dyan, right?

0: katropang Alvin sa una.
1: Ano?
0: Nga...
1: Ano?
0: Samtang ano pa lang.
1: Samtang?
0: Ang batang masipag.
1: Uh-huh.
0: Pag lumaki.
1: Pagod.
0: Pagod. So dapat masanay na tayong papagod. Oo,
1: dapat masanay na tayong mapagod. Parang ano, parang you know... Kasi yan, pagod man, tagid man sa ulihi, at least, di ba, may ara na tanga, ano? May ara na tanga... sorry. Experience.
0: Ah, si Ma'am Ana Rose, ano, OFW?
1: Maybe. Hindi ko sure. Hindi ko sure.
0: Wow, daw kilala ko man.
1: Ay, di ba? Perfect. Ginasaya-yaya. Mm. Yung hapon, ha, sa mga ketropa na natin. Ketropang John Ray, may pamangkot ko. Bala, Simo, bala, Dai.
0: Ano to, Dai?
1: Ketropang John Ray,
2: ano?
1: Di ba ang imo, ginahimo, kung may isa ka problema, ginadugangan mo pag hindi mo problema para malipatan mo una mga problema, no?
2: Uy.
1: Oh, di ba? Hamalan ka, tiyak, togid ko! Di ba? Una-una, isa pa lang imo problema. Ikigalingin ulo mo, gusto mong malipatan ang una mga problema. Gahin mo kay kaduwa nga problema para malipatan mo una mga problema, di ba? Ay, te, ang balan ka, tiyak to. Yaka tropong dyan, sin. Ay, ang boy, sin. O, te, ikaw. Amo, ano
0: pa yun?
2: Asta masunod sa uring, gadamo na yung mga
1: diba,
2: problema.
1: Asta nga malipatan mo na ito ng mga problema. Ay, ala, may problema. Galit ko nga amon ni. O, di ba? Kaya hindi mo na gali madumduman. Kaya namo na siya.
2: Kaya sobrang masang isip sa yung mga problema. Buang ka na.
1: Di ba? At least, di ba?
2: Lipatan mo tanan.
1: Ano mo, dali mo siya malimtan. Right?
2: Limtan mo ang tanan.
1: Pati problema mo.
2: Kaso mo lang na eh. Mamulot-mulot ka lang sang ano?
1: Okay lang na. Sang lata?
2: Sang lata. Sa kilidalan.
1: Hindi mo sure kung lata. What if kung diaper?
0: Lain na.
1: O, oh, diba?
2: Diaper, tapos sabi mo burger.
1: Oh my God. Oh my gosh. Ano na naman yan? Ay, naku. Kadamaka na naman ito. O, oh, diba? Amo na dapat. Ya, para malimtan mo yan.
2: Oo.
1: Kaya ano biyang imo nga mga ano? Ano biyang imo nga mga ano na gani? Advices sa mga katropa tang may mga problema. Imo so, pagid problema no para magdamo para malintan nila. Ano pagid ang imo nga advice?
2: Kadlawan mo lang ang mga problema mo no.
1: Nga ahaw.
2: Para malimtan mo eh.
1: Itawa mo. Ano gana?
0: Problema.
2: Tawanan mo. Tawanan mo ang iyong problema.
1: Sige be. Sige ka tabi ka. Tropang dyan zin be. Don't tik-tik. Ikay uhaman bala.
0: Ang bali
1: ma'am Ana Rose Yup OFW. Okay. Keep safe ma'am. Hello. Balik ka pag AJ Bordon, G, lagaw-lagaw lang para lain naman ang problema nga mag-abot. Ay, sakto, ginayabal lang. Kaboring balaan ko ni isa lang ginapanumdo mo.
0: Kaboring ko sa life ko, ano mo?
1: Con?
0: Wala ka problema?
1: Tuod. May tahuayhan nga wala sang problema.
0: Wala eh.
1: Hamal nila ako no, ang abi nato niya, like, kita nga mga commoners. Wow! Commoners! Oh, game of, ano na ganit, the Hunger Games. Hunger Games. Ang mga commoners, di ba, abi na naton, wala problema ang mga billionaire and mga millionaire na pala. Pero ang bal nila, sila pa na ako na may mga dagko and bigger problems, di ba? Abita ko no, ang mga millionaryo, like wala sila
0: problem.
1: Utang. Nakabalo nga sila pag ginagali ang may dagko ng mga loan. Di ba? Ay, sila ya, wala sila gagamit term nga utang. Ang ginagamit?
0: Loan.
1: O, oh, diba?
0: Para ganit ko na magdamo yung mga kwarta.
1: Ano?
0: Dapat kabalo ka kung paano mag-loan or mag-utang.
1: O, te, paano? Dapat ang imong loan, like, diba? Like, maestra. Like, dapat kung
0: yes,
1: mag-loan ka mo, may kadtuan gid siya yang, like, hindi lang siya nga higop, lang nga higop, kundi may profit.
0: Business 101.
1: Yes. Ano na siya, introduction to business. Oh, di ba? Amo na ko, no, dapat kung may magmangutang ka mo, dapat nga like ini ka mamangutang kung nga ano, nga wala siya profit ka nga makwa. Dapat may profit kagid nga makwa. Di ba?
0: Kaya
1: ano
0: na lang ito Return of investment.
1: Wala man ko yung background. in marketing and in con, in business. Actually, wala akong managana gina-apply sa kaugalingon ko. Di ba? Gawa kayo makalaw, di ah.
0: Kung ano lang nabalaan mo, no?
1: Oo, pero amo lang naiya ako nabalaan niya. Pero ambot kung saan ako pa na siya i-apply sa self ko. Mga buwas guro kay Subong. Subong niya daan. Nag-ano daan kami ni Katropang Janzin. Magin gastuhan daan kami ni Katropang Janzin this day. Nga biskan balaan namon nga wala to, ano, return of investment. Diba? Kami ang Katropang Janzin, nagasto kami. So, gamay lang man to nga papel, ah. Diba? Pero kung swerte yun, te, paldo. Gamay lang man to nga papel, ah. Pero, sa 100 million, mga chance, ah. Sa kilagan ito, ang bal mo? Nga chance, ah.
0: 1 in 8 million.
1: Te, 1 in 8 million? Ako tong isa sa 8 million nga to ba? Ay, kabay pa. May all the odds be in your favor and not in mine. Ay, Diyos ko. O, diba? Amo na dapat i-anon ta, mga katropa. Dapat isang tagamay lang if may ROI, return of investment. O, diba? Ay, na. Haba ni Ma'am Anna Rose, Ma'am Era, gagapagising mo, ang pula-pula, gidin mo. Ha? Huh? Gidin mo, guys?
0: Guya.
1: Aguya.
0: Guya, guru.
1: Ano na siya, Ma'am? Stivitis.
0: Oo. Oh. Ketchup.
1: Oo.
0: Ay, ni katsup.
1: Katsup na siya, Ma'am. Kita mo na siya, pag amo ko na, oh, ara na siya, di ba?
0: Katsup.
1: Kay katsup na siya. Oh, di ba? Ay, gusto mo ba na, Ma'am, magtilaw sa akong katsup? Ano na kadlaw? Oh, di ba, katropan dyan, Ray? Ay, nako. Ano yung paniaga mo, Pang? Ano yung paniaga mo?
2: Tinula lang eh.
1: Tinula nga. Manok? Tinula nga native.
0: Oh, tinulang diba? Itlog.
1: Hindi, tinulang itlog. Native.
2: Native. Nga itlogaw.
1: Nga itlogaw.
2: Hindi na tulang itlogaw.
1: Ginalaga.
0: Mayroon naman adobong itlog.
2: Hindi, okay lang niya ang itlog yan.
0: Tapos mayroon naman niya sasyadong itlog.
2: Pero may ginatulang itlogaw.
1: Ginalaga mo bala na? Asinig.
0: Imbes nga manok ang imo nga ano, imo nga, ano na, tawag?
2: Subak?
0: Imo nga subak. Itlog.
1: Sige, may
2: paglaban.
1: Luto, eh. Bisya ka pa
0: pa siya. May nakita ko na di.
1: Siya lang ang pakanoon mo.
0: Amba ko, gabi, galing ka flexible ang itlog, no?
1: Ay, tuod. Ang itlog mo, yaya, kay flexible mo.
0: Pwede mo ma-apply sa tanan.
1: Katrakanan, Ray. Hawa, yan, di ba? Grabe ko na ka flexible ang itlog. Ti ang itlog, may ara ka, flexible man.
0: Hindi. Ano na siya? Ano na siya? Shiny. Ano?
1: Shining, shimmering, splendid. Shiny. Ano na tais? Shiny.
0: Hey, Fermi, kung ginaano? Gina. Napunasan.
1: Ang katasi ka trapan dyan, Ray. Kung ang iya, be ano, ay mo iya katrapan. Katrapan dyan, Ray, kung iya shiny, kung ang iya, ang itlog, kung may ara siya, ikaw iya, ay, ano kay? Ano ang ara? Ano ang may ara ka nga? Anong itlog, ang may ara ka?
2: Itlog?
1: Oo.
2: Ano galing na sa ano man. Kaya doon parehas na sa doon pinta. Mas shiny iya, di ba?
1: Oo, imo ya ano, mat?
2: Mat
0: yan. Nga nag-mat.
2: Di ba? Glaway mo na nga. Ano, doon na.
0: Ingat-ingat.
2: Oh,
0: mat ya imo ya.
2: Oh.
1: Mat finish. Nga kay mat hao pa sinabasa.
2: Hindi man. Do ano siya.
1: Na ano lang nga.
0: Kines pa na. Or ano
1: wala pa na tais.
2: May ara ka na. Anya. Anong pariya sa iya. Shiny.
1: Oo.
2: Do na ano na mo. Do ano na gani. Do na. Do na. Stretch.
0: Na
2: stretch. Ang iya mo na nga. Naga shiny siya.
1: Okay. Mo ya. Wala pa. Nakusog, guro, imo pang.
2: Doon nakusog pa lang.
1: Hindi nakusog na siya. Kaya diba, kung kaysa gagakabasa ka kung maulan, ako nagamat siya.
2: May harapagin nga do, ano, nga, like, do, liha nga, ano, nga, pinaka-rough.
1: Liha nga, pinaka-rough?
2: Oo. ang pinaka damol blasang liha.
1: Ano na panawag? Umiga
2: mo na.
0: Apagamo mo na pilas.
1: Diba, ano lang siya panawag? Diba ano lang siya pinaka ni Pil? Ano lang siya pinaka Pino panawag?
2: 1,000.
0: 1,000. Grit.
2: Oo.
0: Grit.
1: Grit. Oh, te, pero ang ano yabi ang hindi yabi super Pino.
2: Ang pinaka pila na gani man? Pila na gani ka? Ang number na naman.
0: Na may 5,000.
1: 5,000?
2: Hindi ah.
0: Ano na siya daan? By 1,000 na siya.
2: 60?
0: By 1,000 na siya, diba?
1: 60. Uy, kabalo ka pa, mangkot ka. Ikaw ka hindi. Ikaw kabalo.
0: Ang mga ganyan na 1,000 grit.
1: Uy, good afternoon kay Mama Rowena Franco. Hello. Yeah! Oh, kapamangkot. Si katropang team. Diba, na-meet mo si team sa Nigad. Sa may kwan, sa may Rob. O, hambal ni team. Paano magpalangga nga hindi pwede masakitan? Ay, usapang itlog lang ni Balay at team nga. Nag-abot na doon sa pagpalangga. O, katropang Janzin, ano ang imong nga ma-ano, nga ma-advise kay katropang team? Kinagkasakitan, kita ko dahil sa iyong mga shared posts. Sama po, ay, alado, hindi ni si Tim, ha? Basi na-hack ni iya account. Ay, nga daw ang iya nga mga posts nga. Ano pang, ano pang sakit?
0: Padugo.
1: Pati ang iya mga ano, ang iya mga stories. Bala, ala, sama ko, ala, kasakit. Sama ko, this is not you, Tim. Oh, basi na-hack imo account.
0: Ang advice ko, advice ko kay katropang Tim, basta gapalangga ka, kakasakitan nga ginaiya. Kay kung wala ka nagakasakitan, meaning wala ka nagakapalangga.
1: Diba? Ang bal nila gani, hindi ka mag, ano, hindi ka magpalangga kung hindi ka ready, kung naman masakitan. Oo. O, diba?
0: May shampoo ginaiya nga masakitan kagid. Nga daw isumpa mo siya.
1: Wow! Sinusumpa kita!
0: Oo.
1: Diba? Daw daw maabot sa point nga mamuna ka.
0: Oo. Mga gina... Ano na ganito? Ginahinulsulan mo.
1: Amuna ko nung gani, katropang Janzin. Oh. Amuna ko nung... Though love is... Though hindi mo siya ma-explain. Like, it's so... Uy, dira na... Dira ma'am si... Dira man ma'am si Janzin friends. May nag-chat din. Malam mo ko taga-diin na siya.
0: Taga-diin.
1: Shopee!
0: Ala Shopee ko.
1: Sir, kumabatian mo ko kay ga-program ko din. Ikaw kakapot akong cellphone. Ready siya, sir.
0: Oh, may ala. Gimang ko to.
1: Nakikaldi siya.
0: May palabuto. Gimang ko to.
1: Grabe ba? Oo, dira sa sure. Dira sa sure.
0: Haboy lang da.
1: Oo, yeah. Sige na, ano, katropang Janzin, ano pag yun? Diba, hambal ka rin nila, diba? Love is the most powerful. Though, hindi mo siya ma-explain niya form of, basta nga katabo sa imo self. If you are willing to risk, and you are willing to be, ano, to be hurt. Diba? And you're willing to sacrifice just for love.
0: Yeah.
1: Hindi lang... Katropang Janzin, rin makabatiyag ka papagigog ma.
2: Uy.
1: Ahi! Siguro nakaano kagabi. Hi, ito yung istoryan. Tagapon.
2: Wala agad eh.
1: Yeah! Hambal mo, gapon! Huwag kakabalo, kadali na siya gapon magpuli. Kaya hambal na mo ni Katropang Bea. Te, ano mo yan? Ano nga karoon sa gabi? Maya wood egg! Oran-oran daan! Mga na!
2: Sugit lang to ya.
0: Wala gali?
2: Wala.
1: Hambal na ano eh. Bumbahan ta karoon kong.
0: Gali ba si, basi una pa siya tulog.
1: Ha?
0: Basi una pa siya tulog.
1: Hindi mo sure. O, basi kung wala na sa kabutwa sa ano ya, sa online games ya.
0: Gani.
1: Abi ko kay gadali, kagapon po, le, amo na to. Ay.
2: Wala.
1: Ay. Wala?
2: Wala.
1: Ah, katapang babe.
0: Dasan, dasan.
2: Pigado.
0: Why nakaturbo?
1: Astalan sa gali sa istorya.
0: Why nakaturbo, guru?
1: Ay, ambal, ya, kita mo ngayon, nagaking ngayon kayang lanturbo. Ang bayadaan, kita mo na daw, ano nang itawag ka? Ay, itawag, hindi. Ano nang itawag sa dirigin ng butang sa mga harigi, ano kabilya ko, kabilya. Kabilya.
2: Ang bayadaan. Dugang naman sa ako.
1: Hindi ka naman ng turbo, aray mo nga daw kabilya na eh.
0: Okay lang kabilya nga straight.
1: Ay, kakabalo, ambalya. Ambalya, pag inay-aray mo daw pustin, isang more power. Grabe!
2: Tanda. Tanda agad sa magdurudugang.
1: Ay, hindi ako. Hindi ka lang turbo. Asus. Ano na turbo, ha? Ambalya.
0: Hindi ka lang turbo.
1: Ambalya, aray organic. Kamote lang niya yung ninaasay.
0: Pero kung nag-turbo...
1: Ang turbo, ambalya, hindi ko na... ambalya mga after pila ko pa ka years yang lalang turbo aman ako hindi enagid ko no kaya pero subong ma kaya pamansang kamote kamote lang.
2: kamot
0: hindi na kinaglag ko turbo
1: kamot lang ko no okay na kamote
0: lang ano eh. Eh din ako nung kinanglan turbo na yung subong.
1: Oh, nga,
0: pero kung mag-turbo sa gani.
1: Absent sa pagkabawas. Siguro si Katrapo Mario na turbo siya.
2: Ngindo.
0: At ang maan.
1: Ay, lang ako kay Katrapo Mario. Si Katropang Mar. Kambalan, hindi ka mo Katropang Mar. Dapat mag-turbo ka. Dapat mga ano, mga Friday.
0: Oo. Para Sabado na yun.
1: Oo, Sabado, Domingo. At least, di ba?
0: Ako, mga pa-way-way.
1: Ay, shout out na kay Katropang Mario. Hello.
0: Bal mo ko mga... Mga ano ni, mga pareho kay Katropang Genre mag-inom. Mga mga pareho bala sa akon. Mag-turbo. Sigurado.
2: Parehas ako.
0: Pagkabuhas sa...
1: Pariusin mo, ha?
0: Hindi sa mga edad, bala namon.
1: Sa edad mo lang yun, pero sa lawa, Sibya.
0: Oo,
2: pila ka na, pila ka na.
0: Mas mga edad namon.
2: Pila ka na.
1: 43.
0: 44?
2: Hindi, hindi taka-age.
1: Wow!
0: Pila ka na, ha?
1: Ay, kita mo siya. Mati, hindi taka-age. Diba?
0: Kabalo na magbara, no?
1: Oo, taka-age.
0: Te, mga pila ka na hao.
2: Ha?
0: Mga pila ka na hao.
2: Bata pa, kuya.
0: Bata ka
1: pila?
0: Pa.
1: Oo. 34, ah.
0: Pila. 42 kagin lang.
2: 20 na, i-beep lang yun.
1: Nagtotood. Agin sa'yo.
0: Nagtotood. Dating agin ma-joke.
1: 34 ka lang, git bro.
0: Yung tago, kung na gani.
2: 92.
0: 44 na ko gani.
1: 42. Duwa lang bala ka to, ikawan siya, siho.
2: 92.
1: Oh. Ako na, dali lang kita.
2: Balanon. Balanon yung
0: mga... Hello, sir. Ari lang ko di, sir.
2: Balanon yung mga nakatapang Johnson nga may mga ano. Madamo.
0: Wait lang, sir. Ano na, huwag lang, sir.
1: Si Katropang Gen Z. Imuto ka iik. Imuto.
0: Ako ang gali?
1: O, bala. Ay, ang bot na lang. Gito na ito kahita. Kung may ako naman ito, dalaan na lang.
2: Kahita ako.
1: O, diba? Ay, nak.
2: Isa kang balyag. Isa kang mautak na nila lang.
1: Yes, yes.
2: Katropang Johnson, kapon. Diba may inalay siya to sa gwa? Balyag kay Katropang Romel. Malya, manaog ka.
0: Kami, no?
2: Mali, Katropang Romel. Hindi ah.
1: Hindi ah. Ginamalang ni Katropang Romel. Mali, ang imo to nga, no? Ang mabasa na to karon. Mabuti ko ato, bi.
2: Kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila.
1: Kung kaya ng iba, bakit mo gagawin pa?
0: Kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila.
1: Ako, alado mo, sakit rin ko. Ay, biskan toon, wala lang tapalan niya punon ka ron. Kung ka pamalas. Kung ka pamalas, nasubong. Ay, no. Ginambalan, sagit.
0: Hindi.
1: Wala ano pa nakuha, wala pa nakuha ang ano ang delivery pero nakabutang na di your Shopee delivery has been delivered.
0: Ano nga mga genius moments.
1: Oo bala ay ang bot na lang. Hambal ni ano, hambal ni Ma'am Ana Rose Gregorio kung ako hotdog nami. Ay, nami ko ng hotdog. Uy, alam mo nag-send gift. Thank you so much. Wala lagi, may nag-send gift. Maraming salamat.
0: Ano gift, Rose?
1: Rose. thank you for the rose, thank you for the rose. Thank you for the heart, thank you for the heart. Oh, di ba mo na? Di ba mo na?
2: Mabutin mo yan.
1: Sa mga nag-TikTok, nag-TikTok. Sa mga live, may bago ko nakita nga live, ang pinahibos sa mga Indian men. Kung may mag-send sa ila sang ano, sang
0: birthday
1: gift, nag-ano sila, gatos-motos-motos sila sa tubig. Oo, magko mo na guray mo on kuwai, dalawa mo na tubig sa siya. Pero ila to daw pool, ilagin na ito smohan. Pool nga, daw ano, ano siya gano'n sa pa.
2: Kung ngayon mo ya do, ano ngayon, do sa baldi-baldi lang imo ya.
1: Ha?
2: Do sa baldi ka lang imo ya.
1: Sa baldi lang ko. Kada sense ang gift mo buko. Or kada sense ang gift man yung buko. Kada on to pa hindi tapos na. Pwede puro not mo. O, di ba?
0: Gabi, sabong nga mga ano, no?
1: Para lang mga kwarta.
2: Pwede mo na nga ito, tos mo lang mga muna yun.
1: O, di ba?
2: May do tulukon ka do ano? Do, ano nga nga?
1: Do pato. Oy, good afternoon naman ni Sir Reynaldo Abeto, katrapang Aaron, katrapang Jenzin, katrapang John May. Good afternoon pa, shoutout lang sana ko kay Ray and Abeto Ermitaño. More birthdays to come and enjoy your special day. Happy, happy, happy birthday ha. Sa kay Ma'am Ray and Abeto Ermitaño. O nag-celebrate siya sa iya birthday today. No, anak ni Sir Reynaldo Abeto. Happy, happy birthday.
0: August 6 na gali subong, no?
1: Ay, laka na, sing! Tuot, August 6 na gali iyan. Yeah! Wala lang bala. Kasi saan ulang ito, August 1, tapos gay-dugay, ano na, mas second week of August, na tagay-dugay, oh. Katapang dyan, Zin! Ay, ala, kada, sige, di, so you not love you, oh! Okay, Ma'am Anna Rose, here go you. Ala, magkadlaw, kung nakamoduan ni sir, wala nakamumata. Ay, tuot! Kay ma'am, dako pa bing eye bags ko sa mata ko, so hindi mo na siya makita.
2: Hindi mo na nakita.
1: Oo, sorry, good mom. Ano, ano man, again, ano like, I mean, mayo man ako makakwarta ko sa sunod. Kay mapabelo na ako, makpa na niya ako, eye bags, mata na ang bilin. Okay?
0: Di ba ano pa?
1: O, may... ipakwa ko na lang mata, eye bags na lang bilin.
0: Di ba ano ka sa una? May... May Chinese ka nga, ano, bloodline.
1: What a Chinese? Oo. May mo naman ang saya sa kariyaya ko.
0: Ang bal mo, di ba?
1: Wala bala!
0: Ang era nga na is, ano lang.
1: May tabo yun. Baka nagkaroon naman.
0: Short for ano ganyang era?
1: Short for ano na, Ay, alam. Short for kwan. Ang bot ah.
0: May Chinese origin is ano muna.
1: Ano biya?
0: Ang mga singkit.
1: Wow, tikaw yung piano ni Mara Jin.
0: Oh, ano mo ka sa una?
1: Ano? Yahoo! Ayun, wala ka sa bat dyan, Sin.
0: Vietnamese.
1: Vietnamese? No, Indo lang yung tsura mo.
0: Mga ano bala? Mga...
1: May kabaludong egoy ka.
0: Egoy man. Dabe?
2: Egoy.
0: Ah, okay.
1: Hindi na siya. Wait lang.
0: Sige, had.
1: Hindi siya mapindo to. Ay, nako. Yahoo! Ay, ala, nainaiyakaw.
0: Good afternoon lang guys sa my Facebook mo sa mga nagkapamukha sa good afternoon. And of course sa ano sa di ka may itiri good afternoon kid mga katropa.
2: Kay Kapuch gid da
0: may Kapuch. Good afternoon. And of course kay Kap Patok Kimsi.
2: Sa mga nagapagapida no.
0: Teka mo sana to galing.
1: Ano ka? Nakita yun. Ay, siya ka balo? Hindi, Aryo. Teka, logs lang.
0: Hindi na sila halin.
1: Ang word nga na, it mostly used sa ano sa barko.
0: Ah, okay. hindi amo na akong ano, origin.
1: Ay, hindi amo na. Hindi. Pero amo ka na.
0: Sa ano pa lang adaan? Sa apelyido ko pa lang. Lain.
2: Sa apelyido mo pa lang.
1: Doon hindi ka man ano. Doon,
0: mga ano kaya, mga hybrid.
1: Hybrid? Yeah!
2: Hybrid.
1: Panumtuan mo si Body Rasa.
0: Hybrid, di ba?
1: Ano panumtuan mo sa Manholo?
0: Hindi, ang hybrid. Ang hybrid, di ba, is ang ano?
1: Ano?
0: Combination of...
1: of ano?
0: Of breed.
1: Oh, gani. I just... Oh,
0: hybrid.
1: Panumtuan niya si Adirasa. Tapos ato niya, ano ta, hay, hulo?
0: Hindi, Adirasa man ka mo.
1: Or native.
2: Dirasa. Ano sa iya na?
1: Dirasa, oo.
2: Ano yun? Tawag sa manok na itong pati ano?
1: Kaya, kita mo na sa ano, kung magpaano ka, kung magpawatak ka bala? Sa manok loy, ah, di ba kihanglan mo itong mga manok?
2: Ano ganyan na? Ano ganyan na tawag?
1: Ang buwag ganyan mo, tabi
0: ano,
1: sa
0: ano,
1: di ba kihanglan mo sa itong mga manok, kung magpaloy ah, kung pizza, or magpa-ubra-ubra
2: ka? Pa-ubra, kaya kinanan itong mga manok.
1: Na, kung kihanglan nila itong mga tao from head to toe, walaan mo na na siya.
0: Amo na mga sophisticated na yung mga...
1: Wow! Sophisticated!
0: Kakita ka sa everyday isang... Amo na, wala.
1: May atutusang mo niya.
0: Oo, rare na ang mga klase.
1: May nag-oo na lang
0: amo na, extraordinary na tawag.
2: So, nabudlay na pwede gapon. No, amo na nga manok.
0: Amo gani, extraordinary gani.
1: Budlay pangitakon.
2: Pero sa kung sa mga tao, ya, damo na yung mga
1: amo na.
0: Damo eh.
1: Diba?
2: Hari na kitaan niyang isa. Hari na kitaan niyang isa.
1: Actually,
0: duwa
1: sila.
0: Actually, damo ah.
1: Actually, duwa sila. Send, ah, ano, day off sang isa.
0: May lagi man nagputi-puti. Kung mga nag-itom-itom man ka mo.
1: Ano? Amo na ganit nga. Ano, fair-fair lang na sa kalibutan ka na pang nandiyan.
0: You cannot have it.
1: Yes, amo na kayo fair-fair lang na sa kalibutan. O, diba?
0: Ganyan talaga ang buhay.
1: Sabi ka man na, kunin pa ito. Mupagid kami ni Katap. Ano na lang ito kami,
0: Pia? Oh,
1: wow.
0: Chato!
1: Oy, pero dali lang bala mga katropa. Oras natin, 3:03 in the afternoon. Ang oras, pinagunod sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Imusulotin, Better Carotene, Vitamin E, and Zeaxanthin, na produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga makabulig sa aton ika yung lawas ilagay na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immunon, FDA approved and health certified, available in all leading drug stores nationwide. Mag Vision X Plus na mga katropa ko naga blurry ang imong pananawan, mag Vision X Plus. Good afternoon sa kay Ma'am Kabaya Lori Jean. Malya, good afternoon katropang era watching from Blumentritt. Happy birthday kay katropang JL. Hala, tuod ba? Wala! Birthday ni katropang JL Galer. Ay, hello!
0: Pusipos lang siya.
1: Kita ko ito kagina, nag-note siya. 20 na ko na edad niya. Ay, 20, gitman. Hodo, amun na kagina iyan note kay friends kami ni katropang JL sa
0: 20 years old.
1: Happy, happy birthday kay katropang JL Kabaya ng San Remedio Antique.
0: Yeah! Happy birthday, ah.
1: Happy, happy birthday.
0: John Lawrence.
1: Oo, kay katropong John Lawrence Kabaya. Wow.
0: Te?
1: Wala kita da.
0: Te?
1: Te, wala kita da. Katropong John Lawrence Kabaya. Oh, hello kay katropong John Lawrence Kabaya. May you have more birthdays to come and good health, kag. Siyempre, dapat ma-finish gid ang aton nga studies. Ano na sila? Fourth year na sila sa buhay. Wait, grabe ha. Ilang months na lang graduate na siya.
0: Yes.
1: Oh, hambalin si Noli Camino. Shout out lang kay katropong JL. Happy birthday lang sa iya. Subong adlaw. Iya special day. Uy. Grabe, ang daming nagmamahal kay katropong JL Kabaya. Iba talaga siya.
0: Araw.
1: Ulik bagali ang tawag sa manok na ito. Okay. Di mo na siya nagkwa? Min-search mo? Okay.
0: Alas may bago to yung kaalaman.
1: Oo, yes. Panibag araw, panibago.
0: Pero ito may ara, ganyan yung... As in all black, hindi ka tapang era.
1: Amo na, gani,
0: pati
1: ulit
0: ang,
1: ba?
0: Pati ang ano niya.
1: Oo, tanan, gani. Amo na ginagamit dapat.
0: Pati ang mata niya, no?
1: Oo. Ikaw, kung magpalangit-om ka.
0: Nakita ko na sa, ano, sa...
1: Sa
0: TikTok yata or sa...
1: Nga man may nagapangluya sa TikTok?
0: Hindi. Ang low species. Sabi
1: ko, anay, kung may nagapangluya sa TikTok. Okay.
0: At look, anay, galito. Tapariman bala sa itong nga kuring.
1: Mm-hmm. Pero itong nga kuring niya.
0: Pero actually, namian ko yan sa itong
1: nga kuring. Habanila ko noong itong nga kuring ko, no, ano na siya, dimalas. Badla ko noon, no. Did you know, mga katropa, no? Did you know, mga katropa, nga ang kuring, if you have a kuring in your house, amo na siyang nagatabog sa mga, ano, sa bad mga spirit. Bad lucks and bad spirits. Yes, amo na siya. Kung may hinuptanan ka, nga kuring, sila na daw ang una nag-receive sang kwan.
0: Dimalas.
1: Yes. Ginasave ka na ako nung nila. So, pila to sila kabilog, man ako, manugsalo. Isipo, ano pala? So, pila to sila kabilog sa balay, pila kabilog ang manugsalo.
0: Ate nga, alam mo kung may kuring man kami sa balay.
1: Toon.
0: Oh, hanggang mo na.
1: Arao, gusto mo na.
0: Ah, oo, nan. Wala ka natlukan.
1: Uy, kay Pao Faraon. Hi, guys. Mayong hapon. Kay JR Pascual. Good afternoon. Thank you so much for being with us. Salamat, salamat, Gid. Kag sa iban pangit natin. Kay Eric Yombadio. Ilongga ka. Do hindi. Bala, do hindi. Bala, bala, anon. Anong lugar ka nga? Nga Anix? Ano nga Anix? O, kay Easter Binondo. Taga diin ka, day. Ay, taga diri lang. Kaya, day, sa Iloilo, day.
0: Diri lang sa city.
1: Ah, sa may tabok suba. O, di ba? Well, good afternoon sa inyo, tanan. And thank you so much sa inyo pag-upo. This time, mga katropa, mag-pause kita rin sa aton for some commercial break. And when we get back, aton mga katropa nga, i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Gani mga katropa, tutok lang mga katropa sa XFM. Kaya man, magabalik pa kita, drigid lamang sa XFM Philippines.
3: XFM.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santo Plus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
8: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
9: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
9: The secret of health.
6: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Bisyo Next. Marami na ang natulungan.
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Bisyo Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Bisyo Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyon ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to Health.
12: XFM.
13: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
18: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
19: Santon Gold Herbal Tea.
18: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
19: Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo. Gwapa sa kunay.
15: tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
21: Oh, gali, diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Santon Plus Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminoria.
23: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
25: Ako po si Junelis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
26: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Chronic pain.
25: Ang sakit.
24: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
21: Pa-diet na kubuwas ah.
24: XFM.
27: Patropa mo.
28: Exciting.
29: Mga katropa. Exciting.

0: nagabalik ang X-ray. Ted, oras na ng Sex FM 8 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadalong sa inyo sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, himo sa glutas, sa kochik, and sa VCO. Nagaprotekta sa atin nga mga, ano, sa atin nga skins, batok sa bacteria and viruses. Kag maluwas, kaprotektado na ang atin nga skins against bacteria and viruses. Mga kitropa, maghamis ang atin nga kutis, magaputi ang atin nga skin. Paagi sa paggamit sa Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Uwang Sung Midtown Hotel. Mag-Claire Skin Herbal Soap na mga katropa para sa healthy beauty skin, magamit sa Claire Skin Herbal Soap. Yahoo! Honest mga katropa, 3:19 in the afternoon this time. Ato na nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Oh, excited na ba kayong malaman ang ating X-rated question? Ano pala ang ating X-rated question? Napresabdan ni sa karon ni katropong John Ray Bertias. O si katropong John Ray daan, ano na siya, expert na siya sa mga muninga mga bagay. Diba? Hindi ka siya daan. Hindi, ambal yung hindi ka daan makompleto. Ang ako nga adlaw, kung wala na siya. O, diba mo nang hambal mo gapon, hindi makompleto ang imo adlaw kung wala ni siya. So, balaan mo na siya. Hoy, good afternoon sa mga katropa natin nga nag-upload sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Oh, good afternoon ha. Thank you so much sa inyong pag-upod. Kay Ma'am Ana Rose Gregorio, kay Sir Totong Boyet Brillantes, hello. Kay Sir Julio Sancho, good afternoon. Kay sa iban pagid naton ng mga katropa nga nagapamati, hello, hello, hello. Alright mga katropa, this afternoon, ato nga i-reveal sa inyo ang ato nga X-rated question. And our X-rated question is... ato nga X-rated question subong hapon is... May buhok sa itaas, may buhok sa ibaba, sa gitna, may basang hiwa. Kadlaw ka pa da, ah. Kadlaw ka pa da. Ano na siya, Ayhan? Oh, liwaton ta. Mga kitapa, for our X-rated question. May buhok sa itaas, may buhok sa ibaba, sa gitna, may basang hiwa.
1: Ay, do, ano? Do nagalala, galala. Question tao.
0: Do, gaano? Galala?
1: Oo.
0: Hindi na, ah.
1: Ano nag-abod live lao?
0: Eh, nag-iingay ka na mga pingapi. Kailang na gani.
1: Yeah! Siyempre.
0: Siyempre. Sige na, katropan dyan. Kasi kung makasabat ka na, anong imo?
1: Palibugan tanay kung anong sabat.
0: Sige na sa mga katropan. Kung naon tanay sila. Pamati, ha? Basi kung may sabat ka muna sa atin nga X-rated question. Mag-comment lang sa atin nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Again, XFM Radyo Patrol Iloilo, kay XFM Iloilo 100.7. Again, mga kitapo, for our X-rated question, may buhok sa itaas, may buhok sa ibaba, sa gitna, may basang hiwa. Grabe ang hiwa naman yan. Ano yan siya nga mabasa? Nga hiwa man. Ano yan siya? sige na, katropan dyan, Ray, para sa imo, ano na siya? Para makaano na ta, maka-music na ta. Kaya kahulat sila sa music.
1: Ano ba eh? May buhok sa ibabaw. May buhok sa dalom. Sa tunga, may basa nga hiwa.
0: Oo. Sa bat ko, palan mo ano?
1: Ano? Ha? O gani?
0: Ito din po yun ang dumata, ha? Woo! Kamang angkot lang yun ko!
1: Sa tunga, kaduwa kay. Diba? Sakto man.
0: Gusto mo mamangkot sa kilala mo.
1: Bebe. Kasi nga natin. Kasi nga natin kung ano ang sabat niya.
0: Siya daan, may nabalaan, di ba?
1: Mm.
0: siya pa yaya. O, oh, makotonda siya danay. Basi bala ka ron kung ano, wala ka na kahiwa-hiwa. Ito siya.
1: Hmm.
0: Ay, wala. Tot-tot lang siya.
1: Ayun ba?
0: Oo. Wala. Sila sa bat, nakatrapang dyan, eh. Kaya mo sa bat.
1: Amo na ito, gani.
0: Ay, may ginasabat ni Danilin.
1: Oo.
0: Sa tunga
1: sa... Sa tunga sang duwa kahita.
0: Ay, abang. Ano ba talaga? Tabi na sa tunga sa duwa kahita. Kung bacon kayo.
1: Hindi, lain man niya.
0: Ah, lain man niya.
1: Oo.
0: Ano na yan?
1: Ha?
0: Ano na saya? Yahoo!
1: Sa tunga. Hindi niya hiwa, ya.
0: Ano, kakabit. O, oh, diba? Pero ang imo sabat sa tunga sa nga. Dati, ang what lang, kung ano nung sabat ni isang iba nga mga katrong.
1: Bebe.
0: O, oh, dalit, be.
1: Panilagan nila, o. Oh.
0: Oo, oh, oh. Sige, be. Panilagin yung binabi.
1: Panilagin.
0: Kung ano, pag inabi ang...
1: Panilagan.
0: May buhok sa taas, may buhok sa baba. Sa gitna, may basang hiwa. Thank you so much, katropong John Rayward Diaz. O sa mga katropong natin, haba si gusto nyo pa nga magsabat sa ating X-rated question, i-comment lang on our Facebook Lives at in Facebook pages, X of M, Radyo Patrol, Iloilo. Tag X of M, Iloilo 100.7. Alright, this time, mga katropong, mag-pause kita, anay, kag kita mag-play for some musics, and when we get back, yung pag-atamiya won. Iban pag-id natin yung mga katropong nag-upload sa atin this afternoon sa ating program, X Rated. Ganito tok lang mga kitropa sa XFM. Kayo man magabalik pa kita. Drigid lamang sa XFM Philippines.

0: FM.
1: X Rated. X Rated.
2: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang Era. X Rated.

0: tropa ay nagabalik ang X-Rated. Oras mga kitropa sa XFM, 5 minutes before 4 in the afternoon. Hala, kada 6 ang oras. Grabe siya. Nga rin sa binit na kuya ho. Ano sa jeep? Idog-idog, anay. Uy, good afternoon sa mga kitropa natin sa gihapon. Nag-upload sa atin mga kitropa natin, mga drivers. Nga parayon sa pagmamati sa atin sa mga nagabiyahe. There is a Shudad, pag-provincia sa Iloilo. Good afternoon. May dayad nga hapon mga kitropa. Kag sa mga kitropa natin, mga estudyante, nga buhi na, ote. Diretso sa balay, ha? Basit kundi naman ka mo mang sangat. Kagayawa naman ang inyong ginikanan sa pagpangita sa inyo, nando pihin nyo gita. Oh, good afternoon sa mga katropa natin nga mga nagadigamo na sa bunga hapon. Ay, grabe. Anong ulam natin dyan? Yeah! Da kami man yapon sa inyo. Ayan lang nagpagdigamo o pagprito sa inyo mga vangros. Pag ano da, pagpaksiyo, pagluto sa inyo ng mga tinoles. O, oh, diba? Lola. Enjoy mga katropa sa pagpumati sa mga programa sang XFM Philippines. And madamo gid nga salamat sa inyo pa rin nga pagpumati sa mga programa natin diri sa XFM Iloilo. Thank you so much sa mga nag-like, share, and follow sa ating Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga kitropa naton na nag-upod sa aton, hello sa inyo tanan. Thank you so much for being with us, mga kitropa. See you all tomorrow, mga kitropa sa Express Balita Saga. Upod sa ating technical partner this afternoon, katropang Alex Aspan, katropang John Ray Bertiez. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo. Yahoo!
1: FM. Mga katropa, excited!

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Ako si Giselle Shoson, sang Gireos Lapas, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimlito Uy sa ako na nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Madamong kasalamat.
15: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Kung mamati ka sa XFM,
20: sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
19: Kun mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
21: XFM.
22: Patropa mo!
23: Exciting!

0: pa natin nga nakatutok, nakatune in, nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Hello, hello, hello. Good afternoon mga katropa. Welcome na naman sa Thursday edition sa programa nga Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang inyong Webes, mga katropa? Grabe, isang tulog na lang Friday na naman. Siyempre, ang ginaabangan sang tanan kay mapahuway, nagid kita ya, di ba la, katropang Jansen? Kung kamo na kutoy, kami amuman. Pero wala kita sang mahimo, pero dapat laban lang, di ba? Kasi wala kaya bala sang kaaway, kung adlaw-adlaw ka nagabato sa kabuhi. Di ba? Sa mga katropa na natin, yung mga tricycle drivers, mga tricycle drivers, mga taxi drivers. O, kayong hapon yun sa inyo, tanan-tanan ha. Sa atin yung mga XFM taxi patrollers, dinakanday Sir Rodolfo de Lapus, mayong hapon yun sa inyo mga sirs. Kagkabay pa, no, nga maayo lang ang inyong paglibot-libot dari sa syudad sang Iloilo. Kagkabay pa nga mangin magpaldo kamo today. Kagkabay pa nga may naga, ano sa inyo, may naga... May nagsakay sa inyo nga out of town para nga paldong-paldo tayo. Sa mga drivers nato na, so always gina-remind ka mo namon na maghalong gid sa pagmaneho kay ang kalibutan mariit. Ay, by the way ha, sa mga nag-ulat na da nga mag-buhi ang ilang mga kabataan, sa mga may klase lang niya ha. O, anong kamusta ang inyong kapunanon? Anong pamahaw naton dira? Sa mga bag-ubog tao, nakapangapi na bala ka mo, basi kung wala pa. Oras na mga katropa para mag-inom sang Santhon Plus Gold. Kaya ang Santhon Plus Gold mga katropa, mayara ini isang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini isang atin immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulit sa pag-regulate sang atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag nagamanagement sang atin sini nga blood pressure. Manami man ini ha, mga katropa, sa mga may diabetes, kamayara ini isang ampalaya, nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santhon Plus Gold mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide kato lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Mga bag-ubog tao, Tay Mayo, kamusta tulog nyo? Sa mga naka-leave today, kamusta ang leave nyo? Productive man ba lang adlaw nyo? Base ko ng inyong leave, pinagamit nyo sa mga krinking nyo. Siguraduhan nyo lang, hindi ka mo malakpan sa mga asawa nyo. Pusa agad ka mo. Mo, ginang-inahambal nga ma-outside ako lambo, agad ka mo. Sa mga katropa natin subong hapon, update nyo si Katropang Bea until 7 o'clock subong gabi. Nani ko meron ka modera sa mga music requests, mga greetings, ang mga luyag nyo nga ipatamyaw, bala mga katropa. Ang inyo da nga mga family, ang inyo nga mga loved ones, no? Send lang sa amon sining text hotline, 0950-975-6970. Kaya mo maninyo ina masend sa amon sining Facebook page, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo, kag ang XFM Iloilo 100.7. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon mga katropa, ganyan padayon lang sa pagpamati diri lang sa so 100.7 XFM Iloilo.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamagat.

0: Nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
4: Santhan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka sima nakakabutloy sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mapibili sa mga butika.
8: Makalage na ko!
4: XFM.
8: Katropa mo! Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na agla, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyong mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyong pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyong entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong hulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes Family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako po si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
16: Aray ko!
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to hell.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodrigo Takoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Noong ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health, Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dr. Mi lang maluya akong lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang premium D3 coffee mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang premium D3 coffee mix.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil nag okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa akong tutupan ni Lilo. Sa ako call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay din ito sa akong sang Sister Pain. Resigda, sige din madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
15: X FM.
16: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Madayat na kabuwas ah.
10: XFM. Katropa mo!
15: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Plaza East 9.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Kunhapon bala mga katropa, hindi man magkalipat ang tiyempo nga mag-ulanda sinyo. Mayo pa ang ulan, no? Wala nagakalipat sa inyo. Pero siya, ginakalimtan niya na ka. Diba? Sad, no? Ay. Sige lang, tanok na lang kamo dasang maisaging. Pero at least nga, dira nyo na lang ipaupok ang inyo nga kaugot. O, diba? Good evening sa mga katropa naton dira. Napadayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Hello, hello, hello, hello mga katropa. Kamusta ang inyong panyapon da? O kung ang inyong pagpreparar sa inyong palanyapunon? Te, mayo niya ang mga nakakaon na naman sang preska nga mga pagkaon. Mayo niya ang mga lapit sa dagat, no? Makakun, as long as mapisan ka lang niya nga magpanguha sang isda, makakaon kagid niya sang preska nga mga isda, no? Nga wala ka na bala nagabakal, ha? Imagine kung magkaon ka nga daan sa mong sang isda, tagpila nga daan ang serve sang isda, di ba? Pero kung ambot, lapit ka na lang ginya tuod sa bye-bye, tapos mahugod ka lang. Ambot, amo ginang ginahambal nga, namit ginya permi imo sudan. Kapin pa ang mga, ano na o, mga pasayan, kasag, no, di ba? Kanamit turn kita na. Sa mga nagapanyapon, da nga kasag nga may ang sudan nila, tambo nga may kasag o may pasayan. O, te, wala kita da. Uy, kamo kabalo nga favorite ko na bala mga katropa. Kung may aras ang tambo, be, tapos may pasayan kag kasag. Unahon ko ginyang pasayan kag kasag, so ihi ko na lang ang tambo. Diba sa inyo, be? Ambot na lang kita. Amugin man naguro kung sa uma tayo kapuli, kay doon manul-manul, tas ang pasayan kag kasag, no? O, te, kamusta? Kamuda? Kamusta ang tagay-tagay? Nakapuli na da si tatay, si tito, si uncle. O, kung naara na da sila sa balay, sigurado nakaplastar na na iya sa babaw sang lamisa. Matik na iya. Diba? Sige lang, bulong sa kakapoy. Kag painit-init man at the same time. Nagaulan-ulan da ba? Swabe, gin nga magtagay-tagay. Kante, wala gamaoy. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthdays today, eh, wala kita da. Happy, happy birthday sa mga katropa natin nga nag-celebrate sang ilang birthdays today. Oh, mabuhay kayo hanggat gusto nyo, o oh, diba? Okay nga, tagan ka mo sang kusog, kagmayo nga utok as always. Hindi ka mo magbuang-buang sa sala nga tao. Yung buot na lang gidya sinyo. Nga palagi na pinilit yung kaugalingan nyo sa tao nga hindi sinyo. Wow, dayaw ko sinyo. Mga martir gituod. Subong nga nagapabago-bago mga katropa, no? Ang tiyempo, nagaulan, nagainit, ilabi na kung gabi, pagin, or gani kung kahaponano. Mas mayo, gin nga, maproteksyon na naton ang aton nga kaugalingon para nga hindi kita madasig tapikan sa kung ano padala ang mga balati. Mag-inom kita sa Santhan Vitamin C, mga katropa, pamilyang Santhan Vitamin C, nagabuli gini sa pag-boost sa ating immune system, agad hindi kita madasig tapikan sa obo, hilan, at sip-on trangkaso. Pag kung ano padala nga klase sang balati. Mag-inom sang Santhan Vitamin C, mga katropa. Iniha, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kaga, saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Ganit ko may extra kamodera nga mga kwarta, ha? Make sure nga makabakal, gid ka mga sang vitamins. Kag, kon vitamins ang aton nga pag-aistoryahan. Siyempre, ang ma-recommend natin sa inyo, ang Santhan Vitamin C. Diba? Sa mga katropa natin nga nagpanyapon, enjoy your dinner, mga katropa. At least, no, matunaw-tunawan ka pa antes ka magtulog. It's now 13 minutes after 6 o'clock in the evening. Kapag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
7: VisionX Plus Soft Gel.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
9: Premium D3, your premium partner in health.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sultan Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sultan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malalaki.
11: Sultan Plus Herbal Soap. Gamit na! Sultan Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
15: XFM.
16: Katropa mo!
14: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: 7:00 ang oras diri sa XFM mga katropa. Kagini nga oras ang inadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Itanan mga katropa ha, produkto sing Yes to Health Incorporated kag saranggin ninyo mabaka sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Ito lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Enjoy your dinner mga katropa. Kung sa mga nagapalauli na subong, magkalunggid ka mo ha. Kaya ang inyo pamilya nagahulat pa to sa inyo. Ma-celebrate, pabala ka mo sa birthday, you remember. Pagkaon, pabala ka mo sa mga paborito, yung pagkaon. Diba? Magkalunggid ha mga katropa sa inyo nga pagpauli subong nga gabi. Balungid sa nga malawig nga pasensya kung isa ka mo ka commuter ano lang na ah isa lang na kapahanumdom na kinanglan nyo gani magbakas kay para makabakal ka mo hayla. Magigid nga salamat once again mga katropa sa pag-upod kay Katropang Bea this Thursday edition sang programa nga Extra Drunk. Wala na kita sang time sa atin nga program. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kita ay kita tomorrow mga katropa sa programa na naman nga X-rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Kapod ko sa technical side, katropang John Ray Bertin. Sa ngala naman sa amon niya Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngala naman sa amon niya Station Manager, katropang Josel Bani. Ito naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibigay sa mga butika.
11: Makalage na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol El Ilo, alas 7:08 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:09 na, mga kabayan, mga katropa. Napanamayaw kita sa mga gabi sa aton makautoran na aton, mga kabayan, diri sa palibot sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Nakipan natin sining mga katropa sa palibot sa Panay Island. Nakipan mga kabayan sa Negros Island Radio, Guimaras, Palawan kag Romblon. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagbroadcast kami mga kabayan diri iya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo, mga katropa. Ining XFM Radio Patrol Iloilo, bation kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7, naman yung makabanan ang frequency sang Z100. Nakaagiban makabanan sang number 1 sa survey diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Z100, subong makabanan ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon yung makabanan ang nag-manage kag nag-operate sang XFM. 100.7 Iloilo makabanan mga katropa. Naga-broadcast kami, naka-streamline kami sa amon nga Facebook page. Ang XFM 100.7 Iloilo mangkabayan, amon ang amon nga Facebook account. Gamon nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo dira mangkabayan, makapadala sa inyo nga mga ang iyo sining nga mga pa-shoutout. Sa subong gabi mangkabayan sa ika-ano mga adlaw sa bulan sa Agosto. It's August 6, 2026 mangkabayan, mga katropa. Sa nag-celebrate sa ilang birthday, subong adlaw, happy, happy birthday. Kag-celebrate sa ilang anniversary, subong nga adlaw, happy, happy anniversary. Papanamayaw rin direct sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta mga kabanan ng aton sinin nga kautoran aton sinin nga mga taxi drivers, labirigid ang aton nga mga suki nga mga taxi drivers, labirigid ang aton nga mga taxi patrollers. Kalabanan sinin sa ilang mga kabanan ang nag-drive sang Hydra Taxi. Salamat gid. Kaga sila man yung mga kabanan ang nagahatag sa ang pila ka mga balita nga ilang maagyan. Samtang ini sila mga katropa nagalibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo mga kabanan mga katropa. Kag iban pagid ka mga taxi drivers. Kaligaw po subong mga kabanan sa aton sining papangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa. Kung gusto niyo nga magpadala sa mga mensahe kag gusto niyo nga hindi mabuyag-yag bala ikon mag-aagi kamo iya sa amon iya nga Facebook page sa amon nga comsec kon comment section di kisa may baluan kung sino ang naghahatag abis informasyon diri sa ato no. Pero kung gusto niyo iya nga hindi mahibaluan ang inyo identity, pwede bang kamo magpadala sa amon iya nga hotline number. Inaya pagi sa text message. Tamon nga hotline number mga kabanan ang 0950-975-6970. Kung may mga impormasyon ka mo nga ipadala po diri sa amon, kag gusto nyo nga hindi nyo hindi mabaluan kung sino anong padala diri sa nga impormasyon, ipadala lang ini mga kabanan sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Laki mga kabanan ko na nag-broadcast kami pagi sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na. Gina-welcome namon kamo mga kabayanan sa aton nga programa sa mga gabi, ang Headshot.
1: Headshot.
0: Sa gihapon yung katropa ko, si katropang Phoebe Borges Tibon Morales. Pag-aupdang kita mga kabayanan yung katropang John Revertes. Tumtob alas 9 ang takna sa mga gabi kag ang mga balita mga kabayanan sa palibot sang Pungsod Pilipinas upon sa aton News Center upon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabayanan mga katropa. Nagabi katropang Jorney ang aton sinay connections pag-asa o naon tami pag-asa kay iman na mayara kita mga kabayanan ginamonitor sinay nga isa ka bagyo Kamuna yung makabanan ang bagyo nga si Maymay. Nagapadala sa inikaroon dito makabanan sa extreme northern Luzon. Diba siya muna yung makabanan ang aton din nga mga batsagana, aton eksperyensyahan din sa Iloilo. Although subong daw, subong hapon, damayad ang aton sining panahon na. Pero kayo na siyang agabaw, binubuan kita makabanan sa mabaskog nga ulan. May pila ka mga barangay sa distrito sa La Paz, kag Arribalo mga kabanan na nagbaha. Bakod mga kabanan, kati daw kadani daw isa na ini ka problema sa mga barangay ngayon eh, ang masaming nga nag-danaw. Masaming nag-danaw kung magtupa ang ulan. Okay, nadog na bu ang ulan mga kabanan dire sa aton sa Iloilo mo. Di may lang kapag abot pa las 12 na nag-butlak ang adlaw. At nagasaka naman ang damang sa sanga. Oh, ay, nagbaha kayo na makabanan sa La Paz National High School. Nakipan makabanan sa La Paz Elementary School. Pakawad sila makabanan sa pagbubo sa ulan. Nga dala ini makabanan sa bagyo nga si Maymay. Pero hindi man siya apektado. Ganda sa ito, no? Kundi iya sila yung nangin papel. Amo ang paghunos sa hangin habagat mga kabinan, mga katropa. Kina-check natin mga kabinan natin sining koneksyon sa pag-asa. Balonta ko na ano naman ang palabuto natin ng panahon diri ya mga katropa sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Naman daw isa sa mga apektado sini ang western part sa Panay. Pagkaman sini sa padala sa makabanan sa bagyo nga si Maymay. Pero ay inisya ang nagabultong sa hangin habagat. Ara makabanan sa aton sining line number 1 atong koneksyon makabanan sa pag-asa upon kay Engineer Charlie Depra. Engineer Mayang Gabi, live kay Subong Dinay sa XFM, Radio Patrol in Ilo, upon mo dinay si Katropang Phoebe Board sa Tibor Morales. Hello, Engineer. Lagid na... Ito na ito yung koneksyon makabanan sa pag-asa upon kay Engineer Charlie Depra. Balonta ang pinakaulihing kaimtangan sa ating panahon. Engineer Mayang Gabi, live kay Subong Dinay sa XFM, Radio Patrol Iloilo, upon mo dinay si Katropang Phoebe Balls, Tibor Morales.
2: Yes sir, Mayang Gabi sa mga pagpalamati sa XFM. Yan ang pinakauling at pagkakas sa meeting number 15 niya at daw Agosto 6 na 2025. Tropical depression nga si Maymay, uli natin ang sipratan basis sa tarang niya available data, including sa kabalir ng Doppler weather radar, ngayon sa 150 km east, northeast sa Itzhagi, Isabela. May ikipasugod niya hangin, magalabot sa 45 km per hora, malapit sa sentro. May pagmandos naman na magalabot sa 60 km per hora. Magahulag naman ini panasilangan na pagkanta ng silangan sa 35 km per hora. Samtang ang typo naman niya, may international na niya gautin sa Bosnong R, uli na sipratan, yan ang 240 km east-northeast sa extrema northern Luzon. May kapasugod man niya hangin, magalabot sa 150 km per hora, malapit sa sentro. May pagmarados, magalabot sa 15 km per hora. Mag-aulag naman, hindi pa nakatungga namin ang pakatungan sa 20 km per hora. Sa karoon rin sa ito, sa mga rin sa detail, particular ng bahay sa mga tike, magkapangibabo ang pagalamot niya kalangitan. May sakit niyong mga pag-ulat, pagpailan sa ragu, sa Latin Southwest, yung sun. Nabili niya bahay sa Watsang, Visayas, mga pangibabaw mga pagkaisa, magalumotot-tot, magalumot sa kalangitan. May mga testosal, mga isolated mga pagulan, pagpunit para go, wala sa mga kalahitan person. Makasarangan ito mga pasundahan, yung magaling na magalasan na hatungkan, magalasan ang makasarangan ito mga pagbalod sa kalangitan. Ang tasa ito, temperatura ng 76.3 sa degrees centigrado. At now, nag-tunong pala sa isusikin sa hapon, magagod lang alas 7.30 sa ibig buwan sa aga. Sige, man, pinakauling alakas ng parawan, ilasin sa Iloilo pag-asa,
0: General Charlie Depra, ang aton nga panahon na subong nga gabi hasta buwas, ano ayan ang forecast sa engineer?
2: Yes sir, no, Andres, ato sa may Western Visayas, ano bang utang prevailing na southwest monsoon, expected sa ginako ng mga scattered na mga pagulan na
0: independent ining pag-tupa sa ulan ka ina nga mabaskog, no, sang aga, ano ini dala ini ma engineer sa southwest monsoon, ang kung hangin habagat?
2: Yes sir, tama ano, mga na-experience natin ng mga pagulan sa aling kagabesto sa pagahon o kung kayo pang aga, pangunta, may hapon din sa mga southwest monsoon ng panabagas
0: natin. Mga kasano pa ni Asta Engineer nga ma-experience natin ng pariyosin ng mga panahon?
2: Yes, possible at sa aton nga weekend, at sa weekend nato, sir, expect nato na may mga latalakas ito sa gihapon ng mga pag-uraga.
0: Okay, madamang salamat, engineer.
2: Welcome, sir. May gabi sa
0: atin. Okay, may gabi na batian. Magkabi na natin siya nga koneksyon sa pag-asopod kay Engineer Charlie Depp.
3: XFM Weather Update.
0: Atong siya nga panahon, magkabi na, may ara kita nga ma-experiensyahan nga maulanon nga panahon. Na pareho, abis din kay nasang aga, kag ma-experiensya natin, asta ini magkabi na sa weekend. Kwan lang no, dala lang kita magkabi na sa payong, mga ni kapote, para sa ato niya nga mga motorista, atong siya nga mga driver sa motor, no, halonggid. Kay magkapabilin magkabinan nga maulanon ang aton sini nga panahon ilabdagid kon aga parte kwa nga ida sa aga matribli bobo sa wala nga da anti ini magkabinan hindi ini direkta kay pikto sa nga bagyo nga semay may kundi ini siya ang hangin habagat nga ginabutong sa nga bagyo nga semay may magkabinan nga dito karon sa extreme part sa Northern Luzon mga katropa magkabinan.
3: XFM.
0: Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:19 mga kabinan mga katropa. Diri gyapon sa aton pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gani kay balonta ang pinaka updated nga mga balita. Nagika niya sa aton nga news center. Upon kay katropa ang biya Joyce Sobaldo isa sa buong kagani istoryahan kon bala madayon ang eleksyon sa barangay sa November 2. Kay man nabilin mga kabinan nga duwa ka bulan. Kaya man ang schedule magkabanan sa eleksyon sa barangay na talana ini sa November 2. Di ginapamangkot magkabanan kung madayon inibala ang eleksyon nga ini sa November 2. Kasi August, September, October. So may ara kita magkabanan nga tatlo kabulan, no? Kunang-kunang sa dua kabulan. Kung mga susubrad makabulan. Nga maghiwat kita sa nga barangay eleksyon di pamangkot sa kalabanan na madayon ang barangay eleksyon sa November 2 sini nga tuig. So nakaroon magkabanan ang ginabantayan kag na hulat sa aton katuran labdigid ang pila naton ka mga pumuloyo kag gusto ng gid nga isla ng ilan sini nga mga barangay official kay puro lang lagaw ang obra nila so no ya sa pila sini ka mga pumuloyo hindi man tan-a no. Diri iya sa sunod kaga probinsya sa Iloilo mga kabinan. Di ang pamangkot sa name, madayon bala ang barangay eleksyon o kung hindi. Di ang pamangkot sa name, mga kabinan ara sa aton iya nga ara sa aton mga kabinan nga kongreso kaga kung sa aton sini nga House of Representative kaga Senado mga kabinan. Hindi matapos nga ang kongres nag-file sang isa ka bill nga nagapapospone sa November 2, 2026 nga eleksyon. Kagina-isol ini makabanan sa November of 2028, first Monday, sa November of 2028. Kagin pasaran makabanan ni Congressman Albi Benitez sa Negros. Samtang si Senador Ches Escudero ang nag-file magkabanan sang bill nga nag-extend sang term sang mga barangay officials, SK officials sa lima katuig. About si ano ini? No? Ano ini? Bala matik effect ini after election sa November of November siling katuig. Yan mga kabinan, bilang tayong dirig hapon sa ato ng pagpagalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Kagining parte sa kontrobersiya, naging aligar mga kabinan, ini si Batangas First District, Leandro Libiste, nga kuno, isa sa mga nagpasimuno, sinisang nagyatawag mga kabinan, nga honey scandal. Ini ang ginaligar mga kabinan, nga six scandal plata. Batok kay Executive Secretary Ralph Ricto. So, gininvestigaran ni mga kabanan sang NBI NCR apang wala ko na makasipot mga katropa. Si Batangas First District Congressman Leandro Libiste sa ginpatawag o kung ginpasampina kini sa mga kabanan sang NBI NCR mga kabanan mga katropa. Pero may payag diri ang isa ka middleman isa makabanan ka makabig ining nga talent manager nga mo ko naman kabanan ang ginagamit. Nagpangayo ini siya mga katropa sa nga pasensya kay siling niya na biktima lang po ako dahil nagmukha akong pira. Kay liwas ko naman kabanan kay Secretary Ralph Licto, may tuyo pa yun ko nga may tuyo pa yun ko naman kabanan nga i-sit up pa ang mag-utod nga Remolia, lakip makabanan si DPWH Secretary Vince Nison. Restaurante ng kamayang ginigyapon sa atong pangalagad sa headshot. Kag sa balita lokal nga atong mga talakayon sa buong gabi makabanan mga katropa, may kang tanan ni makabanan sa may negosyo kita na, no? Kay man, kag mangita kita ni trabaho, kay man amo ni subong ang gusto sa atong mga diplomati, hindi lang mga isyo nga atong talakayon di. Hindi lang mga balita o kung mga controversial mga balita atong talakayon di, kundi matalakay man kita bisan sa mga may porsyon lang sa aton sining mga programa diri sa XFM parte sa pagpangita trabaho kay man ang aton iya nga kinagali nga mga Pinoy eskwela kita para nga magpangita trabaho pero kabalo ka makabinan nga ang iban iya nga mga Chinese kag iban nga mga iban nga mga kilala nga mga tao nga mga nagmargaranon iban sila sa ila wala bagani kay eskwela kag nagnegosyo no may ginpagwa subong nga magin pagwa makabanan ang 2026 Philippines 50 richest mga katropa source ini sa Forbes. Kabalo ka mo kung sino ang pinaka magaranon nga tawo diri makabanan sa Pilipinas. Nagapanguna makabanan amo si Enrique Rason Jr. nga may net worth nga 21.8 billion pesos mga katropa. Hindi kabahin sa top 50 richest person sa Pilipinas mga kabayanan mga katropa. Si istoryante na karon makabanan ang parte sa trabaho. Kaya may bagong apps nga gina-introduce karon makabanan si board member Jason Gonzalez nga pwede nga makapangita sa trabaho ang aton iyang makauturan diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kaya man ang kita iyang mga Pinoy pag-graduate na ito niya, mangita kita trabaho. Pero ang iba niya nga mga incheck, kilabrigid ang mga negosyante, ay ba nga niya si Sheila, ay ka-eskwila, ang ila sinin natapusan, hasta lang iya makabanan sa, wala nga niya, iba sinin ka-tapos college. Pero nag-negosyo, ang iba sa ila makabanan, nag-bilyonaryo. Dire kita, may istorya, takaroon parte sa, kwan, sa absinin sa mga pangita trabaho, kay isain makabanan kay makabulig sa aton nga pamilya ilibigay ang mga nag-graduate bala makabulig sa pamilya kon makapangita trabaho makabanan kag istoryante ning party bala sa ining pagnegosyo sang pila ka manegosyante diri sa aton sa Pilipinas kabalo ka makabanan nga ining ginabaligya bala sa SM nga turon saging turon na langka sus maria gusep ang iya sini nga income makabanan ni Henry C. Susminilyon makabanan ang yasini nga na income. Kabalo kamo nga sang 2016 ang turon ni Henry C. naka-income makabanan nationwide sang 360 million mga kabanan sa siling sang turon. Gidlamang, ina turon lang gina. Nationwide, 360 million pesos ang income sang SM sa pagbaligya na ng makabanan sang turon. Di ano ang aton, bota balon sila dira. Di bota balon sila makabanan kay Komo nga nag-ganarak sa dako ini ang turon. Madamo sa mga kalabanan sang SM stores nationwide ay may ara nga baligya nga turon. Di anong bota ato ng balon sila dira kay Komo nga kita yung mga Pinoy mahilig magpangita trabaho. Di siyempre ko nagaganar ang turon ni Henry C. Maka hire sang damo sini makabanan nga mga trabaho o kontrabahante. Nan. Estudyante ni Kalmakabanan ang partiya sa apps ngayon eh, kung paano, paano ka mo maka-apply ah. Kaya pwede ni ko naman kabanan nga ma-download pag iya sa Google Play Store. Kag pwede ka mo maka-login dira agod nga makapangita sa trabaho. Ano ba na ini makabanan? Standby dire gyapon sa aton pamangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot mga kabanan, mga katropa.
1: Headshot.
0: Kag istoryanta na yung partiya sa Bill Deposito sa More Power Corporation. Ang dumdumo gani kay Kumo nga sang una to ang piko nakasukot na sang bill deposit. Di ini mga konsumidor sang More Power ini makabanan lunsay ini mga konsumidor sang piko mo. Di ginasukot gyapon sila ya sang More Power. Ginasukot gyapon ang More Power sang bill deposit sa mga existing nga mga konsumidor sang Panay Electric Company. Idumdum ka natin sa guna ganin nga ginti cover lang ini sang mormo. Tigali kay gasukot gapon sila iya sang bill deposit. May siguro may ding balaan sa nga ato niya nga mga konsumidor diri sa Iloilo. Amo na kon nga aga reklamo kamo na anong lingi nga nga konsi nga bill amo lang una tapos ang dako haw. So, gali, may arap makabanan nga mga ginapatong dira nga bill deposit sa mga existing nga konsumidor sang Panay Electric Company. Wala lang kamo kay balo. So paano kamo gina-charge sang bill deposit? Inamakabanan naton istoryahan kag ipabati naton ang pagpatagman sang personnel sang More Power Corporation makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:30 na makabanan mga katropa sa aton makabanan. Hindi kita makalipat nga ang balatian ari gyapon sa aton panibot. Kay man na diri sa Iloilo padayon nga gasaka ang kaso sang dengue partikular makabanan sa probinsya sang Iloilo. Agad mga likaw kita makabanan sa balatian nga dengue, maginom kita sang premium D3 kay man ang premium D3 ginpabasko ginpepektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubos sipon hilanan kag trangkaso. Hindi natin papabayaan natin lawas sa maigo sa ninyong balatian, proteksyonan, pinaagi sa pag-inom sa ang pinakabago kag-epektibo nga Premium D3. Ang Premium D3, mayroon siya nga virgin na coconut oil kag vitamin D3 kag may ara man siya makabanan ng moringa oil extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pag-uba kag-patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man ng anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging kaya mag-Premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. Ang oras alas 7:31 ay balonta makabanan ang pinaka-uli kaga ang pinaka-update ng balita. Nagikaniya sa palibot sa Pungsod Pilipinas pagi sa aton nga news center upon kikatropang Via Joy Sobaldo. Kaya gapamangkot sa mga kabanan ang mga botante kag ang mga barangay official man kag ang may planong padlagan sa eleksyon sa barangay sining November 2. Ano ba dayon ang eleksyon o kung hindi sa barangay? Ibalon tama kabanan kung ano ini ang update sa barangay eleksyon. Pagi ang makabanan sa aton nga news center of Kikatropang Via Joy Sobaldo mga kabanan kay magin file nga isa ka bill si Senador Chase Escudero nga nagapa-extend sang term sang mga barangay official sa lima katuig. Di ano, bangod sini ba naman kabinan sang bill nga ini? May posibilidad ba lang may postponement sang barangay eleksyon sa November sini nga tuig? Ari makabanan ang mga update sini upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
4: Katropang Boards, ginaduso ni Senator Francis Cheese Escudero sa Senate ang hagna nga nagapostpone sa 2026 barangay kag sanggo ni ang kabataan elections sa Nobyembre sini nga tuig. Sa idalom sing Senate Bill number 2387 tuyo nga i-move sa una nga Lunes sang Nobyembre tuig 2028. Ang among eleksyon, ginaduso man sa Senado ang extension sang lima katuig nga termino para sa mga barangay kag SK officials gikan sa apat katuig. Samtang sa dugang pagid nga balita national na pabilib si House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro sa mga sabat ni Commission on

0: Leandro Liveste sa Pasapinas ng National Bureau of Investigation angot sa ginaligar sex scandal plot batok kay Executive Secretary Ralph Recto. Sunod sa NBI, National Capital Region Director Emeterio Donggalio Jr. hatagan niya sang tion si Liveste nga magka-appear sa Martes, Agosto 11. Dugang pasininga nagsulat ang mga abogado sang kongresista agad maghingyo sa mga dokumento angot sa kaso. Apang ini ang ginbasura sang siya bangod sa idalom sang layi, hugot nga ginadumilian ang pag-share sang documents nga subjects sa nagapadayon nga investigasyon. Ginklaro man ni Donggalio nga mahimo lamang ini nga ma-present o kung ma-present in kaso nga mag-appear ang kampo ni Liveste agad hindi makompromiso ang investigasyon. Sa subong, ginakabig pa lang resource person ang congressman, bangod yara pa lang sa case build-up ang NBI. Samtang, sa dugang pagid nga balita national, ginaduso sa kamera ang hagna nga magahatag sang 1,000 pesos nga monthly subsidy o kon 12,000 pesos sa isa ka tuig para sa pamilya nga mga pigado nga hindi miyembro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4P. Sa idalom sang House Bill 10648 o kon ang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo act, magkabato ng mga eligible nga pamilya sang 1,000 pesos kada bulan, pinaagi sa digital wallet nga na link sa Philippine Identification System o PhilSys. Mahimo nga mag-apply ang mga self-employed kag informal sector nga nagasweldo sang mas manubo sa regional minimum wage, pinaagi sa ilang local social welfare and development offices. Ang pamana act at tropang boards ang may kinalain sa conventional cash assistance, bangod ang 1,000 pesos nga monthly subsidy ang mahimo lamang nga magamit sa pagbakal sa mga goods gikan sa accredited nga micro, small kag medium-sized enterprises lakip na ang mga sari-sari stores, public market stalls, food eateries o kon karinderyas. Dugang pa diri, mahimo lamang makagasto ang mga benepisyaryo sang 200 pesos kada adlaw sa diin ang nabilin nga kwarta ang magapabilin sa ilang mga digital wallets kag sarang magamit sa mga sunod sa masunod nga mga inadlaw kag subject man sa kaangay nga limit. Samtang sa piyak naman nga bahin, handa si Health Secretary Jose Briggs Pujalde Jr. nga magsumiter sa dokumento sa Office of the Ombudsman na depensihan ang review sa Department of Health sa 3 billion pesos procurement para sa bulong sa tuberculosis kag iban pa nga commodities. Hugot man sini nga ginapanginwala nga iagin suspend at pagbakal sa diingin pahayag pa sini nga ang pag-review ang nagatuyo lang nga masiguro nga transparent ang proseso nagasunod sa layi kag responsive sa kinanglan sa mga pasyente nga may TB. Sunod kay Pujalde, hindi lango-lango ang 3 billion pesos kag nakahibalo ini sa nagakatabo sa formally sa dinabultang sa risgo ang kabuhi sa mga pasyente. Dugang pa sang DOH chief nga iyagi na respeto ang mandato kag proseso sang Office of the Ombudsman gani handa ini nga magkooperar sa investigasyon. Sa nahibaloan, una na nga ginhingyo sa mga health advocate kag health workers akon healthcare workers ang ombudsman nga i-dismiss si Pujalde bang sa allegation nga ang desisyon sininga sa pag-suspense ng procurement ang nagaconstitute sang grave misconduct, grave abuse of authority kag conduct prejudicial to the best interest of the service. So far katropang board sa muning mga balita national nga natipo nagigan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabanan, mga katropa. Sa aton mga kautoran, wala pa, no? Ala pa rin ini mga kabanan sa plenary. Either i-refer ini sa committee, ining mga bill, mga kabanan, ngagin pasar ni Senator Francis Chase Escudero nga nag-pa-extend sang term sa mga barangay officials, kag-iske officials, sa 5 years. Kag pag-sit aside o kon pag postpone sang November 2, 2026 nga barangay kag iske election. Amanay nagga dito sa House of Representative, mayara man nga ginfile si Congressman Albi Benitez sa pag-postpone sining November 2, 2026 nga election. Ti ambot may nga gaw pa ini. Akong sabagay kung may gusto, may paraan, kung hindi, maraming dahilan mga kabiyanan mga katropa. At magambal siya tining mga barangay kapitan siling niya nga nagapong ko. Subong yapan isang previous administration. I don't know kung anong kapalaran sini. Kati damo man sang mga gustong

madayon ang eleksyon mo para maisklan man ang ilang mga barangay officials, ilabaragin magkabanan, nga may mga reklamo man sila sa ilang mga barangay officials, may mga obserbasyon man sila sa ilang mga barangay officials, mga tamad. Oh, kagila sila ng mga SK officials, kung obserbasyon gani yan ni Liga President Irene Ong sa city, siya daw wala ga-perform siya ng mga SK officials. Ah. Oh, di ba? Di gusto man sa iba nga ma-isla naman ang mga barangay officials, may mga proposal gani nga ikwan lang, i-abulis na lang ili ang SK. Pero kung i-abulis mga SK mga kabananti, kinanglan na gihapon ang pag-amindar o kung pagpasar siya sa kalayi. Agad nga i-abulis ang sangguniang kabataan, mga kabanan, mga katropa. Pwede rin kita anay sa eleksyon. Wala toon tayo ng mga kabanan kaara, palang ini, ganda yung fairness committee. Ang bot maging agawin naman ang mambal natin, mga kabanan, kung may gusto, may paraan, kung ayaw maraming dahilan, mga kabanan, mga katropa. Ang oras na sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:40. Pagbalik natin, mga kabanan, dugang sila yung mga balita. Balita lokal, mga kabanan, sa atin ng pangalagad sa headshot. Pamati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian pagi sa The Secret of Belt upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras, alas 7:40 na, mga katropa.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumbarikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasoldan nga ng Santon Plus condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kaglutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
9: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
11: Premium D3.
8: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Yan is ko na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Herbal Soap.
18: X-F-M.
16: X-F-M.
19: Yes to health!
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag pagod na pagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
21: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
18: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
19: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Yes, to help!
23: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
24: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rimilitooy sa akon nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat!
23: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
25: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
26: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
27: Kung mamati ka sa XFM.
28: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
27: Kung mamati ka sa XFM.
28: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
2: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patroller ilo alas 7:50 mangkabenan mangka tropa. Headshot. Mangka bena pelisiden kay Apple di Aptabata asan sa good evening katropa nga board. Kamusta Apple? Kamusta subong timpuda sa inyo lugar? Kay Bongbong Tirotso, gabati subong nga bong, kamusta? Kamusta ang inom naton sa nga Santon Plus Coffee Mix ug Santon Gold Coffee? Kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong, kamusta Ma'am Hermi? Kamusta dira subong sa Hong Kong? Siya mayang gabi, good evening katupa Phoebe Borges Morales. Salamat gid. Kay Idna Puray dira sa Arribalo, kamusta dira subong sa Arribalo Idna Puray? Salamat gid sa pagpamati diri sa XFM, partikular makabanan sa headshot. Now diri kaya kita makabanan sa una-una tuning party sa pagpangita trabaho kay man kita nga mga Pilipino. Nag-eskwela kita agud makapangita trabaho. Apang ang iba niya mangkabenang nga mga lahi, ilabigid ang mga Chinese. Ibang gani sila ni wala gani makatapos ang high school, ibang sila wala katapos college. Pero nagtrabaho kay ti ako nag trabaho kag nagpundar sa negosyo. Amo na iya mga Chinese mo. Amo na kun nga ang kalabanan sa ila, ana nga negosyo. Kaya man, nabasahan ko, kinakitaan ko magkabanan sa isa ka-posting na sila niya ang ilang ginapaling bawa, ang amo, sila nila, sa isa ka-negosyante, yang amo sila niya taga-ibala siya sa saging, iya na kaunon. Pero kung ang isa ka-tao may instinct sa pang-negosyo inang saging, inegosyo niya na. Tisubo nga, nga adlaw magkabanan na pagwa sa isa ka report ang Forbes ganagap pahayag sining top 50 richest person diri sa aton sa Pilipinas. Bawo nang birwangin makabanan nga pinaka magaranon nga tawo diri sa Pilipinas amo ini makabanan si Enrique Rason Jr. Gamon ni siya makabanan ang nagapabilin nga Philippine Wealthiest Individual for 2026 base iya sa report sa Forbes Philippines nga may net worth nga naglabot makabanan sa 28.8 billion pesos. Ini si Rason, amo ni siya makabanan ang naga negosyo sa Global Ports Giants, ang ICTSI. Kaginsundan, ini makabanan sa si sibling, amo ni iyasang SM kay Henry C. Nga may net worth nga 9.2 billion mga katropa. $9.2 billion in convert makabanan sa peso. Tinako-dako man no? Kagang nagapasunod ang makabanan si Ramon Ang sang San Miguel Corporation nga may 3.5 billion nga net worth. Samtang ang naga sunod sa kay Ramon Ang, amo ini ang si Lucio Co kag iya sining asawa giniga control makabanan sang Pure Gold. Ika-apat. Ay kalima, amo si Isidro Consonje nga may $3 billion nga net worth. Ika-anom, Lucio Tan, $2.9 billion nga net worth. Ika-pito, Jaime Subil de Ayala and family, amo ning mga kwanabala Ayala group of companies nila sa Atria kag sa Mega World. Nga may ara makabanan nga $2.8 billion nga net worth kay Ascona and family, $2.5 billion nga net worth kag ikasyam amo si Manuel Villar nga may $2.4 million nga net worth kag ikadapulo amo ang T siblings, $2.3 billion. So di sila makabanan amo ini ang mga negosyante diri sa aton sa Pugsud Pilipinas nga naga offer sa madamo nga trabaho. Isa sa ni sa ila ka manegosyante ng gambal sila niya. Ang iban sila niya nga mga tao, may instinct sila sa pagkaamo. Kaya nga, hatagan mong amo sang saging, iya na kaunon. But sila niya, ang tao nga may instinct sa negosyo, ang saging iya ina ngay negosyo. Now, dili kita makabanan sa saging. Ngas kundiin makabanan ang negosyo sa saging ni Henry C. Mangkabanan o kung amoy ni ang SM kita nyo sa mga SM stores nationwide. May ara, gina nga turon saging o kundi gani langka. Kabalo ka mo ka Mangkabanan kung pila ang nakita sa turon ni Henry C. sang 2016. The late retail tycoon Henry C. Sr.'s conglomerate SM market generated approximately 360 million pesos in gross revenue from selling turon alone sang 2016. Buta ba nun Mangkabanan? Sang 2016, Mangkabanan, nakaganar si Henry C. sang 360 million sa turon na na nga negosyo. Tiyo mo nang hambal sang mga negosyante, may duwa kasahi sang tawo. Amo kag negosyante. Ang amo tagaan mo saging kanon niya na. Ang tawo nga may instek negosyo, ang saging negosyo niya na. Kita niyo Mangkabanan, sang 2016 nakaganar si Henry C. sang 360 million pesos nga gross revenue pagilang niya sa pag negosyo sang turon. Kabalo ko mo kung pinakabilog nga turon ang iyang nga na dispose sang 2016. Naglabot mga katropa mga kabadan sang 24 million pesos, 24 million kabilog sang turon sang 2016 ang napagba niya, nabaligya niya. Sa to tag 15 pesos pa lang to ang bili sa isa katuron na subong na 20 na. Nag-umwad, ini makabanan nga nag-umwad. Sang 2018, ang turon ni Henry C. nakapagwa siya sang 42 million katuron sang 2018. Nga ang standard price is 20 pesos sa subong. Imagine ha, sang 2018, 42 milyones katuron ang napagwa sang SM nationwide na. Sa presyo nga 20 pesos kada isa. Nga nakakita makabanan si Henry C. sang 840 million pesos sang 2018. So muna makabanan ang mga sample dire kung nga nga ang isa sa mga naga pasakop sa job fair. Amo ang SM Group of Company. Kaysa turon pa nagadaan, damo na kinanglan niya da nga tawo. Ha, imagine ha. Sang 2018, 840 million pesos and again, ako naganar makabanan, sang SM nationwide sa turon na wala pa ina ang mga garkila dira sa ilang nga mga istante. Kaman inang mga istante na makabanan sa grocery, kag nag-arkila sa mga sa SM makabanan, dako man ang ganar. Pero imagine ha, sa turon pa lang makabanan, 840 million ang ganar sang SM. The same makabanan sa kay Dr. Emilito Oy. Ano man ang makabanan sang una, ini ang mga herbal nga herbal plants nga ra sa aton nga palibot. Agi na kun nga ni sa una ginahampol tan na sa una. Sa una ko nagakbang kita, naga ubo kita. Ginakuan kita na nay naton sang tatlo ka dahon sang lapunaya. Ginapuga na siya sa kutsara. Butangan jutay nga kalamay para nga hindi mapait. Kaman pait na mo. Kagini pa inom sa aton sa una. Ti okay man. Kag sa una ko nagailingin ulo mo. Hampulan ka lang sang herbabwe na sa ulo mo. Makwa ang lingin sang ulo naton. Di mo na, amo na sang una mo. O galing kay sa subong timpo, ining dapat nga may pagbago. Bangod man kami ng kay ang mga bratian subong, may ara na nga mga bakterya kag virus. Amo na ko nga nga ang Yes to Health, mga kabenan, nakadevelop sa mga herbal medicines, herbal supplements nga makabato sa mga bakterya, hindi ko mabalatian nga may dalang nga bakterya kag virus. Amo ning isa sa mga pangontra nila, amo ini mga kabenan ang premium D3. Kay nga mga kabenan, ini ang mga produkto sa Guest Health Incorporated approved ini sa Food and Drug Administration. Ano ba ang gibasihan mga kabenan sa Guest Health sa pag-process ring mga food supplement ang herbal medicines? Ini nabase sa Republic Act 8423 nga ginatawag mga kabenan nga Traditional and Alternative Medicine Act or TAMA of 1997. Nga ini ang layay makabanan gin create o kung gin pasad sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care or PITAC. Agon ipromote ang safe sa paggamit makabanan sa herbal and alternative products. So ining taran ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, lunsay iniya aprobado sa Food and Drug Administration. Nakon nga ang sigurado ka legit ni. Naghalin malang inis ang una sa gamay ang Yes to Health Incorporated. Tob-tob, nga nagdako, nga nagdako. Bagod man, kay piktibo, nga imnon para makabulig kag makalikaw sa mga nagkanilain sa nga balatian. Nabalik kita din mga kabanan sa sining trabaho. Kaya man kita iya nga mga Pilipino, mahilig kita iya nga magpangita trabaho. Pag-graduate na ito, hambal sa ginikanan na ito, pangita ka ito trabaho. Unlike mga kabanan sa mga negosyante, ng mga insek, ang ilang nga insek, negosyo, amo nang hambal nila nga may diwa kasahay sa tao, amo kang negosyante. Hatagan mong amo sa saging, kanon niya na, atagan mong tao nga may instinct ka negosyo, ang saging, negosyo niya na. Pareho kay Henry C. Nga nakaganar sa mga kabanan, 840 million sa turon na na. 840 million pesos sa turon lang ina nationwide. Turon ng saging kaglangka. Tamlakon nga nga sa talan ng mga SM stores, may ara ginamakabanan nga baligya din ang turon. Now, anong buot na itong hambalon? Kay kumo nga 840 million ang ganar sa isang katuiga ni Henry C. sa turon. So ang yasin na nga conversion, trabaho. Tikon nga gadahog ang turon, ganiga sa isang katuig lang, 840 million ang kita makabitin sa turon ni Henry C. Bota pa lang sina gakinang lansya sa damo nga trabante. Luwas sa sa iya silindra nga negosyo sa iyang mga stalls na iya sa mga estante. Kaya man ang tananda nga mga gina-display mga kabanan sa grocery, sa SM, nag-arkila dira ang mga kompanya. Nga nag-negosyo sa grocery. So sa imagine ha, sa turon na is 840 million ang pesos ang kita sa isa katuig. Imagine, pilaayhan ka mga tao, pilaayhan ka mga trabante ang kinanglanon. Amo na kon nga ang tagsa ka mga job fair mga kabanan, ara gina masamay ang SM nga nagapasakop SM Group of Companies nga nagapasakop dira kay di kinanglan sila sang madamo nga mga trabante. Now diri kita mga kabanan sining bag-ong apps sa online application sa cellphone. Kay may gin-introduce si board member Jason Gonzalez sa piso managers. Yung mga piso managers sa kabaduanan, nga in charge sa pagpangita sa trabaho para sa ila pamunuyo. Kaya bang kalabanan, makabanan ng mga pamunuyo naton, pagkatapos pag-graduate, makadun na mangita ng trabaho, mapla-apply na. Sa una, kinanglan mo pa, kung mag-apply ka sa marketplace, makadun ka din sa, ano, sa law office, din sa may Habiliana, o kung din sa may, ano, sa may tabok sang, sa Barantang. Kaya dira makabanan ang office nga nagapang-hire sang mga empleyado o kung mga nag-apply sa marketplace dire sa may kumla, sa may GM Basa. Sa una, kinanglano pa nga magkanto sa SM, mag-apply dito kang maghulog sang imo sa nga kag sumunga na para gina-practice na sa SM. Dira bala sa ilang nga mga na bala sa may tinapayan na bala. May ara dira nga ihulog mo dang imo application. Di, kung nagpauli ka sa antike, kati, ang kalabanan sa aton makabanan nga mga nakagraduate ang kabataan naton, ilabadagid ang ining nakagraduate makabanan sa pagkamaestra, mga nurse, dumdum kaway na sa mga trabaho sa SM, mga nakagraduate sa nurse, graduate sa maestra, kag ibang pagkid nga mga nakagraduate na, ibang ganit guro, nakagraduate na may Latin honor. Ginauna anay ang pagpangita trabaho. Kaya nga, dire sa aton sa Pilipinas, maka-apply ka sa gobyerno o kung makasulod ka sa pagkamaestra sa gobyerno, kuha ka anay examination. Amo na yan sa aton Pilipinas mo. Pwede ka man, pag-graduate mo maestra, pag-graduate mo nurse, pwede man nga maka-apply ka sa private. Pero mas maayo makabayan kung makasulog ka sa gobyerno kaya nako-nako gawang sweldo. Ang nakon nga, ngang iban sinisaila, nag-apply anay sa lagko ng mga company. Katipon, kag makuha sang ma-review kag makuha exam. Tob-tob nga pakapasar. Kaya sa subong makabayan, hindi na kilanglan iya nga kadto ka to, magduloong ka to sa personal sa imong application later. Sa mga kumpanya nga nagpangita sa trabaho kay man, gin-briefing kay na ni board member Jason Gonzalez ang Peso Managers nga may ara makabanan nga isa ka online application nga pwede maka-apply online ang mga nagpangita trabaho. Halin sa pinakanubo nga gusto mo nga pakitaan trabaho, pakadto sa nagkaigo sa rin ni mo nga tinapusan. Ano ba na ining apps na pwede gali ini makabanan ma-download paagi sa aton ng mga Android cellphones. Pwede ma-upload paagi sa computers online. Ini ang sikap.ph. Now, paano ini makabanan? Paano kamo dira maka-apply trabaho? Paano kamo maka-download sila? Kay agod nga hindi na mabulayan kami subong iya nga dinag-on makabanan. Subong nga generation, ati online na tanan-tanan. Damo na sang pamaagi. Agod nga maka-contact ato sa imo'y mata sa abroad. Paagi nilang makabanan sa online. May mga ganyan subong nga mga generation kati hindi na mabulayan ang aton sining nga mga pamilya nga dito sa abroad. Pwede ka na nga maka-istorya sa iya. Makita mo yung sura niya. Paagi makabanan sa online. Messenger, kagdamo pa. Viber, damo pa. Di sa pinsan sa pag-apply sa trabaho, may ara makabanan nga online. Ah, may ara nga online nga ma-post na lang iya, i-submit mo na lang tong imo iya nga mga documents or ang imo application letters. Tilaton mo na lang iya nga tawagan ka. Tilaton mo na lang ang imo nga mangin-active ang imo nga email address. Platon mo lang nga mag-email sa imo ang gina-applyan mo. Kadto ka lang to sila opisina, kon kinanglanon sa interview. Paano ikaw nga makapangita trabaho sa sining gatawag magkabanan nga sikap.ph? Ari ang aton nga interview magkabanan kay board member Jason Gonzalez, ang chairman sa committee on committee on investment affairs sa sanguniang panlawigan. Lagabi ka pa ang journey, no? Ang aton sining interview kay board member Jason Gonzalez.
1: George, regarding sini sa sikap, ano ining sikap, board?
2: Ang sikap is an online na platform na available man sa Android as an digital app na pwede i-download sang pumuluyo kag sang mga employer sa probinsya kag syudad sang Iloilo nga nagamatch sang mga nagapangita sang ubra kag sang mga nagahatag sang ubra. So malipot nga istorya, kung nagapangita ikaw sang ubra sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mag-download ka sang sikap.ph kay dito mo makita ang listahan sang mga nagadamo nga mga jobs in the province and city of Iloilo.
1: Okay. Paano nilay mo on siya, Abord?
2: So, kadto ka sa Google Play Store.
1: Okay.
2: I-type mo lang ang sikap.ph. Makita mo dito magwa ang alan niya. I-click mo ina. Mag-download ikaw. Kag mag-fill up ikaw sa imo profile. In less than 3 minutes, ara na, active na ang imo nga account sa sikap.ph. Kag dito nagagwa ang listahan sang mga ubra nga available sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Nga padayon pa natin nga ginapadamo. So, dito, maka-apply ikaw through the app, through a simple process of just looking for the jobs that you're matched with, tapos i-click mo lang sila. So, damo sa mga ubra na available na subong sa probinsya at syudad sang Iloilo. We have more than 1,000 users as of today, pero kinanglan pa na padamuon. Para ang mga nagapang-employo naman, nagadamo man sila. So, isa man siya kapanawagan to all the employers, kag businesses, MSMEs sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Kung nagapangita ka mo sa mga manug-ubra sa Iloilo, sikap.ph man ang solusyon.
1: Okay. Paano magamit din sa aton ng mga piso sa manua?
2: Ang peso naton, ang isa kadako naton nga challenge is wala gid man kita yasang updated nga listahan sa mga ubra nga available para sa aton pumuluyo. So kung magkadto sila sa mga peso offices, mamangkot sila ti anong ubra nga pwede sa akon. Damo nga mga peso offices, wala sila sang real-time data nga makasiling ari mga kumpanya nga ini, may mga bakante ni sila, pwede ka di ka-apply. Ang sikap can give that to you.
1: Okay.
2: Kung ikaw sikap, kung ikaw peso office ikaw, mag-download ka sang imo nga account by messaging us. Tapos, dito mo makita ang mga openings na pwede mo maduso sa inyo nga mga pumuluyo. Ang mga openings nga ara sa syudad, openings man nga ara sa inyo nga mga banwa. Pero at the same time, importante nga ginapromote ninyo. Kay ang aton nga digital app, samtang nagadamo ang nagagamit, mas nagapag-on, mas naga-powerful siya. Amo na importante nga padayon naton gina-onboard or gina-promote ang app para sa mga job seekers kag para sa mga employers. Isa na kadako nga paagi nga makabulig siya sa peso naton. Kay samtang nagadamo ang ilang gina-onboard nga mga users, kag gina-onboard nila ang mga employers sa ila nga ugsaran, dako ang epekto. Kay nagadamo ang listahan sang ubra, damo sang mga successful matches and successful applications.
0: Okay, dapat yan makabinan si board member Jason Gonzalez. So, ibuon ninyo mo ni Ay. May mga tanan-tanan sa aton. Sumunod, mayroon lang ang cellphone eh. Kay tanan-tanan sa aton ganito, halos vlogger na lang ganito, no? Kag pwede man ni nga kung may mga cellphone kabataan niyo, Android man da, kung may computer kung pwede man. Open ka mo makabadan sa inyo sining mga Android cellphones. Pangitaan niyo dira ang Google Play Store. Pag open niyo sa Google Play Store, i-search ninyo ang sikap. Ang sikap is sikap.ph. Pagkatapos sila, ma-appear na makabanan ang logo sa sikap.ph. I-guide niya ka kung nung imuon mo. Kung ka muda, log-in ka muda. Intay niyo lang inyong mga, ang inyong mga data. Pariyo man sa nag-open ka sa Facebook. Once nga maka-open ka na, maka-download ka na, kad maka-login ka na, makabayan, sa sikap.ph, makita mo na da ang tanan-tanan ng mga trabaho nga gusto mo ma-applyan kay sino kay board member Jason Gonzales nga ang mga employer naga naga-login man da kay gina-post nila dira ang mga job vacancy sa ilang nga kompanya. Tipo hindi ka naka-apply online. Kay gina-require gali, mag-apply ka online dira sa sikap.ph, ginapakayuan ka sa imo nga email address. Nga dira, ikaw pwede makontak sa kompanya nga gina-applyan mo. Amo lang ka, kwansubong, amo lang subong ka, amo lang ina makabayan ka, hapos ang pag-apply. Now, gin muno natin makabayan ang parte sa Yes to Health. Kati trabaho, online naman mo. Di pwede ka din makabayan, makanegosyo. Pagi sa pag baligya sa mga produkto sa Yes to Health. Pareho sa Premium D3. Pareho sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pareho sa Santon Vitamin C. Pareho sa Santon Gold Coffee Mix. Pareho sa Clear Skin Herbal Soup. Pwede ka na makanegosyo sa Adira. Himuan mo lang. Kanto ka to sa Yes to Health Wellness Center. Sa clinic, arat dira makabayan sa Arroyo, dira sa mga ikuan sa tabok lang sa tabok lang sa Midtown Hotel. Kundi, pala, kung nagsakay ka mo sa jeep, nga haro si Pio, panaog ka mo dira sa may Amigo Hotel. Pagkatapos dira, sakak ka mo sa overpass. Tabok to spiak. Diretso ka mo sa unhan, dira na makabayanan ang Midtown Hotel. Sa tabok sila sa Midtown Hotel, ara dira makabayanan ang iyang building sa Euro Street. Ta? Sa ang iyang building, nga dira makabayanan na pamtang ina ang clinic sa Yes to Health makabayanan. Bukas ina sila alas 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Domingo ina kag hasta Huwebes. Kag alas 9 sa aga, tubtub alas 2 sa hapon, kon Biyernes. Now, te negosyo man ang aton sa nang inistoryahan. Pwede ka mo dira makabanan, maka bakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kasi nabaliwaan yun man kung anong mga epekto sini, ano sining iyang benepisyo. Kag ka mo mismo, maka negosyo sina. Why ka na kinanglan pang nga mag-apply ah? Kanto ka nanto. Kung pila ang iyo baklon sini, labi na ginabi, kung mag, gusto kaya nga mag-negosyo sa Santon Gold Herbal Capsule. Gusto ka mag-negosyo sa Premium D3. Kaya man ususubong ang baratian, labi na ginabi ni mga viral kag bacterial infection. Gusto ka nga magnegosyo sa Clear Skin Herbal Soup para sa guyas ang imong mamiga. Pwede man ni magamit sa inyong kung lalaki, kung ikaw yung lalaki manegosyo, pwede man nga ma-introduce mo para sa imo yung nga pamilya. Inabalang pwede mo na yung manegosyoan nga in family affairs. O, maaari may kaya man kung damo yung baklon, may discount ba na ang ginahatag ang Yes to Health Clinic, mga kabayanan, mga katropa? Di, kung damo ang imo nga manegosyo, kag hindi na kinanglan pa, hindi ka na budlayan pa nga mag-introduce dugang gamay lang ni gamay lang listorya, kasi lato mamatiin nyo lang malada sa XFM, oh. Ang mga ginaplastar, kag ang mga nagasugid sang ilang nga na eksperyensyahan nga epekto sini isang magprodukto sang Yes to Health Incorporated. Gamay lang nga ilustorya. Negosyo ka na. Di ba na? So mo na makamanan kung paano ka magnegosyo. Pagkatapos, ang nabaligyaan mo to, napagamit mo to, makasugid sa iban, nga mo galing namin, galing clear skin para sa aton guya. Gahamis ka rin aton nga guya. Oo. Oh, di ba? Kadula, galing aton, sining mga balatian. Ilabrigid makabanan ko nagainom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Pariyo abis na ako mga tiya kada nga Arabuton. Kay ko po nag-minopost na. O, oh, paimnon mo siya sang Santon Gold Coffee kag Santon Plus Coffee Mix. Kag kay tiyoy mo para malikaw siya sa mga prostatitis, di ba? Paimnon mo siya sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee, para nga hindi siya magbalatayon sa prostatitis. Istorya mo na sa mga driver nga namin kalinis siro para sa inyong mga driver, kay kung magduga, galing inyong pungko sa salakyan ninyo, nagainit buli ninyo, ga-apikto sa inyong mga prostate. Kung magpakonsulta ka sa doktor, tingala ka nga, daw na gatubod, ihi mo, ganit kayo may problema ng prostate mo, may prostatitis ka na. So, manikaw-ikaw sa prostatitis. Di ba na? Para manikaw-ikaw sa high blood. Inom ikaw sa Santon herbal capsule. Kag Santon Vitamin C para manikaw-ikaw sa mga balatian. Kag kung may problema ka sa mata, ang Visonex Plus. O, ti, kung mag-ayo sila, gadako ang network mo. Di ba na? Gadamo ang imong kliyente. Gadamo ang imong mabakal nga produkto sa Yes to Health. Gadako man ang imong discount. So, business. Hindi kita nga mangin amo. Ah, nga kon hatagan ang amo sang saging, kaulo niya na. Amo na yamo, ang amo. Amo na yang palanggiran makabalik sa manigusya sa mga nag successful nga mga negosyo, nga mga negosyante, nga mga Chinese. Nga ang amo, tagaan mo't saging, kauno niya na. But, kon ang isa katawo nga may instinct ka negosyo, pag baton niya sa saging, negosyo niya na. Imagine, 830 million a year ang kita ni Henry C. sa iyang turon nationwide. So, mati kita makabanan sa mga tips. Ini kabahin ini makabanan nga pwede niyo nga magamit nga pag-introduce sang inyong negosyo partiya sa Yes to Health. Kay isa ini makabanan kabalasihan ninyo kung paano ka nga mag-discarte sa inyong mga prospect nga mga buyers. Kay may ara makabanan nga natumag naton nga balik sa tao nga mag-ayo sila. Mamati kita makabanan sa kay Dr. Emilito Oy sa The Secrets of Health kung paano kita makalikaw sa mga balatian kung mag-inom kita makabanan sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang oras, alas 8.25 na mga katropa makabanan.
3: X. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo bang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang galang katikati.
9: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibigay sa mga butika.
15: Wins!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8:30. Kapamati ka mga kabayan, Andre Gapon sa Headshot.
1: Headshot!
0: Ang gabi kay Nick Espinosa sa mayong gabi, katropang Phoebe, shout out sa asawa ko, Bingbing, pamati subong nga programa mo. Munang mahayo kay Bingbing, no? Kay Garigusyo siya sa Barangay Boulevard sa Changi, no? Bisan gamay-gamay lang, at least mayara ka balang ihulog sa alkansiya mo para nga mag-abot sa kinanglanon na may kuton ka bala, Nick, no? Kay Nick Espinosa sa mayong gabi. Katropang Phoebe, shout out sa asawa ko kay Bingbing, pamati subong sa programa mo, katropang Phoebe Board. Salamat gid kay Nick, kay Bingbing, kay RB Chris Casires mayong gabi, katropang Phoebe. Salamat gid kag dira makabanan sa mga aton nga mga patrollers, taxi patrollers aton kay Rodolfo Nasen Dilapo. Salamat gid kag tanan nga mga membro sa aton nga mga taxi patrollers. Kaya wapod makabanan diri sa aton mga palagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan. Kay napuray siya mayo timpo, wala na ulan dira sa Ribado. Salamat gin, no? Kay daw nagbalik kita makabanan sa mayong panahon, pero bas sa aga basi kun magtupa naman ang ulan, halong kita ilabrigid ang nga motor kay madanlog ang dalan, kag atong ipermiso rod sa aton nga pinsar nga kung nga drive kita hinay lang kay may nagahulat sa aton sa balay ang inyo silinga pamilya. Kay napuray, salamat gin kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong, kay Bongbong Tirotso, kag kay Apple di Aptabatasan, salamat gid. Kag dira man kabanan kay Kap Iseng Villanueva, at tagimo makabanan sa Iseng sa Pancit Mulo, nga may main branch dira sa Barangay South Southern Sea Mulo, kag may mga branches dira sa Atria sa Central Market, kag dira man sa GT Mall sa Pabia. Kag may gabi man dira kay Bornok, kag kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer, Santa Barbara Public Market, kaga dira makabanan kay Nining, kay Pinoy Baroka sa Baroka Frozen Foods, kag sa miyembro sang Damarunong Boy. Salamat gid dira sa mga Iloilo Central Public Market mayong gabi mga kabayanan, mga katropa. Now dili kita bala sa pag-plastar sa inyo ang ining lang ginpribileged speech ni City Councilor Romel Duron, partiya sa bill deposit. Kaya man, ito niya pag-intindi mga kabanan, nga ang mga existing nga mga konsumidor sa Panay Electric Company, hindi na sila pagsukton iya sa bill deposit. Nga ang ginisukot niya po sila iya sa More Power Corporation. Kaya man, pag-apply nila sa una sa Panay Electric Company, ginsukot na sila sa bill deposit, di gin... saho lang niya sa More Power iya ang mga konsumidor sa Panay Electric Company. So, as the same nga may ginbayad na sila sa una itong 2,500 nga bill deposit, nga nga suktong yapon sila ho. Tiyan mo na yung makabanan ang privileged speech ni City Councilor Romel Duron, tinagpaathag man niya ang Panay, ako na ang More Power Corporation. Kung nga ang may ginasukot sila nga bill deposit, sila yung mga existing nga mga consumidor sa Panay Electric Company. Dari ang pagpatang makabanan sa taga More Power, sa ni sila ang gininvite sa sangunang panglunsod sa sesyon sa kahapon nga daw. Kano pa ang John Ray?
2: In an amount not exceeding the customer's estimated on average billing for 1 month to guarantee payment of bills. So basically, it is a guarantee payment that an electric distribution utility may exhaust.

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Marla Milad, taga-barangay Bato sa Barangay City. Magdaog sa 3,000 sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Madamang din na salamat po kung nilito oy. Kahit kanuman intra na, madamang din na salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sa Xanthon Gold Capsule, 1 blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sa Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH FDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM time. It is now 9:01.

0: Pain.
1: Ako si Sara, sa aking kututan ni Merilo.
2: Sa aking call center agent.
3: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba ganyan epekto sa akong sang Sis the Pain.
5: Pero si Dasi, ganyan madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sis the Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Concentrate sa tani. Ari, madaog na ito. Nabulilya. So, paano ganing hambal na? Yang? Ano ganing hambal ka isang stinger?
2: Oh!
0: Good evening, people of the Philippines and Bilog nga Universe.
1: Wow, ti ano nabilin sa ako niya, barangay na lang.
0: Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Kung sang una bugaw, subong nagloy-loy na. Mabatian na kita live via satellite sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems. Uy! Mabatian kita sa Bacolod. XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
1: Jen Ray
0: Chris. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatian kita sa 101.7 XFM Canlaon with katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos. Upod na si katropang
1: Supremo
0: Romel Pasilan.
1: Oh! Tuod bala?
0: Oo, bago lang hire.
1: Oh, okay.
0: Oh, nagpagay.
1: Taga-Sagay man na siya.
0: Taga San Carlos.
1: Si Romel?
0: Oo.
1: Ah, okay.
0: Nagpagayad sa akin kay Ina muna na balaan kung may teknisyan na sila gali.
1: Okay.
0: Sa Sagay, mabatean kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, upod ta si Katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 Rojas Capiz with katropang
1: Shemaine
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique, upunta si katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Sa akong sala.
0: Kay nagpaurok-urok kamo sa Sonata, diretsyon na lang yung makuha tala yung caller, ah. No?
1: Amog it, eh.
0: Kaya para hindi na sila iawan kahulat, kaya ang ibang nadaan, basta maganaan na sila sa Sonata, dako namin nalang hindi piyong-piyong. Okay lang na magpiyong-piyong, hindi lang kamo magpahuway sing tayo yun.
1: Hindi magtangla sa kristal.
0: Kailain naman na yung istorya, kumupaway, kamusintayoyon, ha? O, sige. I-mention naman ang aton ng mga tumalanaw sa FB Live, Troy Tisoy 2.0. Mga taga Himamaylan from Kunalom Chapter, Himamaylan Area. Rihanna Diestro, Regine Doremon Mabuyaw. Dahil lang yun, ha? Mayong gabi man sa kay Istraw Harleen Cuevas, Rolando Krause, Reza Kalida, Sangkadi City, Axel Mitch San Kalibo Aklan, and Randy Antonio Magsipo Jr. San Boracay Aklan.
1: Wow, grabe!
0: Ay, salamat. Bisan hindi kami natuod kakadto sa Boracay, pero ang amon tingog, mabatian nyo. Maraming salamat po. Dapat magtatagalog talaga tayo sa program natin, eh.
1: Kasi?
0: Oo, hindi na natin alam kung sino-sino yung mga nakikinig.
1: Kaya nga, eh.
0: Alam lang natin yung mga radio station na andon nagbo-broadcast sa mga ganyang area. Pero hindi natin alam kung sino-sino talaga yung mga nakikinig.
1: At alam ko ay yung mga nakikinig ngayon ay talagang tutok na tutok.
0: Si Obama nga nakikinig sa aton, sa atin, eh.
1: Saka si Obama, ma?
0: Si Obama. Hindi, si Michelle Obama Michelle.
1: Ay, oo nga, eh.
0: Ah, sa mga gusto sumali, tawag kayo XFM call and text line.
1: 0912 0976-793
0: and 0915-831-1431. And meron tayong caller sa line number 1. Good evening!
2: Good evening, bro.
0: Hi! Hello! How's life?
2: Single.
0: After that? Are you normal or AB normal?
2: Abnormal, Andrew.
0: Abnormal.
3: May kaginako mo.
0: Oh, really? In what level? Yeah. In what level? Level?
2: Level sa mga abno yan.
0: Oh, gani. In what level? From 1 to 10, level?
2: 1.
0: Level 1 na gali.
3: Tinubo pa lang. Oh,
0: may aral lang pag ano, may saltik-saltik lang gamay.
3: May key lang, may key.
0: Oo.
2: Dolpe, Dol.
0: Yes.
2: Isawan dito. Isawan dito na ano ang pinaka-unang counter, di ba? Number 1. Kung di yan, mo ginamagulang ang number 1.
3: Ati, pinaka-baskog ka na gajay, ah.
0: Oo. Ang ngalan niya gani, Dolpe, sino? Wala pa taka pamangkot?
3: Wala pa.
0: Oo, ngalan mo gani, amigo?
2: Jason.
0: From where are you from, Jason?
2: From Bacolod City, Barangay Alehis.
0: Wow! Taga Alehis at our first caller.
3: Yes. Oh, di in that na yun sa may Alehis, sa may Pakato Memorial Park?
2: Going to Panahad sa may Woodshed
0: 1. Ah, dira ka lang gali, ha? Anong work mo, Jason?
2: Construction worker.
0: Wow. Pila na katuig nagatrabaho sa construction?
2: 4 months.
0: Four months
3: pala.
0: Tika, musta lawas mo? Naka-adjust na?
2: Naka-dakuma
0: na mga maskulado ito, Troy. Ba, amo ba? Favorite ni Dolphy.
3: Sili nila, gani. Kung gadako maskulo mo, gagamay si Manoy mo.
0: Tuod?
2: Uy, manayang labot si Manoy. Yan nakaturbo man tayo, Biay.
0: Aba! Hindi,
3: amo ng mayo.
0: Amo gina dapat imo i-maintenance.
3: Ti, saan mo ko turbohon?
2: Di ba nakatutok pa sa radio XFM? Kundi nakatutok man sa ilang mga product.
0: Oo, oh, hindi. Ang pamangko, ti Dolphy, kung saan mo siya kung naturbohon.
3: Bisita di akay baklan taman ka turbo di Japan.
0: Sa ano ka makapasagayaw?
2: Depende pa na tayo. Depende pa na sa moon schedule ka eh. May araw mga meda. May araw mga meda sa buong bagong project sa Don Salvador. Base makaapit man ko na sa Sagaya.
0: Sa, Sabad, okay. Sa Sabado bakanti ka?
2: Mapuli ko sa Destroy, pero tingnan ako makalagaw na, Troy.
0: Sa Sabado?
3: Di, lapit na lang na.
2: Tingin ko na lang, Troy, kasi magaling ko din, last three na hapon sa Sabado, di.
0: Ay, kanugun, Sabado, oo. Patani, may ara kami sing, ano, sing team building. Oo, gina-invite ka tani namon para bisan pa paano pwede ka mo kapalipod-lipod sa kuweba.
3: Pwede magaling sa dalong tubig na lang.
0: Mapasugot ka man ayan kung sa dalong tubig, ubraho niya sing oxygen.
3: Eh?
2: Anong gusto niya? Mapadula kami kanuha kung palutang-lutang.
3: Nang palutang-lutang, anay, kay ti, pagkatapos na, padula-dula. O, sige, ah.
0: Galing kayo, wala pa man kami kakita sa imo, base pa lang yan.
3: Mm-hmm.
0: Oo, may Facebook.

0: Tapos may ara ka cover photo nga imo itsura?
1: Oo, try.
0: Kalaw ay maniman.
2: Di mobile man na makita ako di.
0: Gani, hindi makita ang cover photo.
1: Naka-alak na, try.
0: Pero daw hindi maglayo-layo ang imo, agtang kag sa akong agtang daw pare-pareho. galing kay puti-puti lang ko sa imo, eh, siyempre, wala ko kapainit yan mo.
2: Pero, kwan kaya?
0: Pero ang kurti sa ngaton nga agtang, bala daw parehos-parehos, itom ka lang galing niya.
2: Italian ka man imo niya.
1: Amo niya man nila ko matry, basta try.
0: Oo.
1: Kung lagbat ko noon, tang nagkuna ko noong kargala. Pero yung pati kami sinatry.
0: Lang taon ko, anay. Lang kita, lang taon ko, anay.
2: Bebe. Sige, bebe lang tawa man ko,
0: ay, hindi man tuod. Sa babae na iya, lagpat kayo mo. Sa babae na iya. Ang lagpad kuno, okay. Ang lagpad kuno agtang amo na iya mga lagpad man kuno niya.
2: Mm-hmm.
0: Nantawa bala si Dolpe kay gitabunan niya lang gold subong. Hindi gani tuod sa babae na applicable sa lalaki hindi.
2: Ang iya kuno ay lalaki, iya kwan. Takson mong imo ka malagko.
0: Ay, taguon ko ako. Taguon ko ako. Hindi ka alam kung galing katabi sa sakon, Jason. Iyan ko ginatabisan, kaya galing iyan ginalantaw nga ako niya yung ako lumagko alin sa dalom.
2: Naamunay ako na yung talaksan niya.
1: Atroy?
0: Di paano nabikar ko na sumpo ang kulumag ko?
2: Ha?
0: Na sumpo.
2: Di pwes ang imo na sumpo.
1: Try?
0: Yes?
1: Try?
0: Oo. Oh.
1: Amo ni ka itong motre ka kalapad ang tanga. Try nga, kung nabot na sa puso truyaw.
0: Ha? Hindi kami mapati.
2: Di, kung may picture ka isend sa amon. Kay mapati ko? Ano? Mabayaran? I-send lang sa messenger.
0: Oo, oh, i-send lang ko na sa messenger.
2: Hindi
1: na.
0: Hindi lang ha?
1: Hindi ko yan.
0: Hindi lang ha?
2: Pala ka.
0: Kaya base ko makita namon, luuron lang kami blao.
2: Amo ka dya eh. Oh?
0: Mm. Ah, ako lang guro, President P. Why na yaluhod-luhod
2: dyan? Ako pa iya.
0: Yaw, hindi na luhod, yaluhod-luhod. Ah, correct.
2: Basta ha, ano?
0: Luhod-luhod gani.
2: Luhod-luhod gani.
0: Pila na edad mo gani, Jason?
1: 31.
0: Tinga nga Jason, ipugin pa pangalan mo sa amon nga pangalan mo gali si Mark.
1: Kaya nang tinatawag nila sa akon, Troy. Do, baling hayo ko naman nila, Troy.
0: Hmm, dali, daw lagi kami pilian sa Mark kay Jason ba? Puro kita ng lauay ba? Ay, well, ano naman ang kargada kung wala man may mauyunan sa imo itsura? Amo gani. Pero what I mean bala, biskan may itsura-itsura ka, gamay man na, madala na lang na, masidos mo na malana ang babae, di ba, Dol?
2: Kay may itsura ka mo, di ba?
0: Kung hindi man madala sa kargada, may kamot pa man, di ba?
2: Mm-hmm. Pero kung sila nga dako kargada, kaglaway ka, tabunan, tamal na kaya sa ulunan, ah?
0: Hindi ah, butakan mo poster nga ni Gerald Anderson.
2: Oh, correct. Ah, diba? Ni Juan,
0: si Piolo.
2: Piolo Pascual.
0: Yay! Naplanuhan, yun ba? Giplanuhan. Yes?
1: Huwag naman na yung ginabasihan sa ito. Rara naman sa batasan kung mabuo tabi.
2: Amuna, gani!
0: Hindi ah. Ang ara nga hambala nun, sa istorya na lang na kay nga, para hindi kita maka-offend sing kaparehos naton. Pero sa realidad, nag-matter gid Japan ang itsura.
2: Oo eh.
0: Di ba, Dol?
2: Oo ah.
0: Oh, mag-apply ka sang ubra. Anong ginabutang da sa unang requirements with?
2: Pleasing personality.
0: Na.
2: Wala man naging butang ah. Pleasing bitsok ko eh.
0: Ayaw, correct. Di ba, wala man na nabutang with maximum height of 12 inches of pen. Kaya nakabutang da 20 to 35 years old with
2: pleasing personality.
0: Oh, see? Eh? Amo na yan sa realidad.
1: Huwag mo na ginabasihan. Ara naman sa skill katawan. Ano mong gwapo kami, Troy, kung hindi ka balo mag-ubra?
2: Amo na gani.
0: Hindi ah. hindi man tanan-tanan. May mga guwap.

0: Puya nga kabalo, kabalo man niya magubra. Pamakuton ta ka subong nga gabi eh. May upod ka da nga construction worker nga mas gwapo sa imo. May ara wala?
1: May ara pero tulog na.
0: Ate, agi man sa gali.
2: Okay, posipos ka lang gali ah. Napangamang ka man.
0: Oo, oh, kaya din siyempre tumalagsahon lang sa lalaki gani, nga maka-appreciate sa kapwa lalaki nga nagwapuhan sa mo, di ba? So pag umanggot ko kay Jason, nga kung may upo sa gwapo sa construction, may ara, gidya gali iyo.
2: Kapamukha, kamanggali halub na.
0: Jason?
1: Ako yung Troy, God na ergo siya, puti ako yung itom.
0: Hira mo na gani! Ang admiration bala? Nagapakita ina nga
2: may luyag ka
0: kag nanamian ka sa isa ka tawo. Oh, okay lang tani kung babayi ang gipamangkot ko, tikay lalaki to ya.
1: Anong mga bitro ni lalaki? May ano kami na ba? May espadahay?
2: Tibok, anay, kamo halo blocks. Lantawa. Lantawa na mo. Kung may sino, may pinakabakot.
0: Pero si Imo, pero si Imo, palangin ko, Jason, nakabati nga. May nagwapuhan ka gano'y sa upon mo. Nga, ano mo dahil ginambal mo, may nagwapuhan kay puti. So, meaning uyon mo manggali ang mga maputi?
1: Na po, maputi, pero baka isa ko man nito yung upon yun dito.
0: Hindi na, balibad na na yan, baka isa yan.
2: Balibad.
0: Hindi na.
2: Bukawa, to sabi kayo, ipamakotun na mo.
0: Oo, so ba, yun na mo ng inyong mga ano himata.
1: Himata? Ano ba yung ano nga nito ba? Father na kagpatay ko magutod.
0: Ang gusto? Pero ang gusto mo maputi? Ano to daya? Patawagan to sa liwat. Dayal.
2: O Jason, tawag liwat.
0: Mayang gabi gali kay Raymark Vlog. Request ang kanta nga Truly by
2: Lionel Richie.
0: Lionel Richie. Happy watching live from Panitan Capiz. May arat na na, Dolph?
2: Because I'm truly... May arat
0: na. Ah, sige. I-play ta.
2: Truly in love with you, girl.
0: Truly, no? Oh. Truly. Oh, sige. Oh, te ano na?
1: Jason,
0: hubog
2: na. Amo gani agin hubog mo sa kay may toyo ang kamangon mo sa.
0: Pero Jason, ang imong gusto mga maputi gid man.
1: Won may haram na mabayad nga maputi pero maito importante na makaupo.
0: Dali lang. Lipot mo lang akon pamangkot.
2: Oo, kag hindi lang.
0: Gusto mo gid man Jason ang maputi.
1: Medyo
0: nga lalaki.
2: Toob lang puti, good man.
1: Medyo maputi. Ang mga tagyo lang, medyo maputi. Siyempre, mga lagba buhok.
2: O sige, puti, walo titi.
0: Baboy gali. sige na, plug na number mo. Mahibi ka pa karon sa amon. Sunlog si mo. Sige, ikaw da, describe sa babaeng napangita mo. Kagusto mo. Sige, go ahead.
1: Ang napangita ko sa babae, ang responsibilidad sa tawag ng pangabuhi. Iskan, itam lang na laway. Pare sa apang na laway.
0: Ang residido
1: mga... Ang residido lang mga tawag... Ang residido mga tawag sa mga... Pangabuyo, single mom or dalaga na.
0: Number?
1: 29033, dad.
0: Oh, sige.
2: Di number mo?
0: 0?
1: 0966 0536 890.
2: Only what?
1: 0966 0536 890.
0: Okay na, salamat kay Jason. Mark Aguado. Ha?
1: Matamiya po ko na sa akon mga may greetings po ko, Troy.
0: Oh, sige, go.
1: Ina-greet ko na ngayon pamilya Aguado, Dilus Reyes, Adelada, Suriano, kag Pamilar daw, kag sa mga may nabilot sa inyo solid supporters, kag si Jimmy Wars, kag may nabilot sa inyo, kag Dr. Ramirez Oil, kag God bless you, our program, Troy.
0: Salamat.
2: Sige, salamat.
0: God bless you, our program. Nadala ka na. Salamat.
2: Our gitya.
0: Thank you, Gida. Mayong gabi man sa mga taga Hill and Mar Hardware sa Talisay City.
2: Wow!
0: Salamat sa pagpamati. We've got 45 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Troy Tilangka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog, tindog pa.
0: Oh!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Habemos seryoso na ko, ha? Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy lang ka.
0: Ini ang programa nga.
1: Nga kinabidahan sa duwa ka porn star.
0: Diba ako, di mo tulakbong subong, ha? Do?
1: Oo, ha?
0: Daw ano ka ba? Daw ano man? Dali lang gay, the ostrich.
1: No pabo na lang.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayang gabi, anay sa ito ng mga katropa nga nagpamati sa siyudad sang Cadiz, si Charito Richard, Tingal Panaga, Kagawa Joel Gregorio, Pamilya Batoto, Dion Canlas, Kagawad Imberga, Pamilya Nobleza, Montrose, Batigas Family sa siyudad sang Cadiz, ang mga bag-o nga suki ni katropang Moody Andalina.
1: Wow! May na-recruit ka na dagali, ha?
0: Ubuso na ito na iya ang Cadiz, ya. Dahil lang kita, aripagid. Sir Troy, we are watching from Marañon Hospital from Loida Herman.
1: Wow!
0: Oye, ang ato na mga katropang mga gwardiya, mayang gabi sinilatanan, sir, sa Marañon District Hospital sa siyudad sa Sagay, sa mga nurses and doctors on duty subong evening.
1: Yes.
0: Salamat, Gid. Kag si Rene de Los Santos, nahidlaw ko bala sa imo, Troy. Wala na ako pamati. Kay wala ko radyo. Oh. Kabalo ko nung sabat ko. Mangayo kagid ya radyo.
1: Amo naman na lang tuyo mo.
0: Because wala ka radyo. Gaan ka ni Dolpo.
1: Yes.
0: Kadto ka lang sa istasyon kag ipakita ang imo tarugo.
1: Dapat niya, no, ha? May sarait.
0: Hindi, tandaan yung pangalan, Gio. Basta magsaka, balawa si Rene.
1: Rene.
0: Basta Rene de Los Santos.
1: Basta ipakita mo lang ID mo, ah.
0: Okay, ho. Rene de Los Santos, pwede ka naka-claim sang radyo from XFM Philippines. Gaan ta, ah. Ikaw, hataga.
1: Yes.
0: Hindi mo lang pagpangayon ng number, ha?
1: Ha?
0: Hindi mo pagpangayon ng number.
1: Kundi siya na lang pangayon ko.
0: Basi, makash advance ka naman sa akon.
1: Ipusa lang pala.
0: Kabalokin niya nga daan kung ginakulang ka.
1: Ipusa lang gani.
0: Pero subong hindi pa man, guro.
1: Hindi pa.
0: May maabot nga blessing, di ba? Sa
1: yes.
0: Imo.
1: Yes.
0: Oh, pila ka bilo kung pila ka bulan.
1: I just don't know.
0: Pero anyway, congratulations kay bisan pa paano. May ara ikaw sing mga amigo nga nagasalig diya sa imo.
1: Of course, eh.
0: No, basta hindi lang lalaki. Kaya kung maglalaki isuryahan, ano gani? Ano gani kung lalaki isuryahan?
1: Siyempre, dalon sa ano eh.
0: Talo-talo gidya dayon niya. Correct, basta lalaki, yeah. Ano. Maaway kaya ang amiguhay basta lalaki.
1: Ay, ganit. Correct, iya! Imatsyan, tagad kaya.
0: Basta hindi mo lang ako pag-umiron kung ma-short ka sa lalaki mo, ha?
1: Hindi,
0: Mayaman kaya. Lipay, hindi ko bala, doll.
1: Nga.
0: Nga wala ka Gcash. Nga imo ID, di mo batong sa Gcash? Ay, pa-register.
1: Sa ano, kung sa Ilonggo pa. Ay, dumalam naman isa.
0: Dali lang yun bala, dapat i-correct na ang Gcash. Dapat ya mga senior citizen ID, matunong na nila yun.
1: Correct
0: nga. Government issued ID man na Japan, di ba? Oo,
1: hindi ba lang sa inyo, government issued?
0: No, di ba? So dapat mga Gcash na kung mag-sign up, batunong nyo. Pero sa part ko naman, hindi nyo lang pagbatuna ang senior citizen paliho.
1: Naaman.
0: Eh, dugay-dugay naman na sa Sir Troy. Hindi ko makapuli sa mukha alang-alang ko sa pliti. Siyempre, ako naman humukilong. Ah, dala di mo Gcash. Siyempre, dala kayo ng pliti. Hindi ka lang mag-absent.
1: Gambal, biang ano, sang Gcash nga. Sigurado ka mga senior ni sa... hindi ni sa senyora.
0: Ang maliloyda, sir. Namin hindi mo tingog daw matulugan ako, sir.
2: Wow!
0: Ah, hindi ka ganyan matulugan.
2: Amugin.
0: Kung mahambal kami, kaya mahinrakakit kami diya loyda. Unless kung tupad tatulog, matulugan ka gid.
1: Mapangalan ka mo kayo sa bata nyo kay Lloyd. Dahil di nyo pagdubleho ni Ang Loy, ha?
0: Nga man.
1: Loy-Loyda.
0: Mga taga-Ahoy Iloilo, may ang gabi lang kay I Abian Mike 2.0. Good evening, Abian Mike. Salamat gid sa paglantaw sa amon FB Live. Kag sa mga taga-Payaw, Binalbagan, Regan, Bartolome, Pactor, good evening. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Hindi tadi gali mag ano? Hindi tadi gali magpabati-bati kag magpunch ang aton ng mga joke.
1: Nga aman.
0: Kay maabot si Abigail ang aton OJT mag-aga.
1: Nga? Ang oh, oo, no?
0: Ang kapamati sa gali sa aton FB Live, guru. Kaya balaan niya kung anong aton ng mga binuang sa radyo, ba?
1: Dasa ma-pronounce ka sang Abigail, eh. Hindi mo sa pag-e, ano, Abigail, git.
0: Ano, Abigi? Abigail? Ano dapat?
1: Eh, celebrate mo siya gali.
0: Paano?
1: Abigail.
0: Hindi, hindi yung pagmurdira ang ginbaydan niya sa simbahan pagpabunyag. Abigail na niya. Abigail.
1: Oh, Abigail.
0: Dali lang. Tingit ko masawa.
1: Kung babae, siya ti Abigail eh.
0: Di paano nabi kung mag-asaway ka mo? Ano na tawag kung arang manguhit kami? Ano mo? Abigail? Ano?
1: Gil.
0: Gil, pwede na na matuhil ang imo.
1: Gil, amo gani.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
3: Hello, Troy.
0: Ay, hi.
1: Daka subo, saan tingog mo, ha?
0: Namatchan ka mo?
3: Wala man, Troy.
0: Ah, wala man, wala man.
1: Oh, abi, kung ano kong gabilasyon, kamuda. Oh,
0: bago lang ka mukha siyam-siyam, ako naka 40 days na ka mo.
1: Ngalan?
3: Si Rex, Troy.
0: O, taga din si Rex.
3: Troilo.
0: O, sa kadugayon mo pag-intra, Rex, makakita ka na?
3: Wala man niya po, Troy. Eh,
0: ay, na, ano mo niya man?
3: May ara, Troy, kitik sa akong pirote. May mga edad doon, 45.
0: Tipila gali na pangita mo, Rex, ha, o?
3: 26 to 30, Troy. Tiki, 30 pa lang ko.
0: O, 26 to 30. Hindi, ako sa imo, mas maayo nga mas magulang ang babae.
1: Oo bala.
0: Nakita mo ang ano, ang interview kay Cara David kag sa iya nga bana nga si Mandol. Magulang si Cara kaysa sa iya nga bana.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Magulang daw pilagid ka ano, pilagid ka years. So muna nga i-apply ko man sa kay Migurex nga hindi ka Migurex magpili sang babae kung pilang edad. Ang imo da iahabulon nga ra balang ugyunan niya ikaw sa ginatawag nga hirap at
1: ginhawa
0: sarap.
1: Tapo ako yung kapati kuya nga mga amo lang pangidaro niya.
0: Oh.
1: Nagkipot na eliwat siya.
0: Ati, abi ko gani kung wala kakatilaw, paano mo nasabi?
1: Ha? Nga nagkipot. Isit siya ibukay.
0: Di ang pal mo ubogan, no?
1: Ubogan eh.
0: Pero nabatsagan mo nga nag-ragitnet?
1: Dokasapnot.
0: Di mo ginawa kung may edad na, sapnot na gidman.
1: Di, gabalik na sa kung sa pagkabirhin.
0: Bago mo ipenetrate na, kinanglan mo ginalawayan, gitsaan.
1: Ah, oh. Ang ininga programa.
0: Migo Rex? Ay, si! Si! Migo Rex! Hindi ka na kakita, ikinagat ka pala.
3: Anong
0: daydo,
3: Troy?
0: Ah! Alam, dali na dumapatay na si Dolby. Ay! May tawo?
1: Sabaya man ng ito nyo?
3: Ay, ano, Troy? Binita bisikar sa Troy. Balay naman.
0: Aha, okay. Sa tupad balay nyo, may nag-abot.
3: O, tiki, sanggidan diriti. Gabi naman, Groti. Hindi kong sarado, ote. Yan sa sada, Troy.
0: Pero anyway, Migurex, pasalamatan mo na lang to nga may mga edad na nga babae.
1: Oo.
0: Kay amoy na ang makabuligid sa imo ya.
1: nasa makabulig ka man sa ila.
0: Mm-mm.
1: Kay dugay na nasa yeah. Dugay na nasa ngadaan niya, wala man mabunyagan.
0: Mm-mm. Te. Taga din atong babae nga nag-text sa imo nga may edad na.
3: Ang isa taga Aklan, ang isa taga Antique.
0: Tika damo. Kadamo, gali!
3: Mm? Pero ginawa niya ko, ginpanggita ko ng number na wala man siya tagtawag.
0: Ano?
3: Ginpanggita ko ng number na kaya wala man siya tagtawag.
0: Ay na, ano. Daw, duda na ko sa imo, Migurex. Ah. Ang imo niya ginatawag-tawag sa amo niya, hindi niya para sa mga babae nga matext sa imo. Kaya nagaan ikaw sing chance sa may tatlo na kababae nga nagtawag sa imo, pero ginpili mo nga ipang-delete ang mga babae.
1: Mm-hmm.
0: Daw feeling ko, daw gusto mo gijaya araduhon si Dulpo.
1: Basko pa lang karbaw mo.
3: Tipindi, Dulpe, kiti 30 pa lang ko mo.
1: Pwes, mapaarado ako sa imo.
3: Okay.
1: Okay lang.
0: May lulo ka na, may manog sup-sup ka pa.
1: May lulo ka na,
0: may manog lulo.
2: Iyobo na! Iyobo na!
1: Ang barok ko, imang kutay mo.
0: Te, ano, Migurex? Nakapag-desisyon ka na?
3: Pwede na, Troy. Hindi lang, Troy.
0: Hindi lang, aman?
3: Pasta lang.
0: Gagi. Itry man bala. Basi kung matilawan mo kag... Basi matilawan mo kag amon na ning time na makakita ka.
3: Why po na nakatisting, Troy?
0: Amon na gani.
1: Diba? Atisingan mo gani.
0: Kay diba, kung manamitan ka gani, gasulirap na imo nga mga
1: ano
0: mata.
1: Gani? Ang lalaki nga wala katilaw, agi.
0: Buki.
1: Na.
0: Kay basi pag sulirap sa mata, amon na oh, na-street ang ugat.
1: Pak!
0: Pag muklat mo, amon na oh. What a wonderful world. Mapapa. Ooh.
3: Oh, lala.
0: Hindi ang pautog, ya.
1: Reset!
0: Buhi ka pa?
1: Buhi!
0: Ayan mo si Modulpo. Hello, may guwapa nag-comment ay ari si Anelia Hardileza Nagalio. Mga guwapa gadya. Bautroy daw suman ba? Ang ano? Ha, daw suman ka kuno Dulp.
1: Sino ang sili?
0: Kay kuluriloy mo pandong. Migurex?
3: Ano, Troy?
0: Di ano, hindi ka pa mag-change mind? Mas stick kita to sang edad sang babae nga imo na pangita?
3: Pwede man, Troy, kung kita lang edad niya, Troy. Basta wala lang sabit, Troy. Kaya yung iba to, may mga sabit man to. Mga bana.
0: Mm-hmm. Sige.
3: Hindi, dekado mo na, Troy, nga entertainment ba, Troy? May mga bana to, Troy. Dekado na. Yung mga nakiti mo sa mga tao.
1: Hindi mo na sa manugid sa iya, bana.
0: Hindi mo na sa manugid. Hindi lang akong pinapupya,
3: Laingin na ko eh, basta yung budlay ko pa iwita na tabati, ang tiki sa tanto.
1: Ay, gapati-pati. Gapati ka pa na.
3: Oo, Troy, tiki si...
0: Ginabak and forth lang ka. Ni Dulpo ang sikihor. Wala man ka dulot ang dago mo. Nakasakay-sakay pa yung sakay sa silhig to.
1: Correct.
0: Eh? Pati ka na sa mga hiwit-hiwit na na.
1: Hindi, ano eh. Nang kontrahon tang ila hiwit, gusto mo?
0: I-counter na ton?
3: Kaya mo nung hiwit ka na Dolpaw?
1: Kabalo man ko.
0: I-counter na ton, pero ikaw ang amon ubrahon munyeka.
2: Ayaw mo naman.
1: Dahil ang ina. Kakatol lagi dito sa
0: mga naglantaw ka mo sa live. Walk out sa Rex. Nag-walk out. Nag-walk out ang animal.
3: Te,
0: mapasugot ka. I-counter na ito naman nag-hiwit kayo nag barang. Ikaw mo nag-brown munyeka.
3: Hindi lang, Troy, kaya may adlo kong isa lang dagom kung mga walang tigil dagom, agree.
0: Na sige. Okay lang. I-check tabi ko no ang line number one, basi babae. Hello, line number one. Good evening. Hello?
3: Lo.
0: Alalaki. Dahil lang sira, unahon na nai namon si Rex sa Iloilo. Sige na, Rex. Pwede ka naka-plug sa imong number. Ikaw na tabahala na utod. Awa, ara, gali. Sige, Rex. Go ahead, Rex.
3: 0930-1607-202. Liwat. 0930-1607-202. Salamat, si Troy.
0: Salamat, Rex. Bye-bye, halong. Okay. Line number one, good evening. Hello? Okay, wala may kasabat. Ma-commercial na tagal, Adolf.
1: Okay.
0: Kag nagbalik ka pa.
1: Oo, oh, eh.
0: Naano ka naman, imo yaman. Ano na, overdose ka, oh?
1: Ha?
0: Overdose?
1: Klaing, good.
0: Ang oras is 22 minutes after 10. Mabalik kami, ah. May-ari kami din naka-prepare ng mga kanta para sa inyo. Nga makakanta, gid ka mo. Padayon lang sa pagpamati. Sa phone pala programa, upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM. Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Anthon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Kadlaw.
1: Nakainaman sa ginabaro ko iyo. Nakiwala kang kapaman nyo sa Santon Plus Herbal Oil mo. Kwa to abi, Santon Plus Herbal Oil. Kay Pabanyo Santa ka sa buktot. Te, ano na ang isunod mo kay nag-endorse ako sa Santon Plus Herbal Oil?
2: Kag, araman ang Fair Skin Herbal Soap. Kutis po sila, nanak. Kutis artista pa.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Sige hapon, upo nyo si Katropang Troy Tiso.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Sa mga gusto, mag-intra, kag nagapangita sing ka phone pal, dial nyo lang XFM call and text line.
2: 0912-0076-793.
1: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Kag ina-invite namo ng tanan nga mga katropa nga nagapamati isubong sa tanan nga XFM radio station nga buwas Friday, right? So,
2: right.
1: Friday, it's Money Day!
2: Yes!
1: Ang aton Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Sino naman bala ang makaangkon sang 3,000 pesos nga cash? Paano bala mag-intra kag hingagaw ka muhulog? Buwas na kay Madron na kita para sa ika-week 23. Ah, paano mag-intra? Bakal ka mo sang Yes 12 products. Sang para sa na isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Kag isulatan nyo ang white envelope sa inyo complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanang XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos bilang consolation prizes.
2: Ote, ano pa ginahulat nyo?
1: Kagula labot sina. May ara pa gid kita. Ang maumpisa na nga radio promo man nga gin-sponsoran sang Gold Eagle Beer. Ang ginatawag nga Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Ari sa tanan man nga XFM radio station ha? Kag! Kabalo bala ka mo nga ang inyong madaugan was worth 5,000 pesos. 5,000 pesos inyong madaugan. So hulog na ka mo sa mga entries nyo. Para sa Tansan, sa Gold Eagle Beer, ihulog nyo sa XFM stations man sa bilog nga NIR kag Panay Island. May caller kita sa line number 1. Good evening!
3: Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, man. Sino ni?
3: Si Ralph Kali.
1: Taga din si Ralph?
3: Taga Iloilo.
1: Uy, ganda mo. Din si Iloilo, da man?
3: Sa Alimod dyan.
1: Ah, taga Alimod dyan. Pila na edad ni Migo Ralph?
3: 25
1: years old. Nag-aubra?
3: Gawang service.
1: Ano na, no? Ga?
3: Gahome service. Kung may makanta din sa balay.
1: Gahome service.
2: Sa inyo balay o kung ikaw ka pa malay-malay?
3: Kilala ka pang balay-balay.
1: Ikaw ya wala kaya ka pang balay-balay?
3: Kung may tawag eh.
1: Ah, galakat ka? Gasakay?
3: Gasugat lang. Gasakay eh. Alam mo.
1: Pamati wala sa ako na pamangkot para hindi ka magsalasala. I-mute bla na yung radyo bla. Pila na to edad mo gani? Pila na edad mo gani Migo Ralph?
2: 25.
1: Pila ka nakatuig na gapang masahe?
3: Duwa ka tuig.
1: So sa imo nga pagpang masahe, ano na ang imo nga experience?
3: Ah,
1: nakaika po nga kang malungklong po
3: nabahin
1: sa nawas. Ba? Eh, ano na batsagan mo sa nahikapan mo? Gingaan mo malisya?
3: Normal lang ah.
1: Gingaan mo malisya o kung wala lang sing malis?
3: Wala lang ah.
1: Aba, pero gabugdo.
2: Gani.
1: Gabugdo gid siya.
2: Eh, wala pa na malisya?
3: Wala bang
1: gamit? Ba?
2: Pati lang ko.
1: Ano na? Guwapo, guwapa?
3: May guwapo. Ano na?
1: Tisa din ka da sa guwapo ka sa guwapa?
3: Sa guwapa lang ko.
1: Uwe.
2: Pati lang ko.
1: Paano mo ba mahambal kung guwapa ang isa ka babae, be?
3: Paano ko mabal? Auntie, siyempre sayang itura. Tama ka, kinis. Pero ko lang, ay, mag-isirang na.
1: Oh. Nakatry ka na masahe nga puti ang babae?
3: Nakatry. Wala may nagsugin na sa kong puti siya eh.
1: Ngayon hindi mo makita man ha?
3: Hindi mo.
1: Ay na, ano man niya man. Kaswerte sa inyo ba? Hindi ka mo makasala sa inyo nga ano.
2: Oo,
1: sa inyo nga pananawan. Pero sa inyo sungan makasala, gid ka muna. Pero okay na kay mas lesser ang inyo sin.
2: Mm-hmm.
1: Tungod kay hindi sila makakita, di ba, Dol?
2: Mm, correct.
1: Pero kung makapkapan mo daw, nakita mo man lang, Ral?
3: Kung
1: makapkapan mo daw, nakita mo man lang?
3: Doon nakita ko na kung makapkapan ko.
1: Di wala mo man gimpasulod?
3: Why man, ah?
1: Naaman? Gin ano mo lang? Gin... Ginhikap lang gid niya. Anong salapayan lang guro? Oh. Ah, hindi kayo siling nga gintuyo ang ginhikap.
3: Gid yung salapay ko lang?
1: Kung si Dolpo ni guro.
2: Ano pa?
1: Hindi lang hikap. Hindi lang hikap maaguman niya.
2: Oo, eh.
1: Ano gid dapat?
2: Ha?
1: Hindi lang hikap, ano gid dapat?
2: May umukom pa. Sino galing nga lang muliwa?
1: Si Ralph.
2: Si Ralph, naka-experience ka man nga ikaw man ang ginhiram?
1: Ara-ara. Daw mayo nga pamangkot na.
3: Daw wala ko man.
2: Hindi ka na puro manugid.
1: Pwes. Sa sini nga hugad na, kaya nakilala ka na namon kag may number ka na, mabatsyagan mo gid kung paano ka mahikapan. Ready ka na nga mahikapan? Dugay-dugay lang na yung sup-supan. Yeah. Gauna-una ka, Gijaya.
2: Man.
1: Ready ka na nga mahikapan, Ral?
3: Oo, ay ka pa. Daan.
2: O, sige ba, tiyaga, ha?
3: O, sige, ah.
2: O, suglanta.
1: Manyak man nga bulag, no? Ang ari mang agi ng opod ko, bisang ginahubak na kami nanyak man na.
2: Amo man na kalipayan. Tago-tago, umo pa na baka manyak, buya man.
1: Sa edad mo nga 25, Migo Ralph, nakanubya ka gid man.
3: Nakamiga ko, pero nakamigo ako.
1: Pero napauo mo. Napauo mo sang nagadiskarte ka.
3: Nakapauo man ko.
1: Pero ano na, through text na siya? Chat or in person gin?
3: Hindi, sa tawag lang.
1: Sa tawag lang. Ah. Ay, sorry, nalipat ko.
2: So,
1: hindi
2: bali,
1: ka text, oh, no?
2: So, bali, nagdubihan lang kamo sa tawag.
3: Oo, pero wala pang pinagamit in person.
1: Kag paano mo nakuha ang iyang number?
3: Bira mo sa XFM.
1: Naka-intra ka na, wow. Di gali? Naka-intra ka na, di Samon?
3: Naka-intra ako, dugay naman to.
1: Oo, pero may nakuha agi dyan. May nag-text gaman, gali?
3: Oo, may nakatawag pagambay ko. Pagsag ko lang, may nakatawag sa akon.
1: Te, nag-ano man? Nagnubyanay ka mo sa sulod sa pilaka bulan?
3: Mga 2 ka bulan.
1: Mga duha ka bulan. Sa duha ka bulan pila ang GCash nga napuhunan mo sa uyab?
3: Siya lang
2: ka ba dahil ako na? Grabe, maswerte ka.
1: Base si Ninya tuguro ay.
2: Base?
1: Ninya, si Ninya. Anong ngalan sa babae?
3: Si Mian.
1: Mian? Mga ako nasawa?
2: Alala ka.
3: Hindi.
1: Subayon ko bing iya nga GCash. Basta na, be, na, amun iya number, oh. Ha? Be? Hala. Pila iya ginpadala sa imo?
3: 1,000.
1: Ay, sa akong patuguro halin ay. Grabe, dako na eh, no? Dako na, no? Dok,
2: oh, eh, 1,000? No, dako na, na iya.
1: Kapila sa kabeses makapadala sing 1,000?
3: Tatlo.
1: At tingala ko na.
2: 3,000, tanan.
1: Tingala ko na buhinan ang pagasulina ko kay.
2: Halaka.
1: Di paano mo siya na-convince nga padalaan ka sang 3K?
2: Mm-hmm.
1: Or 1,000, 1,000?
3: Yan, bal. Kung bakal ko sang pagkaon, pang bakal uwir ko.
1: Ah, maro-maro. Ang ganyan doon, nagpa-charity-charity kay imo yan. Anong works ang babae, hao?
3: Sa pag-inter.
1: Oh, grabe, call center.
2: Wow.
1: Pero nag-ano ka? Nag-prank ka sa iya nga hindi ka makakita?
3: Oo, oh, prank ako siya.
1: Di okay man siya? Nabato niya man ka?
3: Oo. Oh.
1: Di ano natabo nga wala ka mo nagsigi? Nagpadayon?
3: Kay sa duha ka muna na muna naksang kung saan may nabiyo sa naiban. Napagtawa ko na laki na kakabas cellphone niya.
1: Ah.
3: Ah, ba yun nabiyo yan ko na. Ah. Kamu nang masakit. Oto.
1: Masakitan. Nga masakitan ka pa nga bayad ka naman sang triki.
2: Siya eh. Siya dapat ang masakitan.
1: Siya dapat masakitan kay nabusot bulsa ya sang triki. Diba? Or basi ginpilit mo lang siguro nga gaan ka utag 1k 1k.
3: Wala kusang loob na iya.
1: Ah, kusang loob na. Ti ano man? Gusto mo man nga makapangasawa gid?
3: Gusto.
1: Ano dapat ang aton himuon nga matigayon ta nga makapangasawa ka? May ipatigayon ko tani sa imo galing kay hindi man to makalakat man. Pero sa hindi sa makalakat. Hindi sa tuod makalakat pero kung makasika ka sa naga 360 degrees man mo.
2: Gatadlong man mo.
1: Ito tuod. Seryoso na iya. No?
2: Oo eh.
1: Guwapa pa to, di ba?
2: Sino galing ito ngalan
1: niya? Sino niya?
2: Oo, oh, galing.
1: Oo, oh, chubby nga puti. Oo, oh, oh. Oh, galing kay amo lang na.
2: Hindi na siya kalakat.
1: Hindi makalakat, sa undag lang galing. Oo. Oh. Hindi sa kalakat niya, kasi kaka sa gani.
2: Gani, oh, diba? Malakat pa?
1: Oo, oh, makalakat siya, kasi kaka sa gani.
2: Gamba pala sa gani nga. Basta may laki lang kuno nga mag-amo na siya. Ginasangat siya pang tiila sa liyo.
1: Kaya? Ano na tawag siya ganyan? Wilbaro?
2: Wilbaro?
3: Wilbaro style, no?
1: Di, makaya. Di, makaya. Makaya mo na?
3: No, hindi ko na makaya.
1: Hindi ah, makaya mo na iya. I-guide niya man na kung din dapit ang buho.
2: Mira-mira man lang na?
1: Oo. Mambal mo lang sa Ralph, Ralph. Diri dapit, Ralph. Oh, okay lang, Ralph. Okay lang, Ralph, captain ko, Ralph. Para ma-shoot man
2: siya. Ano, baseball ba?
1: Ano, baseball, golf, ganyan niya eh.
2: Oo eh. Ano, golf,
1: golf. Te, oh, yun mo man, Ralph, ang gina-captain, kaya gina-guide pasulod sa buho.
3: Ah, daw na abi man kam jada yon.
1: Ah, kay Nuno ya amo na ya. Abi mo ang yakamot sa tubang na tanan gahulag bisa magtalikod sa iya. Ginabutong yung pa diri diri dapit o harada iduso na pa. Tapos kabalok ka kung anong huni pag sulod. Pabati o sayo mati ha. Amo na yo.
2: Di nakatilaw ka na sina nga huni.
1: Lewaton ko, batian mo wala.
3: Oh.
1: Bati laliwaton ka ada. Use oil pa nang gamit.
2: Bago lang naging prito sa uga.
1: Ano pa hindi mabangbang? Ano pa hindi mabangbang iya almoranas? Kate ka na lahog lang. Ah, sige na. Ano number mo? 09?
3: Mangita lang kung saan nag-commit ko na maldita kang hindi lang tama ka maldita. Sobrahan pa.
2: Ate, sige, lawag mo na number. Okay, ah. Lawag number mo.
1: Ito, nautod.
2: Oh, nautod sa?
1: Eh, dial ko lang. Kay may load man tadi sa piyak. Dahil lang ha, noted siya. Ako madayal o kung hulaton ta siya nga siya madayal?
2: Depende sa imo.
1: Kita na lang madayal kami pantawag man ta. Maluoy man ta sa bulag.
2: Mm-mm.
1: Bulag na gani, bulagon mo pa. Yeah. Ara na nagtawag sa ari. Oh, hello?
3: Nadula ako?
1: Ara na, continue na. Okay, pwede ka naka-plug sa number mo. Go ahead.
3: 0905-195-1268.
2: Sa pa?
3: Iwat? 0905-195-1268.
1: Oh, may request na kanta?
3: Remember me.
1: Hindi,
3: from Desperano.
1: Hindi ka sa bulag pipit bingi.
4: Ikwanya, for your eyes only.
1: Pwede, for your oh, eyes diba? Only.
2: For your eyes only.
1: Na.
3: Sige ah.
2: Okay ah.
1: Sige ah. Lamat, bye-bye. Regards sa mga taga-Limudyan ah.
3: Okay.
1: Klaro, tagali sa Limudyan, no? Salamat, good. Mga taga-Iloilo.
2: Namin na diba lang ang lugar ang Limudyan.
1: Oo, oh, nakakadun ako dagong nalipat lang ko. Mm-hmm. Ang oras, 10:11, mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: the pain.
1: Si Siren, isang bye-bye hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ipilis sa mga buki ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
6: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: It's 20 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Oh.
0: Duga paluya ka subonghaw.
1: Wala?
0: Hindi ah. Ako ah, naging nga daan.
1: Nga?
0: Dawga, mamatayan mo nga ngayon ba ko ah. Dawga paluy ya kagi dia sobok ya
1: dugay na
0: amo na gani yang bago siya mamati alam gid mayo ako ginahambal e para maklaruhan mo eto syempre magambal ko daan dawga paluy ya ka nagid subong so si so, meaning imo sabat dugay ka nagid man nga pa
1: paloy.
0: Ay, the best sa mga gabi kung hindi pa makatulog, pinaka-the best ni ang amon nga, ano ah, Santon Gold Coffee Mix. Wala ni sing caffeine ah. Para sa aton ngay kayong lawas, makakape ka na, healthy ka pa, sa mga gwapa-gwapo, nga pigid ka mo, sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa Malunggay, to American Cinnamon Bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga katropa, pwede na ka mo katawag kag makichika-chika sa amon subong gabi sa XFM. Call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: O panawag na ka mo.
0: Taliwata, Thursday kita subong bla, August 6 na, Dolph, no?
1: Yes.
0: Ay, may tunga na lang gid sang simana nga makaswildo kita.
1: Correct.
0: Tapos si Jose Marichan bala?
1: Ma, ano na siya, malaolaaw na.
0: Oh, gamatama to sa kaya, li. Mabungo naman sila sang... Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget.

0: new stars.
1: Wrong. At another new gay star.
0: May bagulat sa gali nga version, pero...
1: Ano?
0: Whenever I see girls and boys, I remember the boy.
1: Wrong. Ano? Whenever I see gays with boys.
0: Tama na gani. Ang sugko niya. I remember the boy
1: with a big loy-loy. Sige niya pulo, sige.
0: Wala. Kita ang panagatuan.
1: Hindi ko magkalipat sa nambal ko na ha. Buwas, may 5,000 ka mamadaugan kung magabutan nyo pangalan. Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo ang first week draw. Kag sa Santon and Libulibong pa-premio. Santon and XFM Libulibong pa-premio. 3,000 man na inyong madaugan. So, nagapakad to na kita sa Disyembre, no? Now, sa XFM, kung umati ka mo, bisan hindi pa yan Disyembre, yan kapag nagtag na kita.
0: Gani,
1: yan,
0: man.
1: Cash prizes. Kag... may mga cellphone nga brand new. May mga groceries. Pagka nabudamok, hindi yung mga katropa. Iya. So, diin pa ka muna mangita.
0: Kag diin pa lang ka mukha kita. Iya sa istasyon nga back-to-back ya ang promo.
1: Man, diri na ka mo pamati. Hindi na ka magliso-liso sa diin. Kahit kung maliso, ano gani?
0: Tiko!
1: Sa mamalaan mo kita perming ako ito. Ano man kaya? Kabalo ka magbasa sang mind sang isa ka tao, Dol? May ara ikaw talent nga mo na.
0: I guess so. Subong
1: bibasaha, subong ang akon nga ginapinsar after duty.
0: Nga, pila naman niya ay madagit ko nga laon. Ay, di ba lang sakto?
1: Hindi ah, lain ah.
0: Ano?
1: Hindi lang yung laon bala.
0: Nga aman.
1: Nga sa laon kagid niya.
0: Mas nami ko nung laon.
1: Ah, dito lang kuya sa matrona ah.
0: Depende si mo ah.
1: Aha? Ito lang kuya ah.
0: Di ba saan ko pag-head?
1: Oh, sige, isa pa be.
0: Nga, pagpili mo sa matrona, may labador ang mahaboy karon si mo.
1: Nabalaan mo ha. Kagapo lang sa balang baka labador.
0: Na. Sige, ya kita ah.
1: Tuod na niya. Picturean ko pala sa iyo. Picturean ko pala maabot sa balay bla.
0: Mm-hmm. Oh, bago tong labador. Mayroon kayo, hindi na usong batya.
1: Ang arang aluminum, ang aluminum.
0: Ang aluminum. Ang aluminum. Batya, ano kayo niya?
1: Hindi ba yung may aluminum pagid niya?
0: Amiyara, pagid na isang una, di ba?
1: No, aluminum. Ang batya, ano na iya?
0: Nang kuwan iya, ng pakang bala.
1: Ah, okay.
0: Ang ginalampos-lampos,
1: oh, na mo na.
0: Uso na iya sa mga...
1: Dopadol, na mo na.
0: Uso na iya sa una sa mga uma-uma mo.
1: May ara pa man na actually sa mga, ano, sa mga suba, balaga pang laba.
0: Nga mo na gani, pakang.
1: Ara pa man na. Nag-exist pa man na siya. Pero sa subong ya, kaya ikaw ya, city gay ka na subong.
0: Correct.
1: So, hindi ka na nakarelate kay nga, ang imo nga.
0: Siyempre ka relate
1: hindi
0: eh.
1: Ya, ang imo subong mga lago ya, sa sa oven mo na naiaginabutan.
0: Sa cement mixer. So, tayo na libot-libot, bala na sa di bala.
1: Sa oven, ano naging cremate ang lago.
0: Kani man, sakwa na lang, sa cement mixer.
1: Sa oven layo ba no? Ano tawag siya na gani?
0: Sang
1: para sa lago gani? Ano tawag siya na gani?
0: Washing machine?
1: Dryer.
0: Dryer?
1: No. Washing machine na may dryer dala.
0: Correct.
1: Amo na nasubong ang inyo appliances sa inyo balay?
0: Ha?
1: Amo na nasubong?
0: May atuman kami to.
1: Ang amo niya wala ya.
0: Nga ano man inyo yaw?
1: Ah, rektal na yung ginapang itya sa sapa ya.
0: Automatic ka pilo. May ara na pino.
1: Ara pa lang. Ara pa lang. Nano man na duwi-duwi. Amo lang ilis. Hindi ka ba katultol kung di na laguan? Ari mo ay pang hurabog tabala sa sapa. Tekonde, wala na lago. Wala ka pa gastosong nga halayan.
0: Correct.
1: Pero subong doon, wala naging dyan halayan.
0: Manadumduman ko na bala mo.
1: Nga?
0: Nang tiang pagpati sa iba niya bala. sa patay niya galing.
1: Oh, sige.
0: Nga kun katapusan ng adlaw kag nalubong na. Mm. Sa ikatatlong adlaw pagkatapos ang lubong, mangyab-yab ka mo, di ba la?
1: Oh, yab-yabo.
0: Na tingin na pa-unload na ang mga bayo, mga muna nga kun
1: ang tanan-tanang yet, pati ang relatives ng pamilya, sa namatchan, o kung family sa namatchan.
0: Pati relative pwede
1: ka. Ipapaanod?
0: Ang mga gamit sa napatay.
1: Ah, ginaano na iya, ginalubong lang na iya.
0: Sa ano?
1: Sa iban na mo na iya. Yab-yab. Oh, ginayab-yab. Te,
0: wala sila kabalungan sa punta, tumiga ulat.
1: Ila lang pang piliyon ang mga signature ng mga
0: yes,
1: bayo.
0: So no? Correct.
1: Tapos natingala ka lang, hula? Lado na buhi man to si tatay. Kita ko yung bayo. Kaya gali sila to gali nagbantay sa unhan.
0: Nasa may manabduman, pag ko na nga, dapat ko no, nang iya, maiyaw ka sang itong mga manok.
1: Nga aman. Hindi na gani yung pwede.
0: Ha?
1: Hindi na yung pwede ya. Pa, nga magluto si manok.
0: Pagkatapos sa nalubong na bala.
1: Oo.
0: Tapos ipaanod lang ko no sa suba.
1: Ha?
0: Sa punta, sabi may gaulat.
1: Kay, may sumak-sumak man to kayo sa punta, gaulat.
0: Kaya para ko nung hindi madasnal ang patay.
1: Hindi magkadina, ano mo na?
0: Magkadina ang patay. Ano ba ang connection sa manok?
1: Diba? Nga kalanon man na iya.
0: Sige ah, kung ako yung ipaanod nyo, ako mismo, yung malangoy na lang. Wala kami to the fly.
1: Salamat guys sa pag-upod sa amon. It's 11:30 ng oras. Maulo early kami. Kay muna na subong amon nakasanayan para makatipid-tipid man kami. Makatulog man kami
0: timprano.
1: Yes. So madamong salamat sa mga nagpamati, kag nag-intra, sa mga tech on duty subong. Happy weekend in advance mga katropa. Kag sa mga station managers ang tanang XFM radio station sa NIR kag Panay. Salamat gid. Kag sa ngalan sang amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisol.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Madamo gid nga salamat sa liwat. Adios, amigos, amigas.
0: Muchas gracias.
1: Goodbye.
2: All the hits, XFM.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Garantisado
4: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
3: mag Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dadlong Trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. Sister Pain, para dire-direcho ang Trini.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
9: Maka-late na ko.
5: XFM.
10: Katropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting.

0: ayusin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa worm mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kong akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga bukika.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. When I first saw you.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: ina. Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose beans. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: X FM.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Pagbili sa mga butika.
10: Exit.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
0: Claire Skin Herbal Soap?
1: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang isidyante laki.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragi ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga

0: ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.
3: Exit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda, maganda pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Mga kasama niya naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ayon sa mga kababayan po natin na gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasaing papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, niyo po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge siya ano, dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin ha, inaanyan din po namin kaya nabisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kaagad, makita nyo na kaagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay sa mga kabayan, ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, especially our ultimate trio ng ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po, ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Ang tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. At meron po yan silang mga kayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong ultimate trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kababayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas, ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong timbang, mga kaibigan. At minsan meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyo pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema, ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan paano ba makakakop ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Ha? Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalo, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so
0: lo,
1: on top of that kidney, mayroon doon mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to, ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun, pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo, halimbawa hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Mm-hmm. E nangyayari yan once na tayo in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balanse kasi pati yung dami ng sugar sa ating tugo ay gawain ito, ha, yung regulation, gawain ito ng ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So, sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balanse. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance siyaan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito, kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi naman sunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos di na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, no? At ito ay nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandoon yan sa center of the brain natin. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: O messenger siya. Na uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH. Kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yon mula po doon sa hormone na nare-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema. Yun yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary, na o pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin. So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung ko, pero sinimplified nila lang nang natin. Ano? Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Ano? Bibihira lang, pero pag tinamaan ka ng ganitong sakit, na hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin ano kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Doc, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin yung ay sarili nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad halimbawa, nagkaroon ka ng fungal infections, o nagkaroon ka ng tuberculosis, o kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Kaya nga masyado ng persado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon ito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complain nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanilang electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Bibigyan ng imbalances doon sa normal balance ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya kailangan maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ano? Ng mga pangingimay na mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano? So mas maganda yung magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan ng karamdaman, ano? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality. Ang daming ano, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang ano, ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano. Kaya nga 'di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkakaanemia sila kasi yung adrenal nasa tapat, nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang ano, pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Yung something na hindi ka naman
0: unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga simptomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyong pong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad mga kaibigan at mabigyan ng karampatang lunas mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, ready? Dito partner, ang pinakasimple lang naman yung kinagawin para maiwasan ito. Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ano, ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? At syempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayong mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na madiagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong ano, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang pag na may nararamdaman kayo, kailangan niyo talagang inumin yung mga kailangan niyong inumin at kainin ang dapat niyong kaining masustansya.
0: Na yun, no? So isa yan sa mga kaibigan, no, na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin, no, sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit mga kaibigan, eh yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan, no? Especially yung mga macro and micronutrients mga kaibigan, no? Na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba dok, hindi mahilig sa gulay, eh, no? Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready, ano na, ready-made or yung mga madaling lutuin, ano? Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano?
1: Kung saka isang ano partner, yung ano, yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, ako.
1: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo. So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan, ako.
1: Can also damage our nerve. Kaya nga, yung, di ba yung mga tao, para hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog kasi yung katawan nila pinersa na nila. Okay, at pagdating ng emergency wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan, kaya ganoon ang nangyayari. Kaya isa rin yon, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Kasi yung mga hormones yan dok, intended lang yan for ano,
1: specific purpose.
0: Emergency purposes, yes, ganoon. So, yung mga kinakailangan lang talaga na panahon, ano? Pero pagka kumbaga ano, yung inaabuso, sabi pa ano, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya, ano, ng matinding komplikasyon at mga damages, ano, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha mga kaibigan, ano. So mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress dok, ano? Okay na kailangan, alam natin kung paano
1: hindi,
0: po
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: Yun nga. So dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada, kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress eh. Hindi normal. So a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, yun yung doon mo masusukat yung vitality mo.
0: So yan, sa mga kababayan po natin ha. So yun, ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse Dok, ano? Yung pahinga dapat balanse at yung pagtatrabaho eh balanse din. At ganun din yung pag-i-ehersisyo mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga binaliktad nyo mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda o, sa ating pangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na.
0: Oo,
1: kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress eh. Hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Oo,
1: diba?
0: Ganon din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo, under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
0: Diba?
1: May mga ganon. Pag kulang, ano naman, malaking problema ng katawan natin.
0: Okay ha? So mga kabayan po, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan mga kaibigan. Ano? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na ito mga kaibigan, ano, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lalo na pagka hindi nyo po alam mga kaibigan kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio mga kaibigan na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa atin pong pangangatawan, eh mga cope up pa rin yung katawan po natin mga kaibigan, no? So wag magpapawala, no? Ng atin pong mga produkto dyan sa inyong pong tahanan, eh dapat lagi pong merong nakareserba dyan. Especially yung ultimate trio natin mga kaibigan, ha? Kung po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Ay bago tayong patuloy sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo, dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas. Palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Samsung Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
4: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store. Sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
2: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata. Tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
1: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
0: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba daw, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
1: Actually, yun na yung simula ng ano eh, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay. Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag nilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
0: Nakikita mo pa rin.
1: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin, isupply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin niya. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
0: Yes,
1: so kaya yun yung nilagay natin dun sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially dun sa lumalabo na po ang mata.
0: Yun. Sa mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit dun sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. Ay uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na nandito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila, the best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
1: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo na lang idagdag ng 1 capsule a day.
0: Ayun.
1: Ng Vision X Plus. Mm-hmm. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Mm-hmm. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
0: Ayun. So mga kabayan natin na gusto mong maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin i-prevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba masigla at malusog. Mm-hmm. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa atin po mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
9: X FM.
10: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
11: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Seven Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Bili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
21: Kung mamati ka sa XFM.
22: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
2: Sister Pain.
25: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawa ng pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
26: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa. 40 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Biyernes nga edisyon sa ato nga pagpangalagad, mga katropa, pet sa 7 na sa bulan sang Agosto. TGIF, thank God it's Friday. Last working day of the week, mga biyan, sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas, diri sa XFM. Radio Patrol Iloilo 100.7, mga katrupa, sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band 100.7 MHz on FM band, sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga transistor radio, sa ilang mga salakyan 100.7 kita, mga katrupa. Sa Facebook pages nato ng mga masunod, XFM Iloilo 100.7, XFM Radio Patrol Iloilo, sa inyong mga komento, mga opinyon, mga patamyaw, mga pa-shoutout sa inyo nga mga katropa, kapuso, kapamilya, kagiban pa. Mayang nga gaming o tuming hapon sa mga OFWs naton na nakabase sa mga nagkalain-lain nga mga nasyon sa bilog nga kalibutan. Palakpakan ta, mga OFWs ta. Nagasagang-sagang gawas ang kapuraot sa pagpangabuhi tanis Pilipinas, no? Sa mga may OFWs nga mga himata, mga parinte, kapataan, mas maswerte ni sila gawa kaysa amo ning mga tinion. Amo ning magkapapian-pian bala, no? Sang aton nga economic crisis diri sa Pilipinas. Kay balkamo 30 bilyones dolares kada tuig ang dollar remittances sang mga OFWs naton.
1: Exciting!
0: Lapit na lang magtakop ang bulan sang Agosto, ah, no? Ang bulan sang Agosto may 31 dias, eh. Di subong mabiyan the first Friday sang bulan sang Agosto. Dali na lang at talaklaro nini. Pag takop sa bulan sang Agosto, mga biyan, ber na. Ber. So, sa tatlo ka bulan nga tigkiriwi, dali na lang. Dali na gilang. Diri sa siyudad sang Iloilo, timprano pa nagtupa ang mabaskog na ulan. Aling kay na sang mga alas dos, tub-tub sa sining mga tinion. Gani sa mga nagamaniyo sa salakyan, halonggit kita. Dapat magapabilin nga masanag ang atong nga pananaman, magtumar sang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, amo ang nagapa. Delay sang aton nga eyesight deterioration. Agot nga magaganagan ang pagburon-buron sang aton nga mga pananawan sa mga may edad na. Ugalion ang pagtumar sang Visionix Plus, may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Sa mga kabataan amo man nga exposed mga byan sa radiation sa adlaw-adlaw nga gamit nila sa ilang cellphone, apektado ang ila pananawan. Bata tigulang pwede gid sa Visionix Plus. Bawabangod sang maulanon nga panahon, mga byan, dapat protektahan tang lawas ta sa trangkaso, ubok kag sipon. Ang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C, mahimo naton tumaron bisan aga pa wala pa kita makakaon. Agudto nga makahatag sa aton sang proteksyon sa pamalatian, ubo, sipon, trangkaso sa sining maulanon nga panahon. Dapat protektado gid kita. Siyempre magluwas sa Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Preparado man kita sa aton sining nga mga protective gear katulad sang pagdala sang payong, kaputi, kagiban pa. Sa mga merkado publiko, baw. Sa mga balhaon nga lugar, sukso ka mo butas. Kay masaming nga ginabaha subong ang syudad sang Iloilo bangon sa masunsun nga pagtupa sang ulan. Halong kita sa balatian nga leptospirosis. Ining ihi balasing ilaga nga makaimpon mga byan sa tubig baha. Pero kung may mga open wounds ka mo, masalopsop sang tubig baha nga may ihi sang ilaga, makamamatay man ang virus nga ini. Higko sing ilaga nga makaimpon sa tubig baha. Gani kung sa mga lugar nga ara

0: Kamo sa mga balahaan nga lugar, magsuksok gid sang butas, ano? Ang kaso sang dengue, mga biyandri sa probinsya sang Iloilo, nag-existir gihapon, bangod man sang maulanon nga panahon. Ang inyong nga mga butilya, mga balde, mga labador, mga flower vase, mga daan nga ruida sang salakyan ninyo, amo ina ang paborito nga ilistaran sang mga lamok nga nagadalablas ang dengue virus. O galiyon nga pagpanglimpyo sa aton palibot, pakulbon ang mga nagakalaya nga mahimo tiniran sang tubig. Suno sa Department of Health, mga biyan, kaya mo ini ang mga lugar nga masaming ginatiniran sa mga lamok. Kagkalabanan sini nga mga lamok, makasakit man mangutot, pero mga daytime ni sila. Delikado ang mga lamok, mga biyan, nga nagapangutot during daytime. Kaya mo ini laban-laban nga nagabit-bit, nagadala sang mga dengue virus nga mahimo makapatay sa aton kun indi gilayon maagapan. Halungan nato nini nga mga pamalatian. Pitsa 7, mga biyan, sa aton nga pagpangalagad, pasiplat kita sa aton nga kasaysayan. Ang mga naglanabo sa aton nga kasaysayan, mga biyan, diri sa Pilipinas nga mahimo naton makuhaan sang maayo nga pagtulunan. Makakuha kita diri sang mga inspiring stories. Makahatag sa aton sang inspirasyon sa aton nga pagpangabuhi kay ti sige-sige ang tiyog sang kalibutan. History repeats itself. Pero ang mga maayo lang kakasaysayan kuha unta, no? Mga inspiring stories bala. Hebal kamo sang Agosto 7, 1901, ang Manila mga katrupa nangin chartered city ini sa dalom sang American Civil Administration. August 7, ha? Sa tung 1901. Oh. Dugay na gali nga chartered city ni ang Manila, no? Siyempre ang Manila, mga binamo ang kapital sang Pilipinas. Ano na, 1901, Manila officially became a chartered city kasunod sa ang enactment sang Manila Chartered Act number 183. Ang mayor nila subong amo na si Isko Moreno. Kaya blok ako ng mga mayor ka sa mga premier city. Sikat ka, no? Gina-groom ini sa mga national position. Dumduman niyo si Isko Moreno, nagpadalagan man presidente. Pero ti wala gin palad. Pagbalik niya mga biyan sa Manila, padalagan bilang mayor naman, nagdaog. Sa pihak kamayan sa tung 1940, August 7 gihapon, ang National Assembly nagpasar sang Educational Act of 1940 nga nagabuhin mga katrupa sang elementary education program halin sa 7 katuig ginpapanaw gini sa 6 katuig kag ginpatuman ang school entrance sa mga kabataan bilang elementary o kung grade 1 sa edad nga 7 years old. 7 years old. Pero antes pa man mag-grade 1 ang bata, hindi ba may preschool pa, no? Ano pa gani na? May... Antes mag-grade 1, may kindergarten. Ano pa gani na? May daycare, no? Daycare pa. Una gid, visitor, daycare, then kindergarten. Subong lawig-lawig na gid. Kaya nga, may K-12 na mo. May nursery. Nursery gali na, una-una gid, no? Nursery, no? Oh. Nursery, kindergarten, basta basic education pa lang, pila na? Otso. Anom katuig. Isa katuig sa nursery. Isa katuig kindergarten. Plus grade 1 to 6. Walo katuig na. Plus, anom pagid katuig nga high school. Oras mga biyan, 48 minutos na nagaligad sa takna alas 4. Palayog ko biya pangita katrupang John Reyes ang detalye sa panahon tabi subong nga ang kaya may nagsulod la itong lagdigad itong adlaw itong si Maymay lang nga bagyo pero Luzon area man ang target niya. Of course mga biyan, basta may weather disturbance, may low pressure area, may tropical depression, kagdunganan sang hangin habagat or southwest monsoon, nagamunog ang ulan, no? So diri sa siyudad sa Iloilo, nagkulukol pa ng ulan pero dili mapakta, nagamulumadlos ang hangin kag nagatupa ang baskog nga ulan. Halong sa mga nagabiyahe, ilabi na sa mga mabukid nga bahin sang inyo dalan padulong sa Antique. Halong kamo kay kun kay sa may nagakalahulog, nagakalatiplag ang mga batublak. That's why dira sa Antique may ara na dangalan. Magsaka kada sa kabukiran from Iloilo to Antique may ara dang watch falling debris, no? Kaya delikado. Ang masaming pagtupa sa ulan, magdala mabiyan sang pag landslide. Basta maulan ng panahon diri sa siyudad sang Iloilo, medyo madulom bala. Isa naman ka pribado nga salakyan na kabunggo. Sa center barrier mabiyan sang dalan halanduni, diri sa siyudad sang Iloilo. Pribado nga salakyan na kabunggo sa barrier ba city proper. May concrete barriers na sa dalan halanduni mo, no? Sa city proper bala, malapit bala dira sa San Agustin, no? Kung hindi masipat ang mata mo, bisan sa diin man nga mga center barriers sa city proper, diri sa Ungka, diri sa Tabuk Suba, sa Tagbakaro, may mga center barriers na nga konkreto. Every now and then, ginasalakay ina sa mga salakyan. Kaya nga, kulang mga reflectorized nga mga warning device. Ang buti hindi makita, ni sa mga taga DPWH. Why sila galagawaw? No? Doon hindi ba sila concerned sa public safety? No? Okay lang na mga abyan kung medyo hinay dalagan mo, pero kung medyo nakabuylo ka, laban-laban. Disgrasya ang abutin mo, kapin pa kung medyo nakatulotugong sa gang agwadi patarantang driver. Laban-laban, gid. Mga abyan, pila ka mga dalag ko nga mga balita ang ginahatag natin sa inyo diri sa ating pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga exciting istorya, exciting information, exciting balita. Mga balita, lokal, nasyonal, kag international nga inyo mabasaan sa mga pamantalaan sa buong adlaw, pero mabatianan ninyo diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Medyo pa good vibes ta nay bla, nami ani nga mga balita hatag ta sa inyo. May mga balita kita dugay-dugay. Ang mga katapo sa ex-Marines bala to, pila ka mga membro sang nagpakilalang ex-Marines nga nagaklaim bala nga gindulungan nila sang minalita-lita-lita nga kwarta si President Bongbong Marcos, si Honorable Speaker Martin Valdez, si Saldico. May nagtipyok na. Siling nila hindi matuod na ang ngamon unang aligasyon. Nagtilipyok na. Ginpromisahan sila bisang suhol mo. Ni Atty. Baligod ang nag-ubras ng epidemic nila bla. Ano pa sang ginpa-investigar sila? Kasi ligmato ila statement. Actually, mapos mag-aligar. Mapos mag-himo-himo sang kaso. Pero kabudlay bla presentaran sang ebidensya. No? Ang iban sa ila rin nagtipyok na. Wala magtupa ang promisa nga milyon nga kwarta. Kag mabudlay. Nabudlayan sila mag-substantiate sing ila gina-claim nga minalita nga kwarta gindulong nila kay Bongbong Marcos, ang presidente, sa kay Honorable Speaker Martin Romualdez, kag kay Saldico. Ari pagid mga balita. Ang Amerika, mga abyan, nagahingyo nga ipatuman na ang extradition treaty kay luyag nila nga dalon sa Amerika si Pastor Apollo Quiboloy sa kaso nga human trafficking kag arms smuggling. Amo na siling naton, makapanago ka pero hindi ka makapalagyo kung hustisya kag kun ang kamot sang gobyerno na ang magalaga sa imo. Pero dali lang kayo unahon tanin na yung mga mayong nga balita, bla. Sa mga tennis enthusiasts, balo ka mo ginadalatan eh, kay si Philippine tennis sensation nga si Alex Ayala, 21 years old, nga multimillionaire na, bla. Naghatag ini sang dako nga dungog sa Pilipinas, kag naghatag ini inspirasyon sa mga kabataan subong nga mahilig maghampang sang lawn tennis. In other words, kadako sang potential sa mga kabataan subong nga mahilig maghampang sang lawn tennis, nga mangin international champion sa patag sang lawn tennis. Kag sumikat ang hampang lawn tennis, mga abyan, sa sininga henerasyon ni Alex Ayala. Sa kunsa diin man nga venue paghihawaton ang hampang ni Alex Ayala, puno mga abyan ang stadium. Exciting! Actually, daw, hindi lang ni isang Philippine tennis sensation si Alex Yala. Daw, international tennis sensation na ni. Nagdaog mabiyan sa unang adlaw si Alex Yala sa engkwentro dito sa Toronto. Batok sa kay Alicia Parks, si Alex Yala naka-advance na subong sa round of 32 sa National Bank Open. Nga sa diin mabiyan, pag-aatubangon niya ang number 17 nga si Cathy McNally sang Amerika. Si Alex Yala, mga binaga-rangko na subong nga world number 20. Kag magahampang siya buwas nga adlaw, Agosto 8, Philippine time, alas 8 ang takna sa aga, dito sa Amerika o kun sa Canada, August 7, alas 8 sa gabi. No? Grabe, grabe ni. So, ang kadalagaan ni Alex Yala, nagdala sa aton sang dungog mga abyan. Pero ginapinulit, ikapas ng iban, tinagi sa pagsuksok ni Alex Yala sa iyang suit black. Kung color green ko no, DDS. Kung color pink ko no. Robredo naman. Kung color pula, Marcos naman. Abi, hindi yun na paglakti. Pinuliti ka ng bata nga ni. Kayo naghatag sa ato ni isang dungog. International recognition sa patag sang lawn tennis. Diri sa Iloilo, sa mga may hilig magampang sang lawn tennis, hindi pa ulihi ang tanan. Base sa mga sunod ng mga tinuig ng mga henerasyon, may i-produce naman kita mga abyan nga international lawn tennis player. Manny Pacquiao and Alex Yala, amoy ni mga abyan ang mga athletes naton ng mga Pinoy nga nagdala sang
1: exciting Pilipina!
0: Bugal, naghatag sa aton sang international recognition, naghatag sang dungog sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipina! Exciting!
0: Bugtaw na, bango na, mga katrupa, kag magtimpla na sang Santon Plasco Pimix. Basta mo ni gani nga matulutog now, ang iban sini nakabugtaw na, pero ligid-ligid pag iban. Nami ligid-ligid. Iban gani na tamang kaligid na takana, na, magnagi ligid-ligid. Sige ba na, maglagaw-lagaw, road trip. Road trip, mapulapangapi. Gasto magaling magkapi-kapi sa guwa, no? Ari ako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Pilipina!
0: Bugtaw na kag magbangon, kag mag-init sang tubig, kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. Kaya Santon Plus Coffee Mix, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Kaya balo ka mo ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin, kaamu inimabian ang mga main ingredients sang Santon Plus Coffee Mix na nagahatag sa aton sang healthy body. Kag may ara pagidini nga soya powder. Ang soya powder nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix. Kag nagaserbi nga pamangil mabiyan sa aton nga sulok-sulok. Wala chance nga mag-hapdi ang aton nga sulok-sulok kay may ara sa nga soya powder drink mix. Sa mga kababayenhan nga naga-menopause na, nga naga-sufrir sang insomnia bangod sang ilang hormonal imbalances, mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ang Santon Plus Coffee Mix may mga properties o kung medicinal properties nga makapahagan-hagan sang impact sang hormonal imbalances sa mga nag-aarab la, mababae nga mga nag-aarab, may medyo Arab, Arabuton, may hormonal imbalances na sila, mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix, agudto nga mabulo balanse ang inyong hormonal imbalances, no? Kapin pa ang hindi makatulog sa gabi, may insomnia, di antes ka mo magtulog, inuman na kamo sing isa ka cup nga Santon Plus Coffee Mix. Pang headlines, tanay mga nagapagunata ng mga balita, subong. Sa piyak na bayan, mabiyan, sa ato na kahibalo-bal ka mo, mga interesante nga mga informasyon. Kahibalo-bal ka mo ang pinakadako nga stadium sa bilog na kalibutan, hindi makitaan sa Amerika, hindi makitaan sa Middle East, hindi makitaan sa Asia. Makitaan ini mabiyan, sa Asia magali. Ang pinakadako nga stadium sa bilog ng kalibutan, hindi makita sa Canada, hindi makita sa Amerika, hindi makita sa Australia, hindi makita sa Saudi Arabia, kundi yara mga abyan sa North Korea. Ang pinakadako nga stadium mga abyan na hamtang sa North Korea. May sitting capacity nga 150,000. Oh. Gintukod nila ini nga stadium mga abyan agud ipahibalo sa bilog nga kalibutan kag ipahibalo sa ilang nga karibal nga South Korea nga mas dako ang ilang stadium. Agud to nga malapawan lang sang North Korea stadium ang South Korean stadium. Ang South Korean stadium makaakomodar lang sang 70,000 ka mga audience. Ang North Korea ya pilo. So berapa sa pilo? 150,000. Pero sinuayhan man lang tao si nito man. Kaya ang North Korea mga bin, hindi man tourist friendly mo. Si no ganun yung presidente na da, si Kim Ong-jun, diktador. Grabe ning pangabuhi sa mga North Korea, no? Ipit-ipit gito, tapos ang mga kababinahan nila, bla. Ang makapin pa kung official ka sa gobyerno, ginapalinya lang na sila ko, no? Kag mapili lang da ang mga official sa militar, official sa parliamentary. Ginapalinya lang na sila ko, no? Pili lang ang mga official kung pinisin o ang maasawaho nila. Amo inang rason ko nga, madamo sa mga North Koreans nagapasimpalad nga magtabok sa South Korea, iba nagapa-Amerika, very risky, no? Ginataya ang kabuhi nila, gusto lamang nga makahalin sa North Korea. Wala gawas ang tambok na tao sa North Korea, si Kim Ong-jun lang. Kim Ong-jun lang ang tambok. Tanan dito, slim kaiti, all provided for by the government ang ila sininga pagsinarayo dito. Communism ang North Korea. Tiya mo na, pinakadako ang stadium at ito si ila. Bakun mga diri lang ni Siluilo, mayo tani, no? Kaya diri Siluilo mga biyan. Kaya balo ka mo. Sa nagligat itong semana, ginhiwat ang Philippine Councilors League diri, convention, national. Damo-damo kita bisita di at the time, no? Nga, sa mga delegates, palang daan kag ang ila kaabyanan, mga 5,000. Ti ang Iloilo, bantog na mga biyan nga marami kita mag-accommodate sa aton sining nga mabisita kung may mga conventions, may mga seminars, either iya sa mga government agencies, kung mga private man, perfect venue sa mga trade expo, sa mga conventions. Pero ang kulang, pagali na aton diri sa Iloilo mga biyan, ang mga hotels. Exciting! Hindi makalagas ang pagtukod sa mga first class hotels diri sa Iloilo sa kadamuon sa mga nagakadto nga mga bisita. Foreign and local tourists, mga international convention kag mga national convention. Actually, manami ining investment ining mga hotels. Isa diri mga biyan amo ang indikasyon nga ang Iloilo sikat na sa iban nga riyon kag ginapili ini base imangin convention hub ini sa palaabuton nga Maynadlaw next to Cebu, no? Kay ang Cebu daw overcrowded naman eh, no? Nakaganar ang syudad sa Iloilo sang minilyon ka pesos mga abyan nga income sa mga hotel, sa mga restaurants, sa mga transportation naton, public transport, mga buses, jeep, taxi, ang mga resource naton diri, no? So dami pa sinikon may ma-attract pagid nga mga foreign investors nga mag-interest sa hotel and restaurant industry diri sa Iloilo, no? Sa piyak ka mahina kay balubala ka mo mga katrupa nga may isa ka rasa sang ido. Aw, aw, aw! Ido bala? Sa Korea, nga ang tawag sang sining ido mga biyan sapsali. Ginapatihan ang ining asay sang rasa sang ido nga may gahom, may abilidad sa pagpalaya sa mga murto kag mga malain nga espiritu sa isa ka lugar. Actually, ang ido gid man, no? Amo ning una makabatyag kung may presensya sang mga murto, mga malain nga espiritu sa inyong lugar. Amo ina nga magsagod gid kamo sang ido. Regardless ang anong rasa, nami pagari ning ano gani ni? Askal, no? Ang askal ya makaintindi ilonggo mo. Ang iban nga mga dirasa nga ido di kaintindi ilonggo, no? English speaking sila ya. Hoy monitor da. Ano pa? Ang mga dirasa nga ido English speaking. Sawayon mo kaysa di magpati di kaintindi ilonggo. Ang oras sa Pilipinas, mabiyan 3 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Dugay-dugay, patpat naton sa inyo, mga regapunang mga balita nasyonal. Ang mga ex-maris na nagpakilala, nga nagdulong sa Manilita nga kwarta, sa kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Romualdez, ang anay speaker sa house, kag sa Quezal di ko, nagtipyok na, iba, naghalina. Ling nila, actually, ginpilit lang kami nila. Ginpromisahan kami sa kwarta. Pero sa muli, hindi na nila pa masubstantiate ang ilasin nga mga akusasyon. Amat-amat na sila nga nagabulag sa 18 Marines. Tell it to the Marines ang istorya nila. Apollo Kibuloy, mga katropa, naghahana na nga magbiyahe padulong sa Amerika. Bangod sa niya sining mga violation sa kasuguan dito sa Amerika. Mabiyahe man si Apollo Kibuloy. Amo na, abla. May katapusan din ang lahat. Human trafficking, arms smuggling, ano pa ning mga kaso ni Apollo Kibuloy? Jesus is Lord. Ano ning iya gani ni? Nga ginharian, abla. Di padayon ni niya nakapriso subong. Iban pa ang mga balita nasyonal mga abyan sa atong pagpanumbalik. Pagkaligad lamang sining malipot naton nga mga pahanom do.
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
3: Zenton Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zenton Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Luwas nga manamit ang sabor, gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
4: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zenton Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Zenton Coffee Mix.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
8: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Zenton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zenton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zenton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sister Pain.
10: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Madayat na kubuwas ah.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Ang oras sa Pilipinas, 15 minutos nang nakaligad sa takna ng 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Bango na kag mag timpla sang kape ah. Bugtaw kag magbango na. Lami abiligid-ligid subong mo. Pero kun mga nakaturbo ka na ya, karon ka pa imong bangon ya. Ay tulutog na unda nami ikupo-kupo bla kag ipang judo sa partner mo bla. Ina ako nakaturbo ka. Why pulos ang judo-judo mo na. Kun wala ka man katurbo, mga amo ni nga mga panahon na tugnaw nami gini. Kun luyag ninyo mga byan nga magbalik no ang inyong intimate relationship sa inyong partner, dapat duludugsingon nyo man kag julujuduhon kun ka isa. Provided nga naka turbo dietary supplement kamo for men. Kay ang turbo dietary supplement for men mga byan may maka kag labuhas ka. Amo ining duha ka mga ingredients sang turbo dietary supplement for men nga makapabalik sang nagakayaban ninyo ang performance sa kama. Luyag ninyo nga magbalik ang nagakayabang ang performance sa kama. Kadaw iya sang hormintado nga kabayo, iya sang rabbit nga desperado, kag iya sang sadista nga pato. Mag-turbo dietary supplement for men. Kung wala na, nag-a-attend sang flag raising ceremony si John John. Tiyo na nga patambungon ninyo siya sang flag raising ceremony. Hining masami na lang ang nagaduko, hindi ka mo magkabalaka. May solusyon na ang inyong problema. Ang Yes to Health Incorporated nag-produce mga byan sang turbo dietary supplement for men. 100% natural. Safe mga byan kag wala sang side effects. Frontal effects lang. Ibalik ang mabakod nga panindugan. Ibalik ang madugay nga standing ovation. Mag-turbo dietary supplement for men. 30 minutos antes mga byan ang derby o kunang championship. May chance pa ka mo mag-champion sa turbo dietary supplement for men. Gamita ang isa ka function ni John John. Hindi lang pangihi ang function ni John John, may isa pa na ka function nga amo ang maka hatag solusyon sa problema ni partner nyo. Basta masami na gani ang magpabati-bati lang ni istorya si Mrs. ang partner nyo. Meaning kulang sa judo. Di judo ha, turbo habla. Ang taon ta pagbugtaw nyo sa aga, may napreparar na sa inyo lamisa. Bulalo nga baka. Testingin nyo bala, testingin nyo. Tested and proven na ni Pidring sa kay Luring. 30 minutos antes ang duludugsing, antes ang juduhay, antes ang aikido. Kay dira nyo gin mabatyagan ang epekto ni turbo dietary supplement for men. Kay sa pirtahan pa lang kamo sa inyo nga kwarto, nagalukso-lukso na ang mga tiil ninyo. Kay sa turbo dietary supplement for men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga tuwalya ang ihalay, kayang kaya. May nga aga sa mga partners ta, listeners ta, diri sa kay Inday May, sa kilid lang naton, di ba? Aga pa ni siya gabugtaw. May mga nagapamahaw na nga mga Shopee delivery boys, bla. Sa di kamay itiri, sa kay Inday Rinada, may nga aga. Sa kay Mr. and Mrs. Jubin Caballero, sang Lunok Itiri. Sa mga membro sang Butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association, sino ganito itong nag-obliga to hard-boiled egg to? Si Rocket? Si Rocket? Oh, may agad na kay Rocket ah. Sa mga membro sang Batuda, Bakaw Tricycle Owners and Drivers Association. Oh. Sa kay Boy Alaha, sa kay Boy Loto, nga nag-asugal, Alaw Kapital. Sakay Papang Rea. Sakay Elmo Castaneda, alias Nano. May nga gano, ang iyan niya cellphone niya, nakastedy na niya sa XFM. Sa call center, Gobra. Panawag bla pa sa Ero, dira sa Mega World, kung kaysa sa SM man. Call boy niya mo, call boy. No, may nga galang no. 19 minutos na, mga katrupa, nakaligat sa aton nga takna ng alas 5, 519 sa palatuntunan ni Siting Pilipinas. Pasiplatanta ang mga nagapanguna ng mga balita nasyonal mga abyan diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ni Siting Pilipinas. Ang mga balita nga mabasaan ninyo sa mga pamantalaan nasyonal subong. Pero inyo na mabatian sa atong nga palatuntunan ni Siting Pilipinas. Dumduman nyo tong mga ginatawag nga Malita Boys. Malita Boys bla? Ang tong mga ex-Marines bla? Nga kuno nagpakilala nga mga ex-Marines. Actually, wala man to sila sa roster sang Philippine Marines. Iban to, ginpahalin man, iban abot. Anong mga trabaho nila sa to? Basta nagpakilala sila nga mga ex-Marines kuno. 18 to sila kabilog. Also known as mga Malita Boys. Gasagrak na akong katropang dyan liyaw. May mga membro sang Malita Boys mga abyan nga sining ulihi lang ginbawi nila ang ilang mga akusasyon nga kuno sila ang nagdulong sang Minalita nga kwarta sa kay Pangulong Bongbong Marcos, sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez kag sa kay Saldico, ha? Ginbawi na nila mga abyan nila sining mga aligasyon kag akusasyon. Suno sa 18 ka mga nagpakilala nga mga bodyguards ni Saldico kag giningadlan nga mga Malita Boys mga abyan indi matuod ang ila allegation. Kag suno sa ila mga abyan ginbayran lang sila kag ginpromisahan sang minilyon ka pesos agud himuon ang amo nga allegation. Dugang pa sa pagpayag sang sining nagpakilala ng mga ex-Marines nga ginhingadlan man bilang mga Malita Boys nga ginpangakuan sila sang kwarta kung sa diin mga abyan hindi na nila kinanglan nga magtrabaho pa sa sulod sang duha ka tuig kag lakip na ang security kuno sang ilang pamilya. O galing na adana kay nga isa sa mga nagpromise sa ila si Mike Defensor bla, anay congressman, to may kaso man blang trafficking. Human trafficking, priso, subong. Ti alaw na, alaw na, alaw na tutupa. Nambal pa sa kilala ko, way tupa. Way tupa dyan. Basta gani, mga abyan. Basta gani, blang aprobisahan ka kwarta. Kag magimo ka sang sala. Laban-laban, hindi mo gid ma-sustain mo. Hindi mo gid ma... Do hindi kagid mangin consistent no. Kapin pa kun hindi magtupa agin promisa nga kwarta. Tapos gid way tupa dia, ha? Dugang pa sa pagpayag sa siring pila ka, actually hindi pa ditanan, pila pa lang sa ila ang nagtipyok. Pila pa lang sa ila ang nagbawi sang ilang mga allegation. Dugang pa nila nga hindi sila ang nagsulat sang ginpirmahan nilang affidavit. Kag ginpahog lamang sila. Dumduman niyo to nga gin-interview sila, ginpatawag sila sa Senate investigation. Nga ginpabasa to blang affidavit nga ginubra nila, nga ginubra ni Attorney Baligod, nga ginadiktahan patugani sila ni Senador Rudanti Marcolita. Joint affidavit mo. Ano sila, damo-damo sila pero isa lang kay affidavit. Ting iban, hindi ka sa ulo sa affidavit nga ginubra para sila. Manufactured nga affidavit mo. Kaya kung matuod ang affidavit, matuod ang imo allegasyon, bisan suli-sulion ang pagpamangkot sa imo, pasuli-sulion ang pag-imbestigar sa imo, consistent ka, gaarangot ang sabat mo. Pero kung manufactured, kagin pa sa ulo lang sa inyo, laban-laban, salig mato. Bangod sing ila sa nga sunod-sunod nga revelasyon, mga abyan kag pagpanugiron sang kamaturan, nagapangatubang sila sang sampaw-sampaw nga kaso kag madamo nga mga pamahog. Ang ginpromisa nga wawarts wala pa magtupa. Magluwas sa sini sa ila mabyan, nagpanumduman ang iban nga nila nga maupod nga magabawi man sa ilang payag. Matamat lang no. Hindi man da sa isang iglap lang tanan-tanan sila dahil nagbawi. Ang iban nga nagahulat-hulat pa mo. Nag-wait and see pa basi pa lang bala magtupa ang ginpromisa sa ilang kwarta. Pero laban-laban na danad eh. Kuhay na si Mike Defensor. Priso na to si Mike Defensor eh. Isa sa mga nagpromisa sa ilabla. Naghimo man ini sila mabiyan sang bagong affidavit nga sila mismo ang nagsulat. Amo na iya. Kay wala nag-aalalangot ang ilang panaysayon. 18 sila mo. Ti sa ligmato, kapin pa kung manufactured nga affidavit. Ginobro-obra lang ito ni Atty. Baligod, kay dako man itong musuhol kay Baligod eh. Madumduman mabyan nga sa itong nagligad pa nga Pebrero, sanggin pakilala sila sa publiko ni Attorney Levy Baligod. Nga kung madumduman pa ninyo mabiyan, ginaligar sa mga ini nga nagdulong sila sang minalita nga kwarta, puno sang kwarta sa pila ka mga politiko kag mga personalidad. Lakip si Pangulong Bongbong Marcos nga gindulungan nila sang kwarta si Anay House Speaker Martin Romualdez kag si Saldico. Di, hindi na. Why na? Hindi na ni credible ni sila. Huh? Kay magluwas mga biyan nga nagbinutig, naggamit pa sang ilang false identity nga kuno mga ex-marine sila. No retreat, no surrender kuno. Kay baloka ang mga hanay sang AFP, may arang na silang credo or may mga motto sila bla. Ha? Huh? Ang iyasang Philippine Marines, no retreat, no surrender sila. Iyasang Philippine Army, no guts, no glory. Iyasang Philippine Air Force, aim high, fly high. No? Iyasang Boy Scouts, laging handa. Iyasang mga gold digger nga mga babae, no money, no honey. No? Ano pa again? Ang iyasang mga security guard, siyempre, pinaka-common, no ID, no entry. Oh. Pero ang pinaka-manami, gid nga slogan, iyasang police kaya ano? To serve, to protect and serve, no? To serve and protect, iyasang PNP, Philippine National Police. Pero ang pinaka-sikat, gidya, kag pinaka-manami, iyasang mga barangay tanod. Ano iyasang barangay tanod nga credo, slogan? Umoto. No kape, no duty. Balis. Bumalis kad ng mga Philippine Marines. Kay ka inconsistent abi mo tapos nagpresentar pa to sila sa mga video-video sa social media nga nagapanghakwat kuno sila sang Manila nga kwarta. Makita mo kun iso mo ang mga tao nga nagabitbit malita nga to. Lain ang mga litra sa ilalikod sa mga jacket, hindi iya sang Philippine language. Daw iya bla sang mga ininchek to, kag daw iya sang Thailand bla. Basta manufactured gani mga biyang istorya, hindi na consistent eh. Mga manufactured bala nga aligasyon, kaya dali lang niya mag-akusar sa isa katao eh, pero mabudlay mag-substantiate bla. Pinaagi sa mga ebidensya, ati mabudlay. Sa uli siya na ginadismiss malang inasang korte. No? So, sa sininga kang tanan, ang mga ex-marines ka to, nga giningad naman nga mga malita boys nga nakapangutang na, tapos, get? Hindi nyo na mabayaran itong magiging pinangutang nyo. Kaya ginpromisahan sila mo. No? Sa piyak na bahin mga biyan, aripagin ang mainit nga balita. Oh. Ang US government mga biyan, formal na nga nagpangabay sa Pilipinas nga ipatuman na ang extradition treaty ukon ang pag-extradite sa kay Anay ukon sa kay Kingdom of Jesus Christ leader nga si Apollo Quiboloy. Kay balok mo si Apollo Quiboloy ti priso man diri siya sa Pilipinas bangon sang human trafficking nga kaso. Dito sa Amerika may kaso man ini siya. Ha? Nagapangatubang man isa mga byan sang child sex trafficking kag mga byan ang money laundering kag arms smuggling, kag iban pa nga mga kasalanan dito sa Amerika. Actually, ara ini siya sa listahan sang Federal Bureau of Investigation among the FBI list of wanted persons. Ara na si Apollo Quiboloy na listahan siya sa mga wanted persons nga ginbalhag sang FBI or Federal Bureau of Investigation. Pero hambal sing iban, mapriso man si Quiboloy, hindi man gihapon maubos ang mangga dyan sini. Hindi gihapon maubos ang iya sini nga mga kabataan, sang iya sini nga mga apo. Ha? Bilyon sang kwarta ni Apollo Quiboloy, binyo. Ang formal request sang US government mabyan na transmit na sa Department of Justice. Sunod sa kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. No? Ti nagahanak na ni nga ibiyahe man si Pastor Apollo Quiboloy. sinong assistant ni Pastor Apollo Kibuloy man, nami ni mag-subli sa posisyon niya. Kaya mo inimapit ang pila ka mga mainit nga mga balita nasyonal sa karon nga adlaw. Nga mabasaan pa ninyo sa mga pamantalaan karon nga adlaw pero nabatian na ninyo diri sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: 30 minutos na mga biyana na nakarigad sa tak ng alising ko sa aga ang inyong bahay sa atong pagpangalaga di nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mga biyan, amo ini ang habon nga makapahamis sa inyong akutis kag makapaputi sa inyong panit. Kung luyag ninyo nga maging flawless skin kamo, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mga biyan, pwede sa lalaki, pwede man sa babae, pwede sa mga bata, pwede man sa mga hamtong na nga mga kababayanhan, sa mga dalaginding, sa mga dalaga, sa mga medyo laon-laon na, pwede man, sa mga wala pabla makapamana, kung luyag ninyo nga makapamana na, magamit ka mo sang Herbal Beauty Soap. Sa mga binayaan, basi makapangasawa, makapamana, pakamuliwat, kung magamit ka mo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga siparada, hindi pa ulihi ang tanan, it's better late than ever. Maggamit sa ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga medyo dizzy, pwede pa, mangin bataon pa itsura ninyo. Mga dizzy quinta, dizzy sinta, dizzy tinta. Gamit ka mo sa ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kay naga 10 years younger looking ka mo. Kung dizzy ka sa buong dizzy quinta, maggamit ka permis sa ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Naga 40 ang imo nga aura. Sa mga naanald na, pwede kagid makapamana liwat ni. Double action na ba ang Clear Skin Herbal Beauty Soap mo? Nagapahamis ang kutis, nagapaputi pa sang panit. External use, wala sang chemical reaction sa atong lawas. Hindi na kamo mag-gambol pa, magpasimpalad sa pagpa-injection, pagpatumar sang tableta, sukon mga kapsula, sa handom nga magputi ang panit, kag maghamis ang kutis. Ariya, wala agad niya peligro. Basta ibagnos lang ninyo permis sa inyong alawas kag sa inyong aguya. Makita ang resulta sa sulod sang isa ka semana na paggamit sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Available ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Oo. Sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, kag sa Generica. Oo. Available gini, barato lang. Sa mga lalaki naman niya nga mahilig magpahamis ang kutis, pwede gini sa aton. Lanto lang kutis ni Katrupang John Ribertis. Ano-ano lang kutis ni Piulo Pascual man. Galing kay Bintaha lang sa kay Piulo Pascual. Kay si Katrupang John Ribertis, pure siya mo, pure. Wala bahid la. Nga kung makibot la, wala gagamay, tingog ya. Pero yung mga lalaki, kapin pa naga-gym. Kapin pa naga-gym, mga macho blood, nagkulawas. Kung makibot sila, nagahilay, tingog nila. Nagahilay. Ay! Mga biyan, isa pa ka, balita lokal, diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, isa ka, opisyal sang Napulcom, gin-suspend. Isa ka tuig na suspension ni, tapos medyo sakit-sikit ni kay Alaw Swildo. Alaw yad ba sa sweldo? No? Kaya balo ka mo, ginpapanaugan sang suspension order. Sining ulihi lang. Si Attorney Joseph Celis, ang Assistant Regional Director sang ENAPOLCOM, National Police Commission. Isa ka tuig, medyo lawig-lawig gawa ni nga bakasyon ni Attorney Joseph Celis. Lalahay na kami, migo ko ni. Attorney, yan ang tabo man. Ini ang ginkonfirmar ni Attorney Michelle Yotoko, ang spokesperson mga biyan sang Napulcom 6. Suno sa informasyon nga nabaton naton mga biyan, sang Martes, Agosto 4 pa, nabaton sang ila opisina ang suspension order ni Attorney Joseph Celis. Kag ila ini nga ginserbi. Suno sa spokesperson sang Napulcom, ngang kaso mga binamo ang less serious dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest of the service na nagugat ini sa tong 2020 nga insidente. No? dugay manggili mag maglakat ang kaso no 2020 pa ti 2026 na kag nausgaran ini. So medyo malawig-lawig ini nga suspension. Wala sang sweldo si Attorney Joseph Celis, Assistant Regional Director mga byan sang National Police Commission.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Ara na, okay na sao? Mga byan, mabasa ang mga dananon dito sa siyudad sang Iloilo. Actually, 5:39, magabutlak ang adlaw. Nagahana nga magbutlak ang adlaw. Galing kinatabunan sa madalom nga, madamol nga galom. Amoy na ang rason nga medyo madulom gihapon palibot ta. 5:35 na, medyo madulom gihapon palibot ta. May pila ka mga karsada dito sa siyudad sang Iloilo nga daw gin na lusob sang tubig ba. Pero I don't think nga nagtiner ini kay wala na ulan eh. Naguntat ng ulan dito sa siyudad. I-check tabing patrol ta. Sa situation report kay kaina mga alas 4 gabu-bu pang ulan eh. Subong mga byan alas 5:36 na medyo nagkulpa ang ulan. I-check tabi si katropang Romel Paklibar sa patrol bit-bit ang iyang Santon Vitamin C kag ang iya isa ka cup nga Santon Plus Coffee Mix. Katropang Romel sa patrol, maayong aga.
3: Good morning katropang Alvin. Ang dinlibot natin ng mga mayor ng Belano sa siyudad ng Iloilo. Isa location ng patrol ari ko sa Commission Civil ang Burgos Mabini bla ang aspect ka tapang Alvin kaya mo ning mga lugar nga pirmi kinabaha pag dalom ang baha kung damol ang ulan sa siyudad ng Iloilo. So subong ka tapang Alvin wala sang tubi ang kasada pag although kasi basa-basa sa gawa pag may mga portion nga doon nag-yuhob-yuhob bala nga may dalom ang tubi. Pero hindi pareho sang naglilikat nga kung tamang din saka damol ang ulan nag ano ba din siya nagdanaw pero subong katapang Alvin wala kita sa may nakita dalom ng tubig dito sa may Burgos Mabini
0: katapang Alvin sa ano bala sa Halandoni bla may ara may mga best kung kaisa nga wala man ulan. Wala man bagyo pero ginabaan na dala na lang doon. Labi na sa tubang balas ang USA Gym, University of San Agustin Gym. Tapos kagabi may nakabunggo ng private vehicle sa concrete center barrier. Bala. Lingko base blagin baha kagabi kag hindi makita sang driver ang center ng concrete barrier bala sa San Agustin. Paliwag tabi i-check abi dito, lihog lang. Kung anong prestada sang kung barrier dito. Kung nakuha ng barrier, kitibasin na. O kagang pati mismo ang concrete barrier, kitibasin mga sa vlogs dalan, bla?
3: Pagsida natin, sir, mga pato kita to. Subong mag-untas ng ulan dito sa siyudad ng Iloilo. Ang kita natin, medyo grabe kitang galong sa kahawaan. Natin mapaktan nga sigli matupak ang ulan kasi isa sa mga tapos kaya itong Alvin ang pag do ano ba ng bagyo sa atin sa
0: Ikog yan
3: Bisaya.
0: Ikog kagang hangin habagat eh
3: southwest monsoon
0: kasi
3: subong araw na tupa naman gani sa lapas area katong Alvin pero dahil sa araw kaya wala mag ulan pero dahil sa city traffic dahil sa lapas particular sa lapas nag-tupa naman ang ulan. Hindi man gid siya gid tamaan gid ka damol pero kapukso-bukso siya sa pangalbin.
0: Kaluluoy naman yung mga volunteero to sa Mandurriao Market subong, maaari sa Mandurriao Plaza.
3: Oo.
0: Night market nila kagabi.
3: Laban, wala gid laban-laban, wala gid siya may nakatiner dito eh. May araman ng mga nag-volunteer, may do ginaputang sila nga kaya-kaya, wala nga trapal.
0: Tent,
3: maniban? Tapos ang nag- oo, ibang tinitlag ko ang payong na nakatapang pangalbin. Galing kasi, kung bas ko gang hangin, may tindig siya nga maambit yapon sa imo. Si okay lang.

0: Bungguya kayo ah. Ultimate.
1: Wait, ultimate. Iban may stack ka pa man, may stacks pa man Iban.
0: Ate mo lang eh, galing kasi patamaan magaling talaga bu bukot.
1: Oo. Pero kung sa di kung sa diin pa nga daw namit, sa di kung sa diin pa nga daw ka namit, gidi kaon sang lamayo parisan mo kalokalo. Amo pa nang wala sa legalibon.
0: Ito ba ang mga ginamit ikaon? Ito ba ang ganyan ang problema? Wala sila sa libot.
1: Amo gid gani kun mga tigilinit din agi sa libot nga. Amo ni nga namin
0: ka ano. Wala pa no? Wala pa na gasunod sa uso abi ang ano ang manoblamayo.
1: Oo.
0: Kay kun nagsunod sila sa uso, dapat may dryer na subong ang manoblamayo mo.
1: Ah, oo eh, galing kay ti nature na ya, nature na ya mo ang nagapabulad sang lamayo nila.
0: Oo.
1: Ti kun san o patong daw na namitan ka magkaon sang lamayo parisan mo kalokalo amo patong wala sang nagalibod sang lamayo ay sus
0: uga uga nalay na uga ka nalay ito bong kamag ano amag inisa nga ginamos lang
1: mga ano pagin nga pagkaon ni namit subong mga tugnaw-tugnaw ni man. Ginat-an nga tambo tugabang may ukra kag parisan mo uga o kun di kani pritong isda eh. Ining bag-ob lang nga bakit lang nga may gata, may tambo, may tugabang, may ukra, bao. Dalhay dila mo po.
0: Apon pamuna din mga pamuna. Mga mangi basta gaulan gani. Ang ginakbok lang nga balinghoy kag pangalden, ang ginatan.
1: Bao. Dahon, ugbos ang balinghoy na?
0: Dahon, oo, ugbos ang balinghoy. Manasang una ang basta magulang. Basta sa umaka.
1: Ano gani ginalakot siya na? Ginagatan?
0: Hindi man na. Nagatan lang. Ginabayo na siya mong ito. Ginapod, di ba?
1: Pwede may gata, pwede man wala, no?
0: Oo, pwede man.
1: Laktan mo ginamos?
0: Iba, no. Ibang ginasampaw sa ano, sa... ginahanig sa... ang pagni ang aloy.
1: Bao. Oh.
0: Tapos gataan mo sa migat mo aloy.
1: O parisan mo sang aloy nga ginpamalhan tapos ginprito bla.
0: Oo.
1: Oo.
0: So amo na di katapangal din ang pagabi ang ginbuan sang salakyan.
1: Ara pas dalan?
0: Ari wala na. Galing ti ang mga concrete barrier na di katapangal din ano na din mo ang ginbaral ginmandiya para hindi mula magkuhan, may ginahin, ubrahan na tayo doon yung U-turn slot mula sa talakyan na nagadulong dili sa CNT sa University of San Agustin.
1: Tito, may mga reflectorized mga ganyan na, oh, di medyo sanag man.
0: Oo, may ara, may U-turn sa bula. Sanag man, ganun kasi, wait ako malo kung dito rin ang talakyan. Kasi may mechanical error ba lang?
1: Ang isa pagid nga bulungguan gaturo pang Rebel ang approach da blast ang flyover dra sa General Luna malapit sa Alanduni daw pirmi ginada mo.
0: Oo.
1: Kay kun kunin ka magbiyahe, maglabay ka da hindi mo gid man makita ang ano eh ang ano bla ang railing sang flyover. Hindi mo makita in both direction, hindi mo makita kay mahina katama ang early warning nga reflectorized. Kapin pa magulan-ulan, kagwala ka makatumar sa Mission Express, dulom gid.
0: Nagatubi, nabi ka tapang halwin eh. Ang approach ang flyover, nag-aanyari siya sa tubi kung damol ang ulan.
1: Mm-hmm.
0: So muna yung may nag-disarrange nga, no, nga concrete barrier, muna yung posible ang tinungkuhan kagabi sa nga palakyan ka trapang albin. Kasi subong ganyan makita na kung may portion nito may tubig sa daman. Kasi nanubuan din na diya ka trapang albin eh. Kasi kung damol ulan tapos bunggo ang tao, taas ang level ng tubig. Bala sa dagat. Kasi nga din magsaka ang tubig. Muna din nga daw kabilikado sa kung kasiglagan mo ngayon din mo matripangdan nadalim ang tubig sa trapang albin.
1: So, subong ano na, kulpa na ano no, kulpa ng tubig ba sa Alanduni?
0: Oh, yes, kulpa na.
1: Oo. Oh.
0: So, muna yung sitwasyon dali, sa Alanduni flyover.

0: Wain sa tubig.
1: Wain na tubig.
0: Nawala. Pero di mo lang may tigigakot ang ulan. Kasi sa Kipapar, matatangal din. Hindi siya gawag, siya dapat ako. Pero si Kipapar.
1: Doon nag-build up ng traffic. Dasalan doon niyo? Din pagkantunin?
0: Ano yung mga tourist sa...
1: Van?
0: Tourist sa van. May bisita. Guro di sa hotel din.
1: Nami man ang indikasyon na kada semana may bisita ta basta nagapinarik-parik ng mga van niya na meaning may mga meeting, may mga convention, may mga seminar sa di. Nami nang indikasyon na. Dito baha pang General Luna.
0: Ano General Luna sa dalong gid pang infantry flyover.
1: Tingala ko na blamo, katropang Romeo na indabra sa Landoni, ang intersection na blah Landoni, kag General Luna siya dalom sang flyover, nga hindi makayo ng batsinan? Hindi makayo, no?
0: Hindi na sinalan, tapos hindi na sinalan sa tubig, gari?
1: Kakudul-kudul blah, notice mo man?
0: Oo.
1: Daw hindi makayo-kayo na da, no?
0: Why? So, daw paris man sang datog, sang ano eh? Ungka flyover to
1: pari, ba? Oo, oh, pari man to sa dalom sang ungka flyover. Sa datubang sang ano to ba? Sang si ano na, City Mall nga. Ang hindi makayo kayo, no?
0: Ina-repair pero gagawa mo yapon. Do, hindi bala... Gusto lang muna doon lang lahog, bala ka pang kayo.
1: Kito, basi Bulkasil, tapal lang inabutang nila. Dugay-dugay, dugay-dugay, kudul-kudul.
0: Gatayo, tapos guba naman.
1: Teka, malukad dira.
0: Mariklamo naman, atayo ko naman, ulanan, guba naman ni Watt.
1: Di, dira dira nag-income ang iban, may sa maintenance fund bla.
0: Amo lang nagaling.
1: Galing, gagmay. Gagmay na na. Katropang Ramil, gagmay na na maintenance fund na. Dalag ko, yung mga confidence sa intelligence fund. Hindi na na pag-intrahan ng maintenance fund, gagmay na, sinsilyo lang na. Basa ang
0: kapon. Basa ang kasada. Danilog din ang kapon. Kasada. Subong. May mga kasura pag kami nga wala makuha bala sa mga truck. Mga defib grabbing ulan. Tapos sa mga street sweepers kina, kita ko kasulay sa panglimpyo. Sa mga mayroong dalawang sa siyudad sa mga ilima para at least malimpyo kapon.
1: Oh, kapin pa kung may mga bisita ta. Oh, kapin pa kung may mga bisita ta, rain or shine ng mga street sweepers ta.
0: Oo. Kita ko nga doon may mga van sa mga hotels sa Pangalbin. Simple, so rin tapos naman ang PCL. Kasi may mga line naman, may mga ano eh, mga event diri sa Iloilo. Mga diri ang Vinio, bala.
1: Oo. Kung may mga kulo kapital ka, nami patindog mga pension house?
0: Oo, mga mandalian lang bala.
1: Oo, mga...
0: One night.
1: Oo, overnight stay lang bala.
0: Overnight stay.
1: Kung may mga balay ka, nga waay mo na ginagamit, ipamanage mo sa sa Red Doors? Hindi, hindi, yung hindi na ang ginainom ah. Ang wala ginainom bala, ang ginatiniran.
0: Red Doors.
1: Lain na yan. Red Doors pula nga ganaan, no?
0: Oo.
1: Okay, sila na nagamanis mo kung may balay ka nga daw tamaran ka magmanis. Sila nagamarket na eh.
0: Tapos,
1: galing kayang mansion mo to, kalayo sa Barutak, Biho. Pero manami man to, mo to. Kaya malapit to sa beach mo, no? Ang mansion mo to, ipamanis bala.
0: Kaya lang nakalang may nakadto to.
1: Ang nagkakadto to sa inyo niya, gapangumpra uga.
0: Oo. Tama ko na to uga ka sa mga licensi. Kung mag-market day sa amon, dating uga mo.
1: Actually, manami ining industriya subong ang ano eh, ang boarding house, pension house, kung may kilo kwarta ka, hotel ah. Mm-hmm. Utangin ang sabang ko?
0: Wala na yun. Kaligit, ito ay may nag-
1: Kaya para mabawi mo. Ang... Mga resto bar, nami maningin negosyo kay ti Ibrina, din may bisita mo. May kilala ko gapalibog kung paano yung kapitalan ng Risto Bar yato kay sila niya daw puro lang ni Risto ay bar. Risto lang Risto ya bar Risto Bar. Sa din na ni Sabong dalan ano ka na?
0: Diversion road. Ito yung pangal.
1: Diversion road.
0: Ang kasada kasi sumuntan ang mga pensig po.
1: Basta i-maintain lang ang 60 kilometers per hour nga speed. Amo nang pinaka-limit dahil.
0: Oo. Makahiga tigyan eh. Kamu dali ang diversion road sa pangalit.
1: Kung maglabay ka sa diversion road do Manila man na. Kapin pa ko dito ka sa Mega World, sa Fistin Mall,
0: naman, do Makati. Kung ano ganito, sa ibang mga lugar ka sa pangalit.
1: Hindi mo lang, anay, pagdalon na ang bisita mo, may bisita ka, hindi mo ba ginanay, pagdalon to sa Kalaparan, kagkalumpang area? basi may discourage, bla. Bala mo, first impression, last long eh.
0: Oo. Dito mo lang, anay, madalon sa mga Tadkit Boulevard.
1: Sa Mega World.
0: Mega World.
1: Smallville.
0: Teresa ICC.
1: Na.
0: Mga rin mo sila na dalon hindi mo lang pag ilagaw sa mga kung mag beach ka ati dalon mo sige maras.
1: Oo. Hindi mo gitana ito pag pag yun to sa Boulevard, Kalaparan, Kalumpang, hindi gitana na pag pag yun to.
0: May trip ka mong San Joaquin, Sunset Boulevard lang kamagi.
1: Oo.
0: Para nga nami ang mga lalantawon.
1: Pero kung mga bisita mo, mga taga-inyo man lang to, sa mga taga-Barutak to, mga taga-Kalinog, taga-Bigawan, pwede mo tumudala sa Kalaparan.
0: Pwede.
1: Pero kung mga pangayaw, bisita mo sa ibang nga riyon, sa ibang nga syudad na galing, hindi mo kitpagpag yun to.
0: Madismaya ba na?
1: Madismaya sila. Ati, kabalo ka man galing magpa-impress ang Iloilo. Okay man na.
0: Oo. Importante nga, hindi mo lang po dalawin sa mga lugar ng mga medyo maano ba lang.
1: Madamo, squatters
0: lang.
1: Damo ba lang? Hindi mo lang na ipagdalawin sa mga lugar ng damo, halayan ba? Saligat ka sa adagin, halayan ba? Hindi lang na ipagdala ito ha?
0: Eh, ba sila biktima ka ba lang sa lagaw-lagaw? Ba lang, sensa nakaw ba lang?
1: Kung may chance sa team, nakaw eh. Why gito ma-recover ka tulipang Romel? Nagligat ng adlaw nga isa ka volunteero to, gin-pick up ang iyang ano to, built bag ito?
0: Wala gito ka tulipang Alvin. SB member to.
1: Ano baligya ya?
0: So, soha kag ganito man. Alin pa gimaras to?
1: 12,000 in cash to sa built bag yan, no? Na taban?
0: Oo, gin-advise na nga to itong ita-letter sa police station. Kay may CCTV dito nga nakatuto katapang Alvin mo iyaka mall. Kaya base maka-request bala sa CCTV ma-review kag ma-identify ang nagkuha sa mga belt bag na nakatungtong sa bangko sang iya tricycle do tangkal-tangkal na tricycle katapang Alvin na takutan bala sa maligyan nila.
1: Magasawa
0: halin sa Gimaras SB member, ano to gani ya? Pilido. Basta SB member to sa Cebu na Gimaras.
1: Aga pa na biktima, aga pa to paldong sweetik tong pickpocket to.
0: Oo. Pero, iban abi ka to pang Alvin, mga pariyo sinakasako sa lugar. May mga nagapanilag, nabi nga mga nagapamintahagin mo. Nga ikaw lang gani na panilagan, tapos kung makachamba, laban-laban, madali yagid ko na nung pagkabutang mula ka tulipang Alvin.
1: Pero kamaluka, hindi man lang mga nagbaligya ng biktima nila eh. Pati man nagbabakal mismo. Kapin pa kung
0: daw
1: malingaw, kablas ang bilid-bilid, kagpili-pili da sang balalaklon mo. Halong gid ka mo. Kay damo da mga salisigang member.
0: Kaghambal sang kilala ko nga retired police.
1: Oo.
0: Nga dugay manasain. Yag, hindi lang da ang kawatan ang... hindi lang purely kawatan ang nagapangawat da. Mm-hmm. Okay sa ang mga nagabulanti, nagapangawat man.
1: Jesus! Ti dapat gigali sana da dugangan ang ulan. Police visibility
0: na. May kilala siguro nga nagabulante. May iban ko nga gabulante, burbulante. Ang taga-burbulante lang, puro kapangawat, nakatabangal din.
1: Basi ang iyang accomplice, guro, upodya guro, nagamanyuber to sa bagsang manugbakal eh.
0: Oo, basi.
1: Pwede man na nga lingawon, kag salisihon sang manugbaliga o bulantero, abin di man tanan, mga isolated case ni nung arima mo, ayo lang mo, amanan, taka mo ni, istoryahon, bangahon niya bala istorya.
0: Oo.
1: Tapos may nag-maneuver to sa bagsang manugbakal?
0: May kilala gani kong dugay naman sa serbisyo. Pero perme-perme gina nagpaninda sa Iloilo Terminal Public Market. Kaya may dukor ka rin diriya sa Blanca Tropang Alvin.
1: Oo.
0: Sa Berisa Ciudad. pumarang iyang ano tisyahan ko guys. May mga nagapang matansa gid lamang kuha gid.
1: Mga peacemaker.
0: Oo, nga ikaw lang ginapanilaga nila. Agamol may layaw bra magkatadakal katapang Alvin, manilagwan sila.
1: Mga ama peacemaker. Ama peacemaker ni ning ilang duha ka tudlo ni pirsado ni mo. Daw gina kimpit lang nila bla.
0: Oo.
1: Katanda ni sila nga hindi ka batyag mo nga ikaw ginaswitikan. Kaya hindi ka batyag malimpyo magdala.
0: Kumo na eh. Dapat ganun kiti ang mga kilala nato na aming mga kapang pick-up sa isang una, retired na mo.
1: Oo.
0: Mga are pa rin dahil sa servisyo, mga makilala, di sila atropang abin.
1: Pero kay Baloka, wala na sa kilala ko. Mapino man ito magdala, peacemaker, ining duha lang katudlo yung nagamit la.
0: Oh,
1: tinong kita magdala kapin pa kung double net ang largo mo. Ining medyo si Dabla madala download butang mo wallet mo na. Hapos lang pala baon ang wallet mo, iduso pa ibabaw kag kimpiton sang duha ka tudlo sang sweetek. Oh. Pero wala na sa kilala ko, may kilala ko nga matanda pa gid. Nagsimba siya, nagsimba nang ayo anay kapatawaran ninga Lord sa patawara ko mang sweetek ko ani subong kapigado gid. Dito sa galod Lord gid mo. Dito sa tubag niya. May nagapungko gamit jo galabaw ang noyabla ang iyang wallet. Pero may butunis. Double net ang largo pero may butunis babaw meaning hindi niya maduso sa babaw kag ma piknit.
0: Ay mabungko sa butunis mo.
1: Abi mo ano ginimo niya? Ginlaslas niya sang blade ang dalom nga portion sang bulsa. Paglaslas sa sang blade, lusot hulog ang wallet. Pagtan-aw niya sang wallet, may ID to. Ang tag-iya sang wallet, pulis.
0: Okay.
1: Abi mo, ano ginimo sang sweetek? Binalik niya ang wallet pas halin sa dalom, duso niya pababaw. Wala mabatsagan sang pulis. Abi mo, kung ano pag ginimo niya, kundi ginlaslasan niya to sang blade, nagise. Gintahi niya pagid. Wala ka batsag ang biktima. Ginlaslas na sang blade largo niya, may kabatyag. Pagtahi, may pagkit kabatyag.
0: Grabe pag ito yung abilidad. Ah,
1: grabe yung abilidad sang sweetek. Kaya muna sila kapino, katrupang Romel, magdala.
0: May mga training na kung sila mo.
1: Oo, may mga seminar man na sila eh. May mga orientation man na sila eh. That is why.
0: Kung paano nila eh,
1: sa mga manugbakal, halong, sa mga bulantero, halong man. Kaya ti, bangun sang kapigaduhon na katrupang Romel ako. Sang panahon. Sa bagay, pila na lang kaadlaw. 31 Diaz. May nga gusto mo, pizza city lang tas mong. Lawig-lawig. Pagawa nga tala klaro ni sing tigriwi niya.
0: May 5 Diaz pa.
1: May 5 Diaz pa rin. Sige lang. Lampas na gani, 2 kabulan, Hunyo kag Hulyo. Anay nga gusto, hindi na pa malampas. Dali na lang gina, dali na lang nga guantan eh. Pagka beer sini, medyo padalawat ning mga katrupa ta soma. So good as la harvest eh. Galing kay 5 ano ta maestro? 5:59. 5:59, 1 minute, go.
0: Pwede ko na kumuha ng mga cloud sa ining terminal market. Mahal isda sa buong karaho, 160 lison, 300 pesos ang kilo. Ang siginya, 250 pesos ang kilo. Bansa, 300 pesos ang kilo. Ang aloy, tag 240 pesos ang kilo. Bisogo, 300 pesos ang kilo. Pasayas, tag 400 pesos ang kilo. Kasag, 450 pesos ang kilo. Ang bangros, 170 to 210 pesos ang kilo. Ang tambatuloy, tag 150 pesos ang kilo. Lubulobo, 140 pesos ang kilo. Mataan, tag 200 pesos ang kilo. Bulaw, tag 200 pesos ang kilo. Good morning kay Catbots Lorente. Thank you sa mga taga-barangay Katropada. Good morning, Katropang Alvin. Sa Tagamay, may bukuan. Good morning. Taga 3 East, Itari. Good morning, man, Katropang Alvin. Kasasyon ka fish sa mga nagpangunan ng balakon sa Ililo Terminal Public Market. Pinadalong sa inyo sa Santa Plus Gold, Santa Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Ililo, ako si Katropang Romel Panglumar, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
1: Salamat! Madamo, salamat kay Turpang Romel Paklibar sa Patrol. May nga agaman sa mga taga Palagon, Pabia, Iloilo sa RN Frozen Food. Sakay punong barangay Noel Groy, Maria Crespo. Sakay Baka-Baka Vlog. Kag sa aton nga mga katrupa diri sa Idalom. Kag sa Liday Store. May nga agagin sa pamagpati. Magabalik kita mga katrupa sa Express Balita sa Aga. Upod sa kay katrupang Era Espinosa. Upod ko sa technical side sa katrupang John Ray Bertis. para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
2: Exciting Filipinas!
3: Mga katropa, Exciting!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Gemma Anyo sang Lumina Homes Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Melito Oy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you so much.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM? Kinatawag nila ko nga agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
5: Yeehaw!
6: XFM.
7: Patropa mo!
4: Exciting!

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: para sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang katropa mo station, Lesa East 12.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.
3: Express Balita sa

0: yung aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Express balita sa aga. Biyernes, Agosto 7, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Tropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, ito ka mga barangay sa syudad, ginbaha kahapon, mawad sa mamunog na pag-ulan.
1: Tatlo ka mga seafarers nga biktima sa pagpangatake sa Black Sea, nagpasalamat sa Iloilo Provincial Government.
0: Bagong online apps para sa mas malasig na pagpangita sang trabaho, in-present sa mga Public Employment Service Office Manager sa kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo.
1: Klase sa tanang level sa probinsya sang Guimara, suspended dito kahapon bagong sa malain nga panahon.
0: Headlines naman, balita national, Lorna Capunan sa prosecution nag-agree sa ginahambal ni Senator Cheese E. Escudero na kinamatarong sa depensa kung bala ilabatun nung kung hindi ang stipulations sa acknowledgement receipts kagin submit sa commission and audit.
1: Trabaho sa Kamara kag Senado ginsuspindi kahapon Agosto 6.
0: Senate Bill number 2387 na kung hagna nga nag-postpone sa 2026 BSKE o kon barangay kag sangguniang kabataan election ginduso sa Senado.
1: Testigo sang prosecution nga si former COA State Auditor Roderick Quamil gindayaw ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luis Tro.
0: Masobra 80,000 ka mga individual apektado sa Tropical Storm Maymay kag habagat.
1: Batangas 1st District Representative Leandro Leviste wala nagsipot sa NBI.
0: 12,000 pesos na yearly subsidy sa mga miyembro sa 4Ps inaduso sa Kamara.
1: Department of Health Secretary handa nga dipinsahan ang TB Drug Procurement Review sa piyak sang reklamo sa Ombudsman.
0: Unemployment rate sa Pilipinas may pagsaka, underemployment naman may gamay nga pagnaba.
1: Dugang nga 14 ka mga bulong kontra sa cancer, diabetes, TB kag hypertension ginhimo nga VAT free.
0: Collections ng BIR halin Enero tugtog Hulyo malapit sa 2 trillion pesos. Austria naka-experyensya sang terrible nga init.
1: G-City patay matapos naglupok sa missile sa Russia nga ginbumbahan ang Kyiv.
0: News, Dagul nagpangayo sa bulig sa iyang mga nakaupod anay sa showbiz industry.
1: At iniyo, Blue Eagles natala na nga magpasakop sa Pinoy Liga Cup.
0: Mr. Wow, balita naman, tigulang sa Germany, Kinyatlan, bilang hammer hands, bangod sa iya abilidad na maguba sa mga butang gamit ang iya kamot.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa is 16, mga kitropang oras sa XFM. Ang oras ginadulong sa inyo sa Santhone Vitamin C. Ang Santhone Vitamin C Alkaline Base. Na Vitamin C ni magsulabang inyong sulok-sulok, ni mag-asamang inyong atigap. Produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Mahimo man nga mabakal sa sa mga butika kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Sa isdisi 7 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Ito ka mga barangay sa syudad ang ginbaha bangod sa mamundog nga pag-ulan kahapon sang aga Agosto 6. Mga ginbaha nga mga lugar as of 8:30 a.m. among mga masunod. Sa city proper among Concepcion, Aquino Street nga may 3 inches. Kag Zamora Melieza Zone 3 kag 4 nga may 2-3 inches. Sa La Paz naman, among La Paz Plaza nga may 8 to 10 inches. Lopezina Sur, tugtog La Paz LPNHS nga may 8-10 inches. Sa Burgos Marina naman, kag Magdalo, pakadyo sa Isat University nga may 3-6 inches. Sa Molo, sa Barangay Kasing-Kasing, Barangay Hall, mayara sang 2.3 inches. Sa Mandriyaw, sa Kalahunan Zone 2 front sang Barangay Hall, ang bahang naglabot sa 12 inches.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa iban pang mga balita lokal, ginpasalamatan naman sa tatlo ka mga seafarers ang Iloilo Provincial Government sa ginhatag ng assistance matapos na igo sa drone attack ang ilang ginasakyan ng barko sa Black Sea. Makaligad ang pila ka oras kung pag-abot sa Iloilo International Airport ng diretso ang mga ini sa Kapitulyo. Sa diin, ginwelcome sila ni Provincial Administrator Raul Banyas. Nagikan ang mga seafarers ng ini sa Ortiz sa siyudad sa Iloilo, Miyagaw, Kagdingle. Sa ilang pagbisita sa Kapitol, ilaman ginsaysay ang natabo ng pagpangatake sa ginasakyan nilang barko. Maglo sa ihatag na psychological intervention, maghahatag man ang Iloilo Provincial Government sang bulig pinansyal sa tatlo ka mga marinero.
0: Sinuwevin mga katropa sa dugang balita lokal, gintambungan sa mga Public Employment Service Office Managers sa mga kabanuhanan ang ginpatawag ng meeting ni Board Member Jason Gonzalez nga Chairman sa Committee on Economic Affairs and Investment. Iniyang may kangtaran sa bagong online platform apps sa rin madasig nga makapangita sa trabaho ang mga pumuluyo. Iniya mo ang Sikap PH nga sarang ma-download sa Google Play Store. Sino kay Gonzalez, magkabulig sa peso ang Sikap PH pinaagi sa paghatag sa impormasyon kung may bakante nga mga trabaho. Dugang pa diri nga may mga employer man nga nag-log-in diri, rason nga madasig nga magkapangita sang trabaho.
3: Regarding sini sa Sikap, ano ining Sikap, Board?
4: Ang Sikap is an online na platform na available man sa Android as an digital app na pwede i-download sang pumuluyo kag sang mga employer sa probinsya kag siyudad sang Iloilo nga nagamatch sang mga nagapangita sang ubra kag sang mga nagahatag sang ubra. So malipot nga istorya kung nagapangita ikaw sang ubra sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, mag-download ka sang Sikap PH kay dito mo makita ang listahan sang mga nagadamo nga mga jobs in the province and city of Iloilo.
3: Okay, paano nilay mo on siya, Abord?
4: So kadto ka sa Google Play Store,
3: okay,
4: i-type mo lang ang Sikap PH. Makita mo dito magwa ang alan niya, i-click mo ina, mag-download ikaw, kag mag-fill up ikaw sa imo profile, in less than 3 minutes, ara na, active na ang imo nga account sa Sikap PH. Kag dito nagagawa ang listahan sang mga ubra nga available sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, nga padayon pa natin nga ginapadamo. So, dito maka-apply ikaw through the app, through a simple process of just looking for the jobs that you're matched with, tapos i-click mo lang sila. So, damo sa mga ubra nga available na subong sa probinsya kag siyudad sang Iloilo. We have more than 1,000 users as of today. Pero kinanglan pa na padamuon. Para ang mga nagapang-empleyo naman, nagadamo man sila. So, isa man siya kapanawagan to all the employers kag businesses, MSMEs sa probinsya kag siyudad sang Iloilo. Kung nagapangita ka mo sa mga manog-ubra sa Iloilo, Sikap PH man ang solusyon.
3: Okay. Paano magamit din siya atong mga...
0: Nabatian si board member Jason Gonzalez ang chairman sang Committee on Economic Affairs and Investment.
1: Gin-cancelar ang klase sa tanan nga level, public man o kung private, sa probinsya sang Guimaras kahapon Agosto 6. Ini ang kasunod sang direktiba ni Governor Maria Lucille Nava. Samtang ginabisuhan man sang provincial government sang Guimaras ang tanan nila nga mga pumuluyo sa pagpabilin kag mangin vigilante agud malikawan ang dulot sang malaing nga panahon. Ginpanugyanan man nga likawan anay ang pagbiyahe. Nagpanugyan man ang provincial government nga padayon nga nagamonitor kung padayon ang pagmonitor sa sitwasyon sang panahon amaman sa mga advisory sang pag-asa.
0: Last 6:22, mga ketropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal nga inyo, nabatian, ginadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, himo si Mangosteen, Ampalaya, Malunggay, Garlic, kag Spirulina nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong ikayong lawas, batok sa high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Southern Plus Gold, safe enough, FDA approved and halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel, mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. search mga katropang 7 plus go. Ito ang may tatak nga yes to health, i-add to cart, kag i-check out.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa is 23 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita national.
2: National News.

0: Nagagrisi Lorna Capunan sa prosecution sa ginpahayag ni Senator Cheese Escudero nga nagadepende sa defense team kun bala batunon o kun hindi ang stipulation angot sa acknowledgement receipts nga ilagin pa sa Commission on Audit. Kun ibaluan nga gin-question o kun gina-question sa prosecution panel ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa ila pagpamalibad sa pagmarka sa masobra 4,000 ka mga acknowledgement receipts nga nag-cover sa disbursement nga 375 million pesos nga confidential funds. Para sa prosecution, ngayon niyang wala nag-make sense. Sunod kay Kapunan, ng acknowledgement receipts ang nagapamatuod nga ang OVP ang naggastos ang confidential funds nga nakasaad rin kung sino ang nagbaton sang kwarta, kung pila kag kung ano ang tinutuyo lakip na ang petsa kag pirma, kag ini ang ebidensya sang defense. Sunod kay Kapunan, palamang kutanon niya kung nga ang hindi luyag sa defense nga ini ang ipakita. Nag-agree man si Prosecutor Joel Chua Sarin kaangay nga ginadinay sang kampo ni Duterte ang ila kaugalingon nga liquidation documents.
1: Presiding judge. Sa yung mga lawyer, syempre, part-time may pakuyente. As lawyer, I don't think he's here acting in capacity as lawyer. And lawyers are entitled to defend their clients. Abang personality ni Garnipo in this case. At sabi nga niya, no, presiding judge at presiding officer, he is not a respondent, hindi naman siya ang respondent or accused dito. What I'm conflict of interest. I totally agree.
0: Nabatiyan ang kabainsang pagpahayag ni Attorney Lorna Capunan sa prosecution.
2: Suspendido Agosto 6 ang trabaho sa Senado kag Kamara. Pareho nagpagawa ang mga inis ang advisory kasunod sang gin-issue nga Memorandum Circular number 122 sang Office of the President nga nagasuspend sang trabaho sa mga government offices sa Metro Manila bangon sang bagyong Maymay kag sang southwest monsoon. Samtang base naman sa advisory sang Kamara, ang mga opisina nga nagaperform sang essential functions ang ginaexpektar sa pagpasiguro nga magapadayon ang delivery sa ila sini nga mga critical services.
0: Na 6:26 sa dugang balita nasyonal na pabilib si House Lead Prosecutor Representative Gervil Huistro sa mga sabat ni Commission on Audit State Auditor Attorney Roderick Wamil kaduan sa iya pag-testify sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod kay Huistro, confident kag may panindugan si Wamil samtang ini ang ginagisa sa mga senator judges. Dugang pasininga nang inconsistent ang witness sa iya mga sabat bangon nakabase ini sa existing laws and regulation particular na sa joint circular nga iya gina-mention sa hearing.
3: Alam mo, in fairness to Attorney Wamil, and contrary to your observation, no? Ang na-observe ko sa kanya, eh talagang he insisted answering to the question of Senator Aimee Marcos, no? Na kahit taliwas sila ng pinupunto at ang kausap niya ay isang senator judge, talagang he maintained his position, and that only shows na talagang may pinaghuhugutan na basis itong testigong ito. At sa pagkakataong yan, paulit-ulit naman niyang sinasabi, ito po ang nakasaad sa joint circular. Wala pong sinabing ganyan sa joint circular. Naririto po ang provision ng joint circular. I think it is the authority or the legal basis na ginagamit ni Attorney Wamil. While he was so consistent, he was so insistent, and he was so confident in responding to the question of the senator judge, no?
0: Nabatian si House Lead Prosecutor Representative Gervil Huistro. Express,
2: aga. Express, balita sa aga. Lakais 28 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita nasyonal. Ginaduso naman ni Senator Francis Escudero sa Senado ang hagna nga nagapostpone sang 2026 barangay kagsangguni ang kabataan election sa Nobyembre. Si dalom sang Senate Bill No. 2387 tuyo nga i-move sa unang Lunes sang Nobyembre 2028 ang election. Ginaduso man sa Senado ang extension sang 5 katuig nga termino para sa mga barangay kag SK officials gikan sa 4 katuig.

0: Sa dugang balita lokal, naglabot sa 80,633 ka indibidwalang apektado sa Bagyong Maymay kaghabagat sa pinaka mga rehiyon sa pungsod kaangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, kag Cordillera Administrative Region. Sa mga numero, 9,144 ka indibidwal ang na-displaced bangod sa malain nga panahon. 6,000 diri ang temporary nga nagatener sa evacuation center samtang ang nabili naman ang yara sa temporary shelter sa ila lokasyon. Ang pagbaha sa Giyapon ang nagapabilin nga major concern. Sa diin, 83 ka mga flooded areas ang na-record sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, kag Barm. Sa pihak sini, ginpahayag sang NDRRMC nga wala sang may na-record nga napatay.
1: Sa isimidya na aton nga oras, sinigabahan kita dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Wala nagsipot si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste sa pagsampina sa National Bureau of Investigation sa ginaligar nga sex scandal plot batok kay Executive Secretary Ralph Recto. Sunod sa kay NBI Capital Region Director Emiterio Dungalo Jr., hatagan niya sang tiyon si Liviste nga maka-appear sa Martes, Agosto 11. Dugang pa sini nga nagsulat pa ang abogado sang kongresista agun nga maghingyo sa mga dokumento angot sa mga kaso. Apang ini ang gidbasura sang ahensya bangod sa idalom sang lay hugot nga ginadumilian ang pag-share sang documents nga subject sa nagapadayon nga investigasyon. Ginklaro man ni Dungalo nga mahimo lamang ini nga ma-present ing kaso nga mag-appear ang company Liviste agud indi magkompromiso ang investigasyon. Sa karon ginakabig pa lang resource person ang congressman bangod yara pa lang ini sa case build up ang NBI.
2: Ano pa lang sila resource figure or we're just investigating it, case build up pa lang po. They're not yet responded, pwede pong witness or something like ganun pa lang. Wala, mahirap po mag-ano ng specific na status. For every investigation, kung may mabanggit yung mga witnesses, ang this is part of due process, eh, di ba? Due process, sabihin, yung mga taong na-mention, they deserve to explain their side. Doon lang po tayo, due process lang. Mm-hmm. Wala po tayong inaakusampa ng kung anong pagkakamali o krimen o ano. Mm-hmm. Just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process. Eh. Mm-hmm. Ano lang po, due process lang ito.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni NBI National Capital Region Director Emiterio Dungalo Jr.
0: Lasay 32, ginaduso sa Kamara ang hagna nga magahatag sang 1,000 pesos nga monthly subsidy o kung 12,000 pesos sa isa ka tuig para sa pamilya nga mga pigado nga indi miyembro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4Ps sa idalom sang House Bill number 10648 ug kanang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo. Kung pamana act, makabaton ang mga eligible nga pamilya sang 1,000 pesos kada bulan pinaagi sa digital wallet nga na-link sa Philippine Identification System o kung PhilSys. Mahimo nga mag-apply ang mga self-employed kag informal sector nga nagasweldo sang mas manubo sa regional minimum wage pinaagi sa ilang local social welfare and development offices. Ang Pamana Act ang may kinalain sa conventional case o kung cash assistance. Bangod ang 1,000 pesos nga monthly subsidy ang mahimo lamang nga magamit sa pagbakal sa mga goods gikan sa accredited nga micro, small, kag medium-sized enterprises, lakip na mga sari-sari stores, public market stalls, food eateries o kon karinderyas. Dugang padiri mahimo lamang nga makagasto mga benepisyaryo sang 200 pesos kada adlaw sa diin ang nabilin nga kwarta ang magapabilin sa ilang mga digital wallets kag sarang nga magamit sa masunod nga mga inadlaw kag subject man sa kaangay nga limit.
1: Lasay 34, ang ninga oras, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Handa naman si Health Secretary Jose Briggs Pujalte Jr. nga magsubiter sang dokumento sa Office of the Ombudsman agud nga dipinsahan ang review sang Department of Health sa 3 ka bilyon ka pesos nga procurement para sa bulong sa mga tuberculosis kag iban pa nga mga commodities. Hugot man sini nga ginpangiwala nga iya ginsuspend ang pagbakal sa diin ginpahayag pa sini nga ang review ang nagatuyo gid lamang nga mapasiguro nga transparent ang proseso. Nagasunod sa lay kag responsive sa kinahanglanon sa mga pasyente nga may TB. Sunod sa kay Puhalti, hindi langulango ang 3 ka bilyon ka pesos kag nakahibalo ini sa nagakalanabo sa formally sa diin nabutang sa risgo ang kabuhi sa mga pasyente. Dugang pasang Department of Health Secretary nga iya ginarespeto ang mandato kag proseso sang Office of the Ombudsman gani handa ini nga magkooperar sa investigasyon. Nabaloan nga una na nga gininyo sa mga health advocates kag healthcare workers ang ombudsman nga i-dismiss si Puhalti bangod sa allegasyon nga ang desisyon sini nga sa pag-suspend sang procurement ang naga-constitute sang grave misconduct, grave abuse of authority kag conduct prejudicial to the best interest of the service.
3: Hey, but ang bilis mong pinirmahan niyan, you probably complicit. I don't want that impression. I would rather think that the best thing to do is study something of such enormous amount, and then following the process, I'm able to procure medicines that are good and that will be the right medicine for our Filipino patients with tuberculosis. So, pasyente muna.
4: Okay.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Health Secretary Jose Brix Puhalti Jr.
0: Nasa 6:35 mga ketropa oras sa XFM ang oras ginadrong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix, si Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na, healthy pa. Ang kape nga makabulig sa aton igayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe in non-FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Lasais 36 sa dugang detalyes ang balita national. May pagtaas sa rates ang unemployment sa Pilipinas sang Hunyo subong at tuig, samtang gamay naman nga pagnamaang na record sa underemployment rate. Ini ang base sa data sang Philippine Statistics Authority. Sunod sa PSA nga ang mga jobless rate, kung nga ang jobless rate sa pungsod ang yara sa 4.9% sang Hunyo halin sa 4.8% nga na record sang Mayo kag 3.7% nga nabalhag sa Hunyo 2025. Iniya nagkakahulugan nga 2.59 million Filipinos upon ka mga workers ang wala sang trabaho sa mga bulan. Samtang ang underemployment rate naman nga amo ang key indicator sang job quality ang may gamay nga pagnubo. Nikaroon ay 12.1% gikan sa 12.2% nga na record sang Mayo subong man nga tuig. Iniya nagkakahulugan nga 6.11 million ka mga Filipino workers ang underemployed sang Hunyo. Ang mga workers nga may mga trabaho na apang sa giyapon nagapangita sang extra o kundugang work hours ang gina-classify naman bilang underemployed. Ang pahayag sa PSA nga ang overall employed population sa Pilipinas ang nagsaka sa 49.63 million halin sa na-record sa nagligad nga bulan. Para sa ahensya nga ini ang tungod sa nagataas man nga labor force participation rate sa 65.1% o kung nag-translate sa 53.25 million ka mga active workers.
5: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Wala na sang VAT ang dugang pang 14 ka mga bulong kontra sa mga chronic nga sakit katulad sang cancer, diabetes kag high blood. Ini matapos nga ang mga bulong ang ginadugang sang Bureau of Internal Revenue sa value added tax exempted drugs kasunod sang pag-anunsyar ni Pangulong Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation address. Sa idalom sang Revenue Memorandum Circular number 87-2026 ang among VAT exemption nga mga bulong ang 2227 as of August 4, 2026 gikan sa 2,263 sang Abril sang karong tuig. Pasalig sang BIR nga sila ang nagapabilin nga steadfast sa pag-implementar sang tax policies nga direkta naman nga makabulig sa mga pumuluyo. Ilagi na pasiguro nga sila ang nagabulig sa paghimo sang healthcare nga mas abot kaya samtang ginasuportahan ang vision sang presidente nga healthier and more resilient Philippines.
0: Sa 69 sa piyak nga bahin yara sa 1.998 trillion pesos ang na-collecting revenues sa Bureau of Internal Revenue halin sa Enero to Hulyo subong at tuig. Inagin kumpirmar ni BIR Commissioner Charlito Mendoza ang mga figure ang 5.16% nga mas mataas kumparar sa gross collections ahensya sa amuman nga period sa nagligad nga tuig. Ginpahay ni Mendoza nga ahead sa ina-collection target ang BIR sa diin sila ang may ginabanta nga 9 billion pesos ng surplus sa gross collection as of August 5. Para sa BIR chief nga ang nabalag na pagtaas ang bangod sa mas gin-improbar na tax administration ilabi na sa taxpayer-centered approach sang ahensya nga nagatinutuyo sa pagpasimple sa proseso kag paghimo sang tax compliance nga mahapos.

0: 2028 ang eleksyon. Inaduso man sa Senadong extension sa lima ka mga tuig sa lima ka tuig na termino para sa barangay kay SK officials gikan sa apat ka tuig.
1: International News.
0: Na 6:40 mga ketropa ay nabatian ang detalye sa mga balita national. Sa ilo kita sa detalye sa aton balita international. Naglabot as ako na nalabot sang Austria ang pinakamataas nga record sa temperatura sa nagdigid nga adlaw samtang ginpunggan sa mga Hungarians ang paggamit sang power sa piyak sang latest heat wave kag tribling at tig-init sa central kag southern Europe. Europa ang mas kilala bilang fastest warming continent sa bilog nga kalibutan. Mangod man sa tuman ka init nga temperatura, ginpaidalo man ang mga mayor nga syudad sang Italy sa red heat alert. Matapos nga nalabot sa 40 degrees Celsius ang init sa pila ka mga lugar. Sa Albania naman, ginapakigbatuan sa mga emergency services ang wildfire sa southern region sang Malacastor. Napilitan man ang Hungary nga i-shutdown ang ilang Seoul nuclear plant na nagatugas sang krisis sa enerhiya nga nag-stretch sang kapasidad sang supply sang kuryente tugtob sa limitasyon sini. Naibaluan nga ang mataas nga temperatura ang nagatuga man sang dako nga pamahog sa sektor sang agrikultura sang among mga pungsod.
2: Balita International, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Patay ang 17 ka mga tao sang nagpalupok sang missile ng Russia sa Kiev kag sa mga kaiping mga riyon. Magluwas sa mga napatay, nagkalaguba man ang mga warehouses kag logistics centers sa mga major retailers ano pa sa Ukrainian officials. Matunog nga nagsigabong ang pag-angkon sang mga pumuluyo nga ilang nabatian. Lakip na ang mga residente kag iban pa nga mga pumuluyo malapit sa mga lugar na saksihan man ang pag-ibol sang kalayo sa kawaan halin sa missile attack. Nagpaandam naman si President Volodymyr Zelensky nga ang kakulangan sang Ukraine sa missile defenses ang mahimo nga magresulta sang pagkapatay sang ilang nga mga tao sa diin na nawagan ini sa ila sini nga mga foreign allies nga damuon ang ila supply sang interceptor. Nagnubo sang bali 90% ang air defense sang Ukraine sa 115 ka mga drones nga ginlunsar sang Russia sa diin napaslawan sila nga i-intercept ang isa sa 24 ka mga ballistic missiles kag apat pa ka Zircon cruise missiles payag pa sang Air Force. Nabaluan nga pila na kabulan nga nagaantos ang Ukraine gikan sa critical nga shortage sang air defense missiles para sa US Patriot systems nga amo ang nagaisahanon nga pangbato sa ballistic missiles sang Russia.
1: Entertainment News.
0: Lesayis 43 sa karon sa detalye sa atong balita entertainment. Dagol nagapangayo sang bulig sa iyang mga nakaupod sa kun na nakaupod nga anay o kun nakaupod anay sa showbiz industry. May dugang detalye si Katropang Bea Joy Subaldo.
3: Nagapangayo si Romeo Pastrana kun mas kilala bilang si Dagol sang bulig gikan sa iyang mga anay kaupod sa showbiz industry sa piyak sang iya ginapangatuba nga pagtilaw sa kabuhi. Nagsikat si Dagol matapos nakaupod ini sa comedy show nga Cool Ka Lang sa 2001 to 2003 sa GMA7 kag sa gag show nga Going Bulilit sa 2005 to 2019 sa ABS-CBN. Si Sentay sa isaanis na subong si Dagol kag aminado siya nga nabudlayan na ini sa pagpangabuhi bangod wala na siya sang project agod masustentuhan ang pang-adlaw-adlaw nila nga galastuhon. 2025 sang nagabalik-balik ini sa ospital bangod sa pulmo sleep apnea kag ginamonitor ang iya nga kidney. Magluwas man sa among balatian ginpakigbahin man ni Dagol nga hindi na ini makalakat kag makatindog sang maayo bangod sa problema sini sa tuhod rason nga nagagamit ini sang wheelchair. Naibaluan nga lakip sa mga ginpangayuan sini sang bulig amo ang iya mga kaupod anay sa Going Bulilit nga sanay Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano kag Kiray Celis. Ini nga balita ang hinadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Pagkaroon sa ato naman, nagapagunang balita sa patag sa hinampang, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men at Ateneo Blue Eagles na tala na ang magkapasakop sa

0: Noy Liga Cup. May detalye si katulupang John St. Chrysostomo.
1: Halos duwa ka bulan ang nagligad, halinsang napatay ang duwa ka mga student athletes ng Sanday Rene Batarbonya kag Divine Adili. Nagaprepare na sa karon ang Ateneo de Manila University Blue Eagles sa ila pagpasakop sa Pinoy Liga Cup, The Big Dance. Naibaluan niya isang Ateneo sa mga wildcard entry sa torneo, kaupod ang Mapua University kag University of Santo Tomas. Una nga makahampang sang Blue Eagles sa round of 28 amo ang koponan sang Our Lady of Fatima University. Sa karon wala pa ginanunsyar sang Blue Eagles ang ilang official lineup sa torneo. Matandaan nga napuno sang kontrobersiya ang off-season sang Blue Eagles matapos ang kamatayon ng De Batarbonya kag Adili kadungan sang ilang team building activity sa nagligad nga Hunyo. Bangod man sa natabo, gintalosan ni Louis Alas si Coach Tab Baldwin bilang interim head coach sang koponan. Pila man sa mga miyembro sang coaching staff sang Blue Eagles ang impasakaan man sang kaso sang National Bureau of Investigation o kun NBI kag gindumilian sang UAAP nga magpasakop sa ilang sining mga events samtang nagapadayon pa ang imbestigasyon. Ang ini nga balitang iledulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Na 6:47, balita sa inyong pang inyo nabatian, mga katropa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaklavawaska, baskog kako na katurbo ka, epektibo safe in non-FDA approved and health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes to Health Wellness Center sa iyong building industry, Barangay Arroyo, Iloilo City, at umang sang Midtown Hotel.
3: Extra! Wow! Wow! Balita!
2: Lasa is 47 sa karon sa detalyes ang atin extra wow balita. Giningadlan bilang Hammer Hands ang 67 years old nga tigulang si Mohamed Hariman Vic bangod sa iya tumalagsahon nga abilidad kag kakusog. Mahimo ni Mohamed nga makaguba sang nagkalain-lain nga butang gamit lang ang iya kamot. Pila sa mga butang ini amo ang niyog kag baseball bat. Base sa report nga bata pa lang si Mohamed nagtuon na inisang martial arts kagtubtub sa iya pagdako nangen taekwondo instructor naman ini. Since 63 years old si Mohamed nakaset siya sa Guinness World Record nga most baseball bats broken with hands in 1 minute. Ginapakita ni Mohamed ang iyang abilidad sa bilog ng kalibutan pinaagi sa TV show nga Law Show The Record kung sariin ginbalik sini ang 68 kabilog ng mga baseball bats. Samtang nakaagi man si Mohamed nga nakabuka sa 148 ka mga niyog gamit lang ang iya kamot sa sulod sa isa man ka minutos. Ginpabutyag naman ni Mohamed nga wala ginatakos sa edad ang kakusog sa isa katawo kundi sa dedikasyon kag pagsalig sini sa iya kaugalingon. So powerful.
0: Wala niya sa kilala ko ah.
2: Bakit?
0: Wala sinabi sa kilala ko kay Unyok.
2: Ano naman ang iyong kilala?
0: Si Unyok sa Uma.
2: Aba.
0: Pastak up ya gani ang tracer.
2: Atuon. Ngahaw.
0: Gamit kamot ya.
2: Nagungot kamot ya tagoro.
0: Stack up ang tracer pro utod kamot ya. Pagdasok niya sang humay sa tracer, naga-jacket.
2: Kinaon
0: sang tracer ang jacket na butong ang kamot.
2: Pero tamo na mga cases katropong
0: ano. Amo na ang kaso.
2: Like nagakakumpol.
0: Gastak up ang tracer mo.
2: Nagakautod ang ilang mga tudlo. Kiti magbutang sila sang humay, magguro sang palay. Nagakadala.
0: Iban pa kapin pa naga samrabla. Naga suksok sang jacket. Tawag na mo na sa umang jacket samra.
2: Samra, oo. Samra man samon.
0: Kontra sa girak bla ka tubo o humay.
2: Samra. Ti
0: samra ga samra ikaw kontra man sa init. Pero kadisgrasya man sana da kay paglupot nila sang humay, actually ng makagat sina kapin pa kun maong samra mo, makagat sang tracer ang imo jacket. Di mabudlay na maguba, mahunos.
2: Oo.
0: So, nagkadala sa ang kamot.
2: Yes, ang kamot.
0: So, lesson learned, kung hindi ko nagagamit kamot tracer, hindi ka mo magsamra.
2: Or kurokuson ang samra.
0: Mm-hmm.
2: Oo.
0: Di gani, una lupot ng samra. So triste. Para wala disgrasya.
2: Extra wow, balita mga katropa nga inyo nabatian. Yan na sa inyo sa premium D3.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa

0: Mga katropay, nabatian ang mga nagpangunang balita sa buong aga dari sa mga pagbalita sa Express Balita sa aga. Good morning sa mga katropa naton nga nag-upod sa aton. Mga katropa naton nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning, good morning. Mayong aga sa mga nag-upod sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Ma'am Maria Crispo, good morning. Sa kay Sir Ivory Chris Caceres, kay Sir Tristan White Gulay, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning gid. Kag, happy, happy Friday. Thanks God, it's Friday TJF sa atin tanan, mga kitropa. Kay Ma'am Cecile Mendoza, kay Tutong Boy at Brillantes. Kay Alvior Arnold, good morning. Kag sa iban pa yun natin yung mga katropa nga nag-upod. Thank you so much gid sa inyong pag-upod mga katropa. Kag keep safe, kay ti maulano ng aton nga Biyernes. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag pag napagod. Hotel ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.

0: katropa? Yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Edita Gallardo, sang barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 Purdue HFDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanzon Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako Valise Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Makalage na ko.
2: XFM.
3: Patropa mo.
1: Exciting.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang happy ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
13: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
18: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
19: Endless Love.
18: Lunes tubtob Biyernes, Last Jess tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sanguna, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mangko sina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C. Kasi
16: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat kita ko sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
21: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Madiet na ko buwas ah.
1: XFM. Katropa mo.
2: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Ora 6 FM 100.7 Iloilo alas 7:22. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tag para matidiri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Friday, Biyernes, sa ato sa ring pagparagad. Today is August 7, 2026. Bullseye. Maulanon karon diri iya sa siyudad sang Iloilo. Halin pa ni kagabi, ha? Mga manog alas 9, alas 10 sa gabi, nag-umpisa ang pagtulo-tulo sa ulan, tub-tub sa sininga mga tinion. Nag-dulom mga aton sininga palibot. Ha? Grabe kadulom ang galom as of this broadcast time. Sa ato sininga pagparagad sa Gihapon, upo na ato sininga mga katrupa reporters, mag-dulom kami sa inyo sa nagapanguna ng mga balita kag-informasyon. And we would like to welcome first ang ato sa ring mga suki gid nga mga tagpalamati diri sa siyudad sa Iloilo, sa 180 tanan ka mga barangay diri sa siyudad, amuman sa bilog sininga probinsya sang Iloilo, kag sa kaiping sininga kaprobinsyahanan katulad sang Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, kalakip man ang Negros Island region. Kamusta ang inyo sininga Friday morning, TGIF? Thanks God, it's Friday. Kagsama nagapamati sa aton online, pinagi sa live stream sang XFM sa ato sa ring Facebook page. Paliog lang like, share, kag follow sa ato sa ring Facebook page. Kag paliog lang share sa ato sa ring Facebook post. Bullseye. Wherever you are, welcome na sa palatuntunan Bullseye. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kag sa gihapon, upunan ninyo sa ring katrupang Joe Silvanias. Una kagimbukada sa tanan hibalontang sitwasyon sa aton panahon kay nagadengdeng sinima tinayon maraing ang ato sininga palibot daw tamaran ikaw magbangon kag maligo magamonya. I-check tabing pag-asa for the latest weather update.
1: XFM weather update. Weather update.
0: Sa linya upod ta sa sinima tinayon si Engineer Charlie Depras ang pag-asa Iloilo. Engineer Charlie, sa ikatrupang Joe Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes, sir. May nga gamitin. Ito na ang pag-alaman. May maximum sustained wind na sa 140 km per hour and gustiness naman na sa 170 km per hour. Yung movement sa karon sa west-northwestward at 20 km per hour. Southwest monsoon naman nag-apik sa central and southern zone in the western section sa mga Visayas. Makasili nga sistema ang bilog ng western Visayas. Magapang ibabaw ang magalumang niya kalangitan. May mga scattered ako ng mga pagulan, pagpangilan, paragob. Dalasin nga southwest monsoon. Makasarangan pagtumabasog ng hangin, magaling na magkaroon ng katuktan. Magkatalasang makasarangan pagtumabasog ng pagbalot sa karagatan. Ang tansa itong temperatura, nasa 24°C. Adlaw, nag-buntang alas 5:39 kina sa aga, magkatunod alas 6:12 karon sa hapon. Sika mo na pinakauling alakang sa panahon, ikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: In your Charlie, daw natingala kita ining bagyo within the Philippine Area of Responsibility, daw kadugay sa Yamagwahaw.
2: Yes, ang typical depression nila sa Lusang 4, kain na alas Lusang aga, nang isa na nga hindi ka LPSR.
0: Ah, I see. Pero there is ato, ano nag-enhance ang padayon sininga pag-ulan? Do sige-sige bala, pero mahina man lang ang pag-ulan, Engineer Charlie?
2: Yes, sir. Bangon din sa gihapon sa prevailing na southwest monsoon, dugan pang LPA nga sa Lusang 4, ang bakyong typhoon nga si Dolphin sa Dawson Park mag-enhance ang sining habagat. That's why mangimaulan na ito at hindi sa Western Visayas.
0: Okay. With that, Engineer Charlie, salamat. Gid ka good morning sa inyo dari sa Pag-asa.
2: Pagam, sir. May agad sa liwan.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update upon ang Pag-asa Iloilo with Engineer Charlie Depra. LPA na lang to ang bagyo sa nagligad bala within the par. Pero ang outside of par, nagamat-amat na pagwa sa Philippine Area of Responsibility. Well, as of this broadcast time, na nag-untat ang pagtulo sa ulan, naglinong ang palibot, pero nagadulo mga ato sa nga kalibutan. Kung ikumparar tayo sa mga regular days bala, ang amuning nga oras, do alas 5 pa lang sang aga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Well, sa tanan ato sa nga mga kauturan, sa tanan sa nga mga pila na subong sa salakyan para nga magkadto sa opisina, magkadto sa eskulahan, halong gida sa mga kauturan ta, bangod man kay madanlog ang karsada sa mga drivers bala naton, halong gid kay madanlog ang karsada, labi na gida managa motor. Ha? Kag sa tanan sa nga mga drivers, halong gid sa pagmaneho, tandaan ta, wala sang spare parts para sa lawas ang tao. Katulad sang reminder sang dari ka bala sa highway magkadto ka sa airport, ha? May arada sang ano, may arada advisory kag pahanumdom, tay, ha? Gahulat kami sa pagpauli mo. Taningin mo tanga nila no? Tatay, nanay, gahulat kami sa pagpauli mo. Amo ni nga halong gi kita dumdumon ta may nagahulat sa tons balay. Kun wala pa man kamo bana, wala pa man kamo asawa, wala abi pa sa may nagahulat nga bana o kon asawa sa balay nyo, ginikanan nyo eh, utod nyo eh, di ba? Amo nang ginasiling kon kaysa nga nagabululagay ang mag-asawa, nagailinaway ang bana kagang asawa, ang kabataan kon kaysa nagalayas pas balay ban, pero ang mga nagahulat sa balay, ang mga ginikanan ta, utod ta, bisan magkinaano, hindi ginaton ina mabulag. Ha? Sa aton ko galingon, miyembro kita gihapon sang pamilya. Diyan mo na gani, dumdumon ta pirmi sa tanan siring mga nagabiyahi, sa tanan siring mga drivers sang mga jeepneys, taxis, ha? Pati na ang grab, vans, buses, tricycle, and even tricycad. Ha? Dumdumon nyo gid pirmi, magpaiway gid sa gamo, kag magpa-contest-contest bala pa dasig-dasig dalagan. Labi na gid sa mga open highways. Ining dalagko bala na galagi nga masalakyan, damo na galagi sa salakyan. Dumdumon nyo gid na pirmi ha, tay, gahulat kami sa pagpauli mo. Amula na nga ton sining nga dumdumon. Ha? Kay kon magsulod na spinsar ta, mag-sink in ina, mahambal ka, ay may gahulat galisakon sa balay to nga bata ko, kabataan ko, kagasawa ko. Tinano naman na kung magpauli katos balay nyo, disable timo bay, damo kalisgis, damo kapilas, nga instead nga ibakal mo pabugas, ibakal mo papagkaon, ibakal mo na lang bulong, bangod kay ti napilasan ka, nagasgasan ka, oh, padoktor mo kay nabalian ka, pahilot mo kay nakibitan ka. Ti instead nga ibayad tas manog hilot, instead nga ibakal tak bulong, instead nga ibayad tas doktor, kundi ibakal ta na lang pagkaon sa kalipay guro sa mga kabataan ta kag kalipay guro sa tao nagahulat sa aton sa balay, di bla? It's 7:31 alas 7:31 sa ato sa ring pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Pero daw hindi tiya Bullseye ang balita nga nadakpan si Senator Bato de la Rosa. Up to now wala pagid confirmation. Hasta subong ha. Only that may mga ginbilin sini ang kampo ni Bato. Ang abogado yablas attorney Israelito Turion nga pahanumdom siling niya delikado ang magtawag sa kliyente, labi na gid siling niya kung fugitive ang kliyente mo. Why? Siya most likely just like Senator Bato de la Rosa nga nangin viral, controversial ang kaso niya. The government has resources and equipment to track sang location sang ginapangita nila just like Senator Bato de la Rosa. He is a national figure eh. Anay baluan man naton sa practical sininga sitwasyon kun sino ang masami nga magakontak abi kay Bato. Number one, drap asawa niya, kabataan niya. Number two, abogado niya, debla, and ang mga close associates niya. Di pag-contact mo, may mga signal tracker niyang gobyerno. Nga i-program na nila nga muna nga cellphone number kung magtawagan ni i-activate kag i-triangulate kung di indampi ang location sang nagatawag kag sang ginatawgan. So, muna nga si Attorney Israelito Turion when asked, siya di inang imo kliyente, di na si Bato. sila niya, hindi habit ko sila niya magtawag sa akon niya kliyente, just like bato. Kaya sila niya, I know, ginamonitor sila niya sa gobyerno ang akon cellphone nga pwede nila matriangulate, pwede nila maibaluan ang location sa nakon kagang location sa akon niya kliyente, sang location ni bato, kundiin man siya located. Kaya malocate lang gani ang tower nga nagasuyop sang signal sang cellphone ni bato, buta malusunin, they can approximate that he is within 5 kilometer radius, within 3 kilometer radius, depende sa kabaskugon sang signal. That's how sophisticated right now ang mga monitoring. Magluwas sabi sa human intelligence. Maghambal kita human intelligence. Amo ni mga tao, bala manog paniktik. Mga nagalagas kag padayon sini nga naga manhunt sa kay Senator Bato de la Rosa. May mga ang human intelligence almost accurate na yamo. Kay tikita yamo, di ba? Pagkatapos dugangan pa sa mga sophisticated equipment sa ato sini nga gobyerno. Katulad na sa mga rebelde, di ba nga malocate man dayon ang mga rebelde? Kaya nga, gagamit ba na sila cellphone? Gatawag ba na sila? Tikon kaysa, majakpatan, makatawag sila, malocate dayon sa gobyerno, adere sila ha, mapinpoint bala dayon ang imo sining specific location, up to the degrees, mambalabi nga, 125 degrees east, 100 degrees north, and so on and so forth. So pwede nila ma-plot. Adere lang sila galibot-libot to ah. That's why nga hindi ma-confirm right now. Kag nabudlayan man, pati pamilya ni Bato, kag ang abogado niya sa pag-locate kay Bato, because they cannot communicate and they are afraid to communicate sa kay Bato. Kay kung mag-communicate sila, laban-laban gadya masikop gadya si Bato de la Rosa mo. It's 7:34 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ang pamangkot na ton subong, where is Bato? Ha? Where is Bato? Diin si Senator Bato de la Rosa. Nadakpan gid man siya. No confirmation as of now. Gindinay ini sa DILG. Gindinay ini sa NBI. Kag as of now, wala gid sang ideya. Wala gid sang tinimok-timok. Bala. Kay kung gindala na ni sa The Hague, laban-laban may feedback na ni dito sa The Hague. Yeah. So sa pagtanaw naton nga, as of now, wala pa, kagwala madakpan si Senator Bato de la Rosa unless otherwise nadakpan siya kaginatago lang siya subong sa mga arresting officers. Tingadakpon siya ho, timay waranto barest mo sa dinhalin sa ICC, International Criminal Court. Nga nung kaso, crime against humanity, nga ahaw, siya ko accused ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kaso nga crime against humanity sang tiyempo nga ginlunsar ni Duterte ang ginatawag sini nga war on drugs. Kay siya at the time ang PNP chief, ha? Sang tiyempo nga si Duterte ang presidente, he was one among those appointed as the chief PNP. 7:36 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Pwede ka mo maka-comment, makapadala sa inyo sa ring mga information. Kamusta ang sitwasyon dira karon sa inyo sa ring lugar? Bangod man sang pag-ulan-ulan. Pwede nyo na ma-send dari sa aton ang information. Kung may picture ka mo dira or video sa ato sa ring live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani, ipadala ninyo kag EPM para mabasa namon sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa ato sa ring pagparagad na mga kauturan talaban-laban sini, pila na ka magsang kape ang inyo sa ring naubos? Laban-laban sini ng iban, ha? Kaduhan na mag paano ay magtimpla ka kape ay. Kamusta dara sa Barangay Katropa, Kapian sa Molo Plaza with Capboots Florentine and Company na? Oh, may nagapangapi pa kay ba maraing Capboots. Nagaulan-ulan bing ato sini nga palibot. Ha? Bullseye! Bullseye! Pero kung mga pika mo, make it a habit nga maggamit sa Sunthone Gold Coffee Mix kami collagen kag glutathione nagapanami sa ato sining skin, nagalimpyo sa ato sining sulod sa lawas kay ginadetox, ginadetoxify bala ginapagwang toxin amo ini nagakawat sa mga nutrients sa sulod sa lawas ta kag amo ni nagakos sometimes ang infection malala nga pamalatian. Kun hindi man ang Sanson Gold Coffee Mix, pwede man kamo kapangapi gamit ang premium D3 coffee mix, labi na gid ang mga gusto iyang hindi bala mag lead towards insulin resistance ang sitwasyon nyo, or if not towards sa ginatawag nato sa ninyo diabetes type 2, premium D3 coffee mix kay ang iaswetener sina stevia pagkatapos may vitamin D3. Di kon kabataan niya, pwede man kapangapi, Sanson Plus Coffee Mix, wala caffeine, why kape ha? Why coffee beans, mangustin, moringa powder, kag suya powder lang ini. And sa mga kababain, hanami bala ini, labi na gininig approaching bala sa menopausal age, damo ka mo may nabatsyaga, no, simptomano, mapahagan-hagan ina. Pag-abot siyang tiyempo, kung padayon ka mo nag-inom sa Sanson Plus Coffee Mix kay may isoflavone. Amo man sa mga kalalaki na mabuligan na good to, hindi ka mo mag-suffer sa prostate problem, or if not at the worst case scenario, prostate cancer. Bangod sang isoflavone, nagabalanse sang hormonal imbalances sa aton sining lawas. Quality product ini sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. It's 7:39 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kag iban pagin sini karon nga balita, ang partiya sa impeachment against the Vice President, we have a very boring simana. Tatlo kadlaw ng impeachment trial, daw kaboring bala. Why? Basta ganit technicalities, daw natamaran ang tao mamati. Ang tao yan nag-after nga, tipila ang ginabuso nga kantidad sa Vice Presidente. How? Base sa ebidensya, instead nga magkadto sa beneficiaryo, kay sino nagkadto kung may ginabuso sa nga kwarta, that's the thing nga ginahulat na ton, ladies and gentlemen. Parehos bala sa kontrobersiyas, korupsyon sa flood control? Gahulat kita, sino gid man ang nagpalartida sang kickback how? Sino gid man ang nagpalartida sang proceed sa linya sa mga ghost projects? How? None! Amo nang ginahulat, tao, gahulat sin ha? May itudlo bala nga ulo? May ginatudlo bala nga alam ni Grace Piatos? Pero up to now, wala paghihapon eh. Ha? More than a year na, pagkatapos wala tupa, ti ano abi ang dumdumon sa tao sin ano abi sulod sa inyo sa nga panumduman nga ti daw way gana subong daw ga patulod-tulod kun sa mga hampang pasin nga dama daw pierdi gana subong. Magamal ka pierdi gana bla

0: exciting. Kon may ara sa magtudlo, sila niya, wala taken kunak baton kran, hay, kana ginabulsa tanakran ka kung sino man nga tao da. Alas 7.41 sa ato sila nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye, i-check ta na yung sitwasyon sa aton mga palibot right now. Kamusta ang mga dala nun sa siyudad sa Iloilo? Kay padayon ang tawag dato sa ni Dabu-Dabu eh. As of this broadcast time, daw ay gana, ginya magsilak gani si Haring Adlawa, dari karon sa sagwa sa broadcast center sa XFM Iloilo sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subabla. Daw ay ginta na gana magsilak ang adlaw. Ha? And most likely, sa hindi lang mapaktan niya tinion, matupa naman ang pagulan. It's 7:42, check tabi si Matanon, si Katrupang Romel Paklibar sa mga lugar nga nagyan niya since kainas ang kagahon, tub-tub si ni Matanon. Kamustang sitwasyon sa dalanon ta? Oh, grabe pila sa tubang sa katedral sa mga pasahiro, estudyante, kagama nag-alopisina. Kaya nga, ti mansig din nalaga na ni ko magulan. Bebe. Ara si Katropa Romel sa linya. Check tabi si Matanon. Katropa Romel sa situation na report. Please proceed.
1: May mga pag-pubok sa traffic at pang Jusel. Aling pag-suba. Pagkanto din sa Plaza Haro. Bangod sa nagasunod bilang sa Rakyan. Dira sa may Antilicum School at pang Jusel. Dira ang mga lugar ng medyo nagkaplubok gawa ang traffic. Dili sa Plaza Haro, sa palipo sa Plaza Haro, may mga naga-transit ng mga pasahero na nagkahulat sa isang jeep. Pagkanto sa Iloilo City, bungod nga nakita ko nakalakagawa ang jeep nga halog, bala katropang Jusen. So halos kalabanan ng modernized moko jeep, ang traditional jeep, kalabanan ng buto. Pag-abot rin sa Haro, may ara man ang duwa, duwa lang makasaka. So ang mga nagahulat, diringit amo, hindi makasaka nila yun sa jeep. Bangot ng buta na nga alin dira sa Tabok Suba, going to Iloilo City, katapang Jusel. Kala pa, nandiyan nga nakita na ito ni Kina, do estudyante, kag mga nag-opisina sa privado ng mga ulubrahan katapang Jusel.
0: Din sila nagapinunsok-punsok katropa Romela, mga pasahero. Kay ti nag-tupa ang ulan eh.
1: Ang kalabanan din nga nakita din nandiyan ko din sa may kilidiblas ang paa. Sa opposite niya na ba na, pala din yung dipaan na dira. Kaya mula dang loading and unloading area sa Liganes sa highway, kag Haro City o Katropang Jusel. Kag ang dito sa tubang sa Haro Katedral, sa mula dang mga damo nga dito pila, ng mga pasahero nga nagkahulat sa mga jet para magkanto sa ilip ng destination kay Katropang Jusel. Kasi masanambal natin nga ang jet halindra sa Tabok Suba, pag-abot rin sa Haro Plaza, at pila malang kabilog ang manaog. So hindi makasaka sa nangyay pasahero para nga ma-cater ang jeep at pang Jusel pangod niya sa duwa lang ang pakante, kasi duwa lang ang manaog sa Haro Plaza.
0: So pasahero, inagapugo ka, halindari laban-laban sa crossing, di ba na pasulod sa Raymondville Subdivision la? Tabok sang Barangay Hall sang Tabok Suba before ikaw sa Taytay, Pasimon Ledesma. Laban-laban may punsok na sa pasahero, Katropa Romel. Ang punsok kagay na nagyan ko, ari dari sa may NFA, basulod sa Alta Tierra, lapos dari sa LTO, and then dari sa laban-laban sa Simon Ledesma area, pagkado dari sa Haro Plaza, kag sa Tubang Haro Katedral, Katropa Romel, up to now, siging pilahay?
1: Yes. Ay gamay lang ang di pa sa hirong sa lakyan nga may bakansi ka sa pang Jusel. Ito ang kalabanan. Halin sa Tagbak Terminal kay sa Ferris Terminal, may ara nga buka ng adaan. Kadlaka lang ang nagapanaog sa Haro Plaza. Kaya may ara kong kay sa pang Jusel nga hindi makasakay sa Liganes Highway kung mapadiversion road. Nag-double ride siya. Nagkasakay siya Haro Liko, tapos panaog siya sa Haro Plaza. Tapos sakay siya naman Liganes Highway para nga makasakay sa Katropang Jusel. Kung di na siya masakay sa terminal, hindi siya ginawin makasaka. Ay bangod nga damo sa pasahero kung nagkasaka sa Katropang Jusel.
0: Okay, ina sa pasahero pa lang ha? ang ano ya, up, as of this broadcast time sa location.

0: Vision mo ka tropa Romel, gato pang ulan, why?
1: Negative na. Nagabuklak na nga adlaw ka tropa Jusen.
0: Ah, may ara na dadlaw si mo kita o na ha?
1: Oo.
0: Dariya sa studio sa broadcast center, gadulong pagyapon ni.
1: Eh. Subong gasila, kundi ang adlaw sa portion sang araw kag napas sa tropa Jusen. Ito vacation sang patrol, ari ko sa Commission Civil. Ang Herios Mabini, alam niya, ang Burgos Mabini nga dalan at upang sang isa yung katapang Yosef. Kasi doon mo ni ang lugar nga kasami ginabaha kung damol ang ulan dali sa syudad sang Iliilo katapang Yosef. Pero subong, wala kita may nakita nga malanaw dali sa area. May mga bulo malanaw ginman sa mga nanubuan ng portion sa kilid ng gutter. Pero unlike sa mga damol, diyang ulan, balang sa mga Jusel, nga damo, diyan ang tubi. E diyan yung area, alin pala naan sa crossing sa barangay San Jose, pakatulid ko sa may corner sa ang Magdalo, pag sa may shell, di balang sa mga Jusel, amul ding dalong nga tubi.
0: Pero good news, no, Katropa Romel, as of now, ay tubig na nagapundo sa Igad Karsada?
1: Wala, wala, Katropa Jusel. May mga blok na daw, pro gamay. Tapos, subong proceeding kita sa may atupang sang factor apat. Ito yung mga ding lugar na madalom ang tubig basta mag-ulan ng gamay nga ulan. Kung damo nga ulan, nagbakagin na din ang Katropa Jusel. Pero subong, wala gawa. Kita may nakita ang tubig o kung gabulo ba lang na ubit nga talo. Pero sa may purgos sa Mabini ng Katropa Jusel. So subong, alin na kita sa shell gate mismo, lapit-lapit sa plaza, lapas. Subong nakita ba doon, hindi gawa, di traffic. Sa muni nga lugar kada pang Jusel. Kasi although nga pinapit di ang isap yung doon hindi gawag yung damo ang pasahero kasi ito talaga si mamuni oras kumpisa niya ang kasi din sa muni nga silahan kada pang Jusel. Pero ito bong may mga nagpulat man ng mga pasahero na talapan pakal ko niya sa City Plaza kada pang Jusel.
0: Okay.
1: Wala kita gawa, may nakita ng tubig. Hindi kita pang-gisen.
0: So, limpyo, limpyo ka, Tropa Romel, ang plaza, La Paz, ha? As of now, ha? Why sang may nagabulo-bala, no? Labi na ginang crossing, da bala pa Divina Gracia, La Paz?
1: Oo, amunin. Arigin ko dito sa tubang din sa Divina Gracia. So, wala kita may nakita na tubig dari sa kilid sang plaza, La Paz. Kasi amunin masamigin per me, nga madalom ang tubig kato pang Jusel kung mag-ulan. Kasi kayo na paglibot atong pang-aga, dalom ang level sa tubig sa Haron River, sa Iloilo River kato pang Jusel mo. So, amot kayo na inakulbaan niya. Kung magsigi pagid ang ulan, sa damol din ang ulan, may tendency naman na ang tubig ulan, halin sa mga drainage sa lapat, mabunggo naman siya sa tubig sa Iloilo River. Punbuta ang creek dari sa may kilid sang Petron sa may Rizal katropang Jusel. So muna ang Werbana Street going to Gaisano. So why kita may nakita nga tubig o kumadalong nga tubig nga level sang tubig dari sa area katropang Jusel.
0: Pero katauhay sang traffic flow no? Masami gutok na dang Werbana tubang sang La Paz Public Market katropa Romel?
1: Oo, though muna ding traffic kita nga kung halin ikaw sa Herios o kung Burgos, traffic yun na din. Pero subong hindi kawa traffic sa Pangyos. Kasi doon kita natin dating ang galagan sa sasakyan. Kung mag-left turn ka going to Rizal La Paz, mag-right turn ka going to Ilocos. Kung lupisay na sa may lunas sa Pangyos.
0: So dira lang ang traffic sa may crossing katropang Romel?
1: Sa closing lang sa may kundi may stoplight sa unan sa may tubang sang Grandview Hotel. So diri ang nagapugok ng traffic iti nag-operate ng traffic light. Pero dito sa may plaza ang Burgos na street ang sugpon sang werba na hindi gawa traffic kita pang
0: Jusel. Oho. Ang pagkadto sa La Paz yang ruta ka Tropa Romel, ang pagkadto sa Haro, halin sa city proper, halin dira sa Gaisano Capital, traffic man.
1: Ang halin sa Haro Capital, try natin nga masibuin. Okay. So, hindi gawa ka to pang Jusel, kaya sigya ang flow sang salakyan.
0: Mm-hmm.
1: Pagkadto sa Haro, ay kung maghalin ka di sa Gaisano City, tapos ma-right turn ka, paglabot mo sa Tinda La Paz, ma-right turn, left turn ka, going to Haro. So, Dasig, ya ang lagana isang salaki, Andrea Katarpang Yusel. Kahit ay makita mo sa traffic light, makita mo kung ang flow ng traffic, kung traffic is siya katama, manginay na ang lagan sa salakyan. Pero subong makita natin, na Dasig ang lagan sa mga salakyan. Kung halin ikaw sa Rizal La Paz, kung halin sa Gaitano City, magpakadto sa Haro, mas dasig ang salakyan Katropang Diyosel.
0: No. Ang pagkadto sa may Rizal area, Katropa Romel, Tauhay man?
1: Ang pagkadto sa buong right turn ko to Rizal, muling destination ko to City Tapper, Katropang Diyosel, mahagi ko mong ginugi. So buong kita ko, Tauhay Gawa ang dagan sang kun ang flow sang traffic diri ka Tropang Jusel.
0: Why gawa sa may nagatinumpok-tumpok ka pa sa Aero, no? Along that area?
1: Wala. Kasi ang bering area pa dito lang nag-aagi diri. Haro likko. Kun magpa ano ka, magpa haro pa. Pag haro si Pio diri sa pihak, wala gawa may nagatumpok ka pa sa Aero ka Tropang Jusel.
0: Mhm.
1: So muning area naman niya sang Rizal. Barangay Rizal La Paz.
0: Okay. Tauhay, ah. Dira sa Rizal La Paz, Tauhay, Katropa Romel, do'y ganit yung minaga?
1: Tauhay. Tapos ang tubig sa creek, nabaw siya Katropang Jusel. Busilingon nga medyo nagnubo na ang level sa tubig sa Iloilo River. Kaya mo lang man yung kalabanan nga sa mga nag-akos ng baha kung damol din ang ulan pero sa distrito sa La Paz kung munggo ang taob sa tubig ulan nga halin dito sa may Burgos ang sa Diminagrasya Katropang Bisa.
0: Oho. So Tauhay, wala sa pasero nagatinumpok-tumpok along that area Katropa Romel?
1: Why Katropang Diyosel. So kung going to provincial capital ako, makita nga hindi gawa traffic Katropang Diyosel. Wala nga gawa ang mga talakyan na nag-a-a-a-a-a-a. Pero makita mo natin kung traffic hindiya ang going to Iloilo City dito sa may Gaisano kay Kitao na siya sa Kaisay Katropang Diyosel kung ano siya, kung traffic kit. Pero subong makita natin nga dasig ang flow sang salakyan sa may Gaisano City going to Iloilo City. Halin sa Iloilo City going to Haro, Katropang Jusel.
0: Why may naga, why ga ulan daw, why ga panalite, Katropa Romel?
1: Wala. Wala ka, buwa ng adlaw. Dari sa main to, ano, init ka, Katropang Jusel.
0: At pwede na galing ka pa monet din, no?
1: Pwede na. May mga nakita kita nga nag-anglers nga nag-apamunit sa kilit rin sa Iloilo River.
0: Oo. Mugini ko na namin ipamunit ka Tropa Romel mo.
1: Oo. Kung basta tapos ulan, kag pagtupa ng ulan. Pasunod-sunod sa ano, sa pamahiin ko sa ano pa.
0: Oo.
1: Sa mga binasunod ni pamahiin sa mga anglers na to. Ang ganda ka pa munit diri sa Iloilo River, Katropang Jusel. Sa mga estasyon sa siyudad, asobong paliko ko sa General Luna, bali Mulye Luni, so General Luna ko, Katropang Jusel. Kay kung kaysa, diri, isama natin sa mga damo pa sa Hirom, sa mga kapantay, sa tubang sang provincial capital going to Haro. Pero subong wala kita may nakita ligawa ng mga pasero.
0: Tauhay ang city proper subong kag Geralunaw.
1: Tauhay ang city proper?
0: Oo.
1: Oo, Tauhay kita pang Jusel. Tauhay subong ang flow sang traffic. Halin sa Molo going to Iloilo City. Both sides ng Geralunaw, Tauhay. Ang Bonifacio Drive going to Gaisano City, tawhay man katropa ang Jusel.
0: So, amo na dang pinakagutok permi mo ang General Luna, katropa Romel?
1: Yes. Isubong tawhay katropa ang Jusel. Kasi kung kaysa, isa sa mga naga pagpugok mo sa traffic kung kaysa, dari sa General Luna, kung ikahalin ka sa Lapas, going to Mulo, Kabe, Ngaway, ang isa sa mga nagpa-traffic diri ang Angelicum. On ang mga estudyante, ako nagkadulong sa estudyante sa Angelicum School, nagakila diri pasulod. Pero subong, wala kita may makita na nagakila diri ng mga salakyan sa Angelicum School, Katropa Jusel.
0: It's a miracle, ha? Tauhay-tauhay, Jeraluna, ha? It's a miracle, Katropa Romel.
1: Oo. both sides na katropang Jusel.
0: Abi ko mahambal ka nga. Abi ko mahambal ka nga. No, it's General Luna. It's not miracle.
1: Both saver. Pero dari sa flyover ng Halantunik flyover, medyo galing kiti ang mga naga papugok dari sa traffic katropang Jusel kiti atubang sa University of San Agustin. Kung halin ka sa Mulo, gate sa University of San Agustin. So muna yung nagpapundo gawas ang traffic ang mga nagasulod sa University of San Agustin na may mga salakyan katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang halin ikaw yung city trapper going to Mulo, tauhay ang close ang traffic katropang Jusel.
0: Okay. Even there as a flyover, no? Tauhay is babaw katropa Romel. And sa dalom niya, medyo may pagpugok. Why?
1: Ang sa dalom, ang punalin ka General Luna, tapos right corn ka, bakad ko sa Halanduni, kasi may gate na gari ang San Agustin, katropang Jusel, sa may chain nila pala.
0: Uh-huh.
1: May mga pagpugok, pero hindi ginagid sa tamang kalawi, katropang Jusel.
0: Mm-hmm. So it's a miracle, ha? It's a Friday miracle. Daragara sa General Luna, katropa Romel, at this as of this broadcast time.
1: Yes, katropang Jusel. At may mga portion ng nagmala nagawa ang kasada pagkos niya nagsilak na ang adlaw katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: So, sitasyon sa palibot ng siyudad sa Iloilog, natulong sa inyo sa Tato Plus Gold, Tato Plus Coffee Mix, Samson, Vitamin C, Vision Express, Premium D3, at Turbo Radar, Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patron, Iloilog, ako sa Tato Bangro, Tato Bangro,
2: Tato Bangro, Tato
0: Nabatian ang live report with Katropa Romel Paclibar, sitwasyon sang trafiko dari sudad sa Iloilo. Timing niya man, no? Pag-umpisa ka program, tanaguntat man ang pagulan. Eh. Thank you. Pasalamat na kita, kiti naguntat ang ulan. No? Hindi tama kasagabal na bala sa mga activities sa ato sa mga kauturan, kiti naguntat ng pagulan mo as of this broadcast time.
2: Bullseye.
0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 7:59 in the morning. Sa ato sa rin niya pagparagad dari sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Gid. Sa ato sa rin niya mga nagpamati sa online kag sa ila sa rin niya mga radio sets. Good morning na kay Pare Bernier Indahi. As niya, good morning, Tropan Josil. I-congratulate ko lang Team Iloilo Fisport for winning sa basketball namon, waiting for championship sa 50th anniversary sang Philippine Fishing PFDA, yeah, fishing port na, no, association, 50th year subong sang PFDA, waiting sila for championship, ha? Hindi la ko ya magtanaw na ay katropang January, ma-congratulate ta kita, hindi ko ya magtanaw te diin kita pagkatapos ina. Di ba? Muna pwede ka importante mo. So, congratulations sa basketball team. Waiting for championship. Ang team ni, Maria Bernier Indahi. Sa mga taga-admins ng Fishport, kaga mga security personnel dala sa Fishport, good morning, Gid. Laban-laban, mahal isda today ay. Hindi na, may chimpo mo. Basta gani, madlos ang hangin, siging ulan ba? Oh, Diyos ko. Kung kaysa sinay daw, mahambal ka naman na bahala ng high blood, ah. Boy, dalang taken. Mahal isda mo. Laban-laban sinay. It's already 8 o'clock in the morning. Sa kay RV Chris Caceres, good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Ma Mary Ricabar, Good morning, Gid. Blessed Friday morning, SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, Gid, ma'am. Sa kay Tristan Wayat Gulay, thank you for